0: mag-issue lang po tayo sa mga tao natin para tapos ng flag ceremony. Then, yung Bulkan naman, parang wala po nangyari lang. Taimik na naman si Bulkan. Pero yung lakas na iniwan niya nung magkaroon ng Uson, eh, talagang ramdam ng mga tao.
1: Mm-hmm. So, meaning to say, Mayor Baldo, medyo quiet na ngayon si Bulkan, si Magayon.
0: Opo, taimik. Chef, pwede muna. Kakas muna. Magsasalita ako.
1: Okay, okay, sige po. Babalikan po namin kayo. Opo, babalikan po namin.
0: 10 minutes lang po. Opo. Opo.
1: Opo, opo. Salamat po. Okay, na-chain po. Nasa flag raising ceremony si Mayor Baldo. Mayor ng Kamalig-Albay. Babalikan natin siya. No? Kamusta kayo dyan? Yung ating mga kababayang dyan sa Albay. At bukod dito sa pagtutok natin, of course, sa kalalagayan ng ating mga kababayan, sanhin ng itong pinangalatest na aktibidad ng Bulkang Mayon, tututukan din po natin kasi ngayong linggong ito, Asian Leader Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City. Yan, Asian Leader Summit na po ngayong linggong ito. I think magsisimula ng May 7. Ngayong linggong ito, simula na po yan. At actually, last week pa, nagdadatingan na po yung mga delegations. Mga delegations ng 10 heads of state na miyembro ng ASEAN. Of course, kasama na yung security detail at iba pang mga kailangan ng mga staff. Ano po? Ibang mga foreigners na dumarating na rin po dito sa province of Cebu. At mahigpit po ang seguridad na ipapatupad dyan, ano, sa pagdaraos ng Asian Leaders Summit involving, nang nakausap natin na PIO, Provincial Information Officer na si Ms. Oreng, nasa mahigit 10,000 PNP personnel ang nakatakdang ma-secure ang security dyan po sa pagsasagawa ng Asian Leaders Summit. Pakasama dyan yung AFP at iba pang mga security agencies na kinakailangan masiguro kaligtasan ng isang Asian Leaders Summit this week. At ngayon ding araw na to, Martes, impeachment. Dito malalaman natin sa House of Representatives kung ipo-forward na ba, isasampa na ba sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan ng 1/3 votes ng plenary sa House of Representatives para ito'y maiakyat sa Senate of the Philippines. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa Department of Social Welfare and Development, Bicol Region, para po sa mga tulong, assistance na ibigay ng ating DSWD Bicol Region sa mga naapektuhan nito pong pinakahuling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Director Norman Laureo ng DSWD Bicol Region. Director Laureo, maganda umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal.
2: Yes po, good morning. Magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig at good morning, Pilipinas.
1: Good morning po. At Director Laureo, kamusta po ang kalalagayan ngayon ng at least Bicol Region, lalo na sa inyong mga sa inyong nasasakupan, humupa na po ba ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon?
2: So far, medyo nag-dissipate na po yung ating mga ibinugang abo, yung asphalt, dahil nga po sa kahapon ay medyo bumuhos po yung ulan po natin dito sa Albay at iba pang parte o iba pang bahagi ng ating Bicol Region. But at the same time ay naka-alerto rin po pa rin kami, dahil yun po yung anunsyo po sa amin ng ating PBOX na standby kung ano pa ang posibleng mangyari dito nga sa Mayon Volcano, na kung saan ay hanggang sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin po yung Mayon. Yes po, sir.
1: Okay. So, sa ngayon po, ilan pong mga evacuation centers ang nakatayo at nag-ooperate? Kasi yung matinding mga tinamaan, for example, sa Ginubatan at saka sa Kamalig. Ano po, Director?
2: Tama po yan, sir. Bago pa man po nagkaroon ng sabi ka, malakas po, medyo malakas na pagbugan ng asphalt, ano, nung nakaraang araw, mayroon na po tayong 1,105 sa mga evacuation centers po natin dito po sa Albay. particularmente doon po sa malilipot, sa tabako, sa kamalig. At matapos nga po itong pagbaba ng PDC at Uson, ay nakapagdagdag po tayo ng additional 393 families mula po ito sa limang barangay po sa bayan ng Kamalig. Dito naman po sa Ginobatan, although marami po talaga yung naapektuhan, kung makikita po ninyo sa mga balita po sa ating telebisyon, talagang nabalot po ng asphalt yung mga pamamahay dito po sa Ginobatan. Ito po yung masasabi natin o ito po yung itinuturing na talagang grabe po yung tama ng pagbugaw nga po nitong Uson. Pero so far po ay wala pa man po tayong naitalang mga evacuees po dito sa bayan ng Ginobatan. Pero ang apektado po dito ay humigit kumulang po mga 30,000 na mga pamilya, mga residente dito po sa Ginobatan. But at the same time, dahil apektado po sila, ilang araw po na mag-release na lang ng mga pamamahay, at ang iba naman ay mga magsasaka po natin na hindi po talaga sila makakapaghanap buhay. Kaya naman po kahapon mismo ay sa utos po ng ating buting secretary na si Rex Gatchalian, dahil mahigpit pong minomonitor po niya yung mga ginagawa po nating response operation dito po sa Bicol Region, dito po particularmente sa Albay. So nakapag-release po tayo ng 16,000 family food packs. Inisya lamang po yan sa bayan ng Ginobatan. Sa Kamalig naman po ay nakapag-release po tayo ng 8,000 plus na family food packs para naman po doon sa mga apektadong pamilya. At hindi ko po nabanggit kanina sa bayan ng Kamalig, mayroon po tayong almost 9,000 po na pamilya ang naapektuhan din ng pagbuga po nitong makapal na asphalt. Ngayon, ganun din po sa RTEFs po natin, yung Ready to Eat Food. Kung inyo pong matatandaan, lumabas po yung mga larawan ng ating mga kasamahan, tayo po mismo, na 5 o'clock po nagkaroon ng pag-alboroto yung mayon nung nakarang araw. Kinagabihan po, pagdating ng mga pamilya, mga apektadong pamilya dito po sa mga evacuation center, lalong-lalo na po sa Kamalig, ay agad-agad po na nagbigay po tayo ng paunang ready-to-eat food. Dahil po walang talagang, sabi pa nga, ay madalian po na pina-evacuate natin yung mga nasa 7 kilometer. Although ito po ay extended 7 kilometer na yun na nag-evacuate yung 393 na mga pamilya. Kaya lang po dahil nga sa grabe na pagbuga ng asphalt, yung grabe na Uson, talagang kailangan mo talaga silang ilikas. So agad-agad po rin nagbigay tayo ng mga ready-to-eat food sa mga apektadong pamilya. At ngayon po, ngayong araw, ay magdi-distribute pa po ng family food packs doon sa iba pang mga apektadong pamilya dito po sa bayan ng Kamalig at Ginobatan.
1: Liwanagin ko lang po, Director Laurio, no? Yung 30,000 na sinasabi po natin apektado, pamilya po yan, 30,000 families.
2: Opo, pamilya po yan, 30,000 families, wow, po yan na apektadong pamilya dito po sa Ginobatan.
1: Sa Ginobatan pa lang po yun. Sa Ginobatan pa lang.
2: Po yan. So, klaruhin po natin, pag sinabi mo po kasi apektado, ibig sabihin, yung iba pong mga pamamahay nila ay talagang tinamaan po ng nitong pagbaba ng asphalt. Kahapon, kung makikita po ninyo, ay talagang habang nililinis po ng ating mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, particular na yung ating mga taga BFP na bit-bit yung mga hose mula sa kanilang fire truck, talagang puting-puti yung mga pamamahay, nakasara pa yung ibang mga pamamahay ng ating mga kababayan sa Ginobatan. Kaya naman, sa utos po ng ating Secretary Rex Gatchalian, agad-agad po tayo na nagbigay ng family food packs, kasi po nga hindi po yan makakapagtrabaho ng ilang araw habang maglilinis po sila. At siyempre, habang bumubuga pa po yung Uson o yung asphalt mula sa mayon, talaga madidisrupt po yung kanilang paghahanap buhay. Mm-hmm. Tayo naman po dito sa DSWD, may naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. Yes. Buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad po na nakakapag-dispatch tayo.
1: Yung pong mga pangangailangan na binibigay po ninyo, kasama ba yung malinis na tubig? Dahil isa sa mga problema ngayon is source ng malinis na tubig, Director Laurio.
2: Tama po yan. In fact, mayroon po tayong water filtration truck. Ito po water filtration truck mula po ito sa DSWD Central Office. Naka-standby na po ito bago pa man po nag-alboroto ng medyo grabe itong Mayon Volcano noong nakarang araw. Naka-standby na po ito sa ating 10 city. May 10 city po tayo doon sa Malilipot. 390 plus na mga pamilya po ang pansamantalang nakatanlong doon po sa 10 city natin. Sila po yung mga nakatira sa 6 kilometer permanent danger zone. So simula pa po noong January 9, noong nag-alert level 3 yung Mayon Volcano, sila po ay nilikas na po natin doon sa 10 city. So andun po naka-standby yung ating water filtration truck. And kahapon ay minobilize na po ito natin para kahit pa paano makatulong po sa pag-supply ng tubig dito po sa mga residenteng naapektuhan sa Kamalig at sa Ginobatan, sir.
1: Alright, Director Laurio, please hold the line. Nasa kabilang linya po natin si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po, nasa linya po siya. Mayor Baldo, maganda umaga po muli.
3: Magandang umaga po si Raiden, kay Narigo, nandiyan po si Kuya Director RD Laurio.
1: Opo,
3: magandang
1: opo.
3: Umaga po, RD.
1: Alright. Okay, Mayor Baldo, so sabi niyo po kanina before the ikang itong flag raising ceremony ninyo, medyo nagbalik na sa normal ang sitwasyon? Hindi na masyado nag-aalboroto itong si Magayon?
3: Opo, medyo kalmado na po si Bulkang Mayon. Pero sabi ko nga po, yung bakas na iniwan niya, nandun pa rin. Kaya kailangan po talaga namin may mga gagawin pa rin nakbang para po may balik yung anak po ay ng mga tao po natin.
1: Alright, Mayor Baldo, so sa kasalukuyan po, ilan pong mga constituente ninyo sa Kamalig Albay ang apektado?
3: Yung apektado po nung landfall, nasa 8,000 plus families po to na yung po ang iningi po namin din po sa DSWD na mabigyan po natin ang putak. Pero okay naman po kay RD na mabigyan po to lahat.
1: Okay, so sa ngayon po, kamusta yung mga pangunahing lansangan, kalsada? Dahil na-feature po sa mga balita simula pa nitong weekend, yung matinding bagsak ng asphalt, yung kapal. Ano ho, halos talagang tumakip na sa mga kalsada.
3: Hello po, napuputol-putol po.
1: Okay, yan po, Mayor Baldo, naririnig niyo na po ako?
3: Hello?
1: Mayor? Okay. Medyo baka...
3: Hello po.
1: Hello, Mayor?
3: Medyo okay na.
1: Ayan, okay. Kamusta po yung mga pangunahing lansangan natin, Mayor Baldo? Nadadaanan na po ba ito? Kasi last weekend talagang matindi yung bagsak ng asphalt. Maraming mga kalsada na takpan ng ikanga abo. At pag ito'y napabayan, talagang titigas ito. Pero kamusta po ang coordination ninyo with the DPWH din, Mayor Baldo?
3: Okay naman po yung clearing operation namin po doon sa mga kalsada namin. Natapos na din po namin yung National Highway. Sa tulong po ng Bureau of Fire and ng DPWH, then ng PNP po, medyo na-clear na po to. Doon na po kami, papasok doon po sa mga barangay kasi nandun po yung mas makapal na tambak na abo na kailangan po malinis.
1: Mm-hmm. So sa ngayon po, ano po ang mga hakbang ngayon ng inyong pamunuan bilang mayor ng Albay, ng Kamalig, para po dito sa ating mga kababayan na apektuhan ng asphalt na ito?
3: Sa ngayon po, mamimigay po kami ng food pack na binigay po ng DSWD doon po sa naapektuhan ng asphalt. Then, pero yung talagang makapal na abo na tinamaan na barangay, yun po ang iningi po namin sa DSWD na mabigyan po ulit ito para magamit nila doon po sa paglinis ng mga kanilang mga bahay-bahay. Kasi talagang apektado, wala na po mga gulay-gulay na pwede nilang lutuin doon po sa mga bahay nila kasi talagang tinamaan po ng abo.
1: Okay. Alright. Siguro balikan ko lang si Director Laurio. Director Laurio, narinig niyo po ba yung nabanggit ni Mayor Baldo?
2: Tama po yun. Tayo naman po dito sa DSWD. Halos na sa 301,000 ngayon yung stockpile po natin sa ating regional, provincial at mga municipal warehouse po natin sa buong Kabikulan. So ibig sabihin, hindi lamang po ngayon ang ating pinaghahandaan. Kung inyo pong makikita, eh papasok na po yung buwan ng Hunyo. So papasok na naman po yung mga malalakas na bagyo na kung saan ito pong Bicol region ay talagang kinukonsidera po nating typhoon path po ito. So ibig sabihin, aside from the 300,000 po, ay may mga parating pa po tayong augmentation. Yung po yung minomonitor at talagang mahigpit na kautusan ng ating butihing secretary na si Rex Cachellan. Dahil alam naman po natin, mismo ang ating Pangulong, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang nagmo-monitor dito po sa mga kaganapan sa pag-aalboruto po ng mainito. So si Mayor Baldi naman po ay palagi po kaming nagko-coordinate, nag-uusap po kami kung ano pong kailangan ng kanyang mga kababayan po natin, kapwa Bicolano sa Kamalig, ay binibigay po natin yan, sir.
1: Alright, with that, Director Laureo, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po. Alright, balikan ko lang.
2: Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
1: Alright, balikan ko lang si Mayor Baldo. Mayor, bukod kasi sa mga evacuation centers at sa ginagawa po nyo mga hakbang bilang ama ng bayan ng Kamalig, siyempre bukod dito sa mga agricultural at saka sa inyong mga konstituwente, kapansin-pansin din yung mga ulat na may mga naapektuhan ding mga alagang hayop, livestock, nangangamatay din. Meron din po ba kayong provision para dito? Dahil malaking bagay din yung mga livestock na ito para sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Kamalig.
3: Actually, kinausap po na agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamit din po nila ito sa kanilang farming. Then, nagagamit din dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang paraan namin para mabigyan ng tulong din.
1: Oy, teka, naputol yata yung linya ni Mayor Baldo. Po, kausap lang natin kanina, naputol lang ang linya kay Mayor Caloy Baldo. Kanina kausap din natin si Director Laureo, SWD Bicol Region. Yan naman, dumako tayo sa aspeto ng kalusugan ng ating mga kababayan na apektado ng matinding pag-alboroto na yan ng Bulkang Mayon. Kanina po natin ang komunikasyon ng OIC o Officer in Charge ng Regional Director ng DOH Bicol Region. Ang iba kundi si Dr. Rosa Maria Rempilio. Director Rose, maganda umaga po at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
4: Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig sa programa ninyo.
1: Maraming salamat po, Director Rose. Ma'am, napatawag po kami para kamustahin ang mga hakbang ng Department of Health Bicol Region para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan na talagang apektado nitong mga ash fall na nangyari ngayon dahil sa pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon. Ayung pong mga face mask at gamot at anumang mga sakit na maaring madulot nitong matinding ash fall na ito, Director Rose.
4: Opo. Ito pong nakaraang ashfall event niya, medyo malakas po talaga siya kasi medyo malapit na po yung abo sa ating mga kabahayan. Kaya kung mapapansin po, medyo kumapal po talaga yung abo na nasa communities natin. So this weekend po, nagkaroon tayo ng pamamahagi ng mga gamot at face mask sa ating mga kababayan sa Albay, especially sa dito po sa naapektuhan sa southern portion ng Mayon, yung mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, yung medyo mas matindi yung apekto po ng abo. Nag-release din po tayo ng mga advisories kung paano pangangalagaan ng sarili habang merong active na ash fall kasi po itong abo, malaki po ang epekto sa kalusugan. Pwedeng maapektuhan ang ating mata, ang ating pagkain, ang ating paghinga. And yung general safety po, pag ganito pong may ash fall, nagkakaroon po tayo ng malabo o zero visibility sa daan. So, madaki din po yung possibility magkaroon ng aksidente. Alawa, pag may active ash fall po, yung mga napupunta po sa kanilang mga bubong, bumibigat po yung ating mga bubong, may possibility na bumagsak, pinag-iingat din po na antayin munang mawala yung active na ashfall bago maglinis.
1: Okay.
4: So, for our eyes po, ang pangangalaga, mas maganda, aside from the face mask po, na N95 ang recommendation, but we can use alternatives po. Pag hindi available ang N95, makabubuti po na may nakagoggles.
1: Alright.
4: Para
1: sige.
4: Hindi malagyan.
1: So sa ngayon po, tanong ko lang, Dr. Rose, ano ang status ng ating mga government hospital? Anong alert status ng mga DOH hospitals natin ngayon?
4: Ang DOH hospitals natin po, since January, hindi naman po kami nagbaba ng code white. Nasa code white po talaga tayo.
1: Okay.
4: Sige. In anticipation for any eventualities. And itinataas po natin ito pag meron potential na mass casualty. So far po, wala naman tayong nakikitang rason pa para magtaas ng code alert.
1: Okay. Sige, Dr. Rose, nasa binabalik lang namin sa linya si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po? Huwag niyo pong bababa yung telepono, ano po? Mayor Baldo, thank you po sa pagpa-reconnect sa amin sa ating programa, Mayor Baldo. Mayor Baldo.
5: Hello, good morning.
1: Ayan, good morning po. Ayan. Okay, Mayor, kamusta po ang kalusugan ng ating mga kababayan sa Kamalig? Meron na po ba tayong mga reported na mga dumaranas na mga sakit o pulmonary diseases sa hipo ng ashfall?
5: Kasi ang kapo na talaga dito yung mga ubo ng mga at saka yung mga senior citizen na medyo talagang naapektuhan ng ashfall and nakalangap ng mga abo. Kaya medyo yun ang nagiging ko lang naman po ang initial na problema.
1: And of course yung pong malinis na tubig, Mayor, may sapat po bang malinis na tubig na maiinom yung ating mga kababayan o kinakailangan pa natin itong tulong ng DSWD?
5: Hello sir, medyo mahina po signal, di ko masyado po maintindihan.
1: Okay, sige po. Alright. Sige Mayor, ganito na lamang po. So sa puntong ito, ano po bang mga mensahe na pwede nyong ipadala o iparating sa ating mga kababayan o anumang mensahe na gusto nyong iparating sa Department of Health? Kasi kasama po natin ang Department of Health sa kabilang linya naman, Mayor Baldo.
5: Ang pinakakailangan po siguro namin ay yung face mask at saka yung mga gamot doon sa mga ubo ng bata at doon po sa mga senior citizen na rin. Kasi sila ang masyadong vulnerable na kailangan. Siguro baka mabigyan kami ng gamot, yun po ang pinaka-initial na kailangan namin. Kasi yung mga nebulizer, nagdagdag na din po kami. Kasi kailangan din po yun. Kasi yung mga ina-asma, ay kailangan talaga mausok para po yung kanila makahinga ng maluwag po.
1: Okay. With that, maraming salamat po, Mayor Baldo. Dalangin po namin ang maaagarang pagbangon ng Kamalig Albay.
5: Salamat din po.
1: Maraming salamat po. Alright, Dr. Director Rose, good morning po muli. Ano po, narinig niyo po yung...
4: Good morning po ulit.
1: Opo, narinig niyo po yung nabanggit ni Mayor Baldo ng Kamalig. So, face mask, talagang kailangan, ano po, at yung mga additional na mga gamot. So, sa ngayon po, kamusta po?
4: Magbababa na lang po tayo. Oh, sir. Yesterday po, nagbigay na tayo ng initial sa Kamalig. Pero this week po, magbababa po tayo ulit. In the same manner na ganun naman po yung nangyayari since January. Every month, nagre-replenish tayo. But this time, since mas malakas po yung ashfall, mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan. Kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po, na tumutulong po sa ating mga local health workers para sa pangangalaga ng kalusugan. Lang logistics po, ina-augment po natin yan. At i-augment ko specifically for Kamalig dahil nag-appeal na ulit si Mayor. Pero baka hindi lang po siya na-inform kahapon na nag-deliver kami.
1: Ayan, okay. Well, so nabanggit po nyo kanina, code white pa rin tayo?
4: Code white, opo.
1: When we say code white, what do we mean by code white ba, Director Rose?
4: Ito po yung naka-alert ang ating mga hospitals and ating health facilities for any eventualities. Para handa lang po sila. Ang ating mga resources on standby for for possible distribution. Pero nagdi-distribute naman na po tayo, kaya lang hindi sa malakihan pa.
1: Mm-hmm. And based of course sa pagmo-monitor po rin nyo sa mga DOH hospitals natin dyan sa Bicol region, nakapagtalaba tayo ng pagtaas ng mga na-admit o pumupunta sa emergency rooms, sanhi ng mga pulmonary problems?
4: Wala pa naman.
1: Okay, wala pa.
4: It's just that nung dito sa dalawang, ito po sa Ginabatan and Camali, meron tayong mga ilang nilang nakita na inatake ng asthma. Kasi ito po talaga yung naapektuhan agad ng ash fall. Yung may mga respiratory conditions ng dati.
1: Ito pala, Director Rose, merong isang vlogger, ito, ewan ko lang kung napanood nyo ito, pero may isang vlogger na pinapahid pa niya sa katawan niya yung ash fall. Parang pulbos.
4: Hindi pwede yun.
1: Ano ba yun? Ano bang pwedeng maging problema niya dyan? Ginawa niya parang ano yun? Parang snow? Yung ash fall?
4: Parang ginawa niya kung snow. Yun sir, aside from skin rashes, kasi iritan po kasi ang abo, mm-hmm. pwede siya magdala ng reaction dun sa abo.
1: Mm-hmm.
4: Mamumula yung skin, mangangate. Aside from ma-inhale niya. So kung meron siyang existing lung condition po, ma-aggravate yun. At dun, kung pumasok pa yung abo sa mata niya, mas malaking problema po kasi irritant yun.
1: Oo. Ewan ko bakit.
4: Pwede siyang
1: ginawa niya.
4: Hindi rin po alam po anong ginawa niya. Baka po gusto lang niyang maging sikat.
1: Ay, sige. Eh baka makita niyo ho sa mga DOH hospital diyan sa Bicol region yung vlogger na.
4: Ayan niyo so ipapabantayan ko.
1: Paalam niyo sa. Maraming salamat Dr. Rose, ha? Director Rose. Baka may paalala pa ho kayo. Go ahead po, paalala sa ating mga kababayan na huwag gayahin itong ginawa ng itong ating isang vlogger na ito. Pero go ahead po, Director Rose.
4: Maraming salamat po Sir Ray. At sa mga tagapakinig po na taga Bicol or taga Albay na apektado ng pagputok ng bulkan, kung maaari man sana po, kung wala din lang pong importanteng gagawin sa labas, stay indoors po, mas makabubuting hindi kayo ma-expose sa ash fall. Kung kailangan din pong lumabas, magsuot po ng protective equipment, mag-goggles or eyeglasses at yung face mask. Yung face mask po, kung hindi available ang N95, you can use po basang panyo or face towel at takip sa bibig at sa ilong. At makabubuti din po na naka long sleeves, cotton material para mapresko, para po hindi ma-irritate ang inyong skin ng ash fall.
1: Mm-hmm.
4: Magbaon po ng tubig dahil aside from the abo, mainit din po ang panahon para hindi ma-dehydrate.
1: Okay. Alright. Thank you very much po, Director Rose. Pakitimbrihan nyo na lang kami kung makita nyo yung vlogger na yan sa isa sa mga DOH hospital natin sa Bicol region.
4: Will do po. Maraming salamat po.
1: Okay. Thank you very much. Si Dr. Rosa Maria Rempilio, ang ating officer in charge ng regional director at DOH Bicol. Nagatid sa ating oras, 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
6: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alright, yan po yung sunod-sunod nating magkakawing ng mga panayam mula po sa DSWD, mula sa local government ng Kamalig Albay, and of course sa Department of Health Bicol Region. Mantala sa putong ito, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. DPWH, mabilis na tumugon sa atas ng Pangulo na bawasan ang perwisyong dulot ng pagsabok ng Bulkang Mayon sa mga motorista. Detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Personal na inspeksyon ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng clearing operations ng DPWH sa Kamalig Yonabatan Road sa Maharlika Highway sa Albay. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang maayos sa pagdaloy ng trapiko o ng mga sakyan matapos mapalot ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon ang nasabing kalsada. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Patuloy rin ang deployment, equipment at manpower ng DPWH sa iba't ibang kalsada sa Albay upang mapabilis ang clearing operations at maibalik ang normal na biyahe ng mga motorista. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala sa iba pang kaganapan, Manila Solon, itinutulak ang ilang mga kasamahan sa Kamara na bubuo sa prosecution team sakaling umusad sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Lani Baldos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang pagsama kina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima sa lilikhaing impeachment prosecution team ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon ngayong Mayo. Giit ni Valeriano, kritikal ang komposisyon ng panel at dapat itong binubuo ng mga veteranong mambabatas mula majority at minority para palakasin ang kredibilidad at husay nito. Ayon sa kanya, malaking bentahe ang karanasan ni Jocno at De Lima sa larangan ng batas at pag-uusig. Iginit din niya na ang presensya ng minority lawmakers ay magpapataas ng integridad at pagiging independent ng koponan. Bukod dito, inirekomenda rin niya sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua na anya'y may matibay na legal na kakayahan at malalim na kaalaman sa mga isyong iniimbisigahan, partikular sa confidential funds. Nakatakdang pagbotohan ng Kamara ang magiging miyembro ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang mayorya ang magpapasya sa pinal na lineup. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, ika-apat na civilian mission ng atin ito, Coalition sa West Philippine Sea, portado ng Armed Forces of the Philippines. Si J. Mark Dagala sa balita.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Pinuli ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatanim ng watawat sa Sandigay na bahagi ng ika-apat na civilian mission ng grupong atin ito, Coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Navy Reservist at retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi lamang anya ito isang simbolikong hakbang kundi pagpapahayag ng karapatan ng bansa sa natural teritoryo. Mahalagaan niya ang ganitong inisiyatiba upang mapalakas ang boses ng mga mangingisda at lokal na komunidad na umaasa sa karagatan bilang kanilang kabuhayan. Kasabay ng pagdating ng grupo sa Pag-asa Island nitong Sabado, nagsagawa ng jet ski caravan ang iba't ibang personalidad at nag-aray ng konserto para ipagdiwang ang matagumpay na misyon ng mga Pilipino doon. Isinakatuparan ng grupo ang ipinangakong pag-jet ski noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano natupad sa kanyang 6 na taong administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
6: Ray Sampang, Ray Sampang, Bangon, Bayang Mahal, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin, at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 39 na minuto, 30 segundo makalipas ang alas 8 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ng pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Para malaman ang sitwasyon doon, kasama natin ang ating senior correspondent Alvin Baltazar.
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
17: Parang Greg, magandang umaga. Itong gagawing pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3 ay nasa 7.88 kilometers to, parang Ray, na nagpapalawig o magpapalawig ng expressway hanggang sa Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. At inaasahang lalo nitong mababawasan yung traffic at mapapikli yung biyahe sa pagitan ng Binyan, Laguna at General Trias, Cavite mula isang oras at magiging 26 minutes na lamang. At ito yung magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ito, Maring Ray, dinisenyo para makapag-accommodate ng karagdagang 6,000 motorways araw-araw. Nagbibigay ng ang subsection 3 ng mas mabilis na alternatibong ruta para doon sa mga commuters at saka doon sa mga kababayan nating nagnenegosyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa matinding traffic sa mga lokal na kalsada sa lumalawak na industrial at residential corridors dito sa lalawigan ng Cavite, Paring Ray. Alas 9, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Paring Ray, para dito sa pagbubukas itong kalaksak sa subsection 3. At antabayan na natin kung magbibigay ng statement si Pangulong Marcos bukol dito. Nag-ulan-ulan dito, Paring Ray.
1: Isang tanong lang, so magiging operational na yan, kailan magiging operational yan, Alvin?
17: Mukhang ngayong araw na ito. Ito na yung araw ng pagbubukas.
1: Okay.
17: At inaasahan natin na baka mamaya, kasi sa mga nakaraang pagbubukas ng mga expressway na pinangungunahan ni Pangulong Marcos, usually libre ng isang buwan eh.
1: Yun, ang susunod kong tanong sana, kung libre ba yan, libre.
17: O, kasi yung huli na kinover natin sa kanya doon sa may Taguig, Paring Ray, bago yung Holy Week, ay umabot pa ng mahigit isang buwan yung libre ng toll fee. At bungas yata, doon sa may Taguig, ha? Doon sa may Taguig C5 interchange ay mukhang bukas may bayad na.
1: Pero ngayon yan, yan yung sa kinaroroonan mo ngayon. Pag nag-operate sila, libre muna. Libre muna dapat.
17: Oo.
1: Sige.
17: Antabayan na natin.
1: Okay.
17: Malamang.
1: Sige. Thank you very much, Alvin.
17: Sige, Pare Greg. Mula dito sa lalawigan ng Cavite kasama si Ryan Abuan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ray Sampang, Ray Sampang, Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Bangon Bayang Mahal. This week, itong linggong pong ito, particular May 7 hanggang May 8, ito na po yung isasagawa na po yung ika-48, 48th ASEAN Summit. Lapu-Lapu City sa Cebu, sa probinsya ng Cebu. So, alat, marami na pong nangyari leading to this week, to this event na 48th ASEAN Summit, particular sa leader summit ito. At ika nga marami na pong mga ika nga meetings ang naisagawa bago po sumapit itong ika nga itong linggong ito, ano po. For example, nagkaroon na rin po ng ASEAN Business Ministers Meeting nakalipas na linggo. Karoon na rin ng ASEAN Tourism Summit nung nakalipas na Enero, if I'm not mistaken. Ano ho? Napakarami na pong mga kaganapan leading to this week. Marami pa tayong dapat asahan dito. At makakasama po natin para malaman natin ang detalye tungkol dito. ASEAN 2026, which the Philippines chair for this year. So, ang chairman po ng ASEAN Business Advisory Council na tinurn over mismo ni Pangulong Marcos sa kanya ang chairmanship nito, walang iba kundi si Chairman Joey Concepcion. Chairman Joey, magandang umaga po at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
18: Magandang umaga rin.
1: Thank you po, Chairman Concepcion, sa pagpapa-unlock. So Joey, after months of preparations, gaganapin na yung ASEAN 48 Leaders Summit and Related Summit on May 6 to 8 sa Lapu-Lapu City. With top delegations expected to arrive bukas. Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ba ang significance nito sa ating bansa? Bakit kailangan natin itong abangan o antabayanan?
18: Well, malaking bagay ito para sa Pilipinas kasi tayo ngayon ang host ng ASEAN, no? And bago tayo, yung Malaysia ang nag-turn over sa atin last year, no? Now, ang susunod sa amin sa Pilipinas ay yung Singapore. That will be next year, no? Mm-hmm. So, may itong sistema ng pagpapas ng torch mula from an ASEAN country to another ASEAN country has been done even way back in the 1960s, 65, when my father was the ASEAN chair as well, no? Mm-hmm. So, malaki bagay ito kasi kailangan natin na bigyan natin ng kumpiyansa yung mga entrepreneurs natin dito sa Pilipinas, yung mga malaking negosyante pupunta dito sa bansa natin para to discuss anong posibleng mangyayari dito. Kasi yung ASEAN, 10-11 countries yan. So kailangan tulong-tulong tayo. Yung European nation, ang laki ng grupo nila. Mm-hmm. So yung ASEAN, in competing katulad sa negosyo, you need scale eh. So if the Philippines alone is competing against the rest of the world, mahirapan tayo. But as 10-11 countries in ASEAN come together, it's more of a power, mm-hmm, powerhouse, no? Mm-hmm. That you can really grow faster. And that's why these ASEAN countries regularly meet every once in a year, katulad itong ASEAN summit natin.
1: All right. Chairman Concepcion, siguro ang isa pang katanungan dyan is how can this ASEAN Leader Summit o yung pagsasagawa ng mga ASEAN meetings itong mga nakalipas na buwan leading to this event, how can this help the Philippines? Lalo pa ngayon yung nangyayari ngayon sa Middle East. Kasi lumalabas ngayon parang nawawala na yung free trade, yung liberalization ng trade, parang nagiging protectionism na yung ibang bansa. How can this help ASEAN as a whole, particularly the Philippines?
18: Well, katulad ng Europe, no, European nations, no, lahat sila, nakagrupo rin sila. No? Tayo dito sa Asia, medyo we are all close to each other, Malaysia, you know, Myanmar, Vietnam, Thailand, Philippines, etc. No? So there are, so itong mga grupo ng ASEAN countries really have to solidify and come together, no? Because if you do that, you create scale. Katulad ng just Estados Unidos, if they have 51 states, that's huge, no? Tayo dito, Metro Manila, and Philippines, it's very hard to compete, no? Mm-hmm. If you don't have scale. And that's why during my father's time, they founded the ASEAN, no? And that's how it started.
1: Yes.
18: So countries like Vietnam, Myanmar, Laos, they're also struggling, except for Thailand, who's very strong in tourism, Singapore, Malaysia. Now, the Philippines is on its way, no? We're doing very well. While there are a lot of people who criticize this administration that we're not going anywhere, I believe so that the private sector, you know, mga negosyante natin dito, mm-hmm, mga entrepreneurs, talagang we are growing our business. The economy is growing. Mm-hmm. What we need to do is to create more jobs for our people.
1: All right. Okay. So, masasabi rin po ba natin na Chairman Concepcion, itong ASEAN summit na ito would also help yung ating mga small and medium enterprises? And if so, how can this help them, itong mga MSMEs natin?
18: So, ang gagawin namin sa the ASEAN Business Investment Summit will be in the month of late October, November. Now, we cannot bring all of our small entrepreneurs, mga micro small entrepreneurs dito sa mga where the event will be kasi hindi kasya. So ang gagawin namin, lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens, no? And then we will launch, and we already have launched yung trabaho at negosyo natin.
1: Mm-hmm.
18: This coming week it's going to be in Cebu. Itong pinakamalaking event na ginagawa namin ngayon sa lahat ng mga malls. Kasi nandyan, pumupunta dyan ang mga many people, mga women entrepreneurs. And so we will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho Negosyo. So Trabaho Negosyo is a program of Go Negosyo in partnership with ASEAN. So how do we generate more jobs for our people? Yun ang solution natin, mm-hmm, dito. Mm-hmm. Trabaho at negosyo. A family has to have at least a job, mm-hmm, which is trabaho, or a business. If you don't have that, then you will not move up in life. Kaya, mm-hmm, itong programa na trabaho negosyo, talagang swakto sa mangyayari ngayon dito sa ASEAN.
1: Alright, speaking of that, Chairman Concepcion, job creation, tulad na nabanggit nyo, isa sa talagang pangunahing sagot. Ano po? And of course, to do that, you have to have foreign direct investments. Hindi po ba, Chairman Concepcion?
18: Tama. Yes. All right. Yes.
1: Now, pag sinabi natin foreign direct investment, may mga issues kasi sa mga ibang mga investors, both local and foreign. May mga issue na pinupukol sa Pilipinas. For example, high cost of electricity. Sinasabi nila ang Pilipinas din daw isa sa may pinakamataas na labor cost. Ma-address ba yan dito sa ASEAN, Chairman Concepcion?
18: Well, definitely it will be addressed. Each company has their own advantage, no? At I have to say that the private sector is really the engine of growth. Pero what's important here is yung tumutulong rin kami sa mga maliit na negosyante, yun ang importante. Now, how will they relate to the ASEAN? Very difficult kasi technically the ASEAN is really a meeting of really big business, no? But yung intention namin, yung thing natin ngayon, is the same as the previous years. How do we achieve prosperity for all, no? Yun pa rin ang pinaka-importante because the economy will not grow if many people remain at the poverty level.
1: Mm-hmm.
18: We have to upskill them. We have to give them jobs or start a business. There's no other way. I mean, if you, and many of them sa programa ng Go Negosyo, talagang over the past so many years, we have been focusing on this. And ASEAN is one place that we can shout out, okay, how do we collaborate with the other ASEAN countries so that we can make it more inclusive, no?
1: Mm.
18: Yun ang importante. The solution really here, I mean, what the outcome of this ASEAN should be is that will we generate more jobs, mm-hmm, after this?
1: Mm-hmm.
18: Will we be able to bring more foreign investors after this event that will take place soon? And my answer there is yes, because we are now the host.
1: Yes.
18: And it will be another 10 years before we become again the host.
1: Mm-hmm.
18: So it's very important that this ASEAN should become a success in, yeah, when we execute in Manila.
1: Sabi nga nila, ano po, Chairman Concepcion, ang tema ng 2026 ASEAN ngayon is navigating our future together. Ano, Chairman Concepcion. So isa yun dun sa mga key factors sa tinitingnan, digital economy and AI, meron pang supply chain and connectivity, and of course yung pong food security, sustainable and capital markets, and of course sa mga MSMEs natin. Alright, so with that, Chairman Concepcion, you have the floor kung ano po yung mga hindi namin na itanong na nais po ninyong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Chairman Concepcion.
18: Well, malaking bagay ito na itong ASEAN hosting natin will happen in the Philippines. The last time was many years ago, no? And I think what we have to do, ang focus natin, yung ang mga tao natin sa below the pyramid. Eh. You know, I know that big business is doing well, but not unless we have those at the bottom of the pyramid, the Philippine economy will not grow as we want, no? Kaya itong mga malaking negosyante natin, we are helping in whatever way we can. The ASEAN hosting will not solve our problem. It's not going to solve our problem, but it will allow dialogue among ASEAN countries. And as the host of the ASEAN this year, we will be able to relate, since we are the chair, we can direct the agenda towards creating prosperity for all, not only in ASEAN, in each country, no? Katulad ng Singapore, Thailand, Malaysia, all of these countries are doing very well. There is no reason why the Philippines cannot do equally as well or even better. And kaya itong mga big brother natin sa negosyo, sa mga negosyo natin, katulad namin, RFM Corporation, marami dyan, malaking corporation, we are now asking them to support our micro, small, and especially the micro and small, to help them scale up. Ang dami nila. They are running into the millions, no? Itong mga micro, small enterprises. So, it's a whole of one nation to really support, upskill our people. If they have a job, walang problema. But if they don't have a job and want to start a small business, that's what we're trying to do, help them scale up.
1: With that, Chairman Concepcion, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa ating programa. Thank you very much po.
18: Salamat.
1: Ang ating pong Chairman ng ASEAN Business Advisory Council, Chairman Joey Concepcion. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa alam po ng ating maagang bumangon team sa engineering side, si Van Malilin, Jobel Lustre, Arnel Villamor. Ako sa production side ng ating producer Al Corpus, executive producer Jam Season. Ako naman po yung lingkod Ray Sampang mula sa Radyo Pilipinas World Service. Tabayan na ng mga balita ay atin po sa inyo ni Misep Bosongan mula naman sa PBS News Division. Ito ang programang Bangon, Bayang Mahal.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Philippine Standard Time, 8:56. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3. Tulong pinansyal sa mga barangay, pangungunahan din ng Pangulo sa General Trias, Cavite. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
21: Dalawang public engagement ang naka-schedule ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisimula ang aktibidad ng punong ekutibo ngayong alas 9 ng umaga at ito'y kaugnay na ang gagawin itong pangunguna sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3. Saklaw ng humigit kumulang 5.9 na kilometrong bubuksang expressway mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa Santa Rosa Tagaytay Interchange na inasang magpapabilis ng biyahe mula Cavite, papuntang Laguna at vice versa. Mula dito ay dediretso naman ang Pangulo sa General Trias, Cavite upang personal na maghatid ng Financial Assistance on a Local Government Support Fund o LGSF. Sa ilalim na din ito ng itinataguyod ng Marcos Administration na bawat barangay makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakdang aprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pagtitibayin ngayong Lunes ng House Committee on Justice ang ulat na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte kasama ang resolusyon at articles of impeachment bago ito iakyat sa plenaryo. Ayon kay Justice Chair

0: inaprubahan ng hindi bababa sa iksa katlo o 106 members ng Kamara, dederecho ang articles of impeachment sa Senado na tatayong impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tangkang tunnel robbery sa isang pawn shop na harang ng Quezon City Police District. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Napigilan ng Quezon City Police District o QCPD ang tangkang tunnel robbery na target ng isang pawn shop sa Novaliches, Quezon City. Sa ulat ng QCPD, nag-ugat ang operasyon sa sumbong sa pulisya ng isang gwardiya noong April 22 matapos makarinig ng kahinahinalang ingay mula sa manhole. Agad rumisponde mga tauhan ng Novaliches Police Station 4 kung saan natuklasan ang isang tunnel na hinihinalang hinukay ng mga suspect para pasukin ang pawn shop. Na-recover din sa lugar ang iba't ibang kagamitan tulad ng grinder, baterya, cutting disc, hydraulic jack at iba pang tools na pinaniniwala ang ginamit sa operasyon. Lumalabas din sa investigasyon na konektado ang tunnel sa kalapit na establishmento na patunay na planado at organisado ang tangkang pagnanakaw. Wala namang naitalang nawawalang gamit dahil agad itong naaksyonan ng gwardiya at pulisya. Patuloy ngayon ang investigasyon ng QCPD para matukoy at mahuli ang mga responsable sa tangkang tunnel robbery. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mayor Isko Moreno nagbabala sa mga magnanakaw ng gamit ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga kawatanan ni nanakaw ang mga gamit na pag-aari ng pamahalaan, partikular ang mga bakal, metal railings at iba pang materyales mula sa pampublikong infrastruktura sa lungsod. Ayon kay Yorme, tinabi nito na sisikapin ng lokal na pamahalaang katuwang ang Manila Police District o MPD na agad na maaresto ang sino mang magnanakaw ng nabanggit na kagamitan. Muling iginit ng alkalde na ang mga pasilidad at materyales na inilalagay sa public places ay pag-aari ng pamahalaan at pinondohan para sa kapakinabangan at kaligtasan ng taong bayan. Aniya, bukod sa mga magnanakaw, sisikapin rin ng Manila LGU at MPD na mapanagot ang mga sumisira sa iba pang government properties. Nabatid ng babala ay matapos makatanggap ng ulat ang otoridad na may ilang kawatan ng pasimpleng kinukuha ang mga bakal sa ilang mga infrastructure project ng pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Local Government Unit Baguio patuloy ang monitoring sa fluctuating oil prices sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Naglabas na ng pinakuling talang pamahalang lungsod ng Baguio sa pangunguna ng Baguio City Police Office ukol sa presyo ng produktong petrolyo sa lungsod, kung saan nakapagtalang may bagyang pagbabago sa presyo ng diesel at gasolina mula Abril 30 hanggang Mayo 1 taon kasalukuyan. Batay sa datos, ang presyo ng diesel ay nananatiling nasa pagitan ng humigit kumulang 88 pesos and 30 centavos hanggang 98 pesos and 62 centavos kada litro para sa regular, habang ang premium diesel ay umaabot hanggang 101 pesos and 62 centavos sa ilang gasolinahan. Ang gasolina ay nasa pagitan ng 88 pesos and 50 centavos hanggang 93 pesos and 50 centavos kada litro para sa regular at maring umabot hanggang 98 pesos and 70 centavos para sa premium. Karamihan sa mga pangunahing gasolinahan tulad ng Petron, Shell, Caltex at Total ay nagtala ng halos hindi nagbago o minimal na paggalaw sa presyo sa naturang mga petroleum products sa naturang petsa. Gayunpaman, kapansin-pansin na may ilang gasolinahan sa lungsod ang nakakaranas ng kakulangan sa supply, kung saan nagsabit na ng mga paabisong out of stock sa diesel, gasolina at maging sa kerosene. Batay sa ulat, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng presyo ng langis upang matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang posibleng pananamantala sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: And swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Act?

0: Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
2: Ang ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:04 ng umaga. Ang petsa po ay May 4, 2026. Lunes na Lunes po. Napakaganda po uli ng sikat ng araw. It's a beautiful Monday morning. Flag ceremony sa mga government offices. At saka syempre, new hope, new chance in life, new promises and new accomplishments, no? So I wish everyone a brand new work week this Monday morning. Siyempre, babati tayo sa ating kasama, sa CESA, sa Cagayan Economic Zone Authority, sa aming mahal na kalim, si Secretary Katrina Ponce-Enrile, ang MPR Group, patuloy ang pagbigay ng mga programa ng Pangulo sa grassroots level, no? We are hand in hand in giving the much needed assistance and help for our countrymen, no, on the programs of the Marcos Jr. government. Kumusta po kayo? At syempre may mga breaking news tayong papasok. But just the same, yung heat index natin tumataas, nasa 43, 42, sometimes even 44, no? So ang panawagan ko sa aking mga co-seniors, mga kasin ko, eh mag-ingat po, huwag maglalakad sa ilalim ng araw between the hours 10 a.m. to 3 p.m. Yun ang pinakamatinding init talaga, no? At magbaon lagi ng tubig, no? You need to be rehydrated all the time. Anyway, May 4 ngayon, ang panawagan ko at ang greeting ko sa ating mga nakikinig at nanonood, May the 4th be with you. So, ayan. Merong news kasi na yung Supreme Court nullified already the order of former President Rodrigo Duterte. Naalala nyo, January 18, meron siyang inutos na i-dismiss ang serbisyo ng overall Deputy Ombudsman, walang iba kundi si Melchor Arthur Carandang. Ito dahil sa siya ang nag-reveal ng alleged anti-money laundering council records related to Duterte's alleged unexplained wealth. You know, in a unanimous ruling by the Third Division of the Supreme Court, the court asserted that the president, ito ang sabi ng Supreme Court, wala pong administrative or disciplinary authority ang pangulo, ang dating pangulo, over a deputy ombudsman. Ang kasi ginawa ni former President Rodrigo Duterte, inimbestigahan ng AMLC, based on the MALC reports, no, ng deputy ombudsman si Carandang, ang kaso ng dating pangulo. At ang ginawa ng pangulo ay he dismissed him from service. Ito ni-reverse ngayon ng Supreme Court ng Third Division na walang authority ang dating pangulo. Well, it is a late reversal, you know, but just the same, at least nagawa na ng paraan. I don't know if the deputy ombudsman will be reinstated or well, that also depends on the yung mga benefits niya, no, as a retiree, no? But just the same, justice has been served kasi nga na-nullify yung order ng pangulo. Kaya po may mga tao nagsasabi binabansagang diktador ang ating kasalukuyang pangulo, pero tingnan niyo naman ang ginawa nung nakaraang pangulo. He was the one who was using dictatorial powers and he was not even he did not even have the authority to dismiss the services of a sitting deputy ombudsman. Okay, bago tayo magpatuloy, papasok tayo ng mga report. Sige po. Christopher, pasok tayo ng report kung meron na, no? Kasi inaantabayan na natin yung live report sa yung bulkang ngayon, no? We need to find out kung ano na ang latest na nangyayari. So while we're waiting for the report, we're trying to get a live report from our reporters there. Titingnan muna natin yung may event din ang pangulo ngayong umaga. We will also wait for the report. Anyway, yon ang panawagan natin. Again, mataas ang bilihin, no? At syempre, we are being encouraged to save on energy. Tumataas yung singil sa kuryente, mataas na ang presyo ng gasolina at krudo, langis, no? Of course, everything will follow, no? Kung mataas na ang presyo ng krudo, tataas bigla yung presyo ng transportation. The reason why the government now is enhancing really the mass transport system. Ako po, personally, I take the MRT on a frequent basis, no? And I must say that I'm very much satisfied with the services that's given, especially para sa isang senior citizen katulad ko. na minsan I face challenges, no, just going to the MRT, no. Pero maayos ang mga elevator, maayos ang mga escalator, tsaka very orderly, may bantay lagi sa ng gwardiya doon sa mga MRT, no. Anyway, magpunta naman muna tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. 100,000 pisong likha Global Award na iuwing premyo ng OFW na negosyante mula sa La Union. Albert?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ginawaran ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 ng checking nagkakahalaga ng 100,000 pesos ang isang overseas Filipino worker mula sa La Union matapos tanghaling regional winner sa Likha Global Program. Kinilala si Felix Jacob Bernabe sa seremonya na ginanap kamakailan sa DMW Regional Office 1 sa lungsod ng San Fernando. Si Bernabe na 11 taon nang nagtatrabaho bilang merchandising supervisor sa British Virgin Islands ay lumahok sa Likha Global upang maisakatuparan ng kanyang planong negosyo ang produksyon ng organic fertilizer sa kanyang bayan sa Aringay. Ayon kay Bernabe, malaking tulong ang suporta ng DMW sa mga tulad niyang OFW na nagnanais magnegosyo. Aniaramdam niya ang malasakit ng ahensya kahit siya ay nasa ibang bansa at madali umano itong lapitan ng mga manggagawang Pilipino. Layunin ng Likha Global Program na hikayatin ang mga OFW na mamuhunan at magtayo ng negosyo sa Pilipinas bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik bansa. Samantala, tiniyak ng DMW na magpapatuloy ang kanilang programa upang masuportahan ang mga OFW sa pagtataguyod ng kabuhayan at pangmatagalang oportunidad sa sariling bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maraming salamat sa iyo, Albert. Anyway, nag-aantay tayo ng live report mula doon sa Albino, doon sa Mayon Volcano. Kasi yung heavy ashfall from Mayon Volcano is affecting Albay communities. No? We reports coming in that it has already destroyed crops and mga alagang hayop. No? Well, we speak of the yung mga carabaos, yung mga cows, siyempre yung mga farm animals doon. They will be affected greatly. Naalala niyo yung nung pumutok yung Mount Pinatubo, umabot hanggang Metro Manila ang dagsa ng ashfall, no? So I don't know if the same will happen with Mayon Volcano, but I don't think kasing lakas ng Pinatubo yung eruption ng vulkan, no? So anyway, we will wait for a live report from that, no, sa Mayon, no. Anyway, magpunta tayo kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Ito na, may live report na tayo. Tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng ashfall sa Albay, kaagad na bumuhos matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gary?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Agad niyang bumuhos ang tulong sa lalawigan ng Albay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang agarang pagbibigay ng tulong at mga programang pangsuporta sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay Rafi Alejandro, ang Civil Defense Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, kasalukuyan ng possible o nadaraanan na ang lahat ng mga pangunahing kalsada sa Albay matapos ang insidente ng ashfall. Nagsimula na rin ang pamamahagi ng face mask at mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakadeploy na din ang mga emergency medical teams ng Department of Health sa 17 evacuation centers sa Albay. Habang tulong-tulong naman ang DPWH, Coast Guard, PNP, Philippine Army at BFP sa paglilinis o flushing ng mga kalsadang natabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Batay sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, tinatayang nasa 55,991 ng mga pamilya ang naapektuhan na sumasaklaw sa mahigit 195,000 na mga individual o residente mula sa 129 na barangay sa lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng nagdagdaang ashfall mula sa Bulkang Mayon. Samantala, ibinahagi din ni ASEC Alejandro na wala pang indikasyon upang itaas sa alert level 4 ang Bulkang Mayon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gayunpaman, nananatili itong nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Yan muna ang updates mula rito sa lalawigan ng Albay para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Trillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Gary? Gary? Gary, nandiyan ka pa ba? Anyway, sige. Bago tayo bumalik kay Gary, magpunta naman tayo sa Radyo Pilipinas Lawag, no? 84 na naglalako at negosyante sa merkado publiko sa Sarat, Ilocos Norte, dumaan sa inspeksyon ng DTI. Renny?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Matagumpay ang unang inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa merkado publiko ng bayan ng Sarat, Ilocos Norte kaugnay sa programang Check, Protect, Disseminate Ilocos Norte Palengke o CPD in Palengke. Ayon sa DTI Ilocos Norte, umabot ng 84 na vendor at negosyo ang dumaan sa inspeksyon para sa kanilang timbangan at compliance sa fair trade laws. Sinabi ni Consumer Protection Division Head Dominator Alberto, mayroong 6 na timbangan ang nakumpiska dahil ito ay depektibo. Agad namang ipinasakamay ng DTI sa Local Price Coordinating Council ng LGU Sarat. Samantala, nabigyan naman ng serbisyo at tamang impormasyon hinggil sa kanilang karapatan ang mahigit 100 na consumer sa naturang palengke. Nagpaalala ang DTI na patuloy ang kanilang pagbisita sa mga palengke upang matiyak ang patas na pagnenegosyo at tama ang timbang ng mga binibili ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maraming salamat, Rani Durila. Siya nga pala, itong taon nito, ang bansang Estados Unidos, ang Amerika, United States of America, at ang bansang Pilipinas, we are celebrating 80 years of diplomatic relations with increased cooperation in health and education. Kaya po, dun sa mga bumabatikos na yung presensya ng ating mga EDCA sites sa ating bansa, siyam po yun. Sinasabi na gagamitin po ng Estados Unidos itong mga lugar na ito para dun sa kanilang conflict, no? Or, well, digmaan sa bansa ng Iran. Hindi po totoo yan. No less than our defense secretary has already declared that the sites, no, the American sites where the American servicemen are, will not be used as a component with America's conflict with Iran. No? The EDCA sites are purely for humanitarian purposes, infrastructure, and exchange of technology. Tulad ng sinabi ko earlier, doon po sa amin sa Cagayan, paborito pong daanan ng bagyo yun. So, tuwing dumadaan ng bagyo, especially ngayon, climate change is very severe na po ang weather. Talagang flattened ang rice lands, ang cornfields, pati mga bahay, no? The presence of the agreement, no, of the American forces is to help rehabilitate the local townsfolk there, no? Kasi po, a lot of them are impoverished, kailangan talaga ng tulong, kailangan ng farm equipment, kailangan ng technology. The EDCA sites provide that. They have the engineering brigade, no? The Army Engineering Brigade is there. They're helping out in the community. So, ayun, maghahanap pa tayo ng mga ibang report na papasok. Just the same, we are awaiting the news that will come from the program of the president this morning. No? So patuloy ang nag-aantabayan tayo ng mga report tungkol dun sa Mayon volcano. Again, the economic forecast of the Philippine economy is projected to reach 30.22 trillion pesos or $512.22 billion, no? As the 35th largest globally, according to the IMF or the International Monetary Fund. And then, yung mga key concerns natin, the economic strain, the rising cost of basic goods, low wages, but of course, the Department of Labor and Employment, they're correcting that already, no? And corruption are top public concerns in the first quarter of 2026. Of course, again, the current government is curbing and addressing that problem, especially in the institutionalized corruption. That's why I always say we must really change from within. And then, of course, no less than the president has called on the public and then to help out, pinpoint the existing corruption in our systems, no? In our government offices, in our private offices. As a nation, the president is calling on all Filipinos to help in this cancer in society, the corruption. This is a long-standing problem that our country is facing. Not only our country, but in globally, in a lot of countries in the world, they are really faced with a lot of the hardships because of corruption. So anyway, bago pumasok ang next report natin, mag-break muna tayo. We'll take a break.
9: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Leslie Bukobo.
19: Leslie Bukobo.
9: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: 9 na po na umaba. Meron tayong good news. Meron tayong successful beauty queen, no? The crowning of Bea Milian Windorsky as Miss Universe Philippines 2026. So, Bea Milian Windorsky is crowned as Miss Universe Philippines 2026. Alam niyo po, in terms of marami tayong mga beauty queen actually, no? And I'm happy to note, hindi lang beauty yan. Brains, pati ang brains kasama yan. So, the Philippines takes pride in having a lot of our beauty queens with brain that represent the country. So, maraming natutuwa na meron na tayo Miss Universe Philippines 2026. Si Bea Milian Windorsky. Congratulations. Magpunta na tayo kay Raquel Bayan, no? May live report. Sitwasyon sa General Trias Sports Park para sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang or BBM, no? Program na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Raquel?
16: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito
19: ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
20: Magandang umaga, nag-i-try ngayon sa January 4th Park sa Pito, kung saan kami nilahanin sa mga Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung pagdulong nitong bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Ito yung programa ng pamahalaan kung saan pinibigyan ng gobyerno ng 600,000 pesos yung bawat barangay sa bansa, partikular ngayong araw yung mga barangay dito sa General Trias, Cavite, kung saan mula sa kabuuan 200,000 pesos na yan, 100,000 pesos dito ilalaan para sa rice distribution ng ating pamahalaan. Tulong ito ng gobyerno para mapagaan yung buhay ng bawat sabihing Pilipino, lalo na sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East na nararanasan dito sa bansa. Ngayon yung natitirang 100,000 pesos na doon sa 200,000 pesos ilalaan naman ng mga barangay na bawat barangay para doon sa tinatawag natin presidential scholars. Ito naman yung programa ng Marcos Administration kung saan pipili ng 5 scholars bawat barangay, lalo na gusto ni Pangulong Marcos Jr. matiyak na bawat barangay sa buong bansa mayroong mga college graduate. Kung nakilinig niyo lamang sa background ko, ongoing yung orientation ng presidential scholars kung saan ipinapaliwanag sa kanila kung ano yung mga benepisyo na matatanggap nila dito sa ilalim ng presidential scholars. Nasa 5 kasi yung ating mga scholars bawat barangay. Bawat barangay, so hahatiin sa kanila yung 100,000 pesos na pondo para sa para magamit nila sa kanila mga pag-aaral. Karamihan sa mga ito, mga college graduate. And then yung natitirang 100,000 pesos tulad ng binabanggit natin kanina, yan naman yung mga pondo para doon sa bigas na ipapamahagi sa ating mga barangay. Base doon sa natanggap natin na impormasyon na sa 165 scholars para dito sa presidential scholars, habang nasa 2,000 naman yung right beneficiary ng makakatanggap ngayong umaga. Pakinggan muna natin yung naging bahagi ng panayam natin sa mga makakatanggap ng bigas ngayong umaga.
21: Sa akin, sa aming lahat, malaking tulong na, lalo sa hindi makabili ng mga pangangailangan katulad sa bigas. Siyempre, yung mahihirap na sobra talagang dito. Malaking pakinabang, malaking tulong na ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong talaga to sa mga mahihirap at katulad namin.
22: Unang-una po, dahil sa panahon ng krisis ngayon, malaking bagay po yung programa ni Pangulong Marcos ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito.
20: Yan ang magkasunod na tinig ni Nanay Maria Luisa Mirano at Analiza Hoya. At antabayan na lamang natin ang pagdating ni Pangulong Marcos, magbabalik tayo para sa iba pang update. Ito muna yung pinakaulay mula dito sa General Opinion, Cavite, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
19: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Okay, maraming salamat, Rakalbayan. Patuloy ang pag-antabayanan ng ating mga reports that are coming in, especially now, merong live event ang ating mahal na Pangulo. So we will wait for that, no? Anyway, magpunta naman tayo kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac, no? Agrario Mercado sa Catanduanes, muling inilunsad sa DAR sa Catanduanes. Juris?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Tumanggap ng tulong pinansyal ang mga magsasaka sa Catanduanes mula sa Department of Agriculture, Bicol, sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang payout sa Virac Sports Complex sa Barangay Rawi sa Virac para sa mga magsasaka mula sa mga bayan ng Virac, Bato, San Andres at San Miguel. Sa ikatlong araw na ito ng pamamahagi sa probinsya, umaabot sa 2,006 na po na mga benepisyo ang tumanggap ng tig 2,000 piso at 325 piso na ayuda. Tinatayang aabot sa halos 7,000 magsasaka naman ang target na mabigyan ng ayuda ng pamahalaan sa Catanduanes sa ilalim ng naturang programa. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng programa na mapagaan ang gastusin sa produksyon ng mga magsasaka sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maraming salamat sa iyo, Julius. Anyway, magpunta na tayo kay Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Meron na siya live report. Gary, nandiyan ka na ba? Gary? Nandiyan na ba siya, si Gary? Magbibigay na ng live report? Okay. Kung wala pa, magpunta muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayo, no? El Nino Contingency Plan pinalakas ng NIA Ilocos Region kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng Paitan Dam sa Pangasinan. Mildred?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas pinaiigting ng NIA Ilocos Region ang kanilang El Nino Contingency Plan upang mabawasan ang posibleng epekto ng tagtuyod sa agrikultura. Kabilang sa mga hakbang, ang maagang pamamahala ng water release sa mga dam at reservoir, koordinasyon sa irrigators associations para sa maayos na schedule ng patubig at pagbibigay prioridad sa mga pangunahing rice-producing areas. Pinalalakas din ang rehabilitasyon ng mga umiiral na irrigation system sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, kabilang ang canal line mining repairs, desilting ng mga pangunahing kanal at pag-upgrade ng maliliit na water impounding projects upang maiwasan ang pagkawala ng tubig sa panahon ng tag-init. Kasabay nito, malapit nang matapos ang Paitan Dam sa Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan na sinuri sa joint inspection ng DAR at NIA. Ayon kay NIA Region 1, Acting Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, inaasahang makatutulong ang dam sa pagtiyak na sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga sakahan, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino. Idinisenyo ang Paitan Dam upang maging back at mag-regulate ng tubig mula sa mga ilog na magpapababa sa pagdepende ng mga magsasaka sa ulan at magpapatatag sa produksyon ng pananim kahit sa panahon ng tagtuyod. Binigyan diin ng mga opisyal na ang pinagsamang hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatiling produksyon ng agrikultura, mapataas ang food security at masuportahan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform sa Region 1 sa kabila ng inaasahang dry spell. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maraming salamat sa iyo. Anyway, ang ating pangulo ay he is considering postponing barangay elections to save funds, no? Kasi nga we are under a crisis now. So pinag-iisipan ng ating Pangulo of postponing barangay elections to save funds. And he has also declared several non-working days for the months of April, which already was last month, until May this month. So if you notice, karamihan ng mga government offices nag-adjust na po ng working days. No? Katulad sa amin dito, kung kapasok kami ng Monday, Tuesday, Wednesday, tapos ang Thursday po ay work from home na po. No? Yung Friday, na-absorb na po ng 4 days. Yun. 2 days for Monday, 2 hours for Monday, 2 hours for Tuesday, 2 hours for Wednesday, and 2 hours for Thursday. Yung 8 hours na ipasok na po sa 4 days. Anyway, magpunta naman tayo sa may report, no? Ayan, pwede na. Let's bring in already si Gary, no? May live report. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Gary?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aling sunod niya sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na full government response sa pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, todo bigay na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, mapa national or regional government offices dito sa Bicol Region para sa pagpapadala ng para po sa mga naapektuhan ng ashfall nitong si Bulkang Mayon. Ang DPWH sa tuloy-tuloy sa clearing operations ng mga kalsadang natabunan ng abo, habang ang Department of Health naman tuloy sa pamamahagi ng mga N95 mask at paglalagay ng mga mobile clinics at water stations sa 17 evacuation centers dito sa lalawigan ng Albay. Ang Department of Social Welfare and Development naman, libo-libong food packs ang ipinapamahagi na siyang nagpapatuloy ngayong araw sa iba't ibang barangay.
4: Isang 100,000 noon gagamitin para sa inyo.
1: patig 20,000 ang bawat presidential scholar. So bawat barangay makakatulong tayo ng 5 scholar, which will with approximately 42,000 barangays in the Philippines, lampas-lampas na 200,000 ang magiging presidential scholar. Kaya napaka-importante na programa ito para sa akin at sa lahat ng pamahalaan, dahil sa aming palagay, talagang kahit lahat ng mga programa na ginagawa ng government, sa local, sa national, ay pagka hindi maganda ang training at ating mga kabataan, ay hindi rin magiging successful, hindi rin magiging matagumpay yung ating mga ginagawa. Kaya kailangan na namin kayo. Ang sabi ko nga dun sa isang grupo ng presidential scholar, kailangan pag natapos na kami, ito yung mga nakikita mo rito, pag natapos na kami, kailangan ready na kayo. Kaya kailangan mag-aral kayo na mabuti. At lagi kong sinasabi at idinidiin sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral, dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon, ay isang napakalaking kayamanan na dala-dala na ninyo. At kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi ito pwedeng kunin sa inyo, hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo. At ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community. So good luck, work hard, and the government is here to support you. Sige, ganda umaga.
4: Okay.
10: I cannot monitor her well, no? Medyo mahina ang pasok niya. Babalikan na lang natin siya, no? We'll get back to her. Sige.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Okay, subukan natin kunin ulit si Raquel, no? We will try to get her kasi meron na akong gusto tanungin sa kanya. In the meantime, pwede natin balikan si Gary, no, doon sa live report na. But just the same, gusto ko lang malaman kung sino ang kasama ngayon ng mga opisyalis ng ating Pangulo. Kasi po, syempre yung mga programa ng Pangulo, nagpupunta siya sa mga iba-ibang komunidad. At kailangan din talaga on the spot yung mga opisyales ng kanyang pamahalaan para the solutions to the day-to-day problems of the people can be addressed right away. It is very important that the solutions are accomplished right away kasi sunod-sunod po ang mga nangyayari diyan ngayon sa mga kinaharap ng ating pamahalaan, no? Based on the programs of the president. So it's good that every time the president travels the countryside, he is accompanied by his officials. So there will be an instant relay of the problems, and also the problems of the townsfolk are addressed immediately. Anyway, meron na ba tayong live report? Okay, we have a live report now. Sige, pasok na natin. Sige, ipasok na natin, Christopher, si Gary Carl Carino ng Radyo Pilipinas Albay. Gary?
4: Hello?
10: Okay.
4: Tuloy-tuloy nga yung pagpapaabot ng tulong at asistensya mula sa national government, alinsunod yan sa naging utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na full government response sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. At dito nga sa lalawigan ng Albay na

0: Christopher, pwede ba natin makausap si Gary? Gary, narinig mo ba ako?
1: Sir Leslie, good morning po. Yes po, naririnig po kita.
0: Yon, Gary, kumusta ang sitwasyon diyan? Madilim ba ngayon diyan? Of course, kasi nga sumabog yung bulkan, syempre minsan kasi doon sa panahon ng pinatubo, kahit araw, parang gabi. Kumusta ang situation dyan, Gary?
1: Sa ngayon, sir, mainit ang panahon dito sa lalawigan ng Albay, particular na dito tayo ano sa Legazpi City, Albay, at nakikita natin ano doon sa hugitong si Bulkang Mayon, kitang-kita yung perpektong hugis ng Bulkang Mayon, at doon sa una-unahan ay nagiging makapal ng ulap, hindi dahil doon sa siguro sa mga nakikita nating pagbuo ng mga panakanakang ulan. Dahil nga dito sir sa lalawigan ng Albay ay nakakaranas po ng mga panakanakang pagulan. Maya-maya nagkakaroon po ng pagunting ulan at maya-maya na naman ay iinit ng matindi na namang init. At doon po sa naganap na ashfall sa dito sa particular na sa mga ikatlong distrito ng Albay, sa bayan ng Kamalig at Ginubatan, Albay, kung saan nga dito particular na dinerecho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung mga tulong mula sa national government. At kahapon sa pagbisita ng kalihim ng Department ng DPWH na Secretary Dizon, Vince Dizon, ay personal nitong nakapanayam si Albay Governor Noel Rosal, at doon din nakipag-ugnayan si Albay Governor Noel Rosal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Albayano. Kabilang na dito yung mga supply ng tubig at face mask na pangunahing hiningi si Albay Governor Noel Rosal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kahapon nga, agad din ibinigay ng Pangulo sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, agad na nagpatupad itong Department of Health ng mga mobile clinics sa 17 evacuation centers dito sa lalawigan, at tuloy-tuloy ang pamamahagi ng N95 face mask para sa mga residente dito sa lalawigan ng Albay.
0: Tama po. Gary, kumusta naman yung mga taong bayan dyan? Nailikas ba sila sa isang lugar? Usually there is a place where they can have temporary shelter. Meron bang ganun na lugar ngayon? Katulad ng mga basketball court where they are safe there, no, Gary?
1: Yes, sir Leslie. Actually, nung January 6, nung itaas sa alert level 3 itong si Bulkang Mayon, ay agad na inilikas itong mga residente na naninirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Dinala sila sa tent city na binuo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Malilipot, Albay. Itong tent city na binubuo ng halos daang-daang tent kung saan naninirahan itong mga residente na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kaya naman nung naganap itong ashfall nitong Sabado ano ng hapon ay nasa walang tao na ninirahan sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone dahil lahat sila ay nasa evacuation centers na ipinatupad ng iba't ibang lokal na pamahalaan, Sir Leslie.
0: Tama. Gary, siyempre sa mga nakikinig ngayon sa programang ito, especially those who would like to donate mga face mask, no, at saka water, importante po ang tamang face mask. Hindi po pwede yung surgical mask na yung ginagamit sa mga ospital, sa mga clinic. Importante nung katulad ng nabanggit mo kanina, yung N95. Tama ba, Gary?
1: Yes, Sir Leslie. Tama po yun. Ano, napaka-importante para malaman ng mga Albayano kung ano yung tamang paggamit ng face mask at ano yung angkop na face mask upang maiwasan nga itong mga sakit na makukuha doon sa inilabas o binagsak na abo mula sa Bulkang Mayon. Actually, nandito tayo Sir Leslie ano, sa EMB dito sa Department of Environment and Natural Resources upang kumuha ng detalye kaugnay nga sa air quality ng hangin dito sa Bicol Region, specifically na doon sa mga lugar na dinaanan o binagsakan itong abo para makumpirma din kung safe ba yung hangin at kung maganda yung kalidad ng hangin na nahagip sa kabila ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon.
0: Okay. Gary, kumusta naman ang sitwasyon ngayon sa Bulkan? Is it still erupting or tumigil na? Tumigil na muna.
1: Sa ngayon, patuloy pa din, Sir Leslie, yung pagkakaroon ng mga aktibidad ng Bulkang Mayon, mataas pa din yung earthquake, yung paglabas ng sulfur dioxide, and of course ito yung mga parameters sa alert level 3. Ngunit sabi nga ng OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala pang nakikitang indikasyon ng PVOX para itaas sa alert level 4 ang Bulkang Mayon. At ilan sa tinitingnan dito kapag nagkaroon na ng lava fountaining itong si Bulkang Mayon saka itataas ito sa alert level 4.
0: Okay. Gary, kumusta naman, how do you compare this with the previous eruption of Pinatubo? Ang intensity, is it similar? Malaki pa rin ang ash fall ba yan na nararamdaman ng taong bayan dyan?
1: Yung naganap na ash fall nung Sabado, Sir Leslie, ano, medyo malaki yon sa nung magsimula yung pag-aalboroto ng Bulkang Mayon itong buwan ng Enero. Ngayon, Sir Leslie, ito yung 117 days na nag-aalboroto itong si Bulkang Mayon. Ito na yung ika-117 days na nag-aalboroto si Bulkang Mayon dito sa lalawigan ng Albay. At yung naganap na ash fall nitong Sabado, ayon sa PVOX, ito na yung pinakamalaking pyroclastic density currents na nangyari sa pag-aalboroto nito simula nitong Enero.
0: Okay. Maraming salamat sa iyo, Gary. Babalikan ka namin mamaya arit, or if not bukas, for the additional live reports. Okay? Thank you, Gary.
1: Yes, Sir Leslie. Maraming salamat po para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Salamat. Magbalik naman tayo sa Pangulo sa kanyang speech ulit.
2: Rin natin, lalong-lalo na ang mga barangay officials na nandito ngayon, barangay officials ng Gentry, at yung ating mga ipapang beneficiary, magiging presidential scholar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po kami dahil meron tayong inilulunsad na programa, dalawang klaseng programa. Yung isa po ang tinatawag na ang manggagaling sa LGSF. Ito po yung nakikita ninyo na bawat yung meron pa ibang anong karatula doon. Bawat bayan makikinabang. Yun po, ito po ang ibig sabihin. Ang LGSF po ay Local Government Support Fund. Ngunit sa nakakaraan, hindi po nagagamit ito masyado at kung saan-saan napupunta yung pondong 'yan. Kaya ako po ay laki ang tawag ko sa sarili ko, laking local government po ako dahil siyam na taon ako naging governor ng Ilocos Norte. Nakita ko po ang patakbo pagka sa mga provincial level, sa mga municipal level, hanggat sa barangay. Kaya po sabi ko, siguro panahon na nagamitin natin sa tama yung LGSF. Yan po ang pondo na nasa national government. Ang ginawa po namin ay lahat ng probinsya, lahat ng lungsod, lahat ng mga bayan ay kukuha po tayo dun sa pondong yan at ipinamimigay natin sa ating mga local government officials. Kasama dun sa programang yun, hindi lang po, siyempre yung pondo ay binababa natin sa local government officials, ngunit meron din kaming konting condition na kailangan kasama doon ang pagbigay ng mga 10 kilo na sako ng bigas sa mga lahat na nangangailangan. Yan pong listahan kung sino ang mabibigyan, sino ang matutulungan dito sa 10 kilo na sakong bigas ay kinukuha po namin sa ating mga local government officials, sa mga barangay official, sa mga mayor, sa mga governor. Para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. At kailangan po nyo malaman, hindi lang po minsanan ito. Itong 10 kilo na bigas ay magbibigay kami 6 beses kada taon. Bawat 2 buwan may 10 kilo ng bigas. Para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, yung social tawag sa nanggaling naman sa ibang pondo, Socio-Civic Program Fund, SCPF. Ito po, ay ginamit naman namin para bigay sa mga barabarangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating ABC at saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron na naman, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda 20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po, ito ay dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan, na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na, na kami, lilipas din kami. Kaya pagsusukilangan, nakaredy na kayo para pagsunod ninyo. Kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya we have to have good training. Kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong sinasabi, nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ikako sa kanila, gawin nyo ng mag-aral kayo na mabuti. Study hard. Talagang napakahalaga ang magandang edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nananakawin, hindi pwedeng kunin sa inyo yan. Yang edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barabarangay ninyo, sa komunidad din ninyo. Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gentry at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawa po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa crisis natin, sa nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga sa gitnang silangan, ay nagtataasan yung presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang at meron na tayong programang ito. Hindi namin ginawa ito dahil sa krisis. Ginawa talaga lang namin ito. Swerte lang tayo. Mahal talaga ng Diyos ang Pilipinas.

0: Ang title ni Sec. John Vic, Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lagi. Nakakahalata na kami sa cabinet meeting. Puro Cavite yung naririnig namin sa ating mabutihing secretary. Pero mabuti yan dahil dumalaki po ang populasyon ng Cavite. Tinatanong ko nga, sabi ko yung una kang tumakbo, Sec. John Vic, ilan ang population, ilan ang butante mo nung una kang tumakbong governor? 1 million ang butante niya. Ngayon, tatlo na. Magto 2.6, ganun, 2.8. 2.8 million. Ang bilis ng progreso ng Cavite. Ang bilis talaga, ang daming nangyayari. Ay, lumilipad lang kami at nasa daan kami. Ang dami namin nakita na pagbabago. At kaya kailangan naman suportahan ng national government. Kaya't nandito po ang ating mga programa. Asahan po ninyo na walang katapusan ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang tumulong sa ating mga kababayan, upang maramdaman ng taong bayan ang mga programa ng hindi lamang po sa national government, kundi pati na sa local government. At sinasabi ko nga sa ating mga local government officials, pag tignan natin, medyo pilot project pa lang ito eh. Kaya unang beses pa lang ito. Kung mapaganda natin ng mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng servisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka nagtulungan, pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, maraming po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat po. Magandang maga po sa inyo.
1: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo.
2: Para ito sa pagbababa ng bawat bayan na isinabang, sabi ng Pangulo, target nila na maibaba itong programa sa bawat barangay sa bansa para sa sama-samang pag-unlad ng Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, sisiguruhin ng national government na magtutuloy-tuloy lamang itong programa para sa mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan natin na tunay na nangangailangan ng tulong. Gaugnay naman sa presidential scholar, sabi ni Pangulo Marcos, napakahalaga nito, lalo sinisiguro nito na mayroong dekalidad na edukasyon ng ating mga mag-aaral at upang masiguro na bawat barangay sa bansa ay mayroong college graduate. Sa pagdating niya kasi ng panahon, itong mga mag-aaral na ito, sila yung kinabukasan at sila rin yung magpapatakbo sa hinaharap ng Pilipinas. Ngayong umaga ng banggit ni Pangulo Marcos, yung patuloy na epekto sa Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan, sabi ng Pangulo, timing niya, yung paggulong nitong programa na makakatulong talaga sa pagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Muling nanawagan si Pangulo Marcos mula sa mga local government ng suporta dahil kahit anong gandaan niya ng mga programa ng national government, kung walang suporta o hindi maayos yung pagpapatupad sa local level, mahihirapan na maabot nitong mga programa yung bawat komunidad. At sabi ni Pangulo Marcos, sa oras na ma-fine-tune itong programa na ito ng pamahalaan, sisikapin ng gobyerno na madoble yung pondo na ibinibigay sa bawat barangay sa bansa para mas marami yung benepisyaryo na makikinabang nitong mga programa ng administrasyon. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa General Trias Cavite. Titignan lamang natin kung magpapa-ambush pa si Pangulo Marcos. Mula dito sa General Trias Cavite, nakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at

0: www.facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah! Hello! Beautiful Monday! Ayos ba? May pampagana, Engineer Alvin Pelgon. Pelgon yan actually. Pero Pelgon ang akin. Pero Pelgon eh, palagi nandito. Thank you! Hello there! Ayan, Attorney Al Corpus. Gandang umaga. Yes, at Engineer Jobel Lustre. Kasama pa rin si Arnel Montemayor. Mabati po kami ng magandang umaga. Energy, energy, energy level. Dahil Lunes po dito sa mga kaserbisyo. Mga kabisyo sa ating Radyo Publiko Serbisyo. Dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Radyo Publiko Serbisyo Program, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Nako, may mga balita, mga impormasyon. Marami po, ang daming po ihahantid sa inyo. At syempre, kung kayo naman po gustong sumali, magbigay ng inyong reactions, magbigay ng mga tawag pansin, pwede po may mga public service, pati shout out, birthday ba, o mga anniversary, or fiesta sa inyong lugar. Dahil, Attorney Al, ano na, month of May. Dahil fiesta fiesta, mga ang tawag diyan the Mayflower Festival. Ayos ba? Yes. Welcome, welcome, welcome. May mga balita ang tabianan po sa ilang saglit at ang mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas. Ay, ang mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan na baka kung may kending-kending kayo riyan dahil maganda itong aking ginagamit na pang ang tawag namin dito music bed. Oh, yan, oh, pampagana ba? Yan! Kita mo naman, ha? Hello! Siyempre, narito muna. Andali, abda, mga makabalita muna at mga impormasyon ng inyong mapapakinggan dito po sa Radyo Pilipinas sa mga balitang ito. Stand by, please! Ating mga headlines. Pagbubukas ng Cavite Laguna or Calax Project Subsection 3, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulo, dumal rin sa General Trias, dyan sa Cavite, bawat barangay makikinabang 200,000 pesos ipinamahagi sa 2,000 mga beneficiaries. At higit na 71,000 pamilya nabigyan na po ng family food packs na ang naibahagi na ng Department of Social Welfare and Development. Yan, yan, yan po mga kababayan ng mga balita, mga headlines at mga karagdagang detalye nyo mapapakinggan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at 104.3 FM. 10 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga, nakahanda na po ang aking makakausap kaya kailangan ko nang makausap ngayon ang Municipal Mayor ng Ginobatan, Albay. Bakit po? Dahil po nag-aalboroto ngayon ang bulkang Mayon at ang apektado ay ang Ginobatan, Albay, ang Kamalig at isa pang bayan. Nako, makikumusta po tayo sa nangyayari ngayon dyan. Makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Mayor Ann Onghoco. Maray na aga, Mayor Ang Onghoco. Gumusta okay, po?
1: Good morning, Sir Kiko. Good morning.
0: Maray na aga po sa inyo dyan. Kumusta po nga eh, sa dyan po sa Ginobatan?
1: Maalikabok na umaga.
0: Maalikabok na umaga. Nako po, kayo po ba? Natawa po kayo. Talaga po, asphalt ano? Saan po okay, ang inabot ngayon ng asphalt nandiyan ng buong munisipo ba ng Ginobatan, Mayor Onghoco?
1: Opo, buong barangay, ano, Sir Kiko.
0: Buong bayan?
1: May affected, opo, buong bayan.
0: Oo.
1: Buong bayan ang affected po ng, ano, ng asphalt.
0: Ebe, kumusta mga kabayan natin? Nailikas nyo ba lahat? Saan yun ilagay kung meron pa rin asphalt ngayon?
1: Actually po, kasi alert level 3 pa lang naman.
0: Mm-hmm.
1: Pero may emission tayo ng ano, ng yan, sa may asphalt tayo, hindi naman po ano kami nagpa-evacuate. Pag nag-alert level 4, pag alert level 4, that's the time po na papa-evacuate po kami.
0: Oh, nako. Eh, Paano po? Mabuti naman po, magandang balita po yan na hindi muna wala kayong in-evacuate ng mga kababayan natin. Pero may mga naapektuhan na ba mga kababayan dinala sa mga hospital? Anong lagay nila ngayon? Saan po mga dinala? Kung meron man.
1: Saan po, sir? Ano? Wala po kaming evacuees. Wala kaming sa evacuation center kasi ang ano po kasi ng sa FIBOX is pag nag-alert level 4, that's the time na magpapa-evacuate po ang LGU. And for the, ano nga, yung sa threat sa lahar, ganyan. Mm-hmm. Pero po yung sa Ashfall ngayon, wala po kaming evacuees po. Kasi wala naman kaming mga constituent living within the 6-kilometer danger zone po.
0: Oh, ebe, as we speak, kumusta ang mga ang kalsada? Kumusta din po ang lagay yung pong dali ng kuryente? Ang tubig, kumusta din po mayroong hoko?
1: Okay, so ngayon po, ang kalsada namin, yun ang maalikabok. Then
0: okay.
1: Yung tubig po, yun ang may shortage po kami.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa potable, kasi syempre apektado po yung namin water source. And nakakadagdag pa po yung pagpa-flushing. And may mga high trunk kasi kami, sir, na doon kami kumukuha ng pang-flushing. Kaya medyo bumaba din yung level po ng sa water source namin.
0: Ang ibig niyong sabihin, Mayor Onghoko, ay sinasagwa niyo na ang road clearing at flushing nitong asphalt dyan sa mga kalsada, the Mayor?
1: Ay, opo. Nag-clearing na kami, sir, kasi since nung magkaroon ng asphalt nung Saturday around 4 o'clock, 5 o'clock, nag-start na kami na mag-clearing hanggang gabi, hanggang the following morning ng Sunday, kahapon, eh nung mga 10, 11, bumuga na naman si Mayon. So, dagdag ashes na naman yun sa amin. So, toxic talaga. Ngayon, nagpa-flushing na naman po kami. Eh, pinong-pino baga po ang abo, ang anak.
0: May mga nakakalabas po ba sa mga kababayan natin o pinanantili nyo muna huwag munang lumabas sa kanyang tahanan, the Mayor Onghoko?
1: May advisory naman po kami, sir, na stay put, stay inside, preferably sa sa bahay kasi kung wala naman masyadong importante. And inano po namin na wala po kaming classes ngayon sa ang nagka-classes naman po ngayon is college po, so inano po namin na suspended po yung face-to-face.
0: Kumusta po ang suporta ng government agencies sa inyo, the Mayor Onghoko?
1: Okay, awan ng Diyos po. Mabilis naman ang responde ng DSWD, so ang provincial government of Albay, and yung DPWH, tulong-tulong po yung ahensya. Tapos, nagpasyal din dito si Secretary Vince Dizon.
0: Okay.
1: Nadala ni Presidente. And ni-raise namin yung mga concern, yung magtupad sa DOLE, mag-cash forward, yung ano namin sa DA kasi apektado yung mga pananim. And yung DOH, nandito rin, nagbigay din ng mga gamot, nebulizer, nebules. And may ano naman tayo po, probinsya na tumulong through kay Governor Buboy Amor ng Sorsogon.
0: Opo.
1: Nagpadala ng food packs na 5,000, tapos water tank for flushing and yung for drinking. And mamaya darating din yung padala ni Governor ko ng Masbate. So si Governor El Rey din na Villafuerte ng Kamsu magpadala rin po ng water tank for clearing operation, flushing operation. So appreciated po ng LGU na through the bayanihan spirit ng mga karatig na probinsya, hindi nga lang munisipyo, yung probinsya mismo, Kamsur, Masbate, Sorsogon, talaga po nagpadala naman po sila ng tulong. May munisipyo naman po within Albay, nagpadala rin ng tulong, yung congressman, the congressman namin, si Kong Adrian, nagpadala rin ng tulong po. So, collective effort na po ito, sir.
0: Oo. Merong hoko para sa kapakanan ng mga nakasubaybay ngayon sa atin on a national and worldwide broadcast. ay ang ginubatan, ang dinapuan nitong asphalt nito. But how many kilometers pa siya doon sa area na nakasakop ng Mayon, o Bulkang Mayon?
1: Nasa ano pa kami, sir? Malayo pa kami. Mga nasa 10 to 11 kilometers away kami. Pero eto, dito, dito ang location ko sa dito sa opisina ko, kitang-kita ang ano, view ni Mayon. So, di ko nga alam, parang ano ba ito, may asphalt na naman, talagang napaka-biglang cloudy sa Mayon.
0: Oh, anyway, amin pong aalamin yan sa P-Vault upang malaman natin. I'm sure meron naman kayo dyan direct na information na nare-receive. So, dyan po sa Ginubatan, ano po ang buong, ano ang population? Ano ang kinabubuhay ng mga kababayan natin dyan para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybang ngayon?
1: Purely agricultural town po kami, sir.
0: Okay.
1: Agricultural town kami. Ang produkto namin, may product namin, niyog.
0: Niyog. Kopra.
1: Then, okay. Opo, kopra. Then, farming rice kami. Then, vegetable po.
0: So how is it? Mainisan na ba ang inyong municipal agricultural agriculture officer upang malaman ano ang extent ng damage na nitong asphalt na ito?
1: Inoculate na, sir, yung ano, kasi pinapahiwa-hiwalay ko yung damage sa vegetable,
0: opo,
1: damage sa corn, damage sa rice,
0: nako,
1: and damage sa coconut.
0: At saka yung livestock, kung
1: sa
0: meron
1: livestock
0: din po.
1: Opo, sa alright livestock po.
0: So, opo, kailan po niyo malalaman kaya within the day?
1: Ngayon? Mamaya, siguro po, mga after lunch. Kasi kahapon po, yung iba walang signal. So, they have to make, ikot sa mga barangay just to check kung ano talaga ang kalagayan po ng mga pananim nila.
0: Opo. Opo. Oh. May panawagan pa po ba kayo sa mga national government agencies upang, I'm sure nabanggit nyo naman, may mga tulong-tulong na, pero meron pa rin po ba kayong panawagan?
1: Ah, okay. So,
0: go ahead po.
1: Na kikiusap, humingi po kami ng tulong sa national government through kay Presidente, kay President BBM Marcos, na sana po matulungan. Nandito na yung tulong, pero sana hindi lang naman yung isang bigayan lang ng food pack na isang mga, kasi siyempre po nasa recovery, maglilinis, di po sila nakapag yung mga tinanim po nilang mga vegetables, siyempre na damage ng ng asphalt.
0: Asphalt, opo.
1: So, nakakayaman sabihin, pero yung ayuda ngayon na isang ayuda pala ngayon na maibibigay ng gobyerno, sana makaulit pa rin yung constituent natin.
0: Alright. Well, maraming salamat po sa pagpapunlap nyo ng aming interview na ito, ang panayam na ito. Mag-ingat din po kayo, Tabi, Mayor Onghoko. Alright?
1: Okay.
0: Sige po.
1: Mabalos po.
0: Mabalos po.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Alright. Si Mayor Ann Onghoko, ang Municipal Mayor ng Ginubatan, Albay. Pag panalangin po natin na wala pong mga yung bang masaktan doon sa mga kababayan nila dyan sa Ginubatan, Albay. Oh, pero kailangan, mga kababayan, lalo yung mga nandyan sa lugar, nasabi naman ni Mayor Onghoko na walang movement. Hindi mo na pinalalabas at sila ay kailangan i-monitor din ang mga kababayan natin diyan sa Ginubatan, Albay. At saka yung ibang bayan, lalo na yung bayan ng Kamalig, Daal, at yung may katabi pa na bayan, sa yung nga kahapon pa ay nag-alboruto na ang Bulkang Mayon. It's 20 minutes after 10 o'clock. Meron po tayong tatanggaping report mula kay Mary Ann Bastasa sa ilang saglit. Narito muna si Mary Ann Bastasa. Daglian na rin ang Department of Housing and yung DSOD, mga kababayan. Iniutos ng moratorium sa housing amortization ng mga Bicolano na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ang DSOD, the Department of Human Settlement and Urban Development. 1021, Mary Ann Bastasa, report please.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Kakiko, iniutos nga ngayon ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na ipatupad muna ang moratorium sa housing amortization ng mga pamilya sa Bicol na apektado ng pag-aalborota ng Bulkang Mayon. Ito ay tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng buong aksyon ang pamahalaan para matulungan ang mga residenteng tinamaan nga ng matinding ashfall. Ayon sa kalihim, layo ng hakbang na mabigyan ng pansamantalang ginhawa itong mga apektadong pamilya para hindi muna nila aalalahanin ang pagbabayad ng kanilang buwan ng amortisasyon. Ayon din kay Secretary Aliling ay inatasan na niya ang mga pangunahing ehensya kagaya ng Pag-ibig Fund ng Social Housing Finance Corporation at National Housing Authority na ipatupad ang pansamantalang paghinto sa pagbabayad ng buwan ng amortisasyon dito sa Bicol Region. Samantala, ang National Home Mortgage Finance Corporation ay may umiiral ng moratorium para sa kanilang mga miyembro kaugnay ng State of Energy Emergency. Sinabi rin ng kalihim na bukod dito sa moratorium ay iniutos na niya na mahigpit na makipag-ugnayan itong DSUD Regional Office 5 sa iba pang mga ahensya, particular na ang Office of Disabled Defense, para mabigyan ng karampatang housing assistance ang mga apektadong Bicolano.
0: Ay, Mary Ann, yung aksyon na kaagad ng DSUD, I mean, mabilis, ano? Kailangan din siguro maglagay na rin, mag-standby na rin ng mga temporary shelter, lalong-lalo yung mga gagawing evacuation centers. Ano? Dahil nga, pagkatuloy-tuloy yung pagbuka at yung asphalt na yan, makaka-apekto. Lalong-lalo na yung tatlong bayan na magkakasunod yun. Kamali, Ginubatan at isa pa.
2: For sure yan, lagi yan nakakiko kapag merong nangyayaring anumang kalamidad ay nag-a-activate yung housing assistance ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya ngayon, ang utos agad nitong Secretary Aliling ay makipag-ugnayan yung kanilang regional office, Office of the Civil Defense, para malaman kung ano yung mga kinakailangan ng mga kababayan natin sa Bicol na apektado nga ng muling aktibidad ng Bulkang Mayon.
0: Pangatawa na rin ng DSUD, pati yung ano, hindi lang yung bahay, temporary shelter, kundi may tubig din ano, na nakakabit, Mary Ann.
2: Tama, Kakiko. At ito talaga ay whole of government approach na ito, Kakiko.
0: Yes.
2: Hindi lang ang DSO, DSWD, DPWH, nakikita natin even BFP. Talagang lahat tulong-tulong ngayon para agad na matulungan yung mga kababayan natin dyan sa Bicol.
0: Alright. Thank you, Marianne.
2: Ito, Marianne Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Marianne Bastasa sa kanyang report, dama ko bayan, aksyon kaagad ginawa ng Department of Housing Settlements and Urban Development. Okay, yan sa Ginubatan, Kamalig, Ligao City. Oo, mga kababayan natin. Yan, malayo naman, pero yung asphalt, yung napunta sa kanila eh, yung mula dun sa Uson. 24 oras, minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. 10:24. Oy, shout out ha doon sa mga na ngayon nakikinig sa kasalukuyan. Aba, kahapon, lalo na nabanggit ng susunod yan, mga medical mission, yung katulad niyang mga naapektuhan ngayon dyan sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ano po? Lalong-lalong kausap natin kanina si Mayor Onghoko dyan sa Ginubatan, Albay. Direct yun, ating kausap. Kaya kahapon naman, successful yung medical mission namin diyan sa Malabon. Opo, abay diyan sa Malabon City. Nako, magandang umaga po si Kapitan Da Rolly Lau, ng Barangay San Vicente ng Malabon City. Ayos yung aming ML medical mission diyan po sa Malabon da si poblasyon mismo o sa ano, barangay diyan sa San Vicente. Okay, may Barangay Captain Rolly Yao, Lau, okay. Rolly Lau, opo. At yung grupo na nandyan din si Dr. Amy Tumolva at ang aming grupo dyan si Dr. Philip Tan, Dr. Imelda Tan, aba si Ms. Marjilim, nakasama rin po namin. Yes, siyempre. At saka si Doc Danny, Dr. Cordero and Dr. Hector Lumibao. Si Dr. Noemi Lumibao. Nakakompleto ng ating mga grupo dyan sa medical mission dyan sa Malabon. 10:26 ang oras. Kayo muna, Injero Dobel.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Alam nyo, Lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
11: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Hello! We're back! 29 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Shout out sa mga taga-Imus, Cavite. Ha! Nakikinig po sila. Oy! At saka yung ating mga kababayan niyan sa, sina Rivera. Oo, Lisa Rivera, Siko. At yung mga dyan po, sa Malagasang Imus. O, habang nagko-coffee. Hello! Ganda umaga. Nangiingit ka ba? O, sige. Hindi kami tumatanggi ni Al at saka yung mga tropa dito. Kung merong pakapi kayo riyan. 10:29 ang oras. At sa ating trivia, kilalang-kilala niya po ang bulkang Mayon sa buong mundo dahil sa perpektong hugis na cone, opo, sa Ingles, na kanyang yung pituktok. Ano po? Dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakamagandang aktibong bulkan sa mundo. Kita mo, aktibong bulkan. Umuusok, nag-aalboroto ngayon, pero maganda. Kaya ang taga na, Magayon ang tawag nila dyan. O, kaya ginawang Mayon. Magayon is beautiful. Opo, ang salita dyan ng mga Bicolano. Ano? Magayon, bulkang Magayon. It's beautiful. Yan, kaya ginawang Mayon. Ang magandang simetriya nito ay nakakatawag at isa ring simbolo ng lalawigan ng Albay. Opo, yan. Kaya, kwan eh, pagka biruan namin dito, yung Albay, taga Albay, Albay you this, Albay you that. Okay, ay, pampajoke lang yun.
11: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Yes, alam nyo na yan ha. At ang isang Magayon na magre-report ay narito, manggagaling sa Radyo Pilipinas, Albay. It is pamamagitan ng report ni Helen Grace Balian na meron na pong mahigit na 4,000 residente sa Ginobatan, Albay na apektado ng ashfall. Ayan ay nababanggit ni Mayor Ong Hoco, di ba, Al kanina. Oo, bagamat hindi niya nasabi yung mahigit na 4,000. Pero ito na, ang report na bibigyan na ng DSWD ng face mask at mga pagkain pa. Helen Grace Balian, maray na aga sa iyo. Helen.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magandang araw, Pilipinas. Nasa kabuang 4,288 na nga na individual sa bayan ng Ginobatan, Albay ang agarang nabigyan ng food facts at a face mask ng Department of Social Welfare and Development o DSWDB call kasunod ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Pinakamaraming benepisyaryo ang naitala sa Barangay San Rafael na may 1,363 na individual. Sinundan ito ng 1,100 sa Travesia, 830 sa Morera, 665 sa Ilawod at 330 sa Poblasyon. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, ang mga magsasakang lubhang na apektuhan matapos mapinsala ang kanilang mga pananim at kabuhayan dulot ng abo. Ayon sa DSWDB call, tuloy-tuloy pa ang pamamahagi ng tulong sa iba pang residente sa Ginubatan na apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat na supply ng pagkain at tulong para sa mga apektadong komunidad, alinsunod sa direktiba ng pambansang pamahalaan na agarang tumugon sa panahon ng kalamidad. Para sa bagong...
0: Helen, kumusta nga ni Dan sa location mo? Nagkasuot ka ng face mask, Tabi?
12: Yes, sir. Marami pong nakasuot dito ng face mask dahil marami po talaga. Hindi pa sa ngayon, nagsasagawa po ng flashing yung mga kawani ng Bureau of Fire Protection Bicol dahil sobrang kapal po talaga ng asphalt sa Ginubatan, Albay.
0: Gaano kakapal yung asphalt na nasukat nyo?
12: Well, sir, kanina may nakapanayam tayong tricycle driver mula doon sa Morera, Ginubatan, Albay.
0: Oo.
12: And actually, sir, yung tricycle niya may mga bakas pa talaga ng asphalt. And nung tinanong ko,
0: naging
12: sabi,
0: putik.
12: Nasa 2 to 3 inches pa, sir, yung kapal nung abo doon sa may kalsada sa mismong main highway dyan sa Ginubatan, Albay.
0: Kumusta? Paano kayo nakakaikot ngayon sa pagkakocover nyo dyan sa Ginubatan, the Helen?
12: Sir, sumasabay kami sa services ng DSWDB call. And kahapon po, sumabay din kami sa service ng DPWH. And then meron naman pong inaalok na mga sasakyan yung lokal na pamahalaan po dito sa Albay habang naglilibot po dito sa mga lansangan sa Ginubatan at sa Kamalig po.
0: Kumusta ang ating radio station dyan? Apektado din ba ng asphalt?
12: As of now, sir, hindi naman po.
0: Malayo.
12: Naligtas naman po dito sa may Linyon Hill dahil malayo naman po siya doon sa talagang tinamaan ng abo doon sa Ginubatan. Sir.
0: Wala, mabuti na ang hangin napunta doon sa side ng Ginubatan at sa Kamalig na area.
12: Pardon, sir? Paulit po, sir?
0: Ang hangin ay naitulak niya yung abo at na-asphalt na ngayon nandyan na sa bayan ng Ginubatan at saka dyan sa dalawa pa na bayan, di ba, Al? Oo, naka-thumbs up kami, hindi ko na mabasa eh.
12: Yes, sir. Actually, sa lahat po ng evacuation dito sa Albay po, pinaka napunterya po talaga yung Kamalig at Ginubatan. Bali yung mga evacuation dito sa Ligaw at Tabaco at Santo Domingo ay maayos naman po yung sitwasyon nila.
0: Okay, thank you tayo. Mabuti. Magpasuot kayo mismo palagi ng face mask, Helen.
12: Opo, sir. Thank you so much, sir.
0: Alright, salamat po. Mabalos, Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
12: Yan muna ang update mula dito sa Ginubatan, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Balian, daal, hindi balian. Mababalian tayo ng buto-buto nini. Napakaganda pa naman dito sa picture. 10:35 ang oras. Tuloy-tuloy tayo. May mga iba pang reports. Anong sinalang nyo? Live report ma rin ngayon ating pakikinggan. Alam po ninyo, yung matakati yan na-experience ko na po yung madapuan noong abo mula sa bulkan. Alam nyo po yung bulkan Pinatubo sa Central Luzon. Nakaapekto sa maraming kabayan natin diyan sa lalawigan ng Pampanga, Tarlac, Bulacan at umabot pa sa Pangasinan many years back. Talagang pag pumasok yan at dumapo sa katawan mo, Makati. Kaya nga po, kailangan mag-face mask at hindi ordinaryong face mask. Ano po, may binabanggit po na face mask na na talagang pang-abo. Kaya alam, kung wala po yung N95 na yan na face mask, ay kailangan po mga kabayan, yung mga panyo, pwede nyong basain din yan, nang sagay makahinga pa rin kayo. Yung yung mga ordinary na medical face mask, ebe doblehin nyo na lamang po yun. Yun po ang suggestion, ang advice ng mga doktor. Kung maiwasan nyo po, wag muna lumabas. Hanggang mag-antay po kayo ng announcement o yung pong balita mula sa inyong pinakikinggang mga radio. Dito, Radio Pilipinas 738 at Radio Pilipinas 104.3 FM. Inaabot po ng broadcast yung mga ganyang mga pagkakataon. Dito po nakahanda palagi yan. Alright, 10:37 ang oras. Samantala, narito ang report ni J. Mark Dagala. Mahigit namang 4 na milyong pisong halaga ng pabuya. Aba ang tinanggap ng 2 impormante mula sa Philippine National Police. Eh kung 4 na milyon yan eh, di ba? Abay hati-hati sila. J. Mark, tama ba? J. Mark, gandang umaga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tumanggap ka ng pabuya, Kuya Kiko, nasa 21 impormante ng Philippine National Police Intelligence Group ngayong umaga. Aabot sa kabuuang 1.1 milyong pisong halaga ng gantimpalang personal na inabot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. sa...
0: Ay siya, ano nangyari? Teka natin si J. Mark Dagala. Umitaw po ang kanyang signal mula sa kanyang ginagamit na communication para dito sa kanyang report. Abay, 4 na milyong piso na yon na halaga ng pabuya na tinanggap. 4 million divided by 21. Ilan yon the all? Na at least pa kahit pa paano nabibiyayaan sila, na nabigyan sila nung pera. Yung pong pabuya yun eh. Oho, na tinanggap ng mga impormanteng ito mula sa Philippine National Police. Balikan natin si J. Mark Dagala. J. Mark, go.
13: Yes, Kuya Kiko, tumanggap nga ng pabuya. Nasa 21 impormante ng Philippine National Police Intelligence Group ngayong umaga. Aabot sa kabuuang 4.1 milyong pisong halaga ng gantimpala ng personal na iniabot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa isinagawang seremonya sa Campo Crame. Ang nasabi mga pabuya ay bunsod ng mga ibinigay nilang impormasyon na naging daan sa matagumpay na operasyon ng pambansang pulisya. Sa kanyang talupati, sinabi ni Nartate sa mahalaga ang pagtutulungan ng pulisya at mamamayan upang magtagumpay ang kanilang mga layuning maging ligtas at mapayapa ang komunidad. Kasunod ito ay pinagmalaki rin ni Nartates ang epektibong pagpapatupad ng Safer Cities Initiative dahil sa malaking pagbaba ng krimen mula nang ipatupad ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
14: Tops cases, makikita natin tumaas. Why? Because nandiyan yung pulis natin sa kalsada. Makikita natin yung mga pulis and the public, sila na mismo ang lumalapit sa pulis such that yung kanilang reklamo ay ating naasikaso.
13: Yan nga ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. matapos ang isinagawang handover ceremony ng mga pabuya sa 21 impormante dito sa Campo
0: Crame. J. Mark, imbang 21 pare-pareho doon na nabigay yung pabuya o iba-ibang denomination, iba-ibang presyo?
13: Iba-ibang denomination nito, depende doon sa mga hinawakang kaso, Kuya Kiko.
0: Ibig sabihin,
13: ang kabuuan nito, 4.1 million pesos, ba? Pero ito ay subdivided na doon sa mga impormante at iba-iba nga yung presyo nito, depende doon sa bigat ng kaso na kanilang itinimbre sa pulisya.
0: So iba't ibang presyo, iba-ibang pabuya. Sa doon, depende doon sa mga naibigay nilang impormasyon, ano?
13: Depende rin sa kasong kanilang tinimbre. Dahil yung mga ano, yung halimbawa, yung mga suspect, no, may mga patong sa ulo, no, ay yun ang kanilang ano, yun ang kanilang natanggap.
0: Yun ba yung may mga ano bang pinakamarami diyan, kaugnayan ba, may kaugnayan sa drugs, illegal drugs operation?
13: Halo-halo na ito.
0: Halo-halo na.
13: Halo-halo na ito. Mga illicit cigarette, yung mga illegal na droga, iba pa mga aktibidad. Gaya nga nung mga sa LPG, sa mga fuel. Ano na ito? Halo-halo na ito. Dahil sa dami nga ng hinahawakang kaso nga ng PNP. eh naging madali para sa kanila yung impormasyon yung binigay nito mga impormante.
0: Gaano katagal ba ito usually? Pasensya ka na, parang naisip ko ikaw si Chief PNP. Parang baka mga kakumadagdagan mong ating kaalaman. J. Mark, ano? Eh, gaano ba katagal bago ma-process yung pagbibigay ng pabuya pagka na ibibigay na impormasyon?
13: Depende yan sa ano, depende yan sa kung gaano kabilis na resolve ang kaso, Kuya Kiko. Kapag ka, halimbawa, yung mga ibinigay nilang impormasyon ay talagang kung tawagin nga sa wikang kalye, pasok sa banga. Pasok talagang mabilis. Mabilis talagang nare-resolve ang kaso. Napapadali rin yung proseso ng pagbibigay sa kanila ng mga pabuyak.
0: Ito pa isa pang tanong ko diyan kung ano kung mamarapatin mo, ha, J. Mark. Pagka ba naibigay ng pabuya, meron din bang security protection itong mga nabigyan na ng pabuya at saka yung mga nagbigay ng impormasyon na yon?
13: Kung mapapansin mo, Kuya Kiko, doon sa video na ating pinadala, nakatakip yung kanilang mga mukha para maprotekta ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya makasisiguro no, yung kanilang seguridad ay mapangangalagaan kahit na lumabas sila sa kalye na hindi sila nakikilala na kahit sino.
0: Sa kompletong nakatalukbong, hindi nakikita yung mga mukha niyang mga informant na yan, the J-Mark.
13: Tama.
0: Wala kang narinig o nalaman na humingi ng security protection mula sa PNP?
13: Dito naman, Kuya Kiko, depende sa magiging bigat ng circumstansya. Kung halimbawang may panganib, may nakikitang panganib sa buhay ng mga informante, ay agad naman itong binibigyan ng seguridad ng PNP. Pero sa pagkakataong ito, ay itong mga impormante na ito ay talagang mga concerned citizen ito na nagturo ng mga illegal na aktibidad sa kanilang mga komunidad na nagresulta nga sa matagumpay na operasyon ng mga otoridad.
0: Thank you, J. Mark, sa karagdagang detaling ito.
13: Yan muna ang update. Ako, Kuya Kiko, balik muna sa iyo.
0: J. Mark Tagala, sa report na yan, mahigit na 4 milyong pisong halaga ng pabuya ang tinanggap na ng 21 impormante mula doon sa iba't ibang kaso na nangyari dito sa ating bansa at ang pabuyang yan ay mula sa Philippine National Police. Ay siya, shout out muna dahil kay Lawrence Atanasio na nakamonitor sa atin. Raquel Espiritu, hello, hello, hello. At syempre, yung kahapon. Alam mo, yung kahapon na medical mission namin dyan sa Barangay San Agustin sa Malabon City. Ayan, si Barangay Chairman o Punong Barangay Rolly Lau, ang aming mga nakasama dyan, at si Dr. Amy Tumolva at ang aming ML Medical Mission. Dr. Philip Tan, Dr. Imelda Tan, Dr. Danny Cordero, siya, Dr. Hector Lumiba, and Dr. Noemi Lumiba. Ang daming nagpatuli, Al. Mga bata, mahigit na 100 na saka yung nabigyan ng mga senior citizen ng libreng medical check-up. At saka may pabunot pa. Oo, ng ngipin. Siyempre, nakakatuwa naman na napagbigyan ng medical attention dyan sa Barangay San Agustin sa Malabon City sa pamamagitan ni Barangay Chairman o Punong Barangay Rolly Lau. Kayo na muna, Indira Jovel. Babalik po. Huwag ko kayo maglilipat ng channel dahil babalik din po kayo.
15: Radyo Publiko, serbisyo.
16: Radyo Publiko, serbisyo.
17: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo
20: Publiko. Radyo Pilipinas.
21: And Capital 104.3 Colab.
22: Colab.
23: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
24: World Service.
25: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak,
30: mas maraming mararating,
31: at mas maraming maaabot ng impormasyon
32: at serbisyo publiko.
33: Radyo Pilipinas
34: and Capital 104.3 Colab.
35: Radyo Pilipinas
36: News Nationwide.
37: Trending issues na pinag-uusapan.
38: World News in 5.
39: Ang inyong institusyon
40: sa Philippine Sports Broadcast.
41: Ipapahuli
42: sa mahahalagang gagawin.
1: kaganapan.
2: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
22: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM Collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas.
36: And Capital 104.3 Collab.
38: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
41: Radyo Publiko. Serbisyo.
42: Radyo Publiko.

0: Hala, hala, hala! Shout out muna mga kababayan, mahabang alas 10:47 na. Sa shout out kay Mang Ramon, kay Mang Antonio, kay Mang Ruben. Aba, nakikinig kayo sa Caloocan City, sa Defaro. Hello, mang tatlo. Ano bang ginagawa niyong tatlo? Baka kayo'y alam niyo na, meron kayong hawak na malamig na, hindi alak. Pakaaga naman, malamig na halo-halo. Oh, thank you. Shout out dyan. Aling Linda Hardin, hello dyan sa GMA Paliparan. Gandang umaga po. Thank you sa inyong pakikinig. Aba, siya may nakalusot galing sa mga taga Canada. Hello, Miss Moriel. Mula dyan sa Canada. Thank you. Oo. Dahil sila nakikinig. Thank you. Mas nga nagpapa-shoutout din, ha? Ray Ferrer, gandang umaga sa iyo. Hello, hello. Oo. Talagang meron, ano? Siyempre, mga kababayan natin. Aring Ray, pero alas 10:48 na. At siyempre, yung mga taga-Imus din, na kung nagkakape pa rin hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang inyong kape pag inom ng coffee. Yun, shoutout daw mula kay Lisa Rivera Sico ng Malagasang Imus, Cavite habang siya'y nagko-coffee. Okay, sige, habang nako, napaka tindinan, sikat ng araw. Pero may maulap-ulap sa ibang lugar dito sa Luzon. Alamin nga natin ang balita, ang weather update mula sa eksperto, mula sa DOST Pag-asa, ang ating weather forecast na si Benny Estareja. Magandang umaga, Benny.
1: Rancho Pilipinas. Weather.
0: Morning, Benny.
2: Good morning po, Sir Tico. Gayun din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na dalawang low pressure areas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa na mas malapit is 1,350 kilometers east of Mindanao. At hindi naman po inaasahan na magiging isang ganap na bagyo. Kung magkakaroon man ng epekto, more on mga pag-ulan po. Pagsapit po ng Thursday and Friday sa bahagi ng Visayas and Mindanao because ina-expect natin na papalapit ito ng ating kalupaan as low pressure area. Samantala, yung isa naman, mas malayo sa ngayon. Sa 2,870 kilometers silangan ng Mindanao, lampas pa po or mas malayo pa dun sa may Pating, Guam. No? At ito yung posibleng maging isang bagyo sa susunod po na 48 oras hanggang sa araw po ng Wednesday. Wala rin inaasang epekto pa sa ngayon or even in the coming days itong isa pang low pressure area na mas malayo sa ating kalupaan. Subalit tulad ng nabanggit natin, posibleng itong maging bagyo at habang nasa labas ng PAR is unti-unting papasok or lalapit hanggang sa mga makapasok po ng PAR pagsapit po ngayong darating na weekend. Ang susunod po na pangalan natin ng bagyo ay Bagyong Kaloy.
0: Ay, Kaloy! So yung magiging pangalan niya, Kaloy na yan, the Benny, no?
2: Apo. Then wala pa naman tayong definite po na track regarding dito sa pangalawang low pressure area na mas mataas ang chance na maging bagyo, no? Kaya lagi tayong tumutok. Inulit natin yung effect is more on mga Thursday pa and Friday.
0: Oo,
2: pagtapit po doon sa mas malapit na LTA. Pero yung nasa malayo, wala pang effect.
0: So isa pa lang ito. Pero dalawa ang binabantay nyo na nasisilip nyo na dyan. Apo. Benny, kumusta dyan sa area ng Albay? Uulanin ba ngayong araw na ito? Alam mo, nag-aalboruto ang bulkang Mayon. Mm-hmm. Napakahalaga kasi yung ulan, baka kasi pagka, lalo na pag yung asphalt na pumatak sa tatlong bayan, Benny.
2: For today po, dito sa may parting Albay, ang forecast natin is fair. So, ibig sabihin po, maliit lang yung chance ng ulan.
0: Ay, salamat.
2: At, yun po, walang masyadong mga impacts po of probable lahar or yung mga mud flow.
0: Oo, yun.
2: Wala pa naman.
0: Yun kasi ang pinangangamba, pag umulan, abay lahar flow. At saka mapuputik, nag-flashing. Can you imagine yung nag-flashing ngayon dyan sa mga kalsada na inabot nung pinatakan itong abo, ano?
2: Ng bulkan pa ngayon. Po para maligpit yung ash.
0: Oo. Magiging putik yun at minsan yan na tumitigas eh pagka naging putik kaya dapat ma-secure nang mabuti. Di ba, Benny?
2: Yes po. Luckily naman po hindi naman natin nakikita
0: salamat
2: na yung mga parating na mga thunderstorms or malakas na ulan.
0: Oo. Kumusta ang heat index? Ang damang init ngayon? Ano mga lugar ang mainit at pinaka?
2: Yung pinakamataas po ng mga heat indices natin doon pa rin sa mga lugar dito sa Luzon. For example, sa may Cagayan, sa may Isabela, halos buong Ilocos region, posibleng umakyat po sa 40 degrees or higit pa yung ating heat indices. Yung danger level kapag umabot ng 42 degrees po, yun nga, posibleng mag-cause po ng mga heat stroke. Dito naman sa Metro Manila, 38 to 39 degrees po ang heat index.
0: Alright. Maraming salamat sa iyo sa update na ito, Bene Stareja.
2: Salamat po.
0: Ingat din po kayo diyan sa PAGASA. Sa mula sa kanyang opisina, DOS ng PAGASA, isa sa mga eksperto na weather forecaster si Benny Estareja. Alas 10:52 na.
3: Now, alam na this.
0: Oh, tuloy natin magbibigay sa inyo ng alam na this. Kuya Kicks, alam na this. Ang trivia, alam nyo si Bulkang Mayon ay isa po sa pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas. O na may higit sa 50 na dokumentadong pagsabog mula noong 1616. Sa pananaliksik pa rin ni Al Corpus, aba, ang kanyang huling malakas sa pagsabog ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga kalapit na komunidad, lalo na sa mga bayan sa lalawigan ng Albay. O yan ha, mga karagdagan pong impormasyon.
3: Kuya Kicks! Now, alam na this!
0: Oh yes! 10:53 ang oras. Dumako naman tayo sa report ng mga taga Baguio. Ah, ang Radyo Pilipinas Baguio. Meron na po silang mga panayam at mga follow-up na reports mula sa Department of Social Welfare and Development Cordillera na namihagi na ng 5,000 cash assistance. Yan po, yan sa mga jeepney drivers at operators sa lungsod. Jong Monar, Naimbagag Sapab, Da Jong! Good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naimbag nga agsapa, Sir Kiko. At patuloy nga ang pagdagsa ng ating mga public utility jeepney drivers at operators dito sa Baguio Convention and Cultural Center para makuha ang kanilang benepisyo, ang cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Hindi alintana ng mga benepisaryo ang pagtungo dito sa Baguio Convention and Cultural Center. Bagamat ay kapansin-pansin sa kanilang pagdalo dito, ay nagkukulang tayo ng mga public utility jeepneys as of now sa ilang mga ruta sa lungsod ng Baguio. Anyway, ay aabot sa 6,670 mga beneficiaries ng cash assistance mula sa pamahalaan sa buong Cordillera ang magkakasunod na matatanggap ang kanilang 5,000 pisong cash assistance mula sa DSWD sa lungsod ng Baguio na siyang naunahang payout na isinagawa ngayong araw. Meron tayong 3,868 mga PUJ drivers at operators. Bukas naman ay isasagawa ang payout ng DSWD dyan sa may Benguet Wangal Sports Complex sa La Trinidad na meron tayong 2,372 beneficiaries, kalinsabay na rin ng 11 mula sa Ifugao o particular na sa Lagawi, Ifugao. Sa darating na May 7 sa araw ng Webes ay isasagawa naman ang payout sa lalawigan ng Abra na merong 131 beneficiaryo. Sa Kalinga merong 157 beneficiaries at 131 beneficiaries PUJ drivers at operators sa Mountain Province. Mas mapabilis ang proseso pagpapatupad ng mas maayos na sistema ng pagpila, verifikasyon at batching ng mga beneficiaries ang isinasagawa ng ating Department of Social Welfare and Development Cordillera. Kaakibat na rin ang pagtatalaga ng mga help desk grievance areas at nakaantabay ang medical at emergency response teams sa lahat ng mga payout sites. Ito ay kabahagi pa rin ng tulong ng ating pamahalaan para sa ganun makagapay sa pang-araw-araw na pangangailangan, especially sa mga petrolyo ng ating mga public utility jeepney drivers at operators sa Cordillera.
0: Ayos, Jong. Paano ang reaction ng mga kaubayan natin? Reaction na.
4: Yes, natutuwa naman sila. Karamihan dito sa ating mga nakapanayam. Bagamat eh, hindi pa natin naiposto, Sir Kiko. Tuwang-tuwa naman sila. Susunod at malaking tulong na rin sa kanilang pangangailangan. Although may tuturing nga na medyo kulang dahil pang isang araw lang ito.
0: Pero
4: ay nasa nila
0: at least meron na silang natanggap, Jong. Ano? Ng
4: solusyon ng ating gobyerno.
0: Jong, at least meron silang natanggap at imagine ko. Pero yung isang concern, yung mga sasakyan na kailangan din makapangsuporta sa ating mga kababayan, lalong-lalong yung mga naghahanap ng mga sasakyan ngayong araw na ito. Diba, Jong?
4: Yes, tama po kayo, Sir Kiko, dahil medyo mahaba ang pila sa ilang mga areas dito. Kulang na kulang yung ating mga drivers. Pero ayon na rin sa ating mga drivers, pagkatapos nila matanggap yung kanilang cash assistance, agad naman silang BBI ulit.
0: Alright. Thank you, Jong, sa report na yan.
4: Yan muna ang ating latest development mula sa Baguio City para sa Bagong Pilipinas. Jong muna, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Diyos na yaging ina, Apo Jong, si Jong Monar mula sa Radyo Pilipinas, Baguio. 10:58, mga kababayan, ng oras. Bye-bye time na, syempre. Naka-standby na ang mga balita. Napakikinggan po ninyo silang saglit ang Radyo Pilipinas News Nationwide. O siya, yung mga hindi nahabol ng mga nag-shoutout bukas. At akin po na babanggitin muli. Magandang umaga muli dyan sa Barangay San Agustin. Yan sa Malabon City, may barangay chairman na Rolly Lau. Ganang umaga po at ang kanyang mga miyembro, mga kagawa din. Thank you, Indira Jobel Lustre, Arnel Villamor, Christopher Tirambolo, and Al Corpus. At salamat din po sa inyong lahat, mga nakasubaybay. Alam niyo po na po ang gagawin niyo. Kung nag-enjoy po kayo, nakakuha po kayo, nakatanggap po kayo ng mga balita, mga impormasyon, share, follow, like. Kompleto, Radyo Pilipinas, ang Radyo Publiko Servisyo Program. Ang inyong kabisyo, siyempre, sa public service. Siyempre, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great all the time.

Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4:15 makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon na ipagkaloob ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall. Mabubuksan ngayong araw ayon sa punong ehekutibo.

0: Headlines.
1: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kumikilos na para tulungan ang mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon batay sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
2: Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinagpapatuloy ngayon ang House Committee on Justice.
0: Headlines.
1: Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG kasado na bukas.
0: Headlines.
2: Ulat ng Asian Development Bank, patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa epekto ng Middle East crisis ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
1: Mga rekomendasyon para solusyonan ang epekto ng digmaan sa gitnang silangan, inilatag ng economic leaders ng ASEAN.
0: Headlines.
2: At Pag-asa nagbabala sa 13 lugar na posibleng dumanas ng mapanganib na heat index ngayong Lunes. Samantala, intertropical convergence zone na naispatan ng Pag-asa, posibleng maging low pressure area.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live po tayo sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 AM at napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng ibinubugang ashfall ng Bulkang Mayon na ipagkakaloob ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall, mabubuksan ngayong araw ayon sa Chief Executive. Magbabalita si Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naipagkakaloob ang kailangang suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna ng ibinugang ashfall ng Mayon Volcano. Sa ambos interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakararating ang suporta para sa kanilang mamamayan. Tinayak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkakaloob sa mga apektadong residente ang kailangang medical attention gayong prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns. Dagdag ng punong ekutibo na kabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubukas ng mga kalsadang naisara dahil sa mga ibinugang ashfall ng Bulkang Mayon. Pero ayon sa Pangulo, kaya nang mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubuksan na natin ang mga thoroughfares pasok-labas doon sa area.
5: Mula sa lalawigan ng Cavite, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Philippine National Police o PNP tumutulong na para sa mabilis na clearing operations sa mga lugar na apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Pumikilos na ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operations sa mga lugar na pinaka-apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Layon din itong matiyak na ang mga sasakyan pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na apektado ng ashfall. Partikular na iniutos ng PNP Chief ang agar ang pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan ng Camalig, Ginobatan at Ligao City para tutukan ang paglilinis ng makapal na abo na maaaring makasagabal sa humanitarian efforts. Inatasan din ni Natates sa mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsadang nabalutan ng abo kung saan halos zero ang visibility rito. Gumamit na rin ang mga pulis ang ilaw na patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga mapanganib na lugar. Bukod dyan ay kinumpirma rin ni Nartates sa mayroong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil sa upgrade na ito, mas epektibong makapag-ooperate ang mga team sa mga lugar na mahirap marating kung saan ang naipong abo ay nakaharang sa mga karaniwang daanan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: We are working on it, no? in order to secure assist our kababayan are affected in this ASPOL. Actually, it's not only about the ASPOL, but months before this ASPOL, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
9: Antinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mula sa kapokrami para sa Mago Pilipinas, si Magdagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Aktibong kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buong pwersang pagkilos ng pamahalaan para tiyakin ang kalusugan, kaligtasan at akses ng mga biktima sa mahalagang serbisyo ng gobyerno. Kaugnay po niyan, agad sinimulan ng Department of Public Works and Highways ang clearing operations para tiyaking ligtas na madadaanan ang mga pangunahing kalsada. Namahagi na rin ng N95 masks ang Department of Health at itinaga ang mga mobile clinic at water station para tugunan ang mga respiratory illness na dulot ng ashfall. Sa pamamagitan ng Department of the Interior and Local Government, ipinadala ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para sa water spraying at ash clearing operations. Nanguna naman ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa evacuation efforts habang mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang high-risk zones na sa palibot ng bulkan. Naka-preposition din ang libo-libong family food packs at iba pang relief supplies mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga bakwit sa Bicol Region.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Higit 300,000 food items at basic needs ang nakaposisyon ngayon para sa mga residente ng Bicol Region sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Advisory, 301,311 family food packs ang nakapreposisyon para sa mga residente ng Albay na apektado ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabuang 27,322 na ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items ang handa na ring ilabas ng ahensya. Bukod sa essential items, sinabi ng DSWD na nakapagpalabas na rin ang kanilang Bicol Field Office na higit 11 milyong piso para sa emergency cash transfer. Higit 28 milyong piso naman anila ang naipalabas ng kagawaran para sa cash for work.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Namamahagi ngayon ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawikan ng Sorsogon sa Ginobatan, Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o Watsan.
10: Dala po kami ngayon 5,000 food packs and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Kinubatan kung saan mga barangay ito ibababa. Kung ano pa mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan.
2: Si Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 71,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Marian Bastasa sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Tuloy-tuloy ang distribusyon ng family food packs sa Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Bicol Region na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa 71,000 family food packs ang naipaabot sa mga residente, particular sa mga pansamantalang lumikas dahil sa aktibidad ng bulkan. Bukod dito ay nasa 1,400 ready-to-eat food boxes na rin at 7,600 non-food items ang naipamahagi ng ahensya. Una nang sinabi ng DSWD na nakahanda ito sakaling kailanganin pa ng augmentation sa pagkain at iba pang supply ng basic needs para sa mga pamilya apektado ng makapal na abo mula sa bulkan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa ring balita, kumikilos na ang Kamaligalbay para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Namatay kasi ang isa ang ilang alagang kalabaw at nalanta ang mga pananim matapos ma-expose sa abon na inilabas ng bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo na may ugnayan na sila sa Department of Agriculture para matulungan ang kanilang mga magsasaka.
12: Kinausap po na agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw. Kasi ginagamitin po nila ito sa kanilang farming. Then dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang para namin para mabigyan ng tulong din.
2: Si Kamaligalbay Mayor Caloy Baldo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nangangailangan ang mga apektadong residente malapit sa Bulkang Mayon ng potable water, face mask, kabilang ang N95, gamot para sa respiratory illness at karagdagang manpower. Ito ang nabatid sa isinagawang pulong ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Office of Civil Defense Bicol Officer in Charge Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang agarang pangangailangan ng mga apektadong local government units o LGUs para maayos na matugunan, kabilang ang Kamali, Ginobatan at Ligaw City sa araw-araw na nangangailangan ng face mask. Hiniling din ng Kamali ang hygiene kit sabang 15,000 liters ng potable water kada araw ang kailangan ng Ginobatan para sa 1,325 na apektadong pamilya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng Ginobatan makaraang mag-zero visibility doon bunsod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas na sanib puwersa ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagpapatuloy naman ang clearing operations sa makaraang pumalo sa 4 inches ang kapal ng abo na tumabon sa bayan ng Ginobatan.
13: Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Natulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginobatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita niya po ng kailangan, saka yung OPD, regional. Nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources.
2: Ang tinig ni Ginobatan Albay, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nananatiling sapat ang stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para tulungan ang mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD Bicol Region Director Normal Laurio na bukod sa halos 301,000 ang stockpile sa regional, provincial at municipal warehouse sa buong Bicol at may paparating pang augmentation. Una nang nakapagpalabas ang DSWD Bicol ng inisyal na 16,000 family food packs para sa 30,000 families sa Ginobatan, habang 8,000 family food packs naman para sa halos 9,000 apektadong pamilya sa Kamalig.
14: May naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. E buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad po na nakakapag-dispatch tayo.
1: Si DSWD Bicol, Bicol Region Director Normal Laurio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, nananatiling nasa maayos na kondisyon ang lahat ng naka-imbak na supply ng bigas at palay ng National Food Authority o NFA sa Albay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa NFA Albay, hindi apektado ang operasyon ng kanilang mga bodega, partikular ang mga pasilidad sa 3rd District ng Albay, kabilang ang mga bodega sa Libon at Ligaw City. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng NFA Albay sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng pinaigting na precautionary measures. Mahigpit ding nakabantay ang ahensya para matiyak na walang aberya sa serbisyo sa mga magsasaka at residente.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinayuhan ng FEVOX sa mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi inaalis ang posibilidad na maulit ang lava flow sa dilis-dis nito sa nangyari o nangyari nito nga Sabado. Sa programang Ronda Pilipina, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na kailangan maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan.
15: Manatili tayong kalmado but we have to stay alert. Maaari pang magkaroon ng ashfall, rockfall, lava effusion and PDC. So huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Naging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
1: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Tourism pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang ilang tourism activities malapit sa Bulkang Mayon sa gitna ng pag-aalboroto nito. Ang report mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas Report.
16: Diyan, kasunod ng muling pag-alboroto ng Bulkan Mayon sa Bicol Region, pinapayuhan ang lahat ng mga turista na maging alerto at planuhin ang kanilang mga biyahe. Sabi so nga diyan ng Department of Tourism, hinimok nga ang mga turista na pansamantalang iwasan ang paligid ng Bulkan Mayon kung hindi naman importante ang pakay. Kumpirmahin ang bookings at schedule ng mga hotel at iba pa mga booking bago bumiyahe at sumunod sa itinatutupad na regulation of safety protocol. Sa monitoring kasi dyan ng Department of Tourism, apektado ng ashfall ang mga komunidad maging mga tourism sites sa Ginubatan, Kamaling, Daraga, Ligao City, sa Albay. Patuloy naman dyan ang pagkikipag-ugnay ng DOT sa mga lokal na pamahalaan at otoridad sa Bicol Region para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga turista. Diyan, muna pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador Cheese Escudero, nanawagan sa mga residente ng Albay na sumunod sa safety advisory sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Nympha Asuncion sa detalye.
3: Radyo Pilipinas Report.
17: Nanawagan si Senador Cheese Escudero sa mga residente ng Albay na mahigpit na sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na nagdulot ng ashfall at pyroclastic density currents sa ilang lugar sa lalawigan. Pinahayag ni Escudero ang pakikiisa niya sa mga mamamayan ng Albay at nakahanda ring magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaang maaapektuhan ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Nakapagdala ng ashfall sa ilang bahagi ng Legazpi City at mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Daraga. Pinayuhan naman ng mga lokal na otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pintuan at gumamit ng face mask o basang tela bilang proteksyon laban sa ashfall. Pinag-iingat din ang publiko at sinabihang umiwas sa mga ilog at gully na maaaring daluyan ng volcanic materials. Hinimok din ni Escudero ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makinig lang sa mga official na updates mula sa FIVOX at mga lokal na pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Matamang nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuka ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge Dr. Rosa Maria Rempilio, na-monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente na agad namang binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman aniya ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol.
18: Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers.
2: Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge Dr. Rosa Maria Rempilio.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga. Ang tabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:25 na ng umaga sa iba nating mga balita, mahigit 30 barangay sa General Trias, Cavite, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Report.
20: Masa 33 barangay sa General Trias, Cavite ang benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang program ng Marcos Administration sa Cavite. Pinanggunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi ng 200,000 pesos na financial assistance ngayong araw. Mula sa kabuuan pondo na ito, 100,000 pesos dito ay ilalaan para sa 165 scholars ng 5 barangay. Habang ang natitirang 100,000 pesos naman, pondo para sa pagpapatuloy ng rice distribution. Nasa 2,000 ang rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago. Ayon sa mga beneficiaryo, malaking tulong ang programa para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na ngayong humaharap sa krisis ang Pilipinas, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Nanay Maria Luisa Mirano at Annalisa Haula, kapwa residente ng General Trias, Cavite.
21: Sa akin, sa aming lahat, malaking tulong na yun, lalo sa hindi makabili ng mga pangangailangan katulad sa bigas. Siyempre, may mahihirap na sobra talagang dito. Malaking pakinabang, malaking tulong na ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong talaga ito sa mga mahihirap at katulad namin.
22: Unang-una po, dahil sa panahon ng krisis ngayon, malaking bagay po yung programa ni Pangulong Marcos ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito.
20: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa puntong ito, alamin natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Report.
23: Binigyan din ni House Justice Committee Chair Jervin Luis Pro na maituturing na isang mahalagang accomplishment ang isinagawang marathon hearing ng Komite kaugnay ng pagtalakay at pagtukoy ng basihan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Luis Pro na dumaan ng komite sa isang mahirap at masusin proseso at walang shortcut. Anya, maraming ebidensya at testimonya ang kailang sinuri at pinusisi upang matukoy kung merong probable cause ang mga reklamo. Sa kabila umano ng hindi pagdalo ng Vice President, kayo din ang mga batikos at paghahain ng kaso mula sa kampo nito, iginiit ni Luis Pro na nanatiling nakatuon ang komite sa kanilang mandato at hindi nalihis ang tamang direksyon alinsunod sa konstitusyon. Ngayong araw, nakataksang aprobahan ng House Justice Committee ang Consolidated Report, Resolution at Articles of Impeachment sa kanilang, na kanilang iaakyat sa plenaryo. Narito pa kaya ni Committee Chair Jervin Luis Pro.
24: Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules.
23: Yan ang update mula dito sa Kamara. Melanie Bagos Radio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hinihingi ni Senate President Tito Soto ang suporta ng mga empleyado ng Senado sa posibleng dagdag responsibilidad sa mga susunod na araw sa harapan rin ito ng posibleng pagdaraos ng impeachment trial ng mataas na kapulungan na tatayong hukom sa paglilitis. Sinabi ni Soto na naharap din sa pagsubok ang Senado dahil posible silang magkaroon ng dagdag na trabaho sakaling magkaroon ng impeachment hearing na mandato ng saligang batas. Umaasa rin na aniya siya sa suporta ng lahat sa paghahanda sa dagdag na tungkulin upang manatiling epektibo at maasahang institusyon ang Senado.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Irerekomenda ni Senate President Tito Soto sa Ethics Committee na hingan ang komento si Senador Bato de la Rosa sa reklamong kanyang kinakaharap sa komite. Ay kay Soto, ang tanging magagawa lamang niya ay magrekomenda dahil hindi naman siya ang chair ng komite kundi si Senador JV Ejercito. Kagayaan niya ito ng inilalabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag pero hindi dumadalo sa mga pagdinig ng Senado. Kailangan anyang ipaniliwanag ni De La Rosa na kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Nilinaw naman ni Soto na wala pang desisyon sa hinihinging pagsuspinde sa sweldo at allowances ni De La Rosa at hanggang ngayon ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya ang senador.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabala ang pag-asa na 13 lugar sa bansa ang inaasahang daranas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw ng Lunes. Batay sa heat index forecast ng pag-asa, maglalaro sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, MMSU sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegaro City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tau, Kamaling, Tarlac, San Jose, Occidental Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte, Davao City at Davao del Sur. Samantala, 61 lugar kabilang ang Metro Manila ang inaasahang daranas ng extreme caution na heat index sa araw na ito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kinumpirma ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na kasado na bukas ang 5th rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay T, 2 piso ang inaasahang rollback sa LPG bunsod ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy na ang nagdidikta ng presyo ng oil price products sa ilalim ng National State of Energy Emergency, nililaw ni T na wala pang sariling computation ang kagawaran dahil hinihintay ang pagdating ng biniling LPG sa May 27.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglatag ang economic leaders ng Timog Silangang Asya ng mga rekomendasyon para masolusyunan ang epekto sa rehiyon ng digmaan sa Gitnang Silangan. Sa pulong ng ASEAN Economic Community Council, tinalakay ang pagtaas ng gasto sa enerhiya at transportasyon, partikular ang pagmamahal ng fertilizer at banta ng pagkaantala ng supply chain ng mga abono na posibleng magpababa sa produksyon at supply ng pagkain. Iginiit ng konseho ang implementasyon ng mga napapanahon at eksklusibong polisiya kabilang ang pagtutulungan ng rehiyon upang matiyak ang access sa supply at impormasyon. Isinusulong ng mga opisyal ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN at pagbuo ng mga mekanismo para masolusyunan ang mga hamon sa supply ng tubig, sustainable na pagsasaka at climate change. Ito'y upang matamo ang seguridad sa pagkain, mapatatag ang supply chain at masuportahan ang mahihirap na pamayanan sa rehiyon. Mahalaga rin anila na manatiling ligtas at bukas ang mga karagatan para sa malayang paglalayag ng mga barko at paglipad ng mga eroplano batay sa international law.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 21 transport network companies pinatatawag ng LTFRB kaugnay sa paglobo ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Sa ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pinahaharap sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang hindi bababa sa 21 transport network companies kaugnay sa imbestigasyon sa umuling paglobo ng fuel subsidy beneficiary sa ride-hailing sector. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inisyuhan ng show cause order ang TNCs para pagpaliwanagin sa nakitang discrepancy sa bilang ng mga TNBS beneficiary na isumunong matukoy ng ahensya kung may illegal na onboarding ng mga MC taxi rider na hindi otorisado o walang pahintulot sa ahensya. Nag-ugat ito matapos ang isinagawang beripikasyon kung saan nadiskubre ang malaking pagkakaiba sa talaan ng mga tumatanggap ng fuel subsidy sa sektor ng ride-hailing. Sa inilabas show cause order, inaatasan ng mga TNC na magsumite ng kailangan paliwanag kung bakit hindi dapat nasuspendihin o bawiin ang kanilang prangkisa. Inatasan din ang mga kumpanya na isumite ang listahan ng kanilang mga driver na isinumit sa PSWD kabila ang plate number ng mga sasakyang kanilang ginagamit. Nakatakda naman ang pagdinig sa May 14 kung saan inaatasan ng mga pinuno o kinatawan ng TNC na humarap. Tiniyak naman ni Chairman Mendoza na bibilisan ang investigasyon at papatawan ng karampatang parusa ang mga mapapatunayang may pananagutan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron and Mustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kakapasok lamang na balita, inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended. Sa pamamagitan ng unanimous vote of 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay po ng komite ang committee report.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iginiit ng Malacanang na ang pinakahuling ulat ng Asian Development Bank o ADB ay nagpapakita ng mabilis at malawakang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng Middle East crisis. Taliwas ito sa puna ng ilan sa umano'y mabagal na pagkilos ng pamahalaan. Una nang iniulat ng ADB na isa ang Pilipinas sa pinakaaktibong bansa sa Asia-Pacific pagdating sa pagtugon sa pagtaas ng global fuel prices. Gate ng ADB, inadap ng Pilipinas ang isa sa pinakamalawak na hanay ng policy action sa rehiyon para maprotektahan ang mga consumer at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya. Bagamat ang krisis ay dulot ng external factors, sinabi ng Malacanang na ang tugon ng pamahalaan ay nakabatay sa prinsipyong hindi dapat gawing household disasters, ang global shocks. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Marcos, inilatag ang ilang contingency measures para tugunan ang tumataas na presyo ng langis, kabilang ang targeted subsidies, tulong sa transport workers, suporta sa vulnerable households, price monitoring, fuel supply safeguards at mas mabilis na renewable energy initiatives.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na makikinabang sa ASEAN Summit ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Concepcion na makikipagtulungan sila sa mga mall para maipaabot pa rin sa mga negosyante ang mensahe sa idaraos na ASEAN Business Investment Summit. Isasagawa ang naturang aktibidad sa Oktubre at Nobyembre sa Cebu.
4: Lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens. We will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho and Negosyo.
2: Yan ang pahayag ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Farm to Buyer Program ng lokal na pamahalaan ng Maynila, target makapagbigay ng mura at sariwang bilihin sa mga residente ng lungsod. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Binuksan ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang direktang ugnayang pangkalakalan sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa supply ng produktong agrikultural patungo sa mga hotel, restaurant at cafe sa lungsod. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagtanggap sa delegasyon ng Ilocos Norte sa sinagawang product showcase sa Manila City Hall, kabilang sa mga dumalong institutional buyers ang mga kinatawan mula Diamond Hotel, Bayview Park Hotel, Aviary Cafe at Grand Cafe 1919. Ayon kay Dumagoso, layunin ng direktang farm-to-buyer arrangement na mabigyan ang lungsod ng dekalidad at sariwang produkto sa mas mababang presyo kumpara sa tradisyonal na supply chain. Ipinunto rin ng alkalde na makatutulong ito sa pagpapalago ng negosyo, paglikha ng trabaho at pagtaas ng kita ng lungsod mula sa buwis. Samantala, tiniyak naman ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok ang kalidad ng mga produktong agrikultural mura sa kanilang lalawigan at personal na pananagutan sa anumang reklamo. Nauna nang ipinatupad ang kaparehong sistema sa Nueva Ecija at inaasahang susundan pa ito ng iba pang lalawigan sa mga susunod na linggo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng maging low pressure area o LPA ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na naispatan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ang ITCZ ang linya kung saan nagtatago ang mga hangin mula sa hilaga at o nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilaga at katimugang hemispheres. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio na wala pang direktang epekto ang ITCZ sa alinmang panig ng bansa. pero posibleng dumanas anila ang Metro Manila ng temperatura na mula 24 hanggang 35 antas ng sentigrado. Samantala, posible ring makaranas ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Palawan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, top seed Pistons sa kumpleto ang comeback para sa mula sa 3-1 deficit upang patalsikin ang Orlando Magic sa Game 7 ng kanilang Eastern Conference First Round Playoff Series. Mula Sports Radio 918, may report si Rhea Arevalo.
6: Pasok na sa Eastern Conference Semifinals ang top seed Detroit Pistons matapos patumbahin ang Orlando Magic 116-94 sa Game 7 ng kanilang First Round Playoff Series kanina. Nagpose si Cade Cunningham ng 32 points at 12 assists habang nag-ambag ng 30 points at 9 rebounds si Tobias Harris para sa Pistons na inangkin ang huling tatlong laro ng serye upang muling makabante sa playoffs mula noong 2008. Nagtala ng 16 points si Dennis Jenkins habang 15 points at 15 rebounds ang inambag ni Jalen Duren sa panalo. Ang Detroit ang panglabinlimang team sa kasaysayan ng NBA na nakabangon mula sa 3-1 deficit. Pinamunuan ni Paolo Banchero ang Magic sa kanyang game-high 38 points. Ito ang ikalawang beses na natalo ang Orlando sa Detroit pagkatapos humawak ng 3-1 lead sa serye. Ang unang beses ay naganap noong 2003. Makakaharap ng Detroit sa Eastern Conference Semifinals ang mananalo sa laban ng Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors. Mula Sports Radio 918, Rhea Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:41 oras po natin abangan ang mga karagdagang balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pagbabalik natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa Luzon, Friendship Game at Static Display isinagawa sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 4126. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Mayan Bata.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong itinurn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng disente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Punta naman tayo sa Southern Tagalog, 40 million peso na halaga ng cold onion na storage ipinagkaloob sa kooperatiba ng mga mag-asaka sa Oriental Mindoro. Sa detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinagkaloob ng DAME Maropa ang 40 million pesos halaga ng onion cold storage sa mga magsaka nakasapi ng Bulalakaw Development Cooperative sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ahensya, ang pasilidad na pinondohan sa ilalim ng High Value Crops Development Program ay may kapasidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 bags of 540 metric tons ng sibuyas. Anila, sa tulong nito, mababawasan ang pagkabulok ng mga inimbak na sibuyas at magkakaroon ng mga magsaka na mas magandang pagkakataong maibenta ang kanilang ani sa mas paborableng presyo. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng pagsisibuyas sa lalawigan, gayon din ang mas malawak na layunin na palakasin ang agricultural logistics at food security sa pamamagitan ng modernong post-harvest facility para sa mga kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: 11:45 ang ating oras. 5,000 food packs ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa mga apektadong residente ng Ginobatan, Albay. Live report mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Agad na nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na naapektuhan ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa bayan ng Ginobatan upang matugunan ang agarang pangangailangan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, bunga ito ng pagtutulungan ng mga kawali ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda para masigurong mabilis at maayos sa distribusyon. Nagpadala rin ng Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay upang makapagbigay ng malinis na inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal din nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Nagpasalamat naman si Ginobatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon na ani ay malaking tulong sa pagdugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Punta naman tayo ng Radyo Pilipinas, Palawan. May dalang balita si Lizelle Pilapil. Mga residente, sibilyan at mga opisyal magkakasamang idinaos ay ika-apat na pista ng karagatan sa kanluran sa Isla ng Pag-asa sa Kalayaan, Palawan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagdahos ng parada ang mga opisyales at mga residente ng bayan ng Kalayaan, Palawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-apat na pista ng karagatan sa kanluran na West Philippine Sea Festival nito ika-3 ng Marso. Nakisa rin dito sa Western Command Commander Vice Admiral Alan Javier, mga kawani ng Philippine Coast Guard at iba pang unipermadong kawani. Aktibong nakisa rin dito ang mga Atinito Coalition na namahagi ng school supplies, bigas at krudo para sa mga mangingisda sa lugar. Kasabay rin na ika-apat na taong pagdiriwang ng pista ng karagatan sa kanluran ay sinagawa rin ng grupo ang isang jet ski flag ride at itinirik ang bandila ng Pilipinas sa Isla ng Pag-asa. Samantala, nagdaos din ang medical mission ng ilang mga volunteer doctors na nagkaloob ng libreng gamot at mga bitamina para sa mga lokal na residente. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao. Sunod nating ihahatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
25: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
13: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
28: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
3: Radyo
15: publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:49 po ang ating oras. Balita sa Visayas, karagatan ng Tacloban City magiging sentro ng Philippine-US balikatan exercises. Philippine Coast Guard nagpalabas ng alerto mula Radyo Pilipinas Boronga. Narito ang ulat ni Daisy Belizar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isang navigational warning ang ipinalabas ng Philippine Coast Guard District Eastern Visayas para sa gaganaping Philippines-United States Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Jonathan Marfil, inabisuhan ang lahat ng mandaragat at maritime stakeholders ukol sa aktibidad ng BK-41-26 na gaganapin sa vicinity waters ng San Pedro Bay simula ngayong ikalima hanggang ikapito ng Mayo. Itinakda ang apat na pangunahing coordinates na magsisilbing hangganan sa exercise area. Dahil dito, pinapairal ang extreme caution para sa lahat ng masasakyang pandagat na dadaan sa nasabing lokasyon na malapit dito. Hinimok ng Coast Guard ang mga operator ng barko at mga mangingisda na panatilihin ang pagmatyag at sumunod sa mga safety measures upang maiwasan ang anumang untoward incident. Layo ng abiso na matiyak ang seguridad habang isinasagawa ang mahalagang pagsasanay militar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu Governor umapila ng pagtulungan upang maging maayos at matagumpay ang pag-asagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong Linggo. Sa report mula kay Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas, Cebu.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umapilan sa Cebu Governor Pamela Ricotro sa mga Cebuano na magtulungan upang matagumpay na maidaos sa Cebu ang 48th ASEAN Leaders Summit ngayong May 7 at May 8. Ayon kay Ricotro, ang kanyang apila ay hindi lang bilang gobernadora ng host province ng Cebu, kundi bilang pangulo ng Cebu Coordinating Council upang huwag masayang ang aniya isang golden opportunity upang maipakita ang galing at ganda ng Pilipinas. Kaugnay nito, nagbigay ng ilang mungkahi ang gobernadora na makakatulong sa matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa Cebu. Kabilang na dito ang maayos na pakikitungo sa mga delegado, visiting media at mga kasamang bisita. Malaking tulong din aniya ang pagsigurong malinis ang kapaligiran at ang tamang pagtapon ng basura. Kasamay ng hosting ng ASEAN ay ang ipatutupad na traffic at security measures, kung kaya hinimok ni Ricotro ang lahat na makipagtulungan at tumalima sa abiso at pulisya. Ang konting sakripisyo aniya ay magdudulot ng pangmatagalang epekto sa ating turismo, ekonomiya at imahe ng Cebu at Pilipinas upang mas mapalago ang ating bansa. Gaganapin ang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa Mindanao, bayanihan para sa maayos na water system sa isang liblib na barangay sa Hulo, isinagawa ng UNDP, AFP at PNP. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo para sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Tagumpay na naisagawa nitong Sabado ang pipe laying sa barangay Panglayahan, Patikul, Sulu. Isang bayanihan ang naganap upang maging maayos at guminhawa ang supply ng tubig sa naturang barangay. Bahagi ito ng programa na matulungan at mapaunlad ang lagay ng kabuhayan ng mga balik barangay community sa Patikul. Tinugunan ng UNDP ang pangunahing pangangailangan ng 10 barangay sa Patikul at sa barangay Panglayahan. Tinukoy ni Basir Yusuf, punong barangay, ang problema sa kailang water supply. Matapos ang ilang buwang pag-usuri at pag-aantay na bigyan ng halos 2 kilometrong hose ang barangay mula UNDP at nakatanggap din ng karagdagang water hose mula sa PNP. Labis ang pasasalamat ni Yusuf sa UNDP at iba pang katuwang na sektor na sa wakas ay natugunan ang matagal na nilang pangangailangan at matiyak na ginhawa na sa tubig ang kanyang barangay. Naging posible din ito sa inisyatibo ni UNDP Coordinator Jainab Abdul Majid, Community Affairs Officer Jolkiram Arastam, PNP, AFP at buong komunidad ng Panglayahan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Butuan na may dalang balita si May Jess. Itinayong multipurpose building para sa isang paaralan sa Butuan City na i-turnover na ng DPWH Butuan District Engineering Office.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong itinurn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng decente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Mig Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, mga miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites sa lungsod ng Tandag sumailalim sa Basic Water Safety and Survival Training. Magbabalita si Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nasa 30 miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang opisyal na nakapagtapos sa Basic Water Safety and Survival Training. Sa nasabing pagsasanay, ipinakita mga hands-on demonstration at simulation exercises na isinagawa sa baybayin ng lungsod. Nagsilbi itong praktikal na aplikasyon sa mga kalamang natutuhan sa 2 araw na pagsasanay. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa paipagtulungan ng Philippine Coast Guard Substation Tandag na nagsilbi bilang mga resource person. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 4, 2026. Ang ating pong oras, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
0: World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Pinas ngayon. Sa ating pambalita, agad na pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa pahayag ng Pangulo sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3, tiniyak ng Presidente na nakahanda ang lahat ng kinauukulang ahensya para suportahan ang mga apektado. Kabilang dito ang clearing operations ng DPWH sa mga kalsadang natabunan ng abo at ang pamamahagi ng Department of Health ng mga face mask at iba pang serbisyo medikal. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., partikular niyang pinatututukan ang kalusugan ng mga residente at paglilikas ng mga nasa delikadong lugar. Isinasaayos na rin ang pagbubukas ng lahat ng isinarang kalsada. Samantala, inanunsyo ng Pangulo na libre ang toll fee sa Calax Subsection 3 sa loob ng isang buwan na epektibo mamayang hating gabi. At bago naman po

0: Tayo magtungo sa ating talakayan. Humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Hinggil yan sa kasalukuyang assistance ng DSWD sa mga apektado nating mga kababayan mula to sa pagputok ng Bulkang Mayon noong Sabado. ASEC, sa kasalukuyan po, ano po ang mga naipamahagi na nating tulong sa ating mga kababayan sa Albany?
1: Well, Joshua, unang-una, happy birthday sa'yo.
0: Salamat.
1: And nais lamang po nating banggitin sa ating pong mga kababayan na patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan ng unrest nito nga pong si Bulkang Mayon. Sa katunayan nga po, meron pong mahigit 52,000 na mga pamilya o may katumbas yan na 199,000 mahigit na mga katao ang apektado ng pag-aalboruto ni Mayon Volcano. At sa kasalukuyan, meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Meron namang pong 26 families or 85 individuals po iyan na pansamantala rin nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items ang ating pong mga internally displaced persons, lalo na yung mga nasa evacuation centers. Sapagkat ang instruction nga po ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad at sapat yung ating pong mga resources na ipinapahatid sa mga naapektuhan. At gaya nga po ng napag-usapan natin, kaninang umaga, nasa mahigit 71,000 na po ng family food packs ang na-distribute ng DSWD as part of our augmentation support to the local government units. Mahigit 1,400 na ready-to-eat food boxes na rin ang ating pong naipamahagi and mahigit 7,600 na mga non-food items yung na-distribute na to the internally displaced persons. Yan ay simula nung tayo ay nag-umpisang magbigay ng tulong nung unang pumutok itong si Bulkang Mayon. And aside from the food and non-food items that we've distributed, Joshua, ang ating ding pong kagawaran ay namahagi rin ng ibang interventions kagaya ng cash for work, especially for farmers who were displaced o naapektuhan yung kanilang hanap buhay. And gayon din po yung emergency cash transfer para nga suportahan din yung mga ibang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. And as of this morning, ang total cost of humanitarian assistance provided by the DSWD ay umabot na po ng mahigit 117 million pesos. At okay, nagpapatuloy pa po tayo na nag-o-augment nga sa resources ng mga local government units. I'd like to take this opportunity to mention also that handa ang Department of Social Welfare Development na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At yan ay maaari nating gamitin para tulungan ang mga kababayan natin na apektuhan. Hindi lamang po ng pagputok ng Mayon Volcano, but ng iba pang mga kalamidad na maaari nating kaharapin.
0: Well, yes, tama ka dyan, ASEC. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang malaman natin mga kababayan, yung pagiging handa ng kagawaran. Now, kanina po na kapanayan po natin si Alcalde ng Ginubatan at nabanggit po niya na, well, majority or perhaps wala po silang mga inilikas ng mga residente. Mm-hmm. Now, with this being said, are we still gonna reach out to them to give relief goods para po bigyan sila ng ayuda kahit nasa tahanan lang sila at wala sila sa mga evacuation
1: center? Well, yes, that's correct, Joshua. Kapag may mga affected families din, mm-hmm, no, kahit hindi sila lumikas, mm-hmm, nagpapahatid pa rin po tayo ng tulong sa kanila. Hindi lamang po mula sa DSWD, but from other government agencies as well, because we operate as one cluster under the NDMC pillar, no? In fact, nung linggo nga po, nagpulong ang response cluster at tinignan natin yung mga iba pang mga pangangailangan kagaya ng sa tubig, mm-hmm, at yung mga face mask. And other member agencies have committed to provide these things doon naman po sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region.
0: Okay. Now, sa ngayon po, ano-ano po mga lugar ang tinututukan nyo ngayon para bigyan po ng tulong dahil nga po dito sa pinsalang idunulot ng ashfall mula sa Mayon?
1: Well, of course, nandyan yung Kamalig, Daraga, Malilipot, Ligao City, Tabaco City, Yan yung mga areas na nakapagpahatid na nga po tayo ng Cash for Work, especially for farmers na naapektuhan nga po yung kanilang hanap buhay. At dito rin po karamihan yung mga evacuation centers. But of course, tinitingnan din natin yung ibang lugar pa sapagkat alam naman natin na itong ashfall ay nakaapekto hindi lamang po sa mga lugar na ito, umabot rin ito sa ibang bayan. Kaya sabi ko nga, doon sa pagpupulong natin sa response cluster noong pong linggo, tinignan natin yung iba pang mga pangangailangan, which we've identified yung nga pong steady supply of water and of course, yung pong face mask.
0: Okay. Now, ASEC, well, we understand na yung mga nanatili sa kanilang bahay, yung mga kasamang bata, gayon din yung mga nasa evacuation center. Now, with this being said, are we also providing psychosocial support? Since hindi rin sila sanay, although sanay na yung mga matatanda na makaranas ng ashfall, syempre yung mga bata pagka umaalis, lumilikas.
1: Yes, mahalaga yung intervention na yan, no? Yung psychosocial interventions, kabilang na dyan yung incident stress debriefing. Dahil alam naman natin na to the vulnerable sectors, very traumatic yung ganitong experience, ano, na mayat muya ay nag-aalboroto yung bulkan. And then nakaka-apekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar. Because this could also cause anxiety and stress to most of them. And gayon din po, tinitingnan din natin, because we were in Malilipot last week with Secretary Rex Cochalea, na tinitingnan din natin yung sitwasyon ng ating mga internally displaced persons. Nakita nga natin dyan, dahil mainit ang panahon, sabi natin na dapat binabantayan ng ating pong mga camp managers, yung mga elderly, dapat nagkakaroon ng regular health surveillance, health monitoring because they're highly vulnerable to health-related illnesses at maaring magkaroon ng heat exhaustion sa matagal nilang pananatili sa mga evacuation centers, lalo na nga po at elevated ang heat temperatures. So yan yung ilan sa mga pinag-usapan natin with other member agencies para again, mabigyan ng magkaroon tayo ng mga cooling stations, magkaroon tayo ng sapat na mainom na tubig, and nababantayan nga yung ating mga vulnerable sectors.
0: Okay. Lalo na ngayon na mainit nga ang panahon, eh, pagkatapos nga doon na lang i-flashing yung mga abo, eh, natutuyo agad at nagiging alikabok ulit. Now, ito naman po, wag naman po sana mangyari. Ano? Pero ano po kaya ang contingency plan ng DSWD sakasakali man na lumala ang sitwasyon at tumaas sa alert level 4, na wag naman sana, itong kalagayan ng bulkang mayon?
1: Well, the DSWD, as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, and also as lead in the food and non-food item provision, nakaanda po tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units. Sa katunayan, sabi ko nga, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayun din po, meron tayong mahigit 1.6 billion na standby funds na maaari nating gamitin para sa iba't ibang assistance na maaari nating ipahatid ano, sa ating mga kababayan na kailangan pang ilikas aside from those na nasa mga evacuation centers na. And gayon din po, nakahanda rin ang ating mga quick response team members na tumulong, ma-deploy sa mga iba't ibang mga bayan dyan po sa Bicol region para ma-augment yung current workforce, lalo na from the from the provincial and local governments para mag-assist sa mga IDPs natin.
0: Okay. At panghuli po, Asek, kamusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-maximize itong ating resources at maiwasan na walang duplication na kukulangan sa pamamahagi ng tulong?
1: Well, yes. Actually, sabi ko nga dun sa pagpupulong namin nung Sunday, ang aming pong regional director sa Bicol Region ay in close coordination with the OCD of Region 5 and gayon din po sa PDRMO. At sila po ay tinitiyak ano, na maayos yung koordinasyon para yung pong pangangailangan ay nai-re-report ng maayos din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At nang sa gayon, targeted din yung ating pong mga interventions. At gaya nga ng nabanggit mo, Joshua, maiwasan yung duplication na i-improve o na-strengthen yung pag-complement ng iba't ibang mga programa at servisyo ng ating pong pamahalaan.
0: Alright. On that note, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng Bulkang Mayon at iba pang updates hinggil dito kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo.
0: Sir, ano po ang pinakahuling update natin ng FIVOX sa naging aktibidad ng Mayon Volcano nitong Sabado? At ano na po ang kasalukuyang kondisyon ng bulkan sa ngayon?
2: Okay, so noong Sabado, nagkaroon ng sustained collapse generated pyroclastic density events mula 4:28 hanggang 8:40 p.m. So more than 4 hours. Ang PDC ay umabot ng 5 kilometers mula sa summit but still within the 6-kilometer permanent danger zone. May ash plume din na umabot ng 3,000 meters above mean sea level. And yung ash ay naiulat hanggang 15 to 18 kilometers mula sa summit, kabilang na ang ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano. Meron pa rin lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse-generated PDC. So in fact, for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 400 rock falls at 4 na pyroclastic density current. So, at present, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
1: Director Bacolcol, pakipaliwanag naman po sa ating pong mga kababayan, ano ang ibig sabihin ng naitalang pyroclastic density currents at gaano ito kapanganib para sa mga komunidad na nasa paligid po ng Bulkang Mayon?
2: Okay, so yung pyroclastic density current o PDC o yung tawag na uson sa ating mga kababayan sa Bicol, ito ay mabilis na daloy ng mainit na gas, abo at volcanic fragments pababa sa vulkan. So PDCs can be generated in several ways. Una, maaari itong magmula sa collapse ng lava dome o di kaya pag-collapse ng lava flow, pwede rin itong ma-generate mula sa explosive eruptions at mula sa pag-collapse ng eruption column. So nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala ring collapse ng eruption column kasi wala namang explosive eruption. So ang nangyari Sabado, yung PDCs natin were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan. So isa ito sa pinakamapanganib na volcanic hazards dahil napakainit, napakabilis at mapaminsala and it can incinerate everything on its path. Kaya noong 1993, nagkaroon po ng casualty, 1993 eruption, 77 people died as a result of these PDCs.
0: Okay. Director, sa atin pong sa may lugar po, sa may Ginubatan, we understand na normal na nga po ito o nakasanayan na nila itong ashfall. Pero pakipaliwanag po, ano po kaya yung mga factor kung bakit naging matindi yung ashfall this time? Ito po nangyari last Saturday. Kung bakit ganito na lang po kakapal yung abo na kanila naranasan. Meron po bang contribution dito yung hangin?
2: Yes, may contribution yung hangin. At the same time, malaking factor yung volume na nag-collapse. So, kaakibat ng pag-collapse ng ating lava flows would be yung pag-generate ng mga abo. And again, malaki yung volume. In fact, umabot sa 5 kilometers from from the summit. And yun yung isa sa mga factors kung bakit makapal yung abo. At the same time, of course, yung direction ng hangin.
1: Yeah. Director, a follow-up lang po on that. May connection po ba sa temperatura o init ng panahon itong pyroclastic density currents?
2: Wala pong connection ito sa weather systems natin. Naging unstable lang talaga yung mga bato natin, yung lava flows natin kasi ongoing pa rin naman yung paglabas ng lava flow sa summit ng vulkan. So nasa summit ng vulkan, meron pa rin tayong effusive eruption and ongoing pa rin yung paglabas ng lava flow. And naiipon sila sa taas, sa dalisdis ng vulkan. And through time, nagiging unstable kaya bumagsak. So yung pagbagsak nito has nothing to do with the weather system.
0: Pero Director, sa ngayon po nananatili ang Mayon Volcano sa Alert Level 3, ano-ano po yung mga indikasyon na inyong binabantayan para huwag naman po sana itaas ang alert level nito?
2: Okay, so binabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission, pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalisdis ng vulkan, at mas malawak o mas malalayo pang PDC. So kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters na nabanggit ko, maaari itong nagpapahihwating ng mas mapanganib na activity. And if this happens, then we may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4.
1: Director, may impormasyon na po ba kung hanggang anong bayan ang inabot po nung abo na inilabas nga po nitong Mayon Volcano?
2: Okay, so base sa reports, nakaranas ng ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Meron din sa Daraga. May heavy to moderate ashfall sa ilang bahagi ng Kamalig. Observed ashfall sa Ginubatan at trace ashfall naman sa Ligao City.
0: Okay. Director, sa ngayon po ang ginagawa ng mga LGU para maiwasan nga itong paglala, lalo ng sitwasyon dahil nga dahil dito sa ashfall. Ano pong rekomendasyon ng FEVOX para hindi pa kumalat itong abo dahil ang nangyayari pagkatapos na i-flashing dahil sa init ng panahon natutuyo, nagiging alikabok ulit? Ano kaya magandang gawin dito?
2: Siguro dalhin nila sa isang lugar na pwede nilang itambak. At tambakan din ng mga bato para hindi maka... kapag uminit at mahangin, hindi na liliparin.
1: Well, Director, may nakikita po ba kayong indikasyon na maaring tumagal pa itong aktibidad ng Mayon sa mga susunod na linggo o buwan? And ano po ang nakikita or anong projection dito ng FEVOX?
2: Okay, so yung nakikita natin na event sa activity sa Mayon Volcano, it's basically the same as what we saw during the 2023 eruption ng Mayon Volcano. Effusive eruption din, similar to what we are observing now. And this one lasted for several months. It took 6 months bago natin na ibaba. That was June 8. We raised it to alert level 3, and then December 8 of 2023, we lowered it to alert level 2. So 6 months yan. So sa nakikita natin, ganito rin tatagal yung current activity ng Mayon Volcano. So right now, nasa pang 118 days na tayo, a little more than 3 months. And we expect this to last for several more weeks. Unless na magkaroon ng explosive eruption and mapabilis yung activity ng vulkan.
0: Okay, Director, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga apektadong lugar ng Mayon, eruption o itong ashfall para po manatili ligtas sa panahong ito.
2: Okay, so manatili tayong kalmado pero alerto. Again, nasa alert level 3 pa ng Mayon at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone, mag-ingat sa ashfall, at sumunod sa official advisories. Para naman sa ating mga kasama sa LGUs, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailangan natin i-evacuate yung mga tao living beyond the 6 km per minute danger zone kapag itataas natin yung alert level.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, FEVOX Director Dr. Teresito Bacolcon.
2: Maraming salamat din po.
1: Update naman sa sitwasyon sa Bicol Region, ating pag-uusapan kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali, Asik Irene. Magandang tanghali, Sir Joshua.
1: Sir Julie, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa Bicol Region, particular sa mga apektadong lugar matapos ang ashfall mula sa Mayon Volcano noong Sabado?
3: Asik Irene, matapos nga yung nangyaring insidente sa Mayon Volcano noong Sabado, nakapagsagawa na po ng mga clearing operations ang ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya po ng response agencies, ano, magmula doon sa local government units at hanggang doon sa regional. At kasama na rin tayo syempre, no, sa national government ay nakapagpadala na tayo ng ating mga quick response teams para nga po dito sa pag-responde. Nabanggit ko po, no, yung mga debris clearing kung saan magkakasama, no, the debris clearing cluster led by DPWH ay nagsagawa na po ang nagfo-flashing yung DFP. Yung ating pong mga kasamahan naman from the DPWH ay nagde-declogging ng mga ating mga drainage system at saka yung mga PNP naman po, no, ang kasamahan ng additional manpower. Asik Irene, doon naman siyempre sa ating mga evacuation centers, no, katulad ng nabanggit mo kanina, ay tuloy-tuloy po, no, yung pagtugon ng ating mga response agencies both from the local and from the regional and national government agencies para po doon sa mga pangangailangan sa mga evacuation centers.
0: Okay. Sir Junie, paano nyo po ilalarawan itong kapal ng ashfall sa mga lugar tulad ng Sakamalig at Ginubatan? At may comparison po ba tayo kumbaga dun sa mga naunang ashfall na nangyari sa mga nasabing lugar?
3: Sir Joshua, if you can repeat po your question, hindi ko lang nakuha okay. Yun at nagproblema ng konti sa audio namin. You were saying?
0: Yes, Sir Junie. Pakilarawan po yung kapal ng ashfall sa mga lugar po tulad po dito sa Kamalig at Ginubatan. May comparison po ba tayo kumpara dun sa nangyaring ashfall before? Mas makapal po ba ngayon? Mas matindi po ba yung epekto? Sir Junie?
3: Base po sa mga natanggap natin ulat, Sir Joshua, doon sa mga local government units natin, ano, at saka sa pag-iikot na rin ng mga quick response teams, and umabot po, yung iba po magkakaiba pa, no, pero merong mga umabot po ng mga 2 inches, meron din namang mas manipes, ano, pero ang ginawa po kasi, ano, agaran na nagsagawa ng mga clearing operations, lalo na doon sa mga kalsada. Now, comparing it with other mga nangyari po, ano, ito kasi nangyari noong Sabado, kung makikita natin yung mga images, parang ito yung mas makapal na nausok, ano? Ang sinasabi naman, of course, ng FEBOX ay dahil nga ito sa fresh nga daw po yung lumabas na mga uson, ano, yung PDC. Kaya parang bigla siyang umusok ang dating, ano? Kaya nagdala ito ng mga abo, no, sa mga iba't ibang mga munisipyo dito at saka syudad dito sa probinsya ng Albay. Specifically po, itong mga nasa 3rd district of the province of Albay. Syempre nagkaroon nga po, no, mahirap yung nagkaroon ng dahil sa maraming abo, eh nahirapan po, no, lalo sa mga kalsada, yung ating mga motorista, no. Pero yun nga po, agaran pong nagsagawa ng clearing operations, no, lalo na dun sa mga kalsada yung ating mga quick response teams.
1: Yes, Sir Junie, ano naman po yung nakikita niyong mga pangunahing pangangailangan ng mga residente ngayon na lubhang apektado yung mga areas dyan nito nga pong paglabas ng abo mula sa bulkang Mayon?
3: Asik Irene, base doon sa mga napag-usapan nung nagkaroon na nga po ng mga emergency meetings, no, yung iba't ibang level ng ating DRRM councils, ang nakita po doon na pangangailangan, ano, ay yung mga masks, specifically po, no, kung merong mga N95 masks. In fact, ito po yung i-distribute, no, hindi lang ng OCD, pati na rin ng DOH, at saka ng DSWD, at saka iba't ibang ahensya po natin. Ano. So bukod doon sa N95 masks, eh nag-recommenda na rin po, no, na as much as possible, kung walang N95, gumamit pa rin ng mga face towels na pwedeng basain para pwede na rin takpan yon ng surgical masks. And then of course, kasama pa rin sa mga pangangailangan na nabanggit ng ating mga local government units, ay yung pong pangangailangan sa tubig, no, both for the supply ng tubig na inumin at saka yung panlinis din nga po, no, at saka yung mga potable waters, no, kasi lalo pa po, no, na ngayon, syempre, tag-init pa rin tayo. So iniisip natin, both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig. Pero ito naman po mga supply ng tubig, ginagawa na rin po ng paraan. No? May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala. Ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils, ganun din yung mga karating ng mga probinsya, nagpadala na rin po, no? Magpapadala na rin ng mga water filtration facilities, no? Papunta nga po dito. And then of course, yung atin naman po mga hygiene kits, mga sanitary kits, no? Although sa ngayon po, no, hindi pa natin nakikitang kukulangin ito. We have more than enough. Kagaya nga po na nabanggit nyo kanina, Asik Irene, no? We have more than enough preposition food and non-food items. So yung dalawa lang po ang nakikita natin doon, no? Yung sa tubig at saka yung mga mask na yun na po ang ipinadadala natin ng mga tulong doon sa ating mga kababayan.
0: Okay. Sir Julie, kung sakasakali man po na medyo tumagal pa itong sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado nga po nito matinding ashfall, ano po ang plano ng OCD as long-term support po sa mga apektadong komunidad?
3: Ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung coordination natin, no? Both sa mga response agencies at ganun din dun sa ating mga local government units. Kagaya nga po ng nabanggit kanina na Director Bacolcol, na kung maari man pong tumagal ito, no, tayo naman ang ina-anticipate natin, no, kung tumagal man ito or kung sakaling tumaas man po yung alert level, ay yun ang ating mga pinaghahandaan. So of course, nakaready po, no, yung preposition ng ating mga resources. Ganun din po yung ating mga contingency plans, no, nakalatag dun sa ating mga local government units na kung sakaling nga pong mag-evacuate pa, no, ng extended na mga permanent danger zones. Pero so far, nababanggit naman po ng DOST FIVOX na hindi pa po nakikitang itataas yung alert level. No? But as far as our preparations are concerned, mas itinataas po natin ito para nga po anticipated natin na kung sakaling mag-escalate, ay nakahanda po yung ating mga response agencies.
1: Well, Sir Junie, napakahalaga po ng mga nabanggit niyong impormasyon. At this point, ano na lamang po ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa areas na malapit nga po dito kay Bulkang Mayon?
3: Maraming salamat, Asik Irene, sa atin pong mga kababayan, lalo na po itong mga kababayan natin na mga Bicolano po, ano. Aday po nindo pag sa walang bahala, no, lalo na po ang indong pong kalusugan, ano. Importante po na yung kalusugan natin ay ating pangalagaan. Makinig po sa abiso, lalo na nung ating health cluster, no, led by the DOH, yung ating mga provincial city health and city health offices, no. Dahil po ito pong mga abo ay delikado po ito, no, kapag ka nalanghap, lalo na nung ating mga kababayan na may mga medical conditions, no, kapareho po ng asthma o mga respiratory problems. Kaya dapat po talaga as much as possible po magsuot ng masks kung pwede namang nasa indoors lang po, ano, para hindi ma-expose dito sa mga abo. At lagi pong makinig po sa mga abiso po ng otoridad, mga impormasyon na ibinibigay ng ating otoridad, lalo na po yung mga otoridad, lokal na otoridad na malapit po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
5: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
4: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
7: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa Schoolmates,
7: the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
8: GadWatch. Safe Spaces Act.
9: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
10: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
9: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
10: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
9: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
10: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
8: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Updates sa peace and development agenda at ang mga reintegration efforts para sa mga dating rebelde, ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD. USEC, Alan, magandang tangali po.
1: Hello, magandang tangali po sa ating lahat.
0: USEC, hingi po kami ng update sa pagpapatupad ng buong bansa mapayapa framework bilang pangunahing peace and development agenda ng DSWD.
1: Opo, sisimulan ko po sa ating mga kapatid na nasa Moro National Liberation Front. Nakahanda po kaming magbubukas ng panibagong yugto sa pamamagitan ng case management. Isasailalim natin ang mga Moro National Liberation Front members sa case management upang patuloy natin silang mamonitor, patuloy natin silang masusubaybayan at patuloy natin silang pangangalagaan. Yan po ang sahanay po yan ng Moro National Liberation Front. At sahanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami. Dito naman po sahanay ng pagsinaya natin ng isang turnover ceremony ng mga karagdagang 75 bahay o units ng Modified Shelter Assistance Units ay pupuntahan po namin ito ni Secretary Rex Gatchalian kasama ko si ASEC Irene. Pupuntahan po namin yan sa Wednesday.
2: Well, USEC Alan, paano naman po nakakatulong itong buong bansa mapayapa framework sa mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang peace programs ng ating buong pamahalaan, lalong-lalo na sa mga conflict-affected areas?
1: Opo, palagi una-una po ay inuuna natin inahanda ang ating mga staff ng DSWD. Palagi po natin silang piniprepare, inahanda sa mga anumang ibibigay sa atin ng ating national government. Kami po ay nakahanda palagi para sa lahat ng panahon upang ipatupad ang mga peace programs ng gobyerno sa ating mga kapatid na MNLF, kapatid na MILF, at ang mga maging yung mga PNPA na nagbalik loob at sumuko at bibigyan ho natin sila ng panibagong buhay.
0: Okay. USEC, sa usapin naman po ng reintegration, ano po ang kasalukuyang estado ng Social Case Management Service na layon nga pong tulungan ang libo-libo dating mga rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay?
1: Opo, kasalukuyan po namin pinapabuti, pinapaganda at pinapaigting natin yung case management tool na ginagamit natin sa ating mga kapatid na MILF, MNLF at mga CPP-NPA. Pinapaganda po natin para tuloy-tuloy po ang ating programa sa kanila na kahit anuman po ang panahon ay mananatili sila sa hari ng gobyerno at magpapatuloy sila sa kanilang tuluyang pagbago.
2: Well, yes, USEC Alan, maganda po nabanggit nyo yung doon sa case management. So, aside from that, of course, paano natin natitiyak na tuloy-tuloy yung suporta sa mga former rebels mula nga po sa kanilang pagsuko hanggang sa ganap na silang makabalik o ma-reintegrate sa kanila pong mga pamilya at komunidad?
1: Opo, tuloy-tuloy po natin ang ating monitoring sa kanila, patuloy po ang ating pakipag-ugnayan sa kanila from time to time. At twice a year, bumibisita po kami sa kanilang mga kampo at kinakamusta po namin sila kung kamusta na ang kanilang kasalukuyang kalagayan. That's the most visit that we can do is twice a year. At ang iba naman dyan ay tatlong beses isang taon. Depende po yan sa kaso na hinahawakan namin. Pero sa kabuuan ay patuloy po ang ating relationship sa kanila. Patuloy po ang ating pag-ugnayan sa ating mga former rebels upang tuluyan sila magbago.
0: Okay. USEC, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ano-ano po yung mga pangunahing tulong na ibinibigay ng DSWD sa mga dating rebelde? At paano po natin natitiyak na magkakaroon sila ng maayos na hanap buhay tungo sa kanilang pagbabago?
1: Oh, syempre, una-una pong binibigay natin sa kanila lahat ng mga tulong na available sa DSWD. Yan po ang aming pangunahing ginagawa sa kanila. Kung ano man po ang mga pangunahing tulong na kailangan nila na pwedeng may ibigay ng DSWD, inibigay po namin. Ngayon, doon naman po sa mga ibang ahensya na labas ng DWD, ay nire-refer po natin sila at tinutulungan po natin sila kagaya po ng TESDA, Department of Labor and Employment, at DTI. Kami po ay nagre-refer sa kanila at marami na po sa kanila ang sumasailalim sa ngayon sa iba't ibang mga programa ng mga ahensya ito at marami na po sa kanila nakikinabang.
2: Yes. Yusek Alan, meron po bang mga challenges na kinakaharap sa reintegration ng mga dating rebelde? Lalo na po sa aspeto ng stigma, ng trabaho, at yung pong pagtanggap ng komunidad?
1: Opo, marami pong challenges actually. Unang-una, yan po ang kanilang yung kanilang status sa kanilang buhay, yung kanilang lawak ng kanilang pinag-aralan. Kasi po, karamihan po ng ating mga trabaho at mga kakayanan sa pagtrabaho, kailangan nila ng mga high school graduate, college graduate, at yan naman po ay pinupunuan po natin sa pamamagitan natin sa pagtulong, sa pag-deliver sa kanila sa mga sa TESDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang makakuha sila ng angkop na trabaho na sapat sa kanilang kakayanan.
0: Okay. Yusek, kumustahin din po namin yung inyong pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pong ahensya tulad ng sa AFP, sa PNP, at sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak itong holistic o whole of nation approach pagdating po dito sa reintegration process.
1: Sa bahagi na yan, napakainam po ng ating relationship sa mga government agencies, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, para sa pangunguna po ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police. Tayo po ay nakipag-ugnayan sa kanila, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga rebel returnees. Kung ano man po mga pangangailangan nila na kaya nilang maibigay, ay binibigay nila agad at maganda po ang ating relationship sa kanila. Ganon din po ang ating relationship sa ibang mga ahensya ng gobyerno ay patuloy po ang ating pag-ugnayan at kung kayang ibigay ng mga government agencies ay binibigay nila agad. Ngayon kung hindi naman ay ginagawa natin ito ng paraan para po mabigay ito ng mabigay natin sa kanila ng sufisyente.
2: Yes. Yusek Alan, going back to the assistance being extended by DSWD and other government agencies, meron po ba tayong long-term monitoring or follow-up system upang masigurong sustainable yung pagbabagong buhay ng mga dating rebelde?
1: Opo, ASEC, at yan po ang ating isa sa mga tinututukan ngayon dahil kinakailangan sa isang taon ay masakop muli o masakop palagi ang budget ng case managers natin sa DSWD. Kailangan sumailalim sa mga case management ang ating mga rebel returnees. Kailangan masustain natin yung case management system natin na ginagawa natin sa kanila. O kaya't patuloy nating tinutuloy-tuloy yung case management natin, lalo-lalo na yung pagbibigay natin ng mga budget at iba pang mga kailangan nating mga case managers.
0: Okay. Yusek, sa ngayon po, ano-ano po yung mga bagong hakbang o inisyatibo ng DSWD para po higit pang mapalakas ang peace building at reintegration programs dito sa ating bansa?
1: Sa darating na linggo o sa May 19 o 18 ay pupunta po si Secretary Rex upang mamahagi, kasama din yata si Ate Karen doon, mamahagi kami ng mga tulong sa ating mga kapatid na dating member ng Abu Sayyaf Group. Sila po ay nasa 105 na mga dating ASG members at tutulungan po natin sila. At in fact, sana po ay makarating din ng Pangulo para maibigay natin iba pang mga tulong. Yan po ang isa sa mga monitoring at tuloy-tuloy na pag-asikaso natin sa ating mga dating member ng former rebels.
2: Yes, and Yusek Alan, maraming salamat po sa mga impormasyon na ipinamahagi nyo ngayong tanghali. Mensahe na lamang po para sa ating pong mga kababayan para mas lalo pa pong maunawaan ang buong bansa mapayapa framework.
1: Well, una-una, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kawunin ng ating government agencies na talagang tumutulong at nakikisa sa SWDO upang ibigay natin ang lahat ng mga tulong na ibigay natin ng gobyerno. Ako po ay nagpapasalamat sa mga government agencies na ito. At ako po ay nananawagan po sa ating mga kababayan na sana po ay tuloy po ang inyong suporta sa amin sa anumang pamamaraan ito at pagpatuloy po namin ang tulong natin sa ating mga dating member ng Rebel.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alan Tanhusay, mula sa Peace and Development Group ng DSWD.
0: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat barangay makikinabang sa General Trias sa Cavite kaninang umaga. Ipinamahagi ng Pangulo ang 10 kilong bigas sa 2,000 benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. At ang itinurn over na 6.6 million pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat barangay sa General Trias City ay nakatanggap ng 200,000 financial assistance. Nakausap din ng Pangulo ang 165 bagong Pilipinas barangay scholars na sumailalim sa orientation.
1: Aabot naman po sa 8,000 law enforcement personnel ang ideploy para sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin ngayong Linggo sa Cebu. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
2: Bago pa man nagtungo sa kanya-kanyang mga deployment, pinagsama at binasbasa ng nasa mahigit 8,000 mga law enforcement personnel sa Mactan Shrine para sa opisyal na send-off ceremony na pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. kasama mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies at mga LGU. Iisa lang ang mandato ng lahat, tiyakin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa lungsod ng Lapu-Lapu.
3: We don't have any threats so far na nakita since the start of the preparation. The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it.
2: Ayon naman sa Cebu Provincial Government, handa na rin ang lahat ng mga ahensya at mga tanggapan sa lalawigan na may gagampanang tungkulin para sa ASEAN Leaders Summit 2026. At dahil sa magiging mahigpit ang seguridad, lalo na sa Lapu-Lapu City, humihingi naman ang kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa mga kababayan. Dahil sa makikinabang din ang lahat sa aktibidad na dadaluhan ng mga leader mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN.
4: Meron sigurong mga inconvenience na may experience in sometimes in those days, a few days lang yun naman ng ASEAN. For example, in traffic, when the leaders would be transferring from where they're billeted to the Mactan New Town area, or from, let's say, the airport to the hotels. But limited lang naman yung time that the roads will be closed when they will be passing and then after it will be open. So may mga inconvenience in those times. But as GovBomb said, long-term na effect kasi ng ASEAN is really, it will be really felt by everybody, especially our sectors. Tourism, our economy.
2: Nananawagan naman si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga kababayan na panatilihin ang kalinisan at bigyan ng mainit na pagtanggap ang mga delegadong makakasalubong.
5: Let's keep Cebu clean in the duration and of course after ASEAN as well, no? Because it's good for the environment. And this is a momentous event. Cebu being featured of all the 82 provinces, no? Kitay na pilian. So that alone would inspire us na we will do our best and let's be hospitable to our guests, kung naay mga delegates, no? At least give them a smile, give them the warmest Cebuano welcome.
2: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, patuloy na isinusulong ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapalakas ng creative industry o kultura ng bansa. Sa isang post sa social media, ibinahagi ng Unang Gina ang larawan kung saan kasama niya sa pulong sina Ayala Corporation Chairperson Jaime Augusto Zobel de Ayala at Managing Directors Mariana Beatriz Zobel de Ayala at Paolo Maximo Borromeo. Naging sentro ng kanilang pulong ang pagtukoy sa mga bagong pamamaraan para mas lumakas pa ang creative industry ng bansa sa pamamagitan ng public-private partnership. Ayon sa Unang Ginang, naging produktibo ang nasabing pagpupulong.
1: At bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday ang ating kasama na si Joshua. Happy birthday, Joshua!
6: Maraming salamat po.
0: Thank you po. Lilipas din to. Ayun. Ako naman, nagpakik na naman, pambira. Oh. Ayan.
7: Happy birthday!
0: Ayan. Thank you so much po.
1: Happy birthday, Joshua.
0: Thank you po. Thank you po sa BPN family at sa PTV po. Thank you, Asik. Thank you po. Salamat. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng ating pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dublao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Pumasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.

0: iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Isang magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
2: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Lunes na ulit tayo, pero pumasok na tayo sa ikalimang buwan ng taong ito, May 4, 2026. Chad Oliva po, kasama ni Doc Claro, andito ulit para pag-usapan ang ating kalusugan. Doc, pag-usapan pa natin ang iba pang panganib ng tag-init sa ating kalusugan, at ito ay ang food poisoning. Sa tindi nga ng init ngayong mga nakaraang araw, mas mabilis mapanis ang mga pagkain. Kaya bukod sa pag-iwas sa dehydration at heat-related illnesses, mahalaga rin nating pag-usapan nga itong bagay na ito na isang kondisyon na pwedeng makaapekto sa kahit sino, bata man o matanda. Kaya sa episode na ito, masuunawain natin ano nga ba ang food poisoning, paano natin malalaman kung ang pananakit ng tiyan, pagusuka o pagdudumi ay dulot ng nakontaminang pagkain, ano-ano mga pagkain ang mas madaling mapanis ngayong mainit ang panahon, at higit sa lahat, paano natin ito maiiwasan. Kaya dyan lang kayo at samahan kami sa hapon na ito.
1: Tama ka dyan, Ched. At hanggang sa ngayon, medyo mainit pa ang panahon, mabilis masira yung mga pagkain. Kung kaya itong ating pag-uusapan na ngayon ay napapanahon. At manatili lang po kayong nakatutok sa ating himpilan.
2: Sige, Doc. Umpisa na natin. Ano nga ba ang food poisoning? At may pagkakaiba ito? May pagkakaiba ba ito sa tinatawag na foodborne illnesses?
1: Yes, pag sinabi nating food poisoning, ay isa itong uri ng foodborne illness. Ibig sabihin ito, may mga karamdaman tayo o mga sakit na nakukuha sa kontaminadong pagkain o inumin. Pag sinabi nating foodborne illness, mas malawak ito. Pwedeng bacteria, virus, parasites, and even yung mga other toxins na nakikita natin sa kapaligiran. Pero pag food poisoning, kadalasang tumutukoy sa pagkalason dahil sa toxins na gawa ng bakterya. So, magkaiba po ito.
2: Mm-hmm. Doc, bakit nga ba mabilis mapanis ang pagkain kapag tumataas ang temperatura?
1: Yes, dahil sa tindi ng init, mas mabilis dumami yung bakterya actually. Ang mataas na temperatura ay perfect environment para sa kanilang pagdami. So, lalong-lalo na nagkakaroon ng rancidity, yung pag if you're going to expose certain foods, let's take for example pansit. Itong pansit na ito notorious sa mga examinations ito when it comes to madaling mapanis,
2: uh-huh.
1: And syempre by the first 2 hours, ito lang ang pinaka safe na niya ito, within the next several hours actually medyo nagbabago na yung timpla nito, yung lasa nito, nagbabago na, medyo slimy na hanggang sa makapag-produce na ng maraming bakterya. And syempre, itong mga bakterya na ito, kapag dumami sila, nagkumpul-kumpulan, sila yung pinanggagalingan ng hindi magandang amoy. That's number one. Number two, hindi magandang texture ng pagkain, medyo slimy. At pangatlo, napapanis na at that point in time.
2: Mm-hmm. So, Doc, gaano kabilis mapanis yung pagkain kapag naiwan sa room temperature, kapag mainit ang panahon?
1: Yung meron tayong tinatawag na danger zone. So, yung from 5 degrees Celsius hanggang negative 60 degrees Celsius, danger zone ito. Karaniwan, 2 oras lang, delikado na. So, wag nating pababayaan na ma-expose yung isang pagkain ng sobra pa dun sa 2 oras. Kaya lalong-lalo kapag sobrang init, 1 oras na lang ito. Kasi unsafe na ang isang pagkain. Kapag mainit yung panahon, usually on the first hour, meron nang nangyayaring rancidity effect.
2: Mm-hmm. Parang nag-ano na siya, parang umaasim na, Doc, na hindi mo na maintindihan yung ano niya.
1: Yes.
0: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. 104.3 FM2. The Capital.

0: Ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Ngayon ay unang Lunes ng May, Mayo 4. Welcome, welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama ninyo ngayong hapon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas.
3: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Magandang hapon sa mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Maririnig din po ninyo kami ang ating programa sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM at simulcast din po tayo The Capital FM 104.3.
2: Yes, and of course, maaari nyo ring masubaybayan ang ating programa sa official Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. Ulitin natin, facebook.com/officialbureauofimmigration and sa opisyal na Facebook page ng Radyo Magazine at The Capital FM. O mag-thank you muna tayo, Spokes Melvin,
3: yes,
2: sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine na kasama natin sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa immigration sa Pilipinas.
3: Yes, Spokes Dana, ito pasalamatan natin yung text natin si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at sa Marulas Transmitter.
2: Ang mga FM Tech naman natin. Maraming salamat po Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino and Avi May Santos. Thank you, thank you.
3: Maraming salamat po.
2: Oh, nako, this week has been very eventful.
3: Yes,
2: Spokes Melvin. For the Bureau of Immigration. Maganda yung naging topic natin last week, ano?
3: Maganda at least na inform na educate natin yung ating mga kabayan tungkol sa programa ng ating gobyerno about human trafficking.
2: Mm-hmm. Isa lang yan sa aspeto ng mga trabaho ng Bureau of Immigration. Marami-rami tayong iba't ibang trabaho.
3: Oh.
2: We wear many hats, kumbaga, no?
3: Yes.
2: And trafficking is one of the bigger hats that we wear.
3: Yes.
2: Kapartner natin ng Interagency Council Against Trafficking na binigyan tayo ng first glance, no? Dun sa segment ng IACA.
3: Yes. Alam mo, Spokes Dana, alam natin yung IACA talaga comprise of various government agencies na nagtratrabaho. Ang immigration ay yung ating mga paliparan sa ports of entry and exit, but tayo, mayroon tayong ginawang Shield Kids, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Napaka-importante din ang trabaho ng immigration when it comes to protecting yung ating mga kababayan, lalo't lalo na yung mga kabataan at mga kababaihan.
2: Mm-hmm. Part yan ng role natin under the Interagency Council Against Trafficking. Alam mo, maganda rin na nabanggit mo yan, no, Spokes Melvin?
3: Yes.
2: Kasi recently, merong lumabas na article at saka news report sa Fox News, no?
3: Oo, grabe, pang international. Oh, grabe.
2: Ang taray, international level na tayo. Nabanggit doon sa balitang iyon ang Shield Kids campaign ng Bureau of Immigration na kung saan kinikwento nila yung pagkakahuli ng Amerikano na hinuli po ng ating Fugitive Search Unit na involved sa isang kaso against a minor victim sa Estados Unidos.
3: At ang tagal na no? It took years, no? Mga 90s ba o 80s
2: parang
3: ba?
2: Parang 30 years yung
3: 30
2: in the
3: years,
2: making.
3: Oh, grabe. At least nakita natin yung pakikipag-ugnayan using din yung mga bagong teknolohiya. Kasi nalaman sa DNA, di ba? Oo, grabe.
2: Kinikwento nga ni Chief Rendell yan ng FSU. I-shout out natin si Chief Rendell scandal ng FSU na laging maraming balita,
3: yes,
2: sa atin, no? Na ano, forensics evidence ang nakuha doon sa subject na Amerikano na recently na nila nakuha through the help of Philippine Immigration, at yan ay trinabaho ng US authorities para makumpirma na siya nga.
3: Siya mismo
2: ang kanilang pinaghahanap doon sa kanilang bansa.
3: Yes, congratulations po sa ating FSU.
2: Mm-hmm. Yung last week natin na segment sa IAKAT, no, marami pa tayong inaasahan ng mga ibang government agencies,
3: yes,
2: na makakapartner natin.
3: Yes, oo.
2: Makakakwentuhan natin kung ano ba yung mga role ng isa't isa dito sa laban natin against trafficking, laban natin against illegal aliens, yung ating pagpoprotect ng ating border security. Marami pa tayong mga iba't ibang government agencies na maiimbitahan,
3: yes,
2: na magiging part ng ating programa para makatulong magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
3: Tamang-tama yan, Spokesdana, kasi alam naman po natin yung whole government approach po, napaka-importante po niyan.
2: Mm-hmm. Tsaka lahat talaga ay doing their part in,
3: yes,
2: protecting our country from external threats at saka mga threats na maaring nandito na sa loob ng bansa.
3: Yes, at marami pa tayong pag-uusapan mamaya, pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ang ilang updates mula kay Immigration Officer Aldren Rosita sa Immigration News Roundup.
4: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldren Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Tatlong Chinese national na sangkot umano sa online scamming at money laundering arestado sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Immigration, isinagawa ang operasyon noong gabi ng Abril 27 sa isang residential property sa Angeles. Inalala ang mga naresto na sina Zhang Zhen, edad na 42, Reng Yi, 28, at Zhang Zhengjun, 31. Nahuli ang mga suspect habang aktual umanong gumagamit ng computer equipment na pinaniniwala ang ginagamit sa panloloko ng mga banyagang biktima. Nagmula ang operasyon sa intelligence report mula sa National Bureau of Investigation na nagsasabing ang mga suspek ay bahagi ng tinatawag na breakaway scam hubs. Mga grupong binuo umano ng dating POGO workers na muling nagsasagawa ng illegal na gawain sa mga residential area upang makaiwas sa otoridad. Sa verifikasyon, napag-alaman may iba't ibang immigration status ang mga suspek, ngunit bigong magpakita ng kanilang mga pasaporte o valid na dokumento sa oras ng pagkakaaresto. Mananatili ang mga ito sa BI Warden Facility habang isinasailalim sa deportation proceedings. Dalawang Japanese fugitives na wanted sa kasong fraud sa Japan na naaresto sa Pasay City. Kinilala ang mga ito na si Oi Takumi, 30 taong gulang, at si Okada Sho, 27. Naaresto sila noong 28 ng Abril sa kabaan ng Rojas Boulevard sa pamamagitan ng operasyon ng VI Fugitive Search Unit, katuwang ang National Police Agency ng Japan. May umiiral na warrant of arrest laban sa dalawa mula sa Kokura Summary Court, kaugnay na panluloko kung saan nagpapanggap-urma sila ng mga law enforcement officers upang makapang-biktima. Batay sa record ng BI, dumating sila ng bansa noong Enero 2026 bilang temporary visitors, ngunit nabigong i-update ang kanilang pananatili dahilan upang may turing na overstaying aliens. Sila ay kasalukuyang nasa kusidiya ng BI habang hinaharap ang deportation cases. Isang American fugitive na wanted sa Estados Unidos, arestado sa Dalaw City, Cebu. Ang suspect ay kinilalang si Kenneth Allen White, edad na 64, na nahuli noong 29 ng Abril sa isang residential area. Isigrawa ang operasyon ng BI Fugitive Search Unit sa pagkakaugnayan sa US authorities at lokal na pulisya. Hinahanap si White sa Texas dahil sa mga kasong kabilang ang pagbabanta ng maglabas ng sensitibong material at attempted aggravated assault gamit ang deadly weapon. Meron din siyang naitalang naunang conviction sa Arizona. Napag-alaman na pumasok siya sa Pilipinas noong Marso 2025, ngunit hindi na nakapag-extend ng kanyang pananatili matapos ang Hunyo ng parehas na taon. Siya ay nasa kustudiya na ng kinakaukulan at humaharap sa deportation proceedings. Isang Chinese national na nagpapanggap ng Pilipino nasa kote sa Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang suspect na si Wen Yulin, 51 taong gulang na naaresto noong 16 ng Abril 2026 sa bayan ng Ipil. Nadiskubre ng mga otoridad na gumagamit siya ng iba't ibang government-issued IDs na may magkakaibang pangalan ngunit iisang larawan. Kabilang sa kanyang ginagamit na alias ang pangalang Anson Lais Lim. Inamin ng suspect ang paggamit ng mga peking dokumento kabilang ang driver's license at tax identification cards. Napag-alaman din na napaso na ang kanyang pasaporte mula pa noong 2011 at siya ay sangkot sa mga hindi otorisadong aktibidad kahit may hawak na retiring visa. May indikasyon din na isinama niya ang kanyang mga anak sa paggamit ng peking identidad upang makakuha ng Philippine passports. Si Lin ay sumasailalim ngayon sa deportation proceedings. Isang Vietnamese national na wanted ng Interpol para sa drug-related crimes na harang sa Ninoy Aquino International Airport. Kinilala ang pasahero na si Tran Thai Huay Nam, 25 taong gulang na dumating mula Phnom Penh noong madaling araw ng 29 ng Abril. Nahuli siya sa primary inspection officer matapos mag-hit ang kanyang pangalan sa Interpol database. Nakumpirma na siya ay may active red notice mula sa Vietnam kaugnay ng facilitation ng illegal na paggamit ng narcotics. Ayon sa BI, agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa Vietnamese counterparts at sa loob lamang ng isang araw ay pinabalik siya sa Hanoi noong 30 ng Abril 2026. Dahil dito, siya ay isinama sa blacklist ng Bureau of Immigration at tuluyang pinagbawalan na makapasok muli sa bansa. At iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagpapatibay ng kanilang paninindigan laban sa transnational crimes. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anfribiado, ito po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Thank you very much, Immigration Officer Aldrin Rosita, para sa rundown natin ng mga bagong balita sa Bureau of Immigration.
5: Yes, nakita natin ang iba't ibang mga pangyayari na kung saan yung ating mga tauhan ay talaga namang napaka-busy po sa kabila ng may karoon tayo ng iba't ibang mga nag-holiday nung Friday, no?
2: Ay, walang holiday.
5: Sa atin, wala naman yun. Talagang nakita natin yung mga tauhan natin. Talaga, they really are very active in terms of implementing yung ating mga mandato.
2: Alam mo, nung nasa airport nga ako, Spokes Melvin, ayaw ko ng holiday. Kasi pag holiday, ibig sabihin maraming babiyahe.
5: Yes, oo. Oh,
2: pagod,
5: yan
2: na
5: ang
2: pagod ka.
5: Ang ginagawa ko, Spokes Dana, no? Hindi ako tumitingin sa pila. Kasi pag tumingin ako sa pila,
2: na-overwhelm ka.
5: Grabe, walang katapusan.
2: Mm-hmm. Kaya kailangan noon, bago ka umupo, nakainom ka na ng tubig, nakakain ka na, nagawa mo na lahat ng mga kinakailangan mong gawin kasi dire-diretso na yan. Oh, so, pasadahan natin ang mga balita na binigay sa atin ni Immigration Officer Aldrin Rosita. Sa unang balita, meron ng tatlong Chinese nationals, no, ng mga scammers saka money launderers na nahuli. Dati itong mga parang pogo workers.
5: Yes, oo. Kasi nakikita natin parang sa din to Sa Angeles City, Pampanga, na kung saan doon na nakita natin yung, alam mo, malapit yun sa Banban.
2: Oo,
5: di ba? Malapit sa Tarlac yun.
2: Nag-boost lang sila ng konti, no? Para makapunta dito sa banda rito. At lumipat sila dito at nagkaroon ng isang breakaway group kung saan meron silang mga scamming activities. Kasi kung maalala natin, no, dun sa mga kababayan natin, nung mga malalakihang scam hubs pa yan under some of the POGOs that were operating here in the Philippines, talagang libo-libo yung empleyado nila.
5: Yes.
2: Pero ngayon, dahil ipinagbawal na po ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., itong mga online gaming activities ng mga dayuhan dito sa bansa, nagkaroon ng mga breakaway scam hubs. Itong ilang mga tulisan, imbis na umalis sila dun sa takdang panahon na kailangan silang umalis, sila ay nagtago at bumuo ng smaller na mga scam groups, scam hubs. Tapos, ang pinagtataguan nila mga residential.
5: Oo, parang parang guerrilla na yung dating nila.
2: Aha,
5: no?
2: Kasi online naman eh. Alam mo, ma-share ko lang, no, yung sa Japan naman, naalala mo yung dati, yung mga parang ganito rin, mga scammers naman eh. Parang sa Japan yata yun eh. Sa kotse naman sila nag-ooperate.
5: Imagine, no?
2: Nung scam nila. So, kumbaga,
5: napakahirap.
2: Pag trinak mo yung internet nila, umaandar. 'Di ba? Parang kanya-kanya talaga ng mga modus pero hindi yan makakatakas doon sa efforts ng ating mga law enforcement.
5: Yes.
2: Katuwang ang ating mga counterparts na tumutulong sa atin na ma-identify itong mga individual na ito na maaring may mga kaso sa kanila.
5: Yes, yung pangalawang report naman natin, yung dalawang Japanese fugitives to na wanted sa kasong fraud sa Japan ay naarestos dito sa Pasay City. At alam naman po natin yung ating mga tauhan ng Fugitive Search Unit. Very ano yung cooperation sila with our Japanese counterpart, no? Talagang once malaman natin, merong information kaagad-agad po, nagseset po ng operations. Ito po ay pag-implement ng isang warrant of arrest sa dalawa na mula sa Kukura Summary Court kaugnay sa Panloloko, kung saan nagpapanggap umani silang mga law enforcement officers upang makabiktima to. Usually, di ba yung mga ano natin, yung mga na-deport natin ng mga Japanese box dana, yun din yung ginagawa nila, nanloloko sila, mga elderly Japanese yun, ginagawa nila, papanggap na mga pulis sila, at doon, talagang marami silang naloko.
2: Mm-hmm. Tinanong nga tayo ng ating mga kaibigan sa Japanese media kung ito bang dalawang ito eh miyembro nung sikat na scamming ano group,
5: yes,
2: na Luffy at saka yung isa yung ano nga bang pangalan
5: ng isa? No, no. Yes, kasi yung Luffy parang ano din yun eh.
2: Breakaway group, breakaway din yun eh. Yun. Dalawa sila na mga sikat na mga scamming groups na kinumpirma naman po ng Fugitive Search Unit na hindi sila miyembro noon nung dalawang grupo na yun. Mm-hmm. Walay pa itong mga ito, kumbaga smaller group ito, na meron ding same na modus operandi. Kasi nakikita natin yung trends ngayon, no, Spokes Melvin, ng mga cross-border crimes, mga karaniwan, internet-based.
5: Yes, so mga kabataan to.
2: Oo.
5: Kasi magagaling to sa computer, alam natin.
2: Kaka-computer mo yan.
5: Oh, yan. Oh.
2: Naging scammer ka.
5: Oo, at least may napuntahan yung pag-ano mo.
2: Kaka-computer mo. Magagalit yung nanay nila, no?
5: Oo.
2: Ayan, kaya thank you sa ating Fugitive Search Unit sa pagkakahuli nitong dalawa na naman ng mga scammers na ito. O, ikatlong report natin, isang puganteng Amerikano na wanted po sa Estados Unidos ang naaresto naman sa Danao City, Cebu.
5: Cebu na to, yes.
2: Ayan ay si Kenneth Alan White na wanted po sa Texas dahil sa pagbabanta na maglabas ng sensitibong material at aggravated assault gamit ang deadly weapon. At meron na rin siyang naitalang conviction sa Arizona. So, itong nangyari dito sa taong to, no, parang pagkatapos niyang gawin yung krimen niya, fly siya dito sa Pilipinas at dito siya nag-attempt magtago. Pero kahit gaano kalayo, imagine ilang oras yung biyahe nila papunta rito, no? Kahit gaano kalayo ang inyong biyahe, mahuhuli at matutugis kayo kung kayo po ay may ginawang krimen. Kasi nag-uusap-usap po ang mga law enforcement authorities, immigration authorities ng iba't ibang bansa. At kasama po tayo sa conversation na yun.
5: Yes, Spokes Dana, hindi lang ito dito sa Manila, kahit po sa mga probinsya po natin. May mga officers po tayo, immigration officers, mga units natin, intelligence units, sa FSU, nationwide po, may nakatalaga po tayong mga tauhan doon para magbantay.
2: Mm-hmm.
5: Yes, sa ating pang-apat na report naman na isang Chinese national, yun to na naman, Spokes Dana, nagpapanggap na Pilipino na sa kote sa Zamboanga, Cebu guy. Ito'y kinilala si Wen Yulin. Na-discovery ng ating mga tauhan na gumagamit siya ng iba't ibang government-issued IDs na may magkakaibang pangalan, ngunit iisang larawan. Imagine, mga iba't ibang pangalan mo, pero isa lang yung mukha.
2: Pang-pelikula yun eh.
5: Pang-pelikula, diba? Yun.
2: May mga ganun tayong mga pelikulang napapanood. Pero itong taong ito, mukhang meron pang ibang mga pinaggagawa kasi nakita natin dyan sa dun sa mga pictures, mga larawan
5: kanina,
2: na pinakita. May mga parang mga sea creatures na pinapatuyo nila. Parang ang kwento sa atin, may mga seahorse, mga shells, mga ganun na parang kinukuha nila illegally doon. Oo. Tapos patutuyuin nila, ibebenta nila bilang gamot.
5: Baka mga endangered species yun to. Yun na, nakakaano din to kasi ito ay mga kayamanan ng ating bansa at kukunin ng mga dayuhang ito na nagpapanggap as Pilipino.
2: Oo, sumusobra na eh. No?
5: Sumusobra na to.
2: Oo, kasi ano ta, itong arrest na ito was coordinated with BFAR na kung saan yun ang nag-imbestiga doon sa mga nakuha na mga dried sea creatures, dried seahorse, na mukhang illegally din kinuha doon sa ating mga karagatan. Kaya nako, itong mga ganito, eh, hindi ito makakalagpas, hindi ito palalagpasin ng Bureau
5: yes,
2: of Immigration.
5: Oo.
2: Oh, yung last natin na balita. Merong isang Vietnamese national na wanted ng Interpol para sa drug-related crimes ang naharang sa Ninoy Aquino International Airport. Naku, kuinento ito sa atin ng ating kakosa dyan sa Palipara na si Angel, si Immigration Officer Angel Magsumbol, na siya pong nagbigay sa atin ng information about this arrest na itala po ng Interpol, BI na IA Interpol.
5: Oo, kasi nakikita natin na even sa coordination natin with yung advanced passenger information with Interpol, even before sila makarating, talagang nabe-verify na natin. And good to see yung pagdating talaga nila, nakita natin na ito ay mayroon hit sa ating Interpol.
2: Mm-hmm. Ang sabi dito ay wanted siya dahil sa mga drug-related crimes. No? Meron siyang active red notice sa Interpol dahil meron siyang kaso na facilitation ng illegal na paggamit ng narcotics. So,
5: yes.
2: Yun po, agad ipinagbigay ugnayan ng ating BI na IA Interpol Group sa ating mga counterparts sa Vietnam na siya naman pong nag-confirm ng mga kasong iyon at na-facilitate on the same day.
5: Yes,
2: bye-bye agad kay
5: bye-bye
2: Ate Girl.
5: Agad, oo.
2: Bye-bye agad kay Ate Girl. Siya agad ay pinabalik, isinakay sa next available flight back papuntang Vietnam.
5: Yes, at marami pa tayong pagkwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo pagkatapos ng ilang paalaala.
1: Radyo Magazine, 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
1: Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli
12: sa mahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 collab.
30: Collab.
31: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
32: Hala, totoo? San ka sumali?
31: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
32: Naku po! Juan! Scam yan!
31: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
32: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
31: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
32: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
31: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
32: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
31: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
0: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
32: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
11: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
12: Swak na budget recipes.
11: Light na buong family.
9: Tala kayang makakalikasan.
11: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278.

0: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
1: At ako naman, si Spokes Melvin Mabulak. Iba naman mga topics natin ngayon, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung ating pag-usapan. Tungkol naman to sa ginagawa ng mga empleyado ng Bureau of Immigration. At alam natin, no, na recently nag-celebrate tayo ng Labor Day.
0: Mm-hmm. Labor Day, kaya yung mga manggagawa natin sa Bureau of Immigration, ang atin namang pararangalan.
1: Yes, we recognize yung contribution.
0: Buyoy, nabubuyoy ako, nabubuyoy.
1: Yes.
0: Pangangaralan. Ay.
1: Pararangalan. Iba din eh. Filipinong Tagalog na Tagalog talaga.
0: Oh. We will give credit sa ating mga manggagawang Pilipino, lalo ang mga frontliners natin sa Bureau of Immigration. Pag sinabi bang immigration, anong unang naiisip mo, Spokes Melvin?
1: Ang karamihan talaga, lalo na wala pa ako noon sa immigration, airport. No?
0: Mm-hmm.
1: Airport kaagad yung nasa isip natin. Yung iba naman, pag tinanong mo yung hindi nagpapaalis, Iba yung connotation nila pag immigration, no? Talagang, pero napaka-importante maintindihan ng ating mga kambayan. Ano ba talaga yung ginagawa ng isang kawani ng ating kawanihan ng pandarayuhan? Hmm,
0: ano ba ang ating mga mandato?
1: Yes.
0: Ano ba ang role ng bawat empleyado ng Bureau of Immigration? Kasi hindi lang tayo limited sa mga immigration officers sa paliparan, sa pag-check ng mga pasaporte. There are also a lot of other things that the Bureau of Immigration is doing as part of our public service.
1: Yes, alam mo, parang hindi nyo lang alam. Marami pang ginagawa.
0: Yes. O, unang tanong natin dito, Spokes Melvin, ikaw na yung sumagot.
1: Oh.
0: Paano ba maging empleyado ng Bureau of Immigration? Ano ba yung mga katangian, karaniwan, na kinakailangan to be employed in general, hindi as immigration officer, but in general, ano ba yung kinakailangan para maging isang empleyado ka ng gobyerno at ng Bureau of Immigration?
1: Alam, Spokes Dana, tayo naman nasa gobyerno, may mga requirements din kasi tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: Na ayon sa ating civil service.
0: Yes.
1: Sa atin, kung ikaw ay magiging immigration officer, dapat at least tapos ka ng 4-year course, dapat may eligibility ka. Kung ikaw ay civil service eligible, kung hindi kaya mayroon kang PRC, nag-take ka.
0: Cum laude.
1: Cum laude, yes. Oh. Oo. At the same time din po, yung mga lawyers, kung mga lawyer ka, kasama din po sa qualification. Pero napaka-importante, anong klaseng empleyado ka? Dapat alam po ninyo yung immigration officer, public service po iyan. At napaka-importante na ikaw ay dedicated, committed para magsilbi sa bayan.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang napaka-importante ng isang empleyado ng kawanihan ng pandarayuhan.
0: Ang ganda, no? Ang ganda. That was nicely put. Kasi syempre, merong mga requirements na basic requirements.
1: Yes,
0: graduate, kailangan may civil service. But that's for the for the officer positions. Pero may mga position na maaring sub-professional.
1: Yes,
0: Yung ilang mga back-end na mga roles natin, pwedeng sub-professional yung iyong eligibility. But essentially, kung nais nating magtrabaho sa gobyerno as and a permanent employee, kinakailangan meron tayong civil service eligibility. Pero
1: yes,
0: importante din yung other qualifications.
1: Yes, kung, yung quality mo.
0: Kung dekalidad ka ba.
1: Yes, kasi baka you're just after yung sweldo, no?
0: Mm-hmm.
1: Na wala ka namang ambag na maibibigay sa ating bansa. Medyo hindi ka pasok dito.
0: Sumweldo ka na, gusto mo pa magtrabaho?
1: Oo,
0: di ba?
1: Sweldohan ka na nga eh.
0: Hindi pwedeng ganun. Iba na ngayon, iba na yung natin, ang goal natin ngayon is bagong immigration. So kinakailangan yung ating mga bagong empleyado na pumapasok sa atin, dekalidad. They have the basic requirements, they have the eligibilities and all, pero tinitingnan pa rin natin yung kalidad ng mga empleyado na pumapasok sa ating ahensya.
1: Yes. Oo.
0: Oo. Ano ko, katatapos lang ng ano no, ng Labor Day celebration. Ito bang ating mga empleyado eh required pumasok kapag ganitong mga holiday at mga long weekend sana.
1: Yes, naku. Oo, 'yun ang pinaka inaantay ng ating mga empleyado, pero sad to say may mga pero ano naman ito eh, kasama sa mandato ng Bureau of Immigration, lalo na po kung ikaw po ay na-assign sa bilang isang frontliner sa ating mga paliparan. Even nga yung ating mga barko na dumarating, yung ating intel, mayroon tayong pasok pa rin dahil po sa nature ng trabaho dito sa immigration.
0: That's right. Because of the nature of the job, dahil tayo ay isang frontline office, hindi naman pipiliin ng eroplano o ng barko na magsabi na, holiday kayo, hindi muna ako dadating. Hindi, mas lalo pa nga dumadami.
1: Yung biyahe. Totoo yan.
0: Kapag mga long weekends, mga holidays na ganyan. So talagang ang ating mga frontliners kasama sa kanilang sinumpaan na trabaho, mag-render ng service during long holidays o mga long weekends na ganyan. Diba, Spokes Melvin, maraming mga opisina no ng Bureau of Immigration, hindi lang sa paliparan.
1: Yes, oo.
0: Meron ding mga iba't ibang mga opisina ang Bureau of Immigration kung saan maaring ma-assign ang mga empleyado na naha-hire ng ating ahensya. Ano ba yung mga iba't ibang mga opisina na pwedeng ma-assign ng isang tao na nais magtrabaho sa Bureau of Immigration?
1: And marami tayong mga opisina, no? Isa lang yung ang palagi nating alam yung nasa ating mga paliparan. Pero even sa ating paliparan, may iba't ibang mga opisina din po doon.
0: Mm-hmm.
1: May opisina doon na talaga kayo ay nasa primary inspection, nasa counter. Mayroon din tayo doon sa anti-fraud section.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon din tayo sa sa intelligence, sa iProbes. Dito sa ating main office, mayroon tayo sa VCD, no? Sa verification po ito ng mga visa na sa pagpro-process, mayroon tayo sa AFS, anti-fraud section. Kasi may anti-fraud dito sa main office at may anti-fraud din po sa ating paliparan. Mayroon din tayo sa verification and compliance division. Iba't ibang mga opisina, mayroon din tayo sa IPE, mayroon tayong immigration regulations division na nandoon ka. Kaya nga medyo maliwanag dahil doon ka assign. At yung ating ARD. Maraming mga opisina po. Yung kung saan ang isang immigration na empleyado ay pwedeng ma-assign.
0: So misconception talaga, no, Spokes Melvin, pag sinabi mong empleyado ng Bureau of Immigration, airport ka nagtatrabaho.
1: Yes, misconception po yan. Hindi basta-basta. Kahit nga po sa frontliner, sa border, no, ang nakikita lang natin, mga eroplano, alam po ninyo, yung mga barko, may umaakyat po yun, no? Kahit doon sa, alam po ninyo, nakikita mga kwento at mga pictures, videos, sinesend ng ating mga kasama, doon pa sila sasakay sa isang maliit na bangka, iahatid sila sa, aakyat sila sa malalaking barko. Even din po sa ating intelligence division, may mga nasa ating mga opisina, iba't ibang mga rehiyon, mayroon tayong, basta iba't ibang klaseng mga trabaho mayroon sa ating sa ating immigration.
0: Oo, simulan natin dun sa pinakataas. Spokes Melvin, himayin natin yung mga nabanggit mo kasi ang dami. Parang, kung gusto ko palang magtrabaho sa immigration, marami akong pwedeng maging role as part of my service to the Philippine government. Let's start with the Board of Commissioners. Ano yung Board of Commissioners at ano yung role nila? Sino-sino yung bumubuo dito sa ating Board of Commissioners na ito?
1: Yes po, ang Board of Commissioners, ito po talaga ay mandato na nakalagay po sa ating Philippine Immigration Act. They have a very important role. Sila po ang mga nagdi-deliberate, nagdi-decide ng mga cases, complaints, mga important na mga issues na kailangan magkaroon ng deliberation ng ating mga commissioners. Kasi po sa atin, mayroon tayong commissioner at may mga deputy commissioners. Sila po yung bumubuo ng ating Board of Commissioners. Sila po ay tinalaga ng ating presidente, pangulo, pangulo. Kaya siya ang mga leader, sila mga leaders natin sa immigration.
0: Yes, at sila yung nagdidinig. Dinidinig nila ang mga kaso o kaya mga applications for visa ng mga dayuhan na nandito o gustong manatili dito sa bansa. So isa na, naku, speaking of ano ha, Board of Commissioners ha, batiin muna natin.
1: Oh yeah, no.
0: Yes, kailangan nating batiin ang ating Deputy Commissioner Joel Alejandro Naknak ng advanced happy birthday. Happy birthday, sir.
1: Happy birthday, sir. Thank you po sa mga support sa ating programa.
0: Naku, teka lang, mayroon pang isang nag-birthday.
1: Ah, sino yan?
0: Ah, sino yan? Isingit ko na lang din. Total, nagbabatian na rin tayo ng mga happy birthday, no? May isang recently nag-birthday nitong nakaraang araw, ang ating partner dito sa ating programa, si Spokes Melvin Mabulak. Happy birthday!
1: Hello! Maraming salamat po. Kaya nga po, May 1 po yun, Labor Day.
0: Oo.
1: Nag-labor yung nanay ko.
0: Kaya yun nga yung topic natin eh. Araw ng, ano, labor.
1: Yes, oo.
0: At pinanganak siya. Batiin na rin po natin ng ating kasamahan sa Communication and Media Relations Unit, si Angel Magsumbol na nagdiwang din ng kanyang kaarawan kahapon, at si IRD Chief Sir Junjun Guevero, my boss, ay magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas.
1: Happy birthday! Happy birthday po!
0: O, babatiin ko lang din ha, to the ever-beautiful Chris Yayen na nandyan ngayon sa ating opisina. Magandang hapon! Salamat! Salamat po!
1: Hello! Hello!
0: Oh, ituloy na natin yung kwentuhan natin. Tapos na yung ating mga birthday greetings. Naantay ko yung ano mo eh, yung papansit mo dito at saka yung pa-cake.
1: Yan.
0: So, yun nga, no? So, ito mga binubuo ng Board of Commissioners na sila yung dumidinig sa mga cases and complaints.
1: Yes,
0: Sila rin ba yung nagdidikta kung kinakailangan ng i-deport ang isang individual, ang isang foreign national?
1: Yes, kasi napaka-importante din po. Kasi mayroon niyang deliberation, no? May endorsement, recommendation ng ating legal division na review. Then eventually, yung final decision po yan, maglalabas yung ating Board of Commissioners.
0: Mm-hmm. Isa namang opisina, no, na nabanggit mo kanina, ang VPC, ang verification and compliance. Ay, ito yung visa processing.
1: Center.
0: No? Center. Ito naman ay yung opisina kung saan sila ang nag-a-assess at nag-check ng mga applications for visas ng isang foreign national.
1: Napakahalaga yung kanilang ano, no? Yung kanilang duty, dahil syempre you need to verify yung nag-a-apply at hindi basta-basta po yun, no? Kasi syempre iniiwasan naman natin na mabibigyan natin, makakapag-grant tayo ng isang visa na hindi kwalipikadong dayuhan. That would be a threat din sa ating possibly sa national security, o di kaya baka agawan pa yung mga trabaho ng ating mga kababayang Pilipino ng mga dayuhang ito. Napakalaga po yung kanilang trabaho.
0: Oo, kaya may matindi-tinding vetting process na pinagdadaanan po ang mga dayuhan na ninanais pong manirahan dito, magtrabaho, mag-aral, mag-retire, manirahan permanently dito sa Pilipinas. They undergo a strict vetting process by the VPC, ang opisina po assess ng mga applications ng mga dayuhan. O, meron pang isa, Spokes Melvin. Ano naman yung FSD? Yung Foreign Student Desk.
1: Yes, napaka-importante, Spokes Dana. Pinabati pala natin yung head ng, ano, yung chief ng FSD. Okay, Ma'am Jane, magandang hapon po. Ito napaka-importante kasi ang Pilipinas ay maganda yung ating yung institution sa academic, no? And we are encouraging them, yung mga dayuhan, na magpunta rito para mag-aral. Pero napaka-importante din na vet po natin sila at na-check natin, are they compliant with the conditions na sinet po ng ating immigration.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga po, hindi lang po ito dito sa Manila, no? Alam po natin, nakikita mga medical students na iba't ibang lahi na pumupunta rito dahil nakita din naman nila na quality yung education, at the same time din po, mura lang po mag-aral sa Pilipinas. Kaya mayroon tayong nakatutok na opisina po rito na kung saan tinitingnan nila itong mga pumupunta rito. Is this a 4-year course O di kaya kung 4-year course, dapat kumuha sila ng 9F, yun na, Spokesdana, yung visa nila. Pero kung below, ano naman, hindi for mga short courses lang, kailangan nila ng isang permit, na student study permit.
0: At ang opisina niyan ay hindi kasama sa main office sa Intramuros.
1: Yes, oo.
0: Naka-stand alone po ang opisina ng ating foreign student desk sa Quezon City Hall Civic Center C. Hindi ako nagkakamali.
1: Oh, mas malapit-lapit dito sa studio, no?
0: Oo. Pwede tayo pumunta doon mamaya, makikain tayo doon.
1: May pagkain kaya doon. Sige.
0: At yun ang ating opisina naman that is in partner with the Interagency Committee on Foreign Students. So ito yung grupo ng iba't ibang government agencies which is headed by CHED na siyang nagve-vet at nag-i-impose ng mga regulations in order to monitor itong mga foreign students na nag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi tama ka dun sa nabanggit mo, no, Spokes Melvin, na ang Pilipinas ay minamarket bilang isang education hub in Asia.
1: Yes, oo.
0: At yan ang gusto rin natin is to support the government's efforts in making it easier for foreign nationals to study here. Kasi talagang maganda yung mga programa natin.
1: Tama, tama.
0: Kaya maraming nagpupunta dito for medical education, for hindi lang English, pati mga medical, dentistry,
1: yes,
0: medicine. So marami pong iba't ibang mga foreign nationals that go here to study different courses at yan ay pinoproseso ng foreign student desk. Naku, marami pa tayong pagkikwentuhan, Spokes Melvin, na iba't ibang roles ng mga empleyado ng Bureau of Immigration. Lahat po yan pagkatapos ng ilang paalala.
2: Radyo Magazine 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. The Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
5: Walang radio? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
6: Radyo on the Go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
10: Kaliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG!
9: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
0: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo.
1: At pinag-uusapan pa rin natin dito, Spokes Dana, no? Yung mga trabaho ng mga manggagawa ng Bureau of Immigration.
0: Mm-hmm. At lahat yan ay dahil nag-celebrate tayo ng Araw ng Manggagawa at birthday mo.
1: Yes, yan ang primary reason.
0: Noong isang araw. So ituloy natin, no, yung kwentuhan natin tungkol naman sa Verification and Compliance Division, VCD. Oo. Ano naman tong opisina na ito?
1: Napakahalaga. Yes, so Spokes Dana, napakahalaga. Dapat nadodouble check din natin, no, baka may nakalusot at tinitingnan dito, nalalaman natin baka yung sinubmit ng mga dokumentong ito ay hindi pala totoo.
0: Mm-hmm.
1: Peke pala. Sila po ay napaka may mahalagang role po dito sa pagbe-verify po ng mga ano, ng mga dokumento, double checking ng mga applications na sinasubmit. Alam po ninyo yung chine-check na. Hindi lang po sa Manila, nationwide po 'yan. Mm-hmm. Tinitingnan po nila.
0: Oho, talagang hindi titigil eh, no? Kailangan pag issue, meron pa ring another layer of checks.
1: Yes.
0: So
1: oh,
0: parang checks and balance to para masigurado yes, na properly oh. issued yung mga visa or mga dokumento na inilalabas po ng immigration. O under niyan, no? Under niyan eh meron pang isa.
1: Oh,
0: yung
1: oh.
0: AFS.
1: Yes, yung anti-fraud section.
0: Mm-hmm. Ay, alam mo, ang ganda nito. Gustong-gusto ko itong trabahong to.
1: Ang ganda kasi, ano talaga, iba yung expertise nila.
0: Pang TV.
1: Oo, nakikita mo yung mga equipments nila, yung mga trainings nila, kakaiba even sa ano natin, sa paghawak ng pasaporte para malaman anong tinitingnan natin. They really are very trained. Forensic kasi yung approach mm-hmm. ng opisinang ito because mm-hmm. they're using even mga different types of lights, even sa ano, sa microscope na ginagamit para tingnan ng isang dokumento.
0: Mm-hmm. Meron sila nung machine na video spectral comparator, parang
1: yun
0: yung tawag, VSC, na talagang makikita mo, kahibla na talaga ng diferensya sa isang dokumento, eh makikita nung gadget na yon. So it's really amazing and it's one of the, ano, no, the more... Kaya pag may nag-OJT sa atin, pinapadala ko kaagad dun, punta ka dun sa AFS. Kasi ano eh, para kang, alam mo yung mga forensic files, yung mga ganun,
1: yes,
0: mga palabas.
1: No.
0: Ganon.
1: Yung mga handcut, no? Ah, hindi to ginamit yung machine.
0: Oo.
1: So may binaklas dito.
0: Oo, makikita mo, di ba, nung sinaunang panahon, yung pamemeke, gugupitin talaga nila yan. Yung, tama, yung i-handcut. You would
1: yes,
0: be able to see that doon sa gamit. Yung mga machines and technologies sa forensic laboratory ng anti-fraud section. So, napakaganda. Tuwang-tuwa ako dyan
1: yes,
0: talaga sa opisinang yan. Oo. Next natin, ako, ito, this is close to my heart. Kasi alam na natin yung IPE. Let's go
1: yes,
0: to IRD,
1: oo.
0: The Immigration Regulation Division. Ano ba ang trabaho namin dyan
1: yes.
0: sa Immigration Regulation Division? Ikaw nga magkwento, Spokes Melvin.
1: Oo, talagang pag-IRD talaga, hawak nyo yung mga iba't ibang mga field offices no mm-hmm. ng ating nationwide po 'yan. Mm-hmm. Kaya para may monitoring din sila and even po yung ating tinatawag yung base service natin no.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga barko. Alam po ninyo hindi lang niyo nakikita, mas medyo exciting, challenging yung nasa barko because may panahon ladder lang aakyat ka sa taas o nasa ano pa, nasa
0: lancha.
1: Oo, lancha
0: ka
1: po. Tatalon
0: ka. Aakit ka ng ladder.
1: Iba talaga
0: habang
1: yung...
0: Habang nasa tubig.
1: Oo, yan ang IRD, kakaiba.
0: Yan ang trabaho ng ating mga alien control officers sa more than 60 offices nationwide. So, shout out po dun sa ating mga ACOs
1: yes.
0: all over the Philippines.
1: Hello,
0: na
1: hello!
0: Nanonood at nakikinig ngayon sa ating programa. Hello, hello! Saludo po kami sa inyong ginagawa, sa inyong araw-araw na duty, sa inyong mga opisina. Na.
1: Yes.
0: O, next naman, next yung registration natin ng mga foreigners. Sino bang opisina ang in charge sa registration ng foreigners?
1: Oh, yung Alien Registrations Division na ating pong binabate yung ating chief ng ating ARD.
0: Mm-hmm.
1: O, di ba? Para sa isang napaka mahirap din yung trabaho nila.
0: Mm-hmm.
1: Because kailangan ng records natin dito, no? Ang iniisa-isa po lang. Even sa, ano, biometrics, sa fingerprint, sa ACR iCard, Alien Certificate of Registration, kasama din po nila na tinitingnan. Lahat po ng application for the ano, mga visas po natin, dumadaan din po sa kanila yung mga records po. Alam mo, pag ganito ARD, talagang nakakamangha yung ginagawa. Ang gagaling po nila, even sa pag-appreciate po yung visa, ibang klaseng kaalaman mayroon na pag ikaw ay galing may background ka sa ARD, parang madali ka rin pag nasa airport ka, madali mong basahin yung visa, yung mga requirements, ano ang possibly hindi nila na-comply, yan po yung ating ARD.
0: Oo, at yan ang ano nila, no? Ang pinapatupad nila na batas ay ang Alien Registration Act of 1950 na siya pong nagsasabi kung paano at kung ano yung mga requirements ng isang dayuhan na nais manirahan dito. Kinakailangan silang magparehistro with the Bureau of Immigration at yan po ang base na batas na ini-implement po ng ARD.
1: Yes, oo. Isa pa, Spokes Dana, yung legal division na napakahalaga yung kanilang role.
0: Mm-hmm.
1: Alam po ninyo, quasi-judicial yung nature po. Yung ating opisina, yung Bureau of Immigration, nagkakaroon din po ng hearing, no? And we issue yung warrant para sa mga foreigners, yung mission order. Pag mayroon pong nangyaring ganun, lahat po sinasubject sa ano, sa verification, sa review ng ating legal division kung ito po ay magkakaroon ng deportation proceedings.
0: Mm-hmm. Kadugtong yan ng paghuli ng Fugitive
1: yes,
0: Search Unit
1: oo.
0: And Intelligence Division. Kapag ka sila ay may mga huli, eh yan po ay ini-issuehan ng charge sheet ng legal division at yan po eh humaharap sa mga kaso with the legal division. Or kung merong mga citizenship cases, pwede rin yan under the Board of Special Inquiry naman.
1: Oo.
0: Na siya rin po na dumidinig sa iba't ibang mga kaso na i-finile against foreign nationals.
1: Yes, ka sa BSI din, napakahalaga no, yung kanilang trabaho dahil kahit nga yung dual citizenship, mga citizenship issues dumadaan din po sa kanila.
0: Mm-hmm. Bukod pa dyan, no, ang isang empleyado ng BI ay maaari ring ma-assign bilang tagabantay sa ating Warden's Facility which is located in two locations inside
1: yes,
0: Camp Bagong Diwa at yung isa po ay sa Muntinlupa sa Bucor Facility. So, maaari din niyang maging role ng isang aspiring immigration worker na nais sumali sa ating workforce.
1: Kaya dapat handa ka, hindi lang sa ating paliparan, pero posible din ma-assign ka rin sa iba't ibang mga opisina, hindi lang dito sa main office, even po sa ating detention center.
0: Eh, kasi baka naman hindi pang frontline ng skills mo, baka naman pang back-end. Talagang
1: yes,
0: magaling kang gumawa ng mga memo, magaling kang mag-organize. So, pwede ka naman dun sa ating administrative division o kaya sa finance and management division, kung saan po ito yung nagpapatakbo ng ating opisina in terms of the administrative day-to-day needs ng BI. Sa finance naman, of course, yung mga fiscal needs ng ating opisina.
1: Yes, so may mga accountant din tayo doon sa ating finance division.
0: Eh kung medyo ano ka, OC ka at gusto mo yung mga planning, di ba?
1: Oo, mayroon tayo sa planning and policy division. Alam po ninyo, medyo ano talaga, sila talaga ang humihimay din. For the immigration, ano ba yung nasa pipeline para ayusin? Ano ba yung mga current na mga strategic plans na ginagawa natin even sa ISO natin? Kasi yung immigration na certified din po, may mga functions tayo na certified po ng ating ISO to standardize yung services ng ating Bureau of Immigration.
0: Mm-hmm. Kaya ang isa sa maganda, no, may tanong dito kung ano yung mga paano binibigyan ng ahensya ng kahalagahan ng ating mga empleyado. Eh, isa sa mga bagay, sigurado kung ikaw ay plantilla position, ay, ano, meron kang security of tenure. Napakaganda
1: yes,
0: nun, no? Especially in these times na medyo unstable ang mga bagay-bagay because of the war that's happening, tumataas lahat ng presyo ng mga bilihin. It's nice to have a security of tenure sa ating gobyerno.
1: Yes, Spokes Dana, mas na-appreciate yan ng marami nating kababayan during the pandemic, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi at least kung nasa gobyerno ka, tuloy-tuloy po yung sweldo mo at hindi talaga naapektuhan. Nagkaroon lang ng work from home yung ibang opisina. Pero still, ano, pag ikaw ay nasa gobyerno, lalo sa Bureau of Immigration, ay talagang yung security po para sa pamilya mo, para sa sarili mo ay secured po.
0: Mm-hmm. Ako, huling tanong, Spokes Melvin, mahalaga ba ang mga responsibilidad na ginagawa ng isang empleyado ng Bureau of Immigration? Whether it be frontline, back-end, support staff, mahalaga ba ito at ano yung mga na itutulong nito sa ating bansa.
1: Yes, Fox Dana, napakalaga, no? Kasi may mga core functions tayo. Pero itong core functions natin, just like admission ng mga foreigners, exclusion, regulation, it requires support po. Mm-hmm. Katulad po ng ating nasa ating IT. Dahil ang ating po ngayong
0: karamihan,
1: ating
0: MISD.

0: sa sa property management division, mm-hmm, na kung saan yung syempre kung wala na tayong mga papel, mga office equipments, lahat talagang mahirapan tayo. Kaya sila ay may function na napakahalaga din, yung ating GSS, General Services, dahil kung wala, syempre po baka uminit po yung buong opisina, lalo't lalo ngayon, at yung even sa mga furnitures na ginagamit, mm-hmm, yung mga ano, even sa pagre-repair, mahalaga din po yung kanilang ginagawa.
1: Yes, lahat yan, maliliit o malaking trabaho sa Bureau of Immigration, lahat yan may pakinabang, lahat yan may role sa ating ahensya para mapabuti natin itong ating pagbibigay serbisyo sa ating bansa. Kaya naman, kung nais po natin na magtrabaho sa ating ahensya sa Bureau of Immigration, bisitahin po natin ang website careers.immigration.gov.ph. Ulitin po natin, careers.immigration.gov.ph. .ph kung nais nating maging parte ng Bureau of Immigration at maging parte tayo ng pagbabago ng, yes, Bureau of Immigration tungo sa isang bagong immigration.
0: Yes, folks, Dana, parang hindi ko lang napansin, no? Talagang oras na pala, lumalampas na tayo. Kaya nga po, sa ating mga kabayan, dito po nagtatapos ang ating isa namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Ito po si Spokes Melvin Mabula.
1: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.
2: Ito ang Radio Magazine.
3: Radio Magazine.
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
3: Collab.
4: FM2, The Capital.
2: Susunod na ang Radio Pilipinas.
3: Radio Publico.
2: Radio Publico. 738
3: dito
2: sa Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
2: The AM and FM Collab.
5: Unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
2: Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas
7: and Capital 104.3 Collab.
2: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: 738.
7: Sports Radio.
2: 918.
7: Radyo Magazine.
2: 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov

0: PhilHub account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre, sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po lahat ng aming mga social media account. Lalong-lalo na po ang aming Facebook page na mayroong 1.6 million subscribers. At live din po tayong napapanood at napapakinggan sa Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Affordbox, nasa Channels 45 to 49. Ito po ang One Trabaho, isa na namang edisyon ngayon pong May 5, 2026. At ang ating pong pag-uusapan maya-maya, ano ba ang trabaho? Ano bang function ng PRC o yung Professional Regulation Commission? Mamaya po yan. Diba? At doon po sa mayroong mga lisensya. Ito ba ay forever and ever na? Baka naman kasi hindi ninyo alam, no? Baka po ma-revoke yung license ninyo. Ano-ano ba yung mga nakapaloob na ika nga parang guidelines? Bakit or paano marirevoke ang inyong lisensya? Huwag ninyong hayaan na mangyari yon, diba? So yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon pong hapong ito sa One Trabaho dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Jamie Quinto po, kasama ninyo hanggang 2:55 ng hapon.
1: One Trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: At hindi na natin patatagalin pa, syempre pa kasama po natin ang Assistant Commissioner ng Professional Regulation Commission o PRC, si Commissioner ASCOM, ayan, si Assistant Commissioner Luis P. Valera. Magandang hapon po sa inyo.
5: Magandang hapon Jamie, magandang hapon sa lahat ng iyong mga tigapakinig tsaka mga tigapanood.
4: Magandang hapon po sa inyo, Commissioner ASCOM. Ano ho ba ang mandato ng Professional Regulation Commission or PRC?
5: Thank you Jamie. Well, ang PRC in a very broad stroke, kami ang ahensya, kami ang national agency ng ating pamahalaan na nag-administer ng exams, mm-hmm, para regulate yung lahat ng professions, with the exemption of course ng profession ng mga abogado kasi kay Supreme Court sila, pero lahat ng may kinalaman sa pagpasok sa isang profession, sa pagregulate, sa pagpractice ng kanilang profession, si PRC ang may bahala diyan.
4: So kilala po ang PRC sa mga licensure exam, no? Bukod po dito ay ano pa yung maaaring maitulong po ng PRC sa mga stakeholders nito?
5: Well, bukod sa kasi 'di ba kung na-issue na kunyari natin yung isang individual ng kanyang lisensya,
4: opo,
5: lahat ng mga post-examination services na kinakailangan nila kung sila ay maghanap ng trabaho o mag-employ, ganyan, kay PRC din, o si PRC din ang gumagawa nun. Kasama dito yung pag-re-renew ng kanilang lisensya, pag-issue ng mga certifications, pag-authenticate ng mga iba't ibang dokumento na nire-require ng kanilang employers o kung anuman na ibang undertaking na may kinalaman ng kanilang practice or may kinalaman ng pag-practice ng kanilang profession. Si PRC din, kung mababanggit ko lang, Jamie, attached agency kami ni Dole. So yung mga programa ni Dole na may kinalaman sa pagsasaayos ng empleo, lalo na yung mga registered professional, si PRC din ang bahala diyan. We also coordinate with DMW, DFA para naman sa mga pangangailangan ng mga professionals natin na OFW. Kasama na diyan yung pagkandak ng exam sa iba't ibang bansa at pagkandak ng off-taking at saka pagdala ng mga serbisyo natin sa kanila doon kung saan mahirap or marami ang nahihirapan na umuwi. Ganyan din yung configuration ng partnership namin with CHED, DepEd, TESDA, para yung kunwari, skilled worker ka, gusto mong maging professional, seamless yung paggalaw nung individual sa kanyang professional progression din.
4: Okay. So natanong niyo, nasabi ho ninyo, no, yung tungkol po dito sa pagbibigay ng lisensya, hindi po ba? Ito ay para sa mga kumbaga nakapasa or sabihin na natin qualified professionals. Now, kailan po natin masasabi na maaring ma-revoke yung kanilang lisensya or bawian ninyo? May karapatan po kayo, no, na bawiin ang lisensya na ibinigay? On what grounds po?
5: Tama, Jamie. Well, di ba, ang sabi natin, si Estado ang nagbigay ng kanilang karapatan o pribilehiyo na mag-practice ng profession nila.
4: Okay.
5: So si Estado lang din, through the PRC, ang may karapatan na isuspend ito o kaya bawiin. Tama yon. Kapag inisyuhan natin yung isang individual ng kanyang karapatan o kaya pribileyo na mag-practice ng profession, hindi pwedeng basta-basta bawiin ito.
4: Mm-hmm.
5: Isususpend siya o kaya i-revoke siya.
4: Okay.
5: By cause. So sinusunod din tayo na protocol.
4: Mm-hmm.
5: Kunyari, merong isang professional na inihabla kasi sabihin natin merong malpractice, ganyan. Bibigyan din ng pagkakataon yung professional na depensahan ang sarili niya. So susundin din natin yung regular na proseso, na protocol para may karapatan o magkakaroon ng oportunidad yung nagdedemanda. Ganun din yung dinemanda para maglahad ng kanilang side of the situation, ganyan.
4: Uh-huh.
5: And then si board ang mag-assess kung talaga bang may infraction, talaga bang may malpractice, kung talaga bang may violation ng kanilang code of ethics. At kung ito ay napatunayan, doon yung panahon na si Estado through the various or the concerned professional regulatory board will suspend or revoke the authority to practice given to that professional name.
4: Oh, okay. Siguro po bigyan ko po kayo ng ilang mga scenario, no? Like halimbawa po let's say abogado siya. Yung arkitekto siya halimbawa. And then inireklamo siya dahil halimbawa ay mali-mali yung binigay sa kanya na plano, mga ganyan. And then nireklamo ho siya sa PRC. Po pwede ho ba yun? May kumbaga parang mayroon ho bang mga ganoong mga pagkakataon na pwedeng ireklamo yun hong ganoong klase ng trabaho? And number two na scenario naman, halimbawa po ay sabihin na natin na siya po ay PRC license, no? Teacher or kung ano paman. halimbawa po on the grounds of immorality, or sabihin na natin na halimbawa yung misis niya inireklamo siya dahil halimbawa meron siyang ibang kinakasama, or infidelity for that matter, or kaya naman vice versa kung yung lalaki at yung babae naman ang mayroon, kasama ho ba yun sa grounds na maaari hong matanggalan sila ng lisensya?
5: Tama yun, Ms. Jamie. Yung una na sitwasyon na binanggit mo, okay, ito yung tinutukoy ko kanina na malpractice. So may kinalaman talaga sa practice ng kanilang profession. So di ba, ang isang professional, kapag inisyuan mo ng lisensya, ayaan, ibig sabihin, ang kinya yung nararapat na standard or competency, yes, para doon sa profession na yun.
4: Mm-hmm.
5: So yung binanggit mo kanina na mali-mali, kunyari, yung ginawa niya na plano, ibig sabihin nun, hindi niya na ipapakita na bit-bit niya yung nararapat na competency para sa profession na yon. So it might cause harm, di ba? It might disenfranchise other parties or other people. So kung meron ganito na sitwasyon, yung aggrieved o kaya yung naging biktima nung hindi tama na practice nung profession, pwede siyang magdemanda. But then again, yung katulad ng binanggit ko kanina, hindi pa pwedeng basta pag may nagreklamo isususpend o kaya re-revoke na yung lisensya ng isang professional. May proseso din yan na sinusunod.
4: Uh-huh.
5: Binibigyan ng oportunidad ng yung lahat ng parties, big sabihin yung nagre-reklamo at saka yung nare-reklamo ng professional, para ilahad ang kanilang side ng kwento, ng kanilang mga ebidensya, ganyan. At ultimately, kung napatunayan nga na may infraction, may pagkakamaling professional, titimbangin ngayon ni board kung anong nararapat na penalty, suspension ba o revocation. So ito yung malpractice, sabi natin kanina. Yung binanggit mo naman na huli, yung kunyari, hindi tama yung asal o kaya yung ethical manner ng isang professional. Kasi meron yan, di ba? May standard yan. As a professional, you are supposed to conduct yourself in a certain degree of ethics. So, kung kunyari, meron din reklamo na ikaw ay merong kinakasama bukod sa asawa mo, o di kaya meron kang undertaking in the social context na hindi lugop sa isang professional, pwede ka rin in demanda. So, ganun din ang proseso. Papakinggan lahat ng sides and then titimbangin ultimately ng board kung nararapat ba nabigyan ka ng penalty at kung ano ang nararapat ng penalty. So, revocation ba, suspension, o di kaya reprimand. Ganun yung general structure ng proseso ng PNJ.
4: Aha, okay. So, ang PRC, kapag ka humay ganoon, you would act as parang tama po ba yung parang magiging court kayo yung magde-decide dun sa isinampa na reklamo?
5: Tama yun. Yeah, tama yun, Ms. Jamie. Kasi si PRC, kasama sa kanyang power ay yung quasi-judicial power. So para siyang umaakto na parang korte, pero para lamang dun sa mga sitwasyon na siya ay may jurisdiction at para lamang sa mga personalidad na siya ay may jurisdiction. So si professional, si registered professional, at saka yung aksyon na isinampa against si professional for the revocation or suspension of the authority or the privilege granted to that profession.
4: Okay. Now, yung nabanggit ho ninyo na malpractice, kasama ho ba dito yung medical malpractice?
5: Totoo yun, Ms. Jamie. We had 46 profession under our jurisdiction. So, nandyan ang mga inhinyero, nandyan yung mga doktor, nurse, teachers, real estate brokers, arkitekto, nandyan lahat sila. Accountants, nandyan lahat sila.
4: Oho, when we say of medical malpractice, hindi naman po yung obvious na talagang halimbawa yung iba, 'di ba, kung minsan halimbawa may naiwan na sinulid or karayom dun sa loob ng katawan ng tao, yung mga ganun. Obviously talaga may pagkakamali. Pero kasama ho ba doon sa medical malpractice? Like halimbawa ho, ano, ma-share ko lamang. There was this time na ako ay talagang papagamot sa isang kilalang hospital, no, pribado po ito. And then yung doktor na tumingin sa akin ay kumbaga parang kumakain pa siya at that time. Kumbaga parang sabihin na natin na tinanong ko siya, siguro nakukulitan siya dahil ako bilang reporter, kailangan kong malaman ano yung pinagsasabi mo kasi ano siya, medical term. So sinabi ko sa kanya, Doc, pwede ba pakipaliwanag mo sa akin kung ano yung ibig sabihin nun? Ang sagot niya sa akin, in order for you to understand it, parang para maintindihan mo, kailangan mag-doktor ka muna. Yung mga ganun. So yung mga ganung mga actuations or sabihin na natin na mga pag-uugali ho ba ay pwede ho ba 'yon na maireklamo sa PRC?
5: Well, Miss Jamie, subjective 'yan lagi, 'di ba? Hindi kasi kung may magrereklamo, manggagaling ito doon sa experience ng magrereklamo.
4: Okay.
5: So kunyari sa in your case, yung binanggit mo na kwento, kung sa tingin mo ay hindi nararapat 'yon na asal na ipinakita ng doktor sa iyo, then by all means pwede kang magreklamo.
4: Hindi ko nalaman 'yan,
5: 'di ba? Oo. Hindi ibang tao ang magsasabi sa iyo na, "Hey Jamie, hindi yan karekla-reklamo, sensitive ka lang." O kaya, yan.
4: O kumakain pa nga siya ng mais, pumapangas siya ng mais.
5: Oo. So again, kamukha ng sinabi ko, subjective 'yan. That kung if you are going to file a complaint against a certain professional, and that complaint the subject of that complaint would be her or his manner. Siyempre subjective 'yan. Depende sa experience mo. Kung sa tingin mo hindi nararapat yung pinakita niya na asal sa iyo, then by all means pwede kang magreklamo. Hindi po pwedeng ibang tao ang magsabi sa iyo na, "Uy, masyado ka lang sensitive, uy, yan karekla-reklamo na yan." Hindi. Ikaw 'yon. Mm. Kasi anyway, 'di ba, pagdating ng complaint mo dito, titimbangin naman 'yan eh. Titingnan naman yung circumstances. Hindi naman kasi 'di ba, we also have to be wary of circumstances or instances na po pwedeng harassment lang yan. Gusto lang natin permisuhin yung doktor, ganyan. O, alam mo yun? So, kaya may proseso siya, Miss Jamie. Yung proseso na sinasabi ko, nandyan yung yung reception ng complaint, aaralin kung ano yung complaint, ano yung konteksto niya, ganyan. And then, kaya nga kasama si board dun sa magde-decide kasi lalo na kung technical yung binanggit natin kanina na malpractice, kunwari, it has something to do with the certain standard or degree of competence that the professional must have. So si board ang titingin doon. Yung iba naman na aspeto niya, kunyari yung binanggit mo kanina, nandiyan din yung mga abogado na nag-assist doon sa board. So magsasama yan, silang dalawa ang mag-aaral, magtitimbang, mag-appreciate ng circumstances, then ibabangga ngayon doon sa code of ethics kung paano mo ang subject ng kaso. So again, it's subjective, no? Hindi kami ang magsasabi or hindi kahit sino magsasabi na hindi ka pwedeng magdemanda. Kademanda na yan.
4: Oo, lalo na no kasi kung minsan ano tawag dito, yung very personal kung minsan yung mga itatanong sa iyo, lalo na ho sa mga babae, no? Like if sometimes you would feel na parang very offensive, no? Yung mga tanong ay pwede ho bang ireklamo din po sa inyo? Like halimbawa, bakit ganito yung ano mo? Ganyan. 'Di ba? Ba't ka nagkaroon ng gantong ano? Yung mga ganun na sagot, no? Or tanong, 'di ba? Kung minsan medyo hindi ko ma-elaborate kung paano eh, pero parang kung halimbawa po medyo masyadong personal and you feel na parang teka lang, na-degrade ako doon sa sinabi ni Doc. So, pwede pala yung ganon?
5: Yeah, totoo yun. Yes, Miss Jamie. Kasi again, subjective siya. So, depende dun sa experience ni professional. Kung sa tingin niya, violated siya, then by all means, magre-reklamo siya. Kasi titingnan din naman dito, pagdating dito, aaralin din naman, malalaman naman, o kaya i-determine din naman ni board yan, na sila din, mga doktor, kung talaga bang necessary yung question na yun. Talaga bang critical yung sagot supposedly doon para may tama na pag-assess doon sa sitwasyon ng pasyente, ganyan. But again, di ba, we're moving in a very thin line, sabi nga eh, kasi subjective nga, sabi natin. Pwedeng kay doktor, it's just a very objective question, pero ang dating pala kay pasyente, personal na yon, nababiolate na siya. So kaya may sistema tayo na ganun, Miss Jamie, para masala lahat ito. At saka din, para magkaroon ng okasyon, magkaroon ng oportunidad, ang Estado, ang board, ang komisyon, para alam mo yun, i-remind o kaya pagsabihan itong mga, kunwari, mga practitioners na ito, yung doktor na inireklamo na baka sa susunod, dapat mas tama yung pagtatanong o mas pulay.
4: Tama, kaya, tama.
5: So, this is the value of the process, Ms. Jamie. Para ma-check kung saan dapat may ma-check, ma-rectify yung dapat i-rectify, mapanagot yung dapat mapanagot kasi accountable siya rin.
4: Oo. Kasi kaya ko ho na itanong yan, ano? Hindi ko naman ho nila lahat, pero ako bilang isang pasyente and may mga kakilala or mga kaibigan din tayo na nag-uusap-usap kami, no? Kapag yung mga ganyan, minsan talagang mawalang galang na, talagang mayroong mga kuminsan mga doctors na ano, no? Yung sabihin na natin na talagang, ay! Bakit? Ba't niya natanong or na, o kaya naman, bakit ganun? Yung masungit, ganyan, or ano, oo. Tapos kung minsan sasabihin mo pa, ay, ayoko po ng ganyang procedure. Eh, sige, bahala ka. Gusto mo ba mamatay? Yung mga ganun. Yung mga ganun. Ako lang naman, kung nalalaman ko lang pala yan dati, di ba? So ngayon, alam na natin na kapag ganun pala na mayroong mga sabihin na natin hindi maganda na ipinapakita, ay pwede naman pala na meron tayong tatakbuhan para magreklamo, yes. Di ba? Ang PRC. Yes. Oo. O yun. Maganda ho na nabanggit po ninyo yan. At least ay, kasi di ba, kumbaga parang hindi naman absolute siguro yung binibigay ng estado na kayo ay mabigyan ng ano, ng lisensya, hindi ba? Oo. Okay. So, opo. ASCOM, magbabalik lamang po tayo, sandaling-sandali lamang, no? Magkakaroon lang po kami ng kaunting paalala mula po sa ating himpilan and then we'll get back to you po. Ang oras natin, 2:28 ng hapon.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas
3: and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
3: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
10: 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
11: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
11: and Capital 104.3 collab.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho. Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabaho. Oras natin 2:32 ng hapon. Kasama pa rin po natin si ASCOM Assistant Commissioner Luis P. Valera ng Professional Regulations Commission. Magandang hapon po muli, sir. Okay, siguro po ay itanong na rin po namin sa inyo, ASCOM. Ito hong I think no, napag-usapan ho ito sa social media, naging viral po ito, na sinasabing withheld daw po ninyo ng PRC yung top first name ng katatapos lamang na PLE result. Ayun. O bakit nga po may ganon na mayroong pag-withheld po, pag-withheld ng pangalan po?
5: In-explain ko din doon sa isang programa na kung saan tayo na-interview. Yung pag lumabas kasi yung results ng exam, at kung meron dyan, outlier talaga. Ibig sabihin, exceptionally high. It's a matter of protocol, Ms. Jamie, na the commission does what we call a procedural and statistical verification. So, again, protocol lang ito, SOP ito. Kumbaga, ang purpose niya ay i-validate na tama yung na-capture na statistics, tama pa rin yung mga makina namin, o kailangan na ba nila ng recalibration, maganyan. Although it's highly improbable naman na may problema yung mga machines, kasi kahit walang mga issue na ganyan, they are recalibrated. But again, it's a part of our quality assurance protocol. Mm-hmm. Na kapag may lumabas na outlier talaga na score, papalo yun. Matitrigger yung procedural and statistical verification na sinasabi namin. Kung mababanggit ko lang, yung tinutukoy nyo, yung sa last physician licensure exams, opo, yung score kasi niya, una, it's exceptionally high. Pangalawa, it's actually the highest in the 10-year history of the licensure exams.
4: Oh,
5: so okay. Talagang papalo 'yan.
4: So protocol 'yon, nothing unusual. Yes. Okay. So ito po, since nabanggit niyo maayos naman ho yung mga makinarya ninyo and all, pero meron ho ba kayong mga naiisip pa na reformang dapat pong ipatutupad, or ano ho ba yung nakikita ninyo na mga reformang ipinatutupad na ng Professional Regulation Commission upang mas mapagbuti pa yung transparency and efficiency ng licensure examinations?
5: Well, Ms. Jamie, yung licensure examination namin, meron na kaming examination schedule talaga.
4: Okay.
5: So, publicly available 'yan. Naka-post sa website namin. Mm-hmm. Makikita mo doon makikita doon kung kailan yung mga licensure examinations for the various professions.
4: Uh-huh.
5: Kailan start ng application, kailan yung deadline, ganyan.
4: Uh-huh.
5: And then yung mga venues kung saan sila ikakandak. So again, this is for the purpose of making it more convenient and more transparent. And then meron din kaming tinatawag na examination program.
4: Mm-hmm.
5: Yung examination program, isang dokumento ito na sanctioned by the commission, of course, and the various boards, kung saan nakalagay yung subjects to be covered para dun sa licensure examination na yun mismo, yung corresponding schedule, yung binanggit ko kanina, at saka yung time allotment. Kasama na rin dyan yung percentage weight for every subject para makakatulong ito para sa paghanda ng mga examinee at saka para sa pagdiskarte nila kung alam nila, di ba? Siyempre alam nila kung saan yung strength nila, saan yung weaknesses nila, ilan ang average point nito, ganyan. So alam nila kung paano atakihin yung exam. So those are two. Kung mababanggit ko din, Ms. Jamie, ang process namin ngayon, online na lahat. So when you apply for the exams, you do it online. Magbabayad ka, you do it online. Yung dokumento na bibitbitin mo pagpunta mo sa examination venue mo, yung notice of admission, ipiprint mo na sarili mo yon.
4: Ah, okay. Ang galing, ah.
5: Yung results ng yung results mo eventually, and then yung rating mo eventually, pagpasa mo na yung exams, makikita mo na rin sa mare-retrieve mo na rin yon online. Uh-huh. And of course, pati yung announcement ng schedule mo, ng venue mo, online na lahat yun, Ms. Jamie.
4: Uh-huh, okay.
5: So, ang hindi na lang na completely na nagagawa namin ay yung submission ng mga dokumento na meron kasi there are certain professions, Ms. Jamie, na they need to submit a little more documents than the usual professions.
4: Opo.
5: Ganyan. So, hindi naman sa hindi kaya kanya lang minsan may challenge yung infra natin.
4: Opo.
5: At saka yung software natin para lang din ma-avoid yung pagkaantala, pinapayagan pa rin na pwede kang pumunta or pupunta ka sa ating mga tanggapan para dun mo i-submit yung documentary requirements mo.
4: Oh.
5: And then if I could mention also, Ms. Jamie, we have 16 regional offices and all of our regional offices, so we're present in all regional jurisdictions.
4: Okay.
5: At sa lahat ng regional offices natin, may mga off-site service centers tayo. Mm-hmm. And we are usually located in malls. So madali nang puntahan, convenient na. Wala na yung panahon kung may mga kakilala ka siguro sa generation natin na sila dito sa Moray, sa mga opisina namin makikipagbunuan sa pila. Pero ngayon hindi na kasi we're in the malls.
4: Opo.
5: So convenient na.
4: Oho. Okay.
5: Tapos licensure examination binabanggit mo, Ms. Jamie. So meron na computer-based licensure exams na rin kami. Hindi pa lang lahat, pero yung small and medium exams, computer-based na yan.
4: Opo,
5: so unless na they make use of the regular paper and pencil, they can do it through a laptop provided by the office, of course, in our testing venues.
4: Opo.
5: At saka, lastly, yung release ng results, Ms. Jamie, mabilis na. Days na lang ngayon. 2-3 days labas na yan.
4: Ay, ganyan. Ang galing. But sir, ASCOM, siguro mas maganda na yung kumbaga parang ito maitanong ko na lang din kasama to dun sa tanong kanina or kadugtong, sabihin na natin. Paano ninyo sabihin na nating ipine-prepare ang PRC for a global, kumbaga parang maging globally competitive tayo among other mga bansa, mga counterpart natin sa ibang bansa. And at the same time, kayo po ba ay nag-apply na din for ISO?
5: Thank you, Ms. Jamie. Nabanggit ko kanina, di ba, na we are in collaboration with other agencies and other departments.
4: Yes po.
5: Yung collaboration natin with DFA, DMW, at saka si DTI na rin.
4: Okay.
5: May kinalaman ito sa pagsulong natin sa interest ng ating professionals na OFW din.
4: Uh-huh.
5: So, si DTI, nagpa-participate tayo sa mga free trade agreement negotiations. I know that for one, kasi ang matagal na opisina na hinawakan ko, Ms. Jamie, ay yung International Affairs Office. So, nagpa-participate tayo dito kasi we want to make sure that when our professionals goes abroad, ikilalanin ang kanilang credentials.
4: Tama.
5: Kikilalanin yung lisensya, hindi man full recognition yon, pero kikilalanin yung
4: at component, least may bearing
5: yung qualification ng professional natin. Mm-hmm. Yan. Meron din tayong flagship program ngayon, yung career progression and specialization. Opo. We are doing this under the Philippine Qualifications Framework. Ang hinihingi nito, dapat nakalinya yung qualifications ng professional natin sa global standard. So, kaya may mga pagbabago, may mga improvement na ginagawa tayo sa licensure system natin, yung examination na yung questions na ginagawa natin para nakalinya siya talaga. Nakalinya siya doon sa curriculum ng mga HEI, doon yung exam na bibigay natin, yung hinahanap ng industriya, hindi lang dito sa Pilipinas kundi abroad. So, yan in a very general term and configuration is Jamie, yan ang ginagawa ni PRC para matulungan ng ating mga professional para dun sa global challenges na or requirement na sinasabi natin.
4: Okay, I see. Maganda naman po and we look forward to that. Paano po yung pagtiyak ng PRC, no, na ang CPD programs ay tunay na nakatutulong sa pag-unlad po ng kakayahan lalo na po ng mga professional?
5: Thank you, Ms. Jamie. Well, di ba, ang CPD kasi, Ms. Jamie, hindi lang si Pilipinas ang nagre-require niyan. That's a very staple requirement globally. Mm-hmm. Dito kay PRC, ang nasa batas kasi natin ngayon, sinasabi niya na bago ka makapag-renew ng lisensya mo, meron ka dapat certain units of CPD na naipon. Pero si Commission, we are going beyond that. Uh-huh. Hindi na lang ang CPD, tinutukoy namin ang CPD hindi lang bilang requirement para sa pag-renew ng lisensya mo. Pero more importantly, we look at it or we consider it as a source of your higher competency or higher qualification.
4: Tama po ba? Sorry to cut you. Tama po ba ang meaning po ng CPD ay continuing professional development po?
5: That is correct. Yes,
4: okay.
5: Yes.
4: Okay. So para po ito sa lahat na ng mga may lisensya na.
5: Yes, yes.
4: Okay.
5: So,
4: okay.
5: Comparable ito sa MCLE ng mga abogado kung familiar tayo. So, tampoko na sinasabi ko kanina, we go beyond that. We go beyond looking at CPD as a mere requirement for the renewal of license. Sa amin, kinoconsider namin ang CPD na source ng iyong micro-credential. Meron tayong tinatawag na ganun. Di ba? Kapag pumasa ka ng isang licensure exam, level 6 ka, kaya parang regular practitioner ka for that profession. Mm-hmm. Diba, kung familiar tayo dun sa configuration ng mga doktor, meron mga specialista.
4: Yeah.
5: So, para marating mo yon, dapat meron kang mapapatunayan na higher level of qualification or competency. Mm-hmm. So, paano ka magkakaroon nun? Madaming sources yan. Yung professional experience mo, yung aral mo, and then isa ngayon ang CPD. So ibig sabihin, dahil doon sa CPD na makukumpleto mo, pwede mo nang patunayan before the board o kaya before your specialty society na, hey, narating ko na tong antas na ito kasi ito yung mga continuing professional development na meron na ako.
4: Ayun.
5: So yun yung binabanggit ko kanina na mas importante na value ng CPD. Uh-huh. At yung tanong mo kanina, paano ina-ensure ni PRC na quality yan? Ang proseso natin, Ms. Jamie, ina-accredit natin. Dalawa. Okay. Ina-accredit natin yung provider at saka yung programa mismo na binibigay nila. Uh-huh. So, ang mag-accredit niyan ay yung council, yung CPD council. So, hindi si PRC lang. Meron tayong tinutukoy na council. And we have that, or this is true to every profession. Yung council, ang component niya, ang composition niya ay representation from the board, the professional regulatory board itself, representative from the academe, at saka representative from the industry or the association.
4: I see. Okay. Nako, maraming salamat po sa inyo, ASCOM. Baka po mayroon pa kayong gustong ipaabot na mensahe po bago po tayo magpaalam.
5: Oh yeah. Thank you Ms. Jamie. Well, sa ating mga professional kanina kasi, 'di ba? Ang unang napagkwentuhan natin, yung pwedeng mangyari sa mga lisensya nila kung hindi yes. nila naalagaan ang kanilang practice. So well, I'd like to proceed from the pitch Miss Jamie na sana, 'di ba, hindi naman 'yan pagising mo ng isang umaga, binigay na yung lisensya mo sa iyo. Pinaghirapan 'yan. Dugot pawis ika nga. So alagaan natin 'yan. Let us be wary of our actions, personal man o kaya official, kasi again, napaliwanag natin kanina ang pagiging professional ay hindi lang naman doon sa trabaho natin o yung profession na ginagawa natin. Kasama din diyan sa ating personal demeanor, personal conduct, how we conduct ourselves personally. Ganyan. And then sa mga prospective professionals, yung mga mag-apply, ganyan, let us be wary also. Marami kasi, Miss Jamie, yung mga instances na siguro dahil hindi nila, sa tingin nila mahirap yung sistema namin pinapagawa sa iba, ang nangyayari nagagamit yung data nila o kaya yung information nila, kasi ang lahat kasi ng transaction na natin, Miss Jamie, online na. So for every professional, every applicant, meron siyang sariling account sa aming mm-hmm. sistema. So kung ipapagamit niya 'yon, ipapakisuyo niya yung mga kailangan niyang gawin with PRC o mga transaction niya sa PRC, chances are na abuso ito. Alam mo naman, ang daming mga unscrupulous groups and individuals out there. At they are only waiting to prey on circumstances or instances like this. So wag ipaubaya ang mga accounts nila, sila ang gumawa ng transaction nila. Get their facts also straight from us. Pwede kaming sulatan anytime, pwede kaming email, pwede kaming i-text. So nasa website po namin lahat 'yon. We're always more than willing to accommodate their questions, clarifications and assistance that they require from us. So 'yun lang, Miss Jamie. Thank you
4: so much po, Ascom. Mabuhay po kayo dyan sa PRC. Maraming salamat po. Magandang hapon.
5: Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat.
4: Si Assistant Commissioner Luis P. Valera, ang Professional Regulation Commission Assistant Commissioner.
20: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Ay, nako, balitaan naman tayo. Ito pong bayan ng San Juan, Eastern Samar, niyanig daw po ng magnitude 6.1 na lindol. O, sige, si Ray Ferrer sa detalye. Kuyang Ray!
20: Radyo Pilipinas. Report!
21: Jamie, pasado alas 2 ngayong hapon ng iyanigin na magnitude 6.1 na lindol ang bayan ng San Juan sa Eastern Samar. Ayon sa PBOX, nakonto ng sentro ng lindol sa layong 9 na kilometro ng hilagang kanluran ng San Juan. May lalim lamang ito na 10 kilometro ang pinagulan at tectonic ang dahilan. Naramdaman ang pagganit sa iba't ibang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao. Naitala ang intensity 5 sa Kang Abid, Eastern Samar, Tulang at Alanggalang sa Leyte, Kandara sa Samar. Intensity 4 naman sa Abuyo, Palo at Carigara sa Leyte. Intensity 3 sa Nabal, Giliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Ilongos, Alguera, Baybay, Bilyama at Isabel sa Leyte. Sorsogon City, Bulosan, Sorsogon, Balintog, San Francisco, Inundayan at Sugod, Southern Leyte. Intensity 2 naman sa Cagayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Montreal at Esperanza, Masbate, Preto, Degas, sa Sorsogon. Intensity 1 naman sa Tabaco, Albay, Carcar, Liloan at Cebu City, sa Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aruloy at Catarinan, Masbate, Donsol, Sorsogon, Maasin sa Southern Leyte.
4: Mm-hmm.
21: Para sa Bagong Pilipinas,
4: Kuyang Ray.
21: Aha.
4: Oo. Siguro ano, no, walang kaugnayan naman dito sa report mo, pero ito na 'yung pagkakataon na nabasa ko kasi na ikaw pala ay na-hack no? Para lang oo, para dun sa mga kababayan natin at syempre yung mga nakikinig at nanonood na din sa atin, eh, baka mamaya sabihin ni tawag dito yung mayroong mga kung ano-nong mensahe from DSWD, baka pwede mong sabihin on air. Na ikaw
21: eh. Katunayan, Jamie, marami na tayong natanggap na report na meron na nakatanggap ng text at nangihingi sa mga halaga, ano? Nais lamang nating linawin na yung Facebook at Messenger account ko ay na-hack yan kanina lamang.
4: Kanina so, lang.
21: So ginagawa na natin ang paraan nito para ma-recover yung mga account na yan, Jamie.
4: Okay, sige. Nako, mag-ingat kayo at mag-ingat ka, no? Mukhang talagang tinatarget yung mga legit na mga media. Okay.
21: Marami, no? Media ngayon ang meron ganun karanasan, no? At hindi lamang tayo. At sana naman ay ma-resolve agad ito sa lalo madaling paraon, Jamie.
4: Okay. Okay, ingat ka. Si Ray Ferrer po namin 'yan. Again, no, ako'y na-feel ko yung ganyan dahil I for one ay talagang di ko alam bakit di naman ho tayo sikat eh. Kailangan pang i-hack or kaya naman ay lagi akong nahahack at meron pang identity theft na nangyari. But anyway, dito naman tayo sa 850 all-weather kits na at N95 mask ay pinamahagi raw po ng Department of Education sa mga paaralang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si Dayan Lear sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dayan?
1: Yes, sa Jamie, binigyang diin ng Department of Education o DepEd na prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng mga paaralan sa Albay matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, naglaan ng DepEd ng 850 na all-weather kits at N95 mask para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong paaralan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, sisikapin ng DepEd na hindi maantala yung pag-aaral ng mga kabataan sa Albay sa kabilangan ng kalamidad, lalo na't magsisimula na ang summer remediation programs at ang pasukan. Bukod dito, nagbigay din ang DepEd ng tig 20,000 pesos na halaga ng learning, teaching at hygiene kits sa bawat paaralan upang palakasin yung contingency plans. Sa ulat, hanggang nitong May 3, tatlong paaralan sa Kamalig ang ginagamit bilang evacuation centers na pansamantalang tinutuluyan ng halos 500 pamilya o mahigit 1,300 na individual. Patuloy naman ang koordinasyon ng DepEd sa mga otoridad, kaugnay nga dito sa nangyaring kalamidad para sa emergency preparedness at safety protocols, habang mahigpit din na ipinatutupad o ipinagbabawal yung pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at extended danger zone dahil nga sa banta pa rin ang pagsabog ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: At madalian na lang. Happy happy birthday. Kay Tita Rose La Sherda Uy, happy happy birthday kay Norte Millian at kay Judelyn Flor Toledo.
22: Happy birthday.
4: Ayan, belated happy birthday sa inyo ngayong araw naman na ito.
22: Happy
4: birthday kina Benjamin Lim Vergara. Ayan, si Kuyang, happy happy birthday sa iyo. At syempre sa pinsan natin kay Virginia Bolaños Matias.
22: Happy birthday!
4: At sa amin pong masipag na reporter from RP Zamboanga, si Sharif Timhar Majid. Ayan, happy happy birthday, Sharif!
22: Happy birthday! Happy birthday!
4: At dyan po nagwawakas ang ating pong episode ngayong pong araw na ito sa One Trabaho. Maraming salamat sa ating mga nakasama, ang ating mga engineers, Orly Lopez, Marvin Toledana, Jobel Lustre, at ang ating pong executive producer si May Vidania at IC Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga ka-One Trabaho.
0: One Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
24: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
23: 738 sa Capital 104.3,
25: the AM and FM Collab.
2: 104.3 FM2 The Capital.
6: Susunod na ang Radio Magazine.
7: Radio Magazine
6: 1278 dito sa Capital 104.3.
7: Capital 104.3
6: The AM and FM Collab.
4: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
4: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers naman, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At syempre sa ating executive producer, si Yen Calces. Ganon din, pakilike and follow din po kami ano, sa lahat ng ating social media platforms.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
31: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad.
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: At ngayong araw po na ito, ano, tatalakayin natin yung bagong inilunsad na Cagayan Innovation Hub at ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry o SARAI Hub ng Department of Science and Technology, ano, o DOST. At layunin po ng mga proyektong ito gawing mas makabago, mas epesyente ang sektor ng agrikultura, no, sa pamamagitan nga ng paggamit ng technology, datos at siyentipikong pananaliksik. At sa panayam po na ito, aalamin natin ano, kung paano makakatulong ang mga inisyatibong ito ano, sa mga magsasaka at sa pangkalahatang pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Aalamin natin ang lahat ng iyan ano, sa ating panauhin ngayon mula sa DOST Region 2 Science Research Specialist 2, si Sir Victor Perlas. Magandang hapon, sir!
32: At magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po.
4: Ayan, ano, sabi nga natin, aalamin natin kay Sir. Ano, ano nga po ba, no, Sir, ang tungkol dito sa Cagayan Innovation Hub?
32: Ang Cagayan Innovation Hub po ay isang integrated facility na kung saan pinagdudugtong-dugtong natin yung mga data ng agriculture, research collaboration, innovation support, at technology-based services para sa the entire lalawigan ng Cagayan. Actually, hindi lamang ito isang opisina or gusali. Ito ay isang enabling platform kung saan maaaring magsama-sama ang pamahalaan, academe, private sectors, MSMEs, farmers, at developmental partners natin upang magamit ang science and technology sa mas epektibong pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa. Sa mas malinaw na paliwanag, ang Innovation Hub ay maaaring magsilbing tahanan ng mga mahalagang components gaya ng Data and Knowledge Management Center para sa mga data-driven governance, Saray Hub para sa agriculture intelligence at climate advisories. Innovation Hub naman po bilang suporta sa mga negosyo, research utilization at development ng local innovations. So technically yun po yung context namin of Innovation Hub of bringing science and technology and innovation to our community people. Agham naramdam ikang po.
4: Ayun, ano, agham na ramdam, sabi nga ni Sir Victor. Ano, bakit naman po kaya, ano, sir, sa tingin mo, eh, mahalaga ito, ano, itong proyektong ito para sa lalawigan po ng Cagayan?
32: Ang lalawigan ng Cagayan ay napakalawak po. So, it covers a lot of space, a lot of territory po. Makikita pangangailangan natin sa pangangailangan teknikal sa agrikultura.

0: tama at strategic yung mga desisyon ng pamahalaan or ng provincial local government unit. So mahalaga ito para may tumulong tayong ilipat ang governance mula sa traditional at pirapirasong pamamaraan patungo sa modern, data-informed at future-ready na pamamahala.
1: Ayun ano, from traditional to modern na siya, no? Siyempre, yes, talagang dapat lumilevel up tayo, hindi po ba, Sir Victor, ano? Lalo yes, ngayon sa panahon okay ng digital na rin, eh, hindi ba? So, Sir Victor, ano, paano naman po, ano, or ano po ba itong tinatawag na One Cagayan Drives? At paano paano nito sinusuportahan, ano?
0: Opo, ang One Cagayan Drives ang programa ng local government unit po natin dito sa Cagayan Valley po, no? Technically in the province of Cagayan. So One Cagayan Drives, it's actually developing the rural industries po through value chain and value chain support and enabling value chain and sustainability. So direktang sinusuportahan ng Cagayan Innovation Hub ang One Cagayan Drives dahil nakahanay ito sa pangunahing layunin ng probinsya, technically through digitalization, resilience, innovation, value creation, economic growth, at sustainability. So sa aspeto ng digitalization, nagbibigay tayo ng mekanismo para maayos at magamit ng mabuti ang data at digital tools sa governance. Sa resilience naman, tumutulong ito sa risk-informed planning, lalo na sa disaster preparedness, climate adoption, and agricultural planning. Sa usapin naman ng innovation at value creation, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng espasyo para sa collaboration, mentoring, research utilization, product development, at saka support services para sa ating mga MSMEs at iba pang innovators. Sa economic growth, nakakatulong itong palakasin ng competitiveness ng mga local na negosyo at mapabuti ang efficiency ng local systems. At sa sustainability, tinitiyak nitong ang mga plano at proyekto ng probinsya ay may pamatagalang direksyon at nakabatay sa ebidensya. Kaya hindi lamang sumusuporta sa One Cagayan Drives. Ang Innovation Hub ay isa sa mga konkretong paraan para maisabuhay ang vision ng ating provincial local government unit.
1: Ayun, ano, napakahalaga nito, ano, para masustenihan, sabi nga ni Sir, ang vision ng lalawigan, ano. At Sir, ano, ano naman po ang papel ng DOST pagdating dito sa mga proyektong ito?
0: Ito po ang DOST, ang isa sa pinakamahalagang institutional partner ng project na ito. Dahil ito ang nagbibigay ng scientific foundation, technical guidance, at innovation support. So sa madaling salita po, ang DOST ang nagdadala ng science-based approach upang masigurado natin na ang hub ay hindi lamang magandang konsepto, kundi technical na matibay, kapaki-pakinabang, and especially sustainable pagdating sa kanyang implementation. Ang DOST magbigay ng support sa data system, decision support tools, agricultural intelligence platforms, training, research-based interventions po. So, technology transfer, innovation programs. So, yung mga programa po namin at aktividades namin sa DOST ay maaari pong isama sa buong konsepto ng Innovation Hub para matulungan po natin ang ating mga MSMEs. Kasama din po dito yung pagbibigay natin ng access sa mga experts at sa mga scientists, kamukha din po ng pagbibigay ng access sa ating mga MSMEs sa mga laboratories po. No, so ang DOST ay tumutulong sa capability building din po ng mga local government unit experts natin or ng ating mga empleyado sa LGUs. Katuwang din po dito ang pagbibigay natin ng capability building sa mga farmers po natin or sa ating magsasaka. So maaari din po natin bigyan ng capability building or kaalaman yung mga stakeholders natin para mas magkaroon sila ng access and usage dun sa ating mga technology. So sa perspective po ng DOST Region 2, ito ay malinaw na ipinapakita namin yung mandato ng ahensya namin na maging instrumento yung agham, teknolohiya at inobasyon para sa kabuuang regional development po.
1: Ayun, ano, napakahalaga, ano, ng papel ng DOST. Sabi nga ni Sir na ito ay supportan, bibigay ng trainings,

0: mga kaalaman, ano? At sir, nabanggit nyo rin po kanina, ano, yung pagdating sa data and knowledge management, ano? Ano naman po, ano, or paano naman makakatulong ito, ano, sa ating mga lokal na pinuno?
1: Opo. So, sa aming innovation hub po, isa sa kanyang mga component ay yung data and knowledge management center. So ito po ay makakatulong dahil binibigyan nito yung mga leader natin or yung mga planning officers po natin ng access sa mas maayos, mas organized at mas napapanahong information. So sa pamahalaan po, napakahalaga nito dahil ang quality ng desisyon ay nakabatay din or nakadepende din sa quality ng datos na ginagamit. Kapag may maayos tayong data system, mas nakikita ng mga leader ang tunay na lagay ng agriculture, economy, public service delivery, disaster vulnerability at developmental indicators sa iba't ibang lugar sa probinsya. So, halimbawa po, sa halip na umasa sa manual reports or hiwa-hiwalay na impormasyon mula sa iba't ibang opisina, maaaring magkaroon ng isang reference point ang ating mga decision makers. So, mas nakakatulong ito sa planning, sa budgeting, prioritizations ng interventions natin, pagbuo ng mga polisiya na hindi nakabatay sa hula, kundi sa actual data. Scientific data. So, mahalaga ito sa monitoring and evaluation dahil masusukat kung alin ang programang effective, alin ang kailangang i-adjust. Kaya, sa kabuuan, pinapalakas nito ang kalidad ng pamumuno at pinapabilis natin yung pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng publiko. Yun po yung pinaka maiaambag ng ating Data and Knowledge Management Center sa leadership ng Provincial Local Government Unit.
0: Ayun, napakahalaga nun. Sabi nga ni Sir, hindi, kumbaga ito yung pinagbabasehan nila, no? Hindi hula-hula na lang, ano? Talagang may basehan. At Sir, ano, nabanggit din natin kanina itong SARAY para lang po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers. Ano po ba itong SARAY? SARAY Hub, ano?
1: Opo. Bali po, ganun din po kamukha po ng ating Data and Knowledge Management Center. Isa rin po itong component ng ating Innovation Hub, no? Malaki rin po ang maitutulong ng ating SARAY Hub sa mga magsasaka dahil ito ang nagsasalin ng scientific data tungo sa practical advisories na maaari natin gamitin sa bukid. Ang pagsasaka ay lubhang affected ng weather, ng klima, ng pests, ng outbreaks at kondisyon ng lupa at tubig po. Kapag wala ang tamang information, mas mataas ang possibility na mali ang timing ng pagtatanim, hindi akmang choice ng crop at malaking pagkalugi dahil sa climate-related risk. So sa tulong po ng SARAY Hub, ang mga magsasaka ay maaaring magkaroon ng access sa information tungkol sa weather patterns, crop sustainability, pest and disease risks, at iba pang agricultural-related forecast po. So, ang layunin nito ay magbigay ng information po sa ating mga magsasaka at sa ating mga municipal agricultural offices para malaman kung kailan magtatanim, ano ang pananim na akma. Paano maghahanda laban sa posibilidad ng pinsala, at paano mapapataas ang ani habang nababawasan ang risk. Mas malawak na pananaw, ang SARAY Hub ay tumutulong sa pagbuo ng mas climate resilient at mas productive agricultural sector ng probinsya.
0: Ayun, ano, kumbaga hindi makikipagsapalaran, ano? Kumbaga ito ay talagang nakaayos, ika nga, ano ba yung mga dapat, ano yung hindi dapat, ano? Para kumbaga naiiwasan at nasa ganun, sabi nga mas lumaki ang ani, ano, Sir, ano? Para makatulong sa ating mga magsasaka. Napakaganda nito, ano, para nalalaman na nila yung mga dapat nilang gawin, ano? Kumbaga ito naiiwasan yung mga pagkakamali, hindi po ba? Oo. Opo. At ano naman po kayang uri, ano, ng impormasyon or suporta yung mga matatanggap ng ating mga magsasaka?
1: Unang-una po yung mga magsasaka po natin maaaring makatanggap ng mga localized weather advisories po, no? Recommendations kung ano yung angkop na pananim, information po sa tamang timing ng pagtatanim at mga babala hinggil sa posibleng peste at sakit na kumalat at gabay para sa mas mahusay na pamamahala ng tubigan at ng lupa po. So, mahalaga yung information na to dahil yung mga localized at science-based advice na to ay mas mapapakinabangan po kaysa dun sa ating mga general information knowledge lamang. And then apart from the information po, no, yung ating mga farmers ay binibigyan din po natin ng mga training and orientation upang maintindihan nila kung paano gamitin yung mga advisory at mga digital tools na ito. And mahalaga to dahil hindi lang sapat na may access sila sa technology. Kailangan din nilang maunawaan kung paano i-apply ang actual farming decisions. That's why through our Saray Regional Hub at saka po yung aming programa sa Smart Agriculture, nabibigyan po namin ng capacity building yung mga farmers po natin para ma-maximize po yung utilization ng mga technologies na ito.
0: Sir, pagdating naman sa mga negosyo, no, paano naman po nakakatulong itong mga innovation hub na ito, no, lalo sa mga maliliit, mga nagsisimula pa lang?
1: Makakatulong po ito sa itong innovation hub na to sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa kanila upang mas mapalakas nila yung kanilang produkto, yung proseso at yung market competitiveness po nila. Maraming MSMEs ang may magandang products eh. Maganda din yung kanilang serbisyo, ngunit nangangailangan sila ng suporta sa packaging, sa labeling po, sa testing, quality improvement, digitalization and innovation mentoring. So dito pumapasok yung papel po ng Innovation Hub sa tulong po ng ibang DOSC programs kagaya po ng setup at innovation support mechanisms namin. Matutulungan din po natin ang mga small businesses natin para mapabuti nila yung production efficiency na tinatawag natin, product quality at saka overall business competitiveness po natin. Dine-deploy po namin dito sa Innovation Hub yung aming mga technologies na talagang maglalagay sa kanila sa pedestal, kamukha po nung dislocator na tinatawag namin dito sa region, na kung saan naka-display na po doon yung kanilang mga produkto na ma-access po ng ating mga consumers.
0: Lalo sa mga nagsisimula pa lang, ano, sir, kumbaga bago sila makapagsimula nasa tamang landas na yung kanilang sisimulang negosyo, no? Alam na nila. Opo. At sir, ano naman kaya yung mga benefits na inaasahan ng ating mga mamamayan, ano, pagdating sa mga programang ito?
1: Ang pinakaunang benepisyo po ng publiko ay ang pagkakaroon ng mas maayos at mas responsive na services mula sa pamahalaan. Kapag may mas mahusay na planning and decision making kasi tayo, mas magiging maayos ang implementation ng programs. Example, programs po sa agriculture, sa livelihood, sa disaster preparedness at iba pang mga serbisyong pampubliko. Ibig sabihin, mas ramdam ng mga ordinaryong mamamayan yung epekto ng mas maayos na paggamit ng agham at teknolohiya. Ikalawa, nakikinabang ang publiko dito dahil pinapalakas nito ang local economy. The moment na may maximize po natin ang paggamit ng ating innovation hub para sa mga MSMEs natin, aasahan din po natin ang taas na produksyon at magkakaroon ng mas maayos at mas magbo-boom yung negosyo dito sa ating lalawigan. As well as dahil sa support din po natin sa farmers at sa mga innovation-driven development. Ikatlo po, tumutulong ito para sa pagbuo ng mas resilient na community dahil mas maghahandaan yung mga hamon tulad ng climate risk at food insecurity po. Kaya kung tutuusin, yung benefits ng Innovation Hub ay hindi lang pang opisina or pang institusyon. Ito ay direktang epekto ng kalidad or direktang may epekto sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan.
0: Opo. Sir, kumbaga nagsimula na po ito. Itong project na ito, ano? Kumbaga,
1: yes,
0: oo. At mayroon na po bang naging pilot area, ano, ng unang beneficiary nitong innovation na ito?
1: Ang Innovation Hub po kasi natin ay open po siya for the entire province of Cagayan. So, ang number one po na beneficiary natin or unang-unang naging beneficiary natin in terms naman po of the smart agriculture or yung sa saray po natin ay ang City of Tuguegarao. Ngayon po, we are also doing, no, yung ating saray sa lalawigan po ng Tiat. Apart from the province itself, province of Cagayan, Sumaklaw din po tayo sa probinsya ng Isabela na kung saan nagkakaroon din po tayo ng pilot testing ng ating smart agriculture sa City of Cagayan at sa City of Santiago po.
0: Ayun, ano. At sir, ano, sa pagpapatupad nito, may mga hamon po ba kayong kinaharap at paano po nyo ito, kumbaga, sinolusyonan?
1: One of the major challenge po, yung isa sa talagang pinakamalaking hamon na na-experience po natin dito during the time na nilalatag po natin itong ating Cagayan Innovation Hub, yung bang digital readiness, no? Digital readiness po ng iba't ibang mga local government units as well as their municipal agricultural offices. So hindi po lahat ng opisina ay pare-pareho yung kakayanan nila sa paggamit ng data system at digital tools. May mga lugar na kailangan ng dagdagan ng training, kailangan ng additional mga kagamitan at institutional support para talagang masapakinabangan nila yung system na to. That's why we made sure na dito sa ating Cagayan Innovation Hub mismo, we made sure to have all of these mechanisms complete para in the absence of all of this sa kani-kanilang mga lugar, ay maaari po silang pumunta sa ating Innovation Hub para ma-maximize din po yung paggamit ng ating mga digital tools.
0: Mm-hmm. At isa rin po, ano, sa pinakamahalagang tinitingnan natin pagdating sa food security, ano, paano naman po makakatulong, ano, pag sa usaping food security at sa pagtugon po sa pagbabago ng klima?
1: Opo, no. So ang isa sa mga talagang dilema din na nakikita po namin dito sa province of Cagayan ay minsan nagkakaroon po ng overproduction at talagang mababa po na ibebenta yung mga produkto, minsan naman po nabubulok na lang. So, direktang nakakatulong po yung ating Innovation Hub through our Saray Regional Hub sa food security at climate change dahil pinapalakas ito yung capacity po ng ating agricultural sector na gumawa ng mas informed, mas climate responsive decisions. So, sa tulong ng iba't ibang science-based tools ng Saray, ng Sinag, mas napaghahandaan ng epekto ng pagbabago ng panahon, mas nababawasan yung possibility po ng malaking pagkalugi ng mga negosyo sa pagkasira ng mga produksyon. At kapag mas matatag kasi yung ating agricultural system, mas nagiging stable yung ating food supply. Sa usapin naman ng climate change, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng mas systematic na paraan sa paggamit ng iba't ibang data, especially po sa forecasting para sa adoption at saka sa risk reduction. Hindi na lamang basta naghihintay ng pinsala bago kumilos, sabi nga nila. Sa halip, mas nagiging anticipatory yung planning natin. Ito ay mahalaga para ang isang lalawigan tulad ng Cagayan na may exposure sa iba't ibang climate-related risk. Sa kabuuan, ang proyektong ito ay tumutulong sa pagpaprotekta ng produksyon, ng pagkain, sa kabuhayan ng magsasaka, sa katatagan ng community laban sa effects of climate change.
0: Opo. At sir, ano, paano naman natin kaya ano, masusukat yung tagumpay nitong proyektong ito?
1: Masusukat natin ang tagumpay ng utilization po ng Innovation Hub sa pamamagitan ng mas ramdam na impact nito sa ating mga community. Sisimulan natin sa mga aspeto sa kamukha ng sa agriculture, no? Kaya po ang strategy na ginagamit po namin dito ay pinapilot test natin ito sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Cagayan upang makita natin kung paano mamamaximize yung use. Hindi po kasi pare-parehas ang pangangailangan ng bawat munisipalidad dito sa aming lugar. So, iniisa-isa po natin sila upang makita natin ano ang nag-work, ano ang hindi nag-work. So that we would be able also as the Department of Science and Technology to adjust yung capacity building namin, to adjust po yung mga trainings namin, at to be sure na nakabatay sa science impact assessment yung ginagawa po namin. At this point in time, wishful thinking po kami na in the next years, this will be helpful or talagang makatulong sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon po, unti-unti naming binibuild itong Cagayan Innovation Hub na talagang mapakinabangan ng gusto ng lahat ng mamamayan dito at lahat ng sektor po.
0: At sir, sa mga ibang lalawigan naman po na interesado, paano po kaya sila maaring mag-coordinate din sa DOST na nais din nila yung kanilang probinsya or lalawigan na magkaroon po ng ganitong klaseng proyekto?
1: Opo, ang the Department of Science and Technology through yung ginamit po naming strategy sa dito sa Region 2 ay maaari rin pong gamitin ng iba't ibang DOST regions across the country, no? Ang talaga pong ginawa namin is nasa mandato po ng DOST ang pagkakaroon ng Innovation Hub. No, isa po yun sa mga kailangan naming ipatayo or kailangan naming pondohan dito sa departmentong ito. Gayun lamang, yung Innovation Hub namin supposedly ay nasa aming regional office. Mm-hmm. Ang ginawa po namin is in order for us to fully maximize ito, ay nakiusap kami sa Provincial Government Unit of Cagayan na kung maaari mag-partner kami. So technically po, hindi po kami ang nilapitan ng Provincial Local Government Unit of Cagayan, kundi ang DOST po ang proactive na pumunta sa Provincial Local Government Unit of Cagayan po para mag-forge ng partnership. Mahalaga po sa part ng DOST na basurado na yung mandato niya na agham na ramdam ay madala niya sa mamamayan. And what one best area, one best scope na pwede naming puntahan, definitely ang local government unit. So my message goes not only to the local government units but also to DOST regional offices to be more proactive in cooperating and forging partnerships with the local government unit in order to create and stabilize a certain program such as an innovation hub that would be open to public and open to everyone.
0: Ayun, naku, maraming salamat po, Sir Victor Perlas, ang Science Research Specialist ng DOST Region 2, no, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi, ano, at mabuhay po ang inyong proyekto, ano, at sana marami pa ang inyong matulungan dyan sa Cagayan, ano. Maraming salamat po, Sir Victor.
1: Maraming salamat din po. Thank you so much po for the opportunity. I just would like to take this opportunity as well to thank my regional director, Dr. Virginia G. Bilguera, for giving me the opportunity po to speak with you and to all of our community people and listeners. Muli po, isang makagham na araw po.
0: Muli po nakasama natin si Sir Victor Perlas ng DOST Region 2. Maraming salamat po at bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
17: Aliw na kwentuhan.
18: Kabataan, kasama sa usapan.
19: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
20: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po yung nagbabalik sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
21: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Tayo dadako na para sa wise tips ni Nanay. Sabi nga ang artificial intelligence, lagi nating naririnig, hindi ba, ang AI. Mabilis po ng nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na trabaho sa iba't ibang larangan. Nakakatulong ito para mapabilis ang ating mga gawain, mapadali ang komunikasyon, at mapahusay pa ang ating pagiging produktibo. Gayunpaman, meron din po itong kaakibat na mga hamon na maaaring makaapekto sa kalidad ng ating trabaho at sa kakayahan ng ating isipan. So, babanggitin ko po yung ilang mga paraan kung paano nakakatipid ng oras sa trabaho sa tulong ng AI. Una dyan, pag-automate ng paulit-ulit na gawain. Kayang gawin ng AI ang mga trabahong inuulit-ulit. Halimbawa na dyan, ang autofill ng data sa Microsoft Excel gamit ang AI features. Nandyan din yung mabilis na pananaliksik, research, nakakahanap at nakakapag-summarize tayo, agad-agad na mga impormasyon. Ayan, paggamit ng mga ChatGPT para paikliin yung mahabang report, kumbaga sinasummarize niya. Nandyan din yung pagsulat ng email, nakakagawa agad ng maayos at professional na email. Nandyan din yung pagsasaayos ng schedule. Inaayos ang meetings at mga reminders. Nandyan din yung pagsusuri ng data. Mabilis mag-analyze ng malaking datos. Paglikha ng content. Tumutulong gumawa ng mga presentations, ng mga blogs at scripts gamit ang AI. Automated customer support. Chatbots ang sumasagot sa mga common questions. Ayan, makikita natin yan. At pagsasalin at grammar check. Tumutulong ito sa translation at pag-aayos ng grammar. At pag-prioritize ng task. Tinutulungan kang malaman kung alin ang urgent, kung alin ang priority. At meeting summaries. Ito, automatic notes mula sa meetings. Pinapabilis. Ito naman yung paraan kung paano naman nakakasira ng ating productivity ang AI. Una dyan, sobrang pag-asa na kay AI. Lahat na lang. Nawawala na nang hindi na ginagamit ang ating isip. Automatic si AI na. Minsan, maling impormasyon. Kasi hindi naman laging tama ang sagot ni AI. So, dapat din double check nyo din, ha? Nauubos ang oras sa prompting. Matagal bago makuha ang tamang sagot. Minsan, di ba, paulit-ulit ka ng pagsasabi kung anong dapat gawin ni AI. So, nauubos ang iyong oras. Nagiging distraction. Nakakaubos ng oras sa kaka-explore kay AI. At hindi na nahahasa ang skills kasi nga hindi na nadidevelop yung sariling kakayahan. Nakaasa na lang kay AI. Panganib sa privacy. Ayan, delikado kung confidential ang data. So, generic ang output. Ayan, walang originality. Ika nga. Napaka-general. Sobrang daming tools. Nakakalito kapag maraming AI apps at pakiramdam lang na productive. Kumbaga, busy-busyhan. Pero wala namang natatapos na gawain. Tatandaan po na ang AI ay makapangyarihang kasangkapan. Pero, dapat gamitin po natin ito ng tama. Gamitin ang AI bilang katuwang at hindi po kapalit ng iyong pag-iisip.
20: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Siyempre, kasunod ng wise tips ni Nanay ay recipe ni Nanay. Ito, brown rice seafood paella. ang mga sangkap po na ating gagamitin. Hipon. Ano to, tahong? Siyempre, yung brown rice, green peas, bawang sibuyas, ano pa ba, bell pepper, at swete, pampakulay, di ba, pampaganda. Carrot, patata, siyempre. Meron din tayong tahong. Pwede rin dagdagan ng chicken. So, ang paraan po ng paggawa, ano? Siyempre, iluluto natin yung ating shrimp. Iluluto na natin ang isa-isa, diba? Nakikita nyo naman sa ating monitor, ano? Nandyan yung talabay, yung shrimp. Papalambot, lulutuin na natin siya para pagka ating iniluto ang ating brown rice. E dire-diretso na yan, ano? Sa isang pan po, mag-iinit tayo ng mantika, ano? Igigisa natin yung bawang, sibuyas. Isasama na natin yung bell pepper. Parsley. Ayan, may mga green peas, yung ating bell pepper, tapos idadagdag na po natin yung ating brown rice. Lalagyan syempre natin yan ng konting tubig, hindi ba? Kasi syempre, magiging ano yan, sinangag pag hindi natin nilagyan ng tubig. Nadagdagan din natin ng konting atsuete, pampakulay, pampaganda ng ating brown rice seafood paella. Hahayaan natin siyang kumulo, ano? Hanggang sa maluto yung ating brown rice. Tapos idadagdag na rin natin yung, dadagdagan natin ng asin, ng paminta, yung ating hipon, ilalagay na rin natin. Tapos, pero huwag masyadong maraming tubig, at tansyahin nyo lang siya. Para sakto lang ang luto niya, no? Sasama na natin lahat ang ating mga sangkap pang natitira, no? At pag takpan natin, ano, para maluto, ayan, at pag nakita na natin luto na yung ating brown rice, ayan, pwede na po natin siyang iserve, ano? Gandahan nyo lang ang inyong presentation, ha? Ayan, o, tingnan nyo yung ating picture sa ating screen, ano? Dapat maganda ang presentation. Ilagay yung hipon sa ibabaw. Pwede nyo rin dagdagan niya ng ano eh, di ba yung mga nuts, peanuts, pwede rin, hindi ba? Pwede rin carne, chicken, iko-cubes ninyo. Mas marami, mas masarap, hindi ba? Carrots, yung patatas, green peas. Ayan, pagkayan eh, nakita nyo na ganyan ang itsura, eh pwede na po natin yung iserve. Parang paborito yan ni Sis Evelyn eh. Dapat nga gagawa pa si Sis Evelyn. Parang hawig yan sa ano eh, di ba? Yung, ano nga yun, Engineer Julius, yung, hindi pa Elia ang tawag eh, yung isa. Ano tawag doon? Yung kanin din. Dito sa atin, ano tawag doon? Sis Evelyn, ano nga tawag doon sa dapat mong lulutuin? Gustong-gusto yan ng nanay ko eh. Kanin din siyang ganyan. Malagkit din. Basta yun na yun, kung ano man yun. So, sa pamamagitan po niyan, babatiin po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Ito sa pangunguna ni Sean Kyle. Good afternoon and long time no see. Grabe ka naman, Sean. Our community here in Sapang Bato is celebrating the Feast of the Holy Cross. Ayan, happy fiesta. Thank you and God bless. Sean Kyle ng Angeles City, Pampanga. Ganun din. O, Sis Evelyn, yung tinatanong ko, ano nga yun, yung lulutuin mo dapat? Ito si Almost. O, diba? Sis Evelyn, makigreet naman daw. Ay, syempre, babatiin ko na nga happy, happy birthday sa aking ating nenet. Oh, 65 years old na siya. Happy birthday ang pagbati. Ito, mula sa iyong mga kagrupo. O, diba? Kagrupo na namin yung ating ko. Si Sis Evelyn. Nang Buliran SMB. Kay Romel Livid. Blessed afternoon sa ating lahat. Kay Mary Crystalline Trompeta, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Home Econ Nanay. Ayon, Valenciana, Aros Valenciana. Hindi na naluto ni Sis Evelyn. Nako, maraming salamat ating ha. At happy, happy birthday. Ganun din sa mga nakasama natin, ano. Masyado kaming masaya nung panahon ng anong araw ng nung weekend, ano. Nandyan si na paborito ni Evelyn, si Grace. Nandyan si Grace Argarina, no? Si Gracia, si Ma'am Marina. Yung kapatid ni Ma'am Marina, si Christy. O, diba? Nako, aliw na aliw kami sa kanya. Ang ganda ng kwento ng buhay nito. Pag minsan interviewin natin to para marinig niyo yung kwento niya. Si Myla, si Ren, si Ariana, si Ateng at Kuyang, si Madama, si Doña Irene ng Balconahe de San Jose, dyan sa Tarlac, na nag-i-invite ano, sa atin. Isushoot nga natin yung, Ma, anong ulam? Sa San Jose, sa Balconahe de San Jose. Naku, sino pa ba? Baka naman ako. Eh, si Miss Lucia. Oh. Sino pa ba? Naku, baka magalit sa akin yung nakalimutan ko. Sino pa ba? Siyempre, si Madam President. Si Cecil. Hala? Meron pa ba ako nakalimutan? Naku, sorry naman. Baka nagalit na ito, no? Pero parang wala naman na. Nabati ko naman na sila lahat. Tama ba? Matinding pag-iisip ko eh. Sorry naman sa mga kakalimutan ko. Message nyo ko. Special greetings bukas yan. Pero tingin ko kompleto ang aking pagbate eh. Ayan muli, happy happy birthday kay ating nenet. At belated happy birthday kay Kuyang. At kay Diching Mia, happy birthday kahapon. Ang anak ni Peace at ni China, kapatid ni Pia at ni Mia, na inaanak ko. Happy happy birthday, Diche. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ano? Maraming maraming salamat sa ating technical side. Julius, Marichol, Sam, Rona, Camille. Sa Marulas Transmitter, sa ating FM engineers, kina Bright, kay Rode, hala, ayan na, nakalimutan ko na. Kay, sino-sino nga yan? Si Emil, si Bright, si Norven, si Ivan, si Gian, si Avi May, at syempre sa ating executive producer, si Yan. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Econ Nanay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
21: Ito ang Radio Magazine.
22: Radio Magazine
21: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
22: Collab.
23: FM 2. The Capital.

0: Welcome back to Road Warrior, everybody. This is the final round, and it's even more exciting because it allows the other team to steal and double their score if their answer is correct. Let's check with our contestants. Ready, Freddy?
1: Ready na po.
0: Michelle?
2: Yes.
0: Ang tanong, kailan ang tamang paggamit ng hazard light sa sasakyan? Freddy?
1: Kapag paparada sa nila para magwiwi?
0: Mali. Michelle?
2: Kapag malakas ang ulan.
0: Ay, no.
2: Makapalang fog.
0: Ay, sorry. Freddy?
1: Pag waiting ka sa girlfriend mo.
0: Seryoso ka?
1: Na nagwiwiwi.
0: Patay.
3: Tawa ka dyan. Ikaw ba alam mo? Baka naman kailangan revihin mo yung leksyon natin sa driving. Absent ka ba nun? Kinagamit lang ang hazard lights kung legit na magiging sagabal ka sa daan. Katulad ng nagpapalit ka ng gulong or nasira ang sasakyan mo. Kaya nga hazard lights ang tawag eh.
0: Hindi nyo alam to. Saan bang driving school kayo nag...
4: Go, Michelle!
2: When you counterflow...
0: Hindi.
2: Kasi late ka na!
0: No.
2: Nababanyo ka!
0: No.
3: Alamin kung ano ba talaga ang tamang pag-uugali sa kalsada nang hindi ka maging... hazard. A public service reminder from 104.3 FM 2.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
5: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
7: 104.3 FM 2, The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Ang oras po natin sa buong kapuloang Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 4.
3: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
4: Mark!
3: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
4: Mark out.
3: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubuksan na natin ang mga thoroughfare pasok-labas doon sa area.
2: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naipagkaloob na ang kanilang kailangan suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna na rin ang binugwang ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap na sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakarating na ang suportang para sa kanilang mamamayan. Tiniyak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkaloob sa mga apektadong residente ang mga kailangang atensyong medikal, gayon din ang prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns ng mga ito. Dagdag pa ng punong ekutibo na ang nakabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubuka sa mga kalsadang nasira dahil sa mga binugang ashfall ng Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, kaya na mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng bulkan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
2: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ika-4 ng sa buwan ng Mayo, taong 2026, araw po ng Lunes. Tinututukan po natin ang sitwasyon dyan sa Bicolandia matapos nung muling pumutok ang Bulkang Mayon nitong Sabado. At nabalot po ang maraming bayan dyan sa lugar na yan sa makapal na abo. Ito po yung tinatawag na Phreato Magmatic Eruption. At dito ho sabi nga at na marami hong mga kalsada ang hindi nadaanan dulo to ng makapal na abong ibinuga ng Bulkang Mayon. Kaya naman na agad na kumiluso ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong lugar dyan sa Bicol Region. Kaya samahan nyo po ang inyong fact checker J. Mark Dagala. Atin pong tututukan ang mga balita

0: Wala ho dyan sa Bicol Region. Makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga opisyal po dyan sa region upang alamin po ang kanilang sitwasyon at kung ano pa ho ang mga pangangailangan na ating ihahatid naman sa pambansang pamahalaan. Nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dito ho sa ating natatanging pagtatanghal ng mark in, mark out sa mga balita, may kinalaman nga ho dito sa ating Bantay Bulkan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.

0: Sa ngayon nga ho, eh, nakatuto ko ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng agaran tulong sa mga apektado po ng Bulkang Mayon. Kabilang na nga ho dyan, yung pong pamamahagi po ng N95 mask dahil sa peligrong dulot ho ng makapal na abo mula po sa bulkan. Ang Department of Education no, ay sinabing prioridad, nananatiling prioridad po nila ang kaligtasan no, ng mga mag-aaral. Matapos nga ho ang pagputok ng Bulkang Mayon, kaugnay ho nito naglaan ho ang nakagawaran ng 850 all-weather kits at N95 masks para sa agaran pamamahagi sa mga apektadong paaralan. Ayon po kay Education Secretary Sunny Angara, sisikapin po ng DepEd na hindi maantala ang pag-aaral ng mga kabataan sa Albay sa kabila na rin ho ng kalamidad, lalo na't nagmagsisimula na ho ang summer remediation programs at pasukan. Bukod po dito ay nakapagbigay na rin po ang DepEd ng 20,000 pisong alaga ng learning, teaching at hygiene kits sa bawat paaralan upang palakasin ang contingency measures nito. Batay ho sa ulat, Mayo 3, tatlong paaralan sa Kamalig ang ginagamit bilang evacuation centers na pansamantala tinutuluyan na nasa 488 pamilya o 1,315 individual. Patuloy naman ho ang pagkikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga otoridad kaugnay ho nito para sa mga tinatawag na emergency preparedness at safety protocols. Habang pinagbabawal pa rin ho ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at extended danger zone dahil na rin ho sa banta ng pagsabog ng Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.

0: Labing isang sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nakikipag-ugnayan na rin po ang Office of Civil Defense o OCD sa mga lokal na pamahalaan at lalo't sa kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office para ho sa kagyat na tulong na kanilang ipadadala para ho sa mga nasalanta po ng pagputok ng Bulkang Mayon. Batay po sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, sumabot na po sa mahigit 30,500 pamilya o katumbas ang mahigit 102 individual. 102,400 individual ang apektado po ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa 87 barangay. Sa naturang bilang po, 1,438 pamilya o katumbas sa mahigit sa 5,400 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Habang nasa 26 na pamilya o 85 individual naman ang nasa labas ng evacuation center at nanunuluyan pansamantala sa mas ligtas sa lugar. Pagtitiyak naman ng OCD, pinatutupad nila ang Whole of Government Response sa pagputok ng Bulkang Mayon. Matuwang din nila mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para na rin sa kaligtasan ng mga residente sa lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.

0: Labing tatlong sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, nagpadala na po ang Office of Civil Defense sa kanilang mga water filtration truck sa mga lugar na malalapit po sa evacuation area sa lalawigan pa rin po ng Albay. Ito para magatid po na malinis at inumin tubig sa mga nagsilika sa residente bunso doon na muli pagputok ng bulkang Mayon nitong weekend. Ayon no, kay OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, humigit kumulang sa 55,000 pamilya o 175,000 individual ang iniulat po na apektado ng PDRRMO as of kahapon po yan, ha? Pero ngayon po mas nadagdagan pa po ito. Bukod anya sa water filtration trucks, sinabi po ni Mariano na tuloy-tuloy din ho ang pamamahagi ng N95 face mask sa mga residente at dayo sa lugar upang hindi ho makalanghap ng abo mula ho sa bulkan. Sa ngayon ho, nananatiling nakataas ang alert level 3 at patuloy pa rin ginagawang pakikipag-ugnayan at monitoring ng OCD Region 5 upang maging mapanatili pong ligtas sa posibleng pagputok pa ng bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update.
0: Antabayanan nyo po yung ating mga gagawing panayam sa iba't ibang opisyal po dyan sa Bicol Region. May kaugnayan nga po dito nga ho sa pagputok ng bulkang Mayon. At syempre, hatid pa rin po namin sa inyo iba po mga balita. Mga balita ang sumasalamin po sa mga pangyayari sa ating bayan para na rin ho sa inyong kapakinabangan. Standby lang ho kayo, mga kababayan. Babalik po kami makalipas ang ilang mga paalala. Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 15 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: Live Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278,
6: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3,
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news.
10: Yay!
9: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
10: Fake news.
9: Disinformation.
10: Disinformation.
9: Mark out muna yan.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
7: Bantay Bulkan.
1: Bantay Bulkan Update.
0: Labing siyam na sandali makalipas pong alas 4 ng hapon, sa pagkakataon pong ito, atin pong makakapanayamang mga buting ama na nalawigan po ng ALBA ay Governor Noel Rosal. Gov, magandang hapon po. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
11: Yes, good afternoon po.
0: Apo,
11: Gov. Jomar ba?
0: J. Mark po, sir.
11: Yeah.
0: Apo. Gov, kamustahin po namin ang sitwasyon ngayon, particular na ho dito sa Ginobatan, Camalig at Ligao City, na pinaka naapektuhan po ng ashfall mula po sa bulkang Mayon.
11: Yes, una muna, salamat sa national government talaga sa mabilis na aksyon. Actually, last Saturday was about 4:21 na nag-umpisa yung pyroclastic disaster, pyroclastic current, density current that causes the nagkaroon ng lava collapse, lava dome that triggered yung malaking ashfall, no, na tinamaan yung Ginobatan. So far, sa ngayon, nakilir na natin yung possible na lahat. Salamat sa DPWH. No less, si Kwampan pumunta dito, Secretary Bin, sinutusan ni Pangulo para i-supervise. So far naman, clear na. May mga kaunting alikabok na lang. And I think as we progress, makiklear na natin to.
0: Ayun, at least maganda hong balita yan, na Gov. So, sa ngayon, kamusta naman ho yung ating mga evacuee? Naihatid na ho ba sa yung mga tulong na kinakailangan ho para sa kanila, Gov?
11: Yes. Salamat kay Secretary Gatchalian. Talagang nakatutok siya, no? Talagang ever since na nag-umpisa ito January, nandyan po ang DSWD para sa mga food facts ng ating mga evacuees. 1,200 yan.
0: Yun. Ato, maganda balita yan. Pero Gov, patay ho sa ulat sa inyo ng Feebox, may mga kumakalat kasi sa social media na hindi daw doon sa main crater na buga, na nanggaling yung pagbuga ng makapal na abo. Pakilinaw nyo nga ho itong impormasyon na ito. Batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox.
11: Yes, totoo po yan. Kasi alam mo si Mayon, sabab, di ba, last 3 months na palagi siyang bumubuga ng pyroclastic disaster, density current.
0: Apo.
11: Yan yung uson, ano? Naka-standby yan. Nandiyan yan sa paikot sa gitna, ano? Millions of tons na yan, no?
0: Apo.
11: According to Feebox, mas malami na yan kisa nung 2023, no? So pag yan nagalaw, yan ang nagkaroon ng tinatawag nating lava dome collapse, no? Matigas yan.
0: Apo.
11: Pag yan nag-collapse, matindi yan. Talo pa niyan ang isang barangay na buhangin na naguguho, no?
0: Opo.
11: That causes sa gilid, kaya noong nangyari nung Sabado, doon mismo sa may Miisi, barangay Miisi, doon nag-collapse.
0: Ah,
11: na nag-trigger
0: okay
11: sa atin ng asphalt, ano? Mataas, ano? Kita mo sa baba lang yan, ha? Pero tumaas yun, kaya binitbit ng hangin that causes the asphalt. Zero visibility pa for almost 2 hours.
0: No? So parang para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan na mga tagapakinigob, ito'y sa gilid ng bulkan, dumaan yung
11: hindi
0: usok?
11: Hindi naman gilid. Galing pa rin sa daan, sa taas yan.
0: Ah, sa taas
11: kaya
0: pa rin.
11: Gumuho yan pababa.
0: Ah,
11: kaya
0: okay.
11: Sa baba, sa bumagsak eh.
0: Ayun, so talagang...
11: Hindi naman talaga sa gilid na. Opo. Nasa mga, siguro mga 6 kilometers.
0: Ah, 6 kilometers.
11: Ayun. Kaya nga binabawal natin.
0: Mm-mm-mm. Kaya, pero sa ngayon, Gov, cleared na yung 6 kilometer danger
11: yes,
0: zone
11: yes,
0: ngayon.
11: Yes, yes, yes. Medyo mm-hmm. pasalamat, nagkausap pa kami ni Pangulo na kung in case, i-extend to ng P-Box. So mm-hmm. you're talking of additional 10,000 families. Pero pag-aandaan natin kung talagang kailangan.
0: Ayun. So far, sapat to ang tulong na ipamahagi para sa mga apektadong residente ko o may pangangailangan pa ho na karagdagan?
11: Yes, sa ngayon, yung kwan lang, yung N95 muna, tubig, marami naman nagtulong dito.
0: Mm-hmm. And I understand, maging ang OCD, nagpadala na rin po ng water filtration na trucks
11: yes,
0: para ho
11: yes.
0: dyan.
11: Yes, kompleto na tayo. Mm.
0: Ayan. Gov, kami makikibalita from time to time ha.
11: Sige po,
0: sa development
11: salamat,
0: ito. Salamat po sa
11: salamat.
0: Inyong oras. Magandang hapon po. Yan, Governor Noel Rosal, mga kababayan, ang buting ama ng lalawigan po ng Albay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Atin po munang dakuhan ang iba pa mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes. Suporta sa Albay sa gitna po ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon na ipagkaloob ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iba't ibang ehensya ng pamahalaan kumikilos na para sa mga apektado ng Bulkang Mayon. Mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay kumikilos rin para tulungan ang mga apektado ng bulkan. Pagdinig naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pinagpatuloy ngayong araw ng Kamara. Panibagong rollback sa presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG, kasado na po bukas. Ang isang mambabataso ay sinabing patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis o yung ADB rep. Patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis ayon sa Malacanang. Ito po yung tulong mula po sa Asian Development Bank. Mga rekomendasyon naman laban sa epekto ho ng krisis sa Gulf region, inilatag po ng ASEAN Economic Leaders. Panganib po ng heat index ngayong araw, ibinabala po ng PAGASA.
10: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa iba pa ang mga silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, sa oras sa 25 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o CALAX Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Saklaw po ng mahigit 7.8 kilometrong CALAX Subsection 3 ang Governor's Drive Interchange sa General Trias sa Cavite na inaasama kapag papabawas daw po ng trapiko at makapagpapaikliho sa biyahe sa pagitan ng Binyan Laguna at General Trias sa Cavite mula sa isang oras sa 26 na minuto na lamang. Nasa 16,000 mga motorista araw-araw ang makikinabang sa kabubukas lang na expressway na mas mabilis na alternatibong ruta para sa mga commuter at may negosyo. Kaugnay ho nito ay inanunsyo ng Pangulo na isang buwang walang bayad muna ang CALAX Subsection 3 na magsisimula po magiging operational mamayang alas 12 po ng hating gabi. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi po ng 200,000 pisong financial assistance ngayong araw. Mula po sa kabuuan pondo, 100,000 piso rito ay ilalaan para sa 165 scholars sa limang barangay. Habang ang nalalabing 100,000 pisong pondo naman ay para sa pagpapatuloy po ng pamamahagi ng bigas. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago po ang nakinabang sa naturang tulong. Ayon po kay Annalisa Haula, ang residente po ng General Trias sa Cavite, isa sa mga benepisyaryo, malaking tulong ho itong programa na ito para sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino, Lalo na ngayong umaharap po sa krisis sa Pilipinas, bunsod doon na si Galot sa gitnang silangan. Ayon po kay Nanay Maria Luisa Mirano, ang dagdag ginhawa ito. Lalo't makababawas yan sa alalahanin ng kanilang pamilya dahil sa matatanggap na bigas. Dalawampu't walong sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, kinumpirma mo ni LPG Marketers Association at Trigasco President Arnel T. na kasado na po bukas ang ikalimang rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon no kay T, 2 piso ang inaasang rollback sa LPG, busod na rin ho ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng oil price sa product sa ilalim po ng National State of Energy Emergency, nilinaw ni T na wala pa rin sariling computation ang kagawaran dahil sa hinihintay ang pagdating ng biniling LPG. Darating ho ito sa Mayo 27.
12: Mark in, mark out.
0: Ibinabala naman po ng isang mambabata sa posibleng umina ang critical public infrastructure ng bansa kung hindi ito mapupondohan ng pamahalaan sa ilalim po ng General Appropriations Act. Limakarang aminin po ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagdinig ng Senado na dahil sa kakapusan ng pondo kaya't na may pagkakataon na hindi gumagana ang e-gov super app. Ayon o kay Bagong Henerasyon Party List sa founder at spokesperson Bernadette Herrera, walang dahilan upang hindi ito dapat tumigil sa paghatid ng serbisyo. Iniimok pa ni Herrera ang National Treasury na sertipikahan ang kabuuang cash balance ng national government at ang mga available na pondo nito. Anya, may humigit kumulang 25.7 billion pesos sa earmarked revenue ang DICT mula po sa spectrum users fees. Pondo na malinaw anya na ayon sa special provision ng GAA at sa special release ay nakalaan po sa Free Public Internet Access Program at ICT Infrastructure at Services. Kasama na rin anya dyan ang hosting services ng eGov app at nasa eGov law sa ilalim po ng Republic Act 12254. At nito'y nakalagay na rin sa batas sa ngayon.
12: Mark in, mark out.
13: Balita, impormasyon at talakayan.
12: Mark in, mark out.
13: Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas.
12: Bantay Bulkan,
13: Bantay Bulkan Update.
0: Alas 4:30 po ang oras sa buong kapuluan Pilipinas. Kumikilos na rin po ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operation sa mga lugar na pinakaapektado po ng ashfall bunsod doon ng pagpatok ng bulkang Mayon. Ayon po ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at insunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboruto ng bulkan. Layon po nitong matiyak ang mga sasakyan pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan po ng ashfall. Partikular pong iniutos ng PNP Chief ang agarang pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan po ng Kamalig, Dinupatan at Tigaw City para tutukan ang paglilinis po ng makapalabo na maaaring makasagabal po sa humanitarian efforts. Inatasan din ni Nartates ang mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na panatilihin po ang presensya ng mga sa mga kalsadang nababalutan po ng abo kung saan halos nag-zero visibility na. Gumagamit din ang mga pulis ng ilaw ng patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga panganib sa lugar. Bukod dito, ginopirma rin po ng PNP Chief na mayroon pong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil po sa upgrade na ito, mas epektibo makapag-ooperate ang mga team sa lugar na mahirap na marating kung saan may naipong abo na nakaharang po sa mga karaniwang daanan ng mga sasakyan.
14: Working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall. Actually, it's not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
0: Yan po ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Sa dakong pong ito, makakausap po natin ang Regional Public Information Officer ng Police Regional Office 5, Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubakib. Police Lieutenant Colonel Kalubakib, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
16: Hi, Sir J. Mark. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin ngayong hapon.
0: Kamusta po kayo? Kamusta ang Bicol, ma'am?
16: Actually, ngayon lang po namin nakita ang, yung bagang nung panahon ng Black and White.
0: Yes.
16: Dito sa Ginobatan, sa 3rd District natin. But definitely, that was May 2 na nagkaroon tayo ng pagbuga ng mayon. Pasado alas 5 na po yun ang hapon.
0: Mm-hmm.
16: So definitely, agaw na yung dilim. Lalo pat hindi masyadong madilim po yung area. So nangangailangan po yung mga tao, yung mga commuters, ng proper lighting. So that was the time na inutusan po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Erosito and Miranda, yung mga police natin sa highways na gamitin po yung mga lightings ng ating mga mobile. So yun po ang naging iliwanag ng mga commuters natin sa mga highways during po nung pagbuga ng abo ni Mayon Volcano.
0: Ayun. And kamusta ho ang clearing operation sa mga lugar po na apektado, ma'am? Na-clear na po ba itong mga daan, na mga critical na daan po ito na sabi nga para makapasok ho yung ating mga emergency responder and as well yung mga tulong po na ipinahatid po ng ating pamahalaan?
16: Yes, Sir J. Mark. Instantly, nagkaroon po ng clearing operation yung mga kapulisan natin, kasama yung BFP, yung mga mamamayan po ng 3rd District, tumulong na rin po that time ng Sabado. So kung makikita po ninyo yung mga pinos namin, ng mga efforts dito sa Albay, yung BFP talagang binugahan nila yung highway ng mga tubig para malinisan po yung highways
0: yes.
16: sa mga abo. And then yung mga kababayan natin, tumulong na rin po na sabuyan ng tubig yung mga windshield ng mga
0: Apo.
16: Sasakyan para po mas maliwanag. And then yung mga lightings ng patrol cars natin. So nakatulong tayong maigi nung Sabado. And then the next day, nagkaroon po tayo ng traffic management. Yung mga sa evacuation center, pinuntahan din po natin. Tinulungan natin yung DSWD para sa relief operation. So continuous po yung ginagawa nating monitoring sa mga evacuation centers po dito sa 3rd District po, sir.
0: Ma'am, I understand na meron pa rin hong mga nakalikas dahil sa tuloy-tuloy ho yung pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Pero nitong weekend, may mga nadagdag po ba doon sa mga evacuee po na inasistihan, inalalayan po ng ating pulisya, Colonel Ma'am?
16: Yes po, sir. Actually, nadagdagan dito sa 3rd District.
0: Opo.
16: May mga previous evacuation center tayo na meron pa rin pong evacuees like in Tabaco. Meron pong binabantayan ng mga kapulisan natin sa Malilipot. And then, itong weekend, itong Kamali, Ginobatan, Ligaw, Uwas, Libon, meron tayong 128 na barangays po na affected na kung saan nasa 58,000 families po ang binabantayan po natin. Like sa ngayon po, sir, halos nasa 7,000 na lang po na evacuees ang nakalabas na while meron po kaming nasa 258 families composed of 882 individuals po. So, patuloy po yung pagbabantay natin. Pinagsisikapan po natin na malinisan yung mga kalsada na hindi na po maging sagabal sa ating mga commuters. Lalo na po, di ba? Pag
0: yes,
16: nag-commute,
0: ma'am.
16: Lalo na yung mga motorista.
0: Opo.
16: Yung mata, di ba? Yung mata ng mga yung mga sa skin.
0: Yes.
16: Baka yung papasabling mga sakit na may dulot po nito.
0: Ma'am, doon sa 6-kilometer permanent danger zone, itiniklara po itong no man's land. Ano po?
16: Yes.
0: Ibig sabihin, talagang walang wala na hong, dapat clear na ito sa mga residente, ano po. Pero meron ho ba kayo namomonitor? May natatanggap ba kayong ulat na merong sabi nga ay nagtatangka pa rin bumalik para balikan yung kanilang mga ari-arian? Dahil we understand na medyo yung iba talagang hirap na iwanan yung kanilang mga belongings doon, lalo na yung mga alagang hayop po doon, ma'am.
16: Actually, sir, since January 1, tinutukan na po natin yung mga kababayan natin na nakapalibot doon sa 6 kilometer danger zone. Since then, meron po kami doon mga choke points na talagang hindi natin pinapayagan na pumasok yung mga kababayan natin. And hanggang ngayon, nasa evacuation center sila. And then we provide with the aid po ng DSWD and mga LGUs, patuloy po silang nasa evacuation center.
0: Ayan. And na pag-uusapan na rin natin yung sabi nga well-being no. Kumusta naman po yung ating mga kasamahan diyan ng mga pulis po? Alam natin maging sila po ay apektado rin itong sakuna na ito. Kumusta po yung kanilang welfare, ma'am?
16: Yes, sir. Actually, yung naitala po naming affected halos nasa 2 PCO, 17 na PNCO and 5 NUP. Yun po ay binibigyan din po natin, syempre, ng ayuda, binibigyan na natin ng tulong, and we cater them through our regional director na at least kahit papano, maibsan din po yung kanilang nawala ng mga livelihood, if ever man, yes, lalo ma'am, na yung mga bahay nila. Mm-hmm. So may mga support din po na binibigay ang Philippine National po, sir.
0: Ayan. Kumusta rin po yung ma'am, yung kumustahin na rin po namin, ma'am, yung pong ating mga police infrastructure po diyan, yung ating mga estasyon ng police na natabunan ng mga abo, ay yun po ba na sa ilalim na rin sa clearing, ma'am?
16: Ay, nalinisan po natin siya.
0: Linisan na, opo.
16: Since Sabado, opo, and then nung Linggo, so far back to normal na naman po ulit tayo. But definitely with ano na po, may cautions na syempre yung mga abo, kailangan palagi tayong naka-face mask.
0: Mm-mm. Ma'am, panghuli na lamang, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan diyan po sa inyong area of responsibility, particular na doon sa malapit sa bulkang Mayon, in lieu sa kanilang pangamba, no, sa kanilang mga naiwang ari-arian na sabi nga para ho at least at peace ho ang kanilang kalooban, ma'am.
16: Yes po. Sa ilalim, sir, ng aming Bicol Shield Initiative, lalo po na pinagtitibay po natin yung kakayahan sa disaster response para po makabot tayo ng matatag, handa at resilient po na community dito po sa Bicol Region. So higit po sa lahat, kinikilalam namin ang tagumpay ng bawat hakbang na hindi lang man po nakasalalay sa aming hanay. This is a whole of the nation approach. Sama-sama po ang pagkilos ng ating mga kababayan. And we would like to thank po yung mga walang sawang tumutulong, yung suporta ng ating mga kababayan, ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno na patuloy po na nakikiisa sa ating adikain. So kami po, makakasa po kayo ng PRO5 sa gitna po ng anumang pagsubok, kalamidad at unos, mananatili po tayong matatag at handang maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mamamayan. So Sir J. Mark, mula po dito sa PRO5, magandang hapon po sa lahat. Patuloy po tayo mag-iingat, maging handa at magkakaisa po sa kaligtasan ng bawat isa. Ma'am, magandang hapon po, sir.
0: Ma'am, kami rin po yung nagpapasalamat sa inyong oras na ipinagkaloob po sa amin, pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo dyan, ma'am.
16: Thank you po. Diyos mabalos.
0: Diyos mabalos po. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubaki, ang Regional Public Information Officer po ng Police Regional Office 5.
17: Mark in! Mark in! Mark out!
18: Mark out!
17: Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ang oras po muna natin.
19: Radyo Pilipinas!
20: Radyo! Publiko!
0: Alas 4:42 ang hapon.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
18: Killer Joe, go!
4: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alak.
23: Good news! Yay! Vibes. I-mark in muna yan. Fake news. Disinformation. Mark out muna yan.
24: Radyo Pilipinas. Report.
0: Tanggap muna tayo ng mga pag-ulat. House Leader umaasa raw po may papasa ngayong pagbabalik ng sesyon ng Airtight Kalinga Act laban nun sa fuel price shocks. Dali po na po kay Melanie Valdos Reyes. Lan!
25: J-Mark, umaasa si House Speaker Faustino Bojd III na makakabuo ang Kamara ng isang matibay at airtight na Kalinga Act, isang pangmatagalan na pananggalang ng pamilyang Pilipino laban sa bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, iginiit niya na ang target ng 13-panel mega-panel ang isang pinagsamang panukala matapos ang serye ng pagdinig sa epekto ng tumataas na fuel prices. Diinidi, hindi lang ito dapat pansamantalang solusyon sa oil shocks, kundi isang pangmatagalang sistema para hindi na maiwan ang publiko sa oras ng krisis. Ang House Bill No. 8834 ay inihain nila ni Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang magtatag ng isang pambansang mekanismo para sa mabilis, maagap at coordinated na tugon ng gobyerno sa fuel-driven crisis. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Bojd.
26: Ang pagsulong ng isang matibay na plano, isang malinaw na direksyon upang may sakatuparan natin ang layunin natin para sa isang ekonomiyang gumagana at nagbibigay ginhawa sa araw-araw ng buhay ng Pilipino.
25: Ito para sa ang bagong Pilipinas, kailangan... Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Report.
0: Senate President Vicente Soto III pinagkukomento po ng Korte Suprema kaugnay sa petisyong ipakontempt siya dahil sa pagbatiko sa binasurang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay DK Israte. DK!
27: Binigyan ng 10 araw si Senate President Vicente Soto III para magkomento sa petisyong humihiling na patawan siya ng indirect contempt. Inihain ni na Attorney Ferdinand Tupacio ang petisyon nitong Pebrero para hilingin na pa-i-contempt si Soto dahil sa umano'y pambabastos sa kataas-taasang hukuman at kalabisan sa pahayag na nakasira umano sa institusyon. Nagugat ito sa disisyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, partikular na sinabi ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camilting na ngayong araw lamang na ipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsa nga April 8, 2026 at inaasahang matatanggap sila ng sagot mula sa senador sa mga susunod na araw. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang DSWD, TNBS at Delivery Group sa Pulong Ho para sa cash aid payout schedule. At tabayanan po natin ang ulat na yan. Ihatid po sa atin ng ating kasamahan si Kuyang Ray Ferrer. Pero bago po yan mga kababayan, meron muna tayong isang
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Earthquake Update.
0: May niyanig nga po ng lindol kanina, ang magnitude 6.1 na lindol ang bayan po ng San Juan sa Eastern Samar. Ayon no sa VBOX, natuntunan ang sentro ng lindol sa layong 9 na kilometro hilagang kanluran ng San Juan. May lalim itong 10 kilometro na pinagmulan no ang tektoniko ang dahilan. Naramdaman no ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao. Intensity 5 sa Can Avid, Eastern Samar, Dulag at Alang-Alang sa Leyte, Gandara sa Samar. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Abuyog, Palo at Cariaga sa Leyte. Intensity 3 ang naramdaman sa Naval, Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Villaba at Isabel sa Leyte. Gayun din sa Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan at Sogod sa Southern Leyte. Intensity 2 ang naitala naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal at Esperanza sa Masbate, Prieto Diaz sa Sorsogon. Habang Intensity 1 naman sa Tumaco City, Albay, Carcar, Liloan at Cebu City, Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aroroy at Kataingan na Masbate, Donsol sa Sorsogon at Maasin, Southern Leyte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
0: Kaugnay po niyan, makakasama po natin Engineer Thomas Campomanes, ang PDRRMO ng Eastern Samar. May kaugnayan nga po rito sa naging malakas sa lindol, no? Magnitude 6.1 ang tumama po diyan sa may bahagi po ng San Juan. Engineer Campomanes, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Manila.
2: Magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
0: Opo, engineer, kumusta po namin ang Eastern Samar matapos po ang pagyanik nito ng 6.1 magnitude na lindol? May mga napinsala po ba mga gusali, sir?
2: Mayroon mga minor structure lang, yung mga cracks ang walls, wala naman po masyadong mga lalaki. Pero yung mga old buildings, kagaya ng mga simbahan, yung mga wala pang mga kabilya, yung may minor cracks din. Nagka-brown out din po kami mga at least within 30 minutes at nabalik naman din po yung ilaw. Medyo nawalan kami ng signal pati opo. yung sa P-box na ano namin opo. Hindi na nakaka-catch up kung anong lakas. Sa mga ang daan naman ay okay. Wala naman po nasirang tulay. Passable naman lang na lahat ng kalsada. Yung lumindol lang kanina, talaga nawalan kami ng internet. Nahirap po pagka ganun.
0: Opo, opo.
2: Nagsuspenda po ng province-wide ng work and private sa government sa kanyang classes. Yung province po namin, suspenda po.
0: So far, sir, ang pagkatapos po nito ay yun naman pong pag-i-inspeksyon sa structural integrity po ng mga apektadong struktura po ang susunod na magiging hakbang po. Ano po?
2: Opo, yun po. Kasama po namin engineering office at sa opo. mga LGUs, yung municipal engineers natin. Sa pag-i-inspeksyon ng anong kung kailangan pang i-repair o hindi na gamitin. Kaya lang sa tingin ko, medyo mga minor cracks lang naman yung na-damage ito sa amin.
0: Opo, opo. Pero gayon pa man, magandang maging sigurado rin, ano, para at least mai-recommenda ng ating mga engineer kung ano yung mga dapat na mai-recommenda para sa pagkukumpuni. Tama po?
2: Opo, opo. Kailangan talaga matingnan ng mga structural engineers. Kasi baka lang kunting crack na yan, sa loob ay malaki na pala.
0: Opo.
2: Mahirap din. Ang maganda lang, yung kinakatakutan lang namin, yung magkaroon ng tsunami.
0: Ayun.
2: Kasi nasa Eastern Seaboard kami. Opo. Ang dami ng bayan ng nasa, buti na lang ay hindi naman sa dagat ng galing yung Lindol, sa taas, sa baba. Kaya medyo na ano yung kaba namin.
0: Opo, opo. Pero may kinailangan po bang ilikas sa engineer?
2: Sa pagkangayon, yung minukonsor, ginagawa namin yung situational report, wala pang may request.
0: Ah, okay.
2: Na, yung mga sa IFP, yung sa Philippine Army, kung anong may tutulong nila.
0: Opo.
2: Sabi namin, pag na submit na lahat ng mga LGUs, kasi consolidate namin yung damage nila, kung ano, doon na kami magre-request ng tulong.
0: Ayun. Yung nabanggit nyo po kanina, meron po mga, sabi nga, mga old structures po ng mga simbahan na sabi nga, mga walang gabilya na nagtamuri po ng mga minor cracks. Ito po ba, sabi nga, may mga recommendation din po. Ito po, gagawin din po ng recommendation, ano po, para dun sa kinakailangang repair works dito, engineer, ano po?
2: Oh, kailangan. Doon yun sa bayan mismo ng San Juli. Yung nung natamaan talaga ng malakas. Pati yung may mga school building. Kasi kailangan ipatingin namin sa structural engineer o kailangan kung anong retrofitting ang gagawin.
0: May mga tulay din ho bang napinsala, sir?
2: Wala naman.
0: Ah, okay.
2: Salamat lang sa Diyos. Wala,
0: sa Diyos.
2: Wala tulay.
0: Opo, mabuting maganda ho. At least maging tuloy-tuloy ho no, yung pag-aabot ng tulong kung mga kinakailangan tulong para sa ating mga kababayan. Mensahe nyo, sir, sa ating mga kababayan, sa inyong nasasakupan after nga ho nitong magnitude 6.1 na lindol na ito. Meron po bang, batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox, may inaasahan po ba mga aftershocks dito, sir?
2: Ayun nga, mayroon talaga yung sa kababayan natin. Ingat po tayo. At saka, huwag ba tayong matakot, huwag tayong magpanik. Kung ano ang drill na ginagawa natin, yun ang gawin natin. Kalma lang tayo. Kasi mayroon pa yung mga aftershock na mangyayari. At saka, yung nasa, kasi nasa Eastern Seaboard kami, marami kaming mga abayan na nasa sa tabing dagat. Kung may tsunami alert, kailangan sumunod po tayo.
0: Ayan. Engineer, kami po ay nagpapasalamat sa pagbigay niyo ng update sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga kamag-anakan ho dito sa Maynila na nag-aalala, at least manalaman po nilang ligtas ho yung kanilang mga kamag-anakan ho diyan sa Eastern Samar. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Ingat po kayo diyan.
2: Okay. Salamat din po.
0: Engineer Tomas Campomanes, mga kababayan, ang PDR RMO ng Eastern Samar.
3: Mark, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Senate President Tito Soto tiniyak na handa ang Senado sa anumang oras na isumite ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
6: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handa ang Senado anumang oras maiakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan ngayong araw ay inaprubahan na ng House Committee on Justice ang Committee Report on Articles of Impeachment laban kay VP Sara at nakatakda na itong iakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw rin ni SP Soto na ang magiging proseso sakaling maiakyat sa kanila ang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos nila ng fourth whip. Ayon kay Senate President, aakto sila ng fourth whip kapat umabot na sa Senado ang Articles of Impeachment, pero hindi ibig sabihin nito ay magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magkukunhin agad ang impeachment court, pero magpapadala pa ng mga kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara, pasasagutin ito, magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial. Pakinggan natin ang paliwanag ni SP Soto.
7: We have been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is yes, forthwith, but within reasonable time. Okay? What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith, the day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time. Because may mga preparations siya.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: DSWD, TNVS at Delivery Group, sagpulong mo para sa cash aid payout schedule. Yan po ang yatid sa atin ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray! Manong Ray? Kuya Ray! Pabalikan natin si Kuyang Ray Ferrer. Samantala, arraignment naman ng dating broadcaster na si Jason sa hindi natuloy. DOJ pinagkukomento ng korte sa motion na para ibasura ang kaso dahil sa jurisdiction. Detalye naman mula kay AJ Ignacio. AJ!
9: Yes, Tito J. Mark, hindi natuloy ang arraignment o inaasang pagbasa ng sakdal kay dating broadcaster na si Jay Solsa sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 kaugnay ng kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances dahil nga sa umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ng ating mahal na Pangulong Marcos. Ayon sa abogado ni Solsa na si Attorney Mark Tolentino, pinagkokomento ng Korte at Department of Justice sa loob ng 10 araw para sa kanilang motion to quash or motion to dismiss dahil sa kawalan ng jurisdiction. Paliwanag ni Tolentino na hindi dapat NBI ang nagsampa ng reklamo, kundi mismo si Pangulong Marcos kung sa tingin nito ay nasira ang kanyang reputasyon at nasaktan ang kanyang damdamin sa social media posts ng kanyang kliyente na si Sonsa. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Balikan natin si Kuyang Ray Ferrer, kaugnay po sa pulo ng DSWD, TNPS at Delivery Crews para sa cash aid payout schedule. Kuyang Ray!
10: Mark, muling nakipagpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga kinatawan ng iba't ibang transport at delivery companies upang pagtibayin ang final schedule na pamamagi ng Special Cash Relief Assistance na sisimulan sa susunod na linggo. Kabilang sa mga dumalo ang Angkas, Joyride, Lalamove, N-Drive, Foodpanda, ang Plus Express at Tok-Tok. Natasaan ang mga kumpanya na isumite ang kanilang final payout plans hanggang bukas Mayo 5 upang agad masimulan ang maayos at organisadong distribution ng tulong. Tumulong din sa koordinasyon ang Department of Information and Communication Technology at mga opisyal ng DSWD upang masiguro ang mabilis at epektibong proseso. Ayon sa DSWD, layunin ng akma nito na agad na maabot at matulungan ang mga apektadong manggagawa sa transport at delivery sector. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun daw po mga hakbang para mailigtas sa mga minor de edad mula sa paggawa ng krimen sa lansangan, paigtingin po ng Philippine National Police. Balitan tinutukan naman ni Diane Liar. Diane!
11: Yes, J. Mark, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang pagpapaigting sa mga hakbang na maglalayo sa mga minor de edad sa mga gang sa lansangan at iba pang aktividad na maglalantad sa kanila sa kriminalidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtates Jr., ang lahat ng hakbang na mabubuo ay maaring maging bahagi ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa mga urban area. Partikular na tinutukoy nito yung viral video ng mga menor de edad na umano'y nagtangkang sumakay at manggulo sa mga pasahero sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas City noong May 2 kung saan isa sa kanila nga yung may dalang ice pick. Agad na rumesponde rito yung taga Las Piñas City Police at nahuli yung 8 menor de edad at kalaunan ay itinurn over sila sa DSWD. Kaugnay nito, inatasan ni Hurtates ang pakikipagdialogo ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at Department of Social Welfare and Development, pati na nga dun yung mga magulang dahil sabi nga ni Hurtates na sa tahanan anya nagsisimula ang disiplina. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, may patutupad pong gun ban sa buong lalawigan ng Cebu kasabay po ng pagsasagawa ng ASEAN Leader Summit. May detalye dyan si Anjali Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu. Anjali!
13: Temporaryo munang sinuspindi ng kapulisan sa Central Visayas ang permit to carry firearms outside of residence kasabay ng pagpapatupad ng total gun ban sa Cebu para sa pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit ngayong linggo. Epektibo ang gun ban mula 12:01 a.m. ng Mayo 4 hanggang 11:59 p.m. ng Mayo 11. Saklaw ng ipinapatupad na gun ban ang

0: pot ng kanilang uniforme ang exempted sa gun ban. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad na ang pagpapatupad ng gun ban ay bahagi ng kanilang pinaigting na security preparations sa pakikipag-ugnayan sa AFP at iba pang law enforcement agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Angeline Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, ang US Army inihayag ang pagpapalakas ng kapabilidad sa balikatahan upang masuportahan ang ibang bansa. Yan po ang balitang tinutukan mula sa Radyo Pilipinas Lawag ni Rani Dorilag. Rani!
3: Nakatapos na counter-landing live fire exercise ng balikatan exercise na ginanap sa Lapas San Jose, Lawag City, Ilocos Norte, inihayag ni Major General James Bartolomis, Commander ng 25th Infantry Division ng US Army at nagsilbing Joint Forces Land Component Commander na ang pagsasanay na ito ay para mapalakas ang kanilang kapabilidad sa panghimpapawid, dagat at sa lupa. Sa modernisasyon aniya sa militar ng Estados Unidos ay hindi lang iisa ang binibigyang pansin kundi sa lahat ng mga domains, hindi lang sa parte ng Estados Unidos ang naturang pagpapalakas sa kapabilidad, kundi kasama ang Pilipinas sa Japan at ibang mga nasyon. Dagdag ni Major General Bartolomis, sa pamamagitan ng mas malakas na kapabilidad ng mga sundalo ng Estados Unidos ay magagamit sa mga unmanned system sa depensa, pagsasanay at ibang aktibidad. Nabatid na umabot sa 800 na sundalo o higit pa na kabuuan mula sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang kasali sa naturang exercise kung saan ginamit din ang mga modernong artilleries, drones, mga high-power firearms, tangke at ibang mga kagamitan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas.
2: Ay, bago tayo magtapos, attention, attention, attention, gun enthusiast. Muling aarangkada po sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest po ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Aarangkada po yan sa Mayo 29 hanggang 31. Ito po'y Level 1 PPSA Sanctioned Match. Meron po itong 5 stages at 120 rounds para sa handgun PCC. Gagawin po ito sa Quezon City Firing Range sa Quezon City Police District, Camp Caringal, Quezon City. Masisinayaan po ito mismo, walang idiliba kundi ang panauhing pagdangal na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kaya't mga gun enthusiasts, ay kung libre kayo ng araw na yan, Mayo 29 hanggang 31, ano pang hinihintay nyo? Ay tara! Ay puto ka na!
1: Mark in! Mark out!
2: Maraming po salamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan ng mga kababayan. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre kay Engineer Marvin Toledana at kay Engineer Bell. Maraming salamat din kay Aiza, kay Myla, kay Glory at kay Ice. Ang mga patnugot po ng ating palatuntunan. At tabayan na po si John Mogol, palatuntunan ng Fight News Weekly. Malit po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po inyong lingkod, J. Mark Degala, Filipino.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas presidential

0: Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network,
0: PTV4. Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
2: Samar, niyanig, nag-magnitude 6 na lindol. Iba't ibang tulong para sa bawat barangay sa General Trias Cavite, personal na inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas mabilis at maginhawang biyahe, inaasahan sa pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway. Libreng toll sa bagong bukas na segment, epektibo sa loob ng isang buwan. At kilalanin ang kinurunahang bagong Miss Universe Philippines na si Bea Millian Widorski.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mabilis na kumilos ang pamahalaan sa Bicol para tulungan ang mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon.
1: Agad na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakaposisyon ng ready-to-eat foods, non-food items, at namahagi rin ng cash transfers.
2: Nag-deploy din ng medical teams ang health department at namahagi ng protective masks para mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente habang tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsadang may makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Matapos magbuga ng abo ang Bulkang Mayon, maraming residente ang naapektuhan. Kaya naman, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa lokal na pamahalaan sa Bicol.
4: I have just received, last night I was receiving reports ng mga pinapunta namin. Secretary Vince was also there. DSWD, there we are already kung ano ngayon, kung anong pangangailangan nila.
3: Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, agad na nilinis ng Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ang mga kalsadang nabalot ng abo.
4: Right now, we have kailangan ng linisin ang mga kalsada dahil sa ashfall.
3: Inatasan din ng Department of Health na tiyakin ang kaligtasan sa kalusugan ng mga residente.
4: At ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas.
3: Agad na nag-deploy ang DOH ng emergency teams sa 17 evacuation centers, kabilang ang tatlo sa Kamalig, at nagpatupad ng disease surveillance para sa respiratory conditions gaya ng hika at paninikip ng daluyan ng hangin ng katawan dahil sa ashfall. Nakapagpamahagi na rin ng halos 10,000 mask habang pinaiigting ang water, sanitation at hygiene measures sa mga evacuation sites. Namahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng food packs sa libu-libong pamilya. Kasabay nito ang pagresponde ng Office of Civil Defense at pagpapamahagi rin ng N95 mask. Binigyang diin ng Pangulo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga apektado. Pagtitiyak pa niya, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan hanggang sa maging normal na ang pang-araw-araw na buhay ng mga naapektuhan ng ashfall sa rehiyon. Ayon sa Malacanang, lagpas 100,000 individual ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Nakapagpamahagi na rin ang DSWD ng nasa 11 milyong piso na emergency cash transfer. Pinayuhan ng DOH ang mga residente na

0: magsuot ng face mask. Kung walang N95, maaaring magdoble ng surgical mask o gumamit ng basang panyo bilang pananggalang sa abo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpadala na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para tumulong sa paglilinis sa makapal na abo dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Tulong-tulong na nilinis sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang mga kalsada at pampublikong lugar sa Kamalikal Bay para maalis sa mga naipong abo mula sa Bulkang Mayon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at motorista. Nagsagawa rin ng clearing operations sa Ginubatan Albay.
3: To maximize yung resources na meron po ang iba't ibang ahensya, tayo po ay in coordination with the PDRRMO, no? So kung saan po tayo i-request, ay doon po ang ating deployment. At kagabi nga po at kanina umaga, nagbigay po tayo ng ating mga tauhan para magsagawa po ng cleaning operations and to assist as well yung pag-evacuate po ng ating po mga kababayan.
2: Dumating na rin sa Ginubatan Albay ang isang water purification at desalination unit mula sa Coast Guard. Ang nasabing kagamitan ay kaya makapagbigay ng mahigit 10,000 litro ng malinis at ligtas inuming tubig kada araw. Magsisilbi ito bilang mahalagang tulong sa mga residente, lalo na sa mga nasa evacuation centers at mga komunidad na kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa malinis na tubig. Nagsagawa rin ng hauling operations ang Coast Guard upang mahatid ang family food packs mula DSWD. Tiniyak ng Coast Guard na patuloy silang nakahanda upang tumulong sa mga komunidad sa gitna ng anumang pagsubok.
3: Naka-full alert status po ang buong Coast Guard District Bicol at nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group at patuloy po ang pakikipag-ugnayan sa ating local government unit.
2: Sa kasalukuyan, hindi naman naapektuhan ang mga biyahe sa mga pantalan sa buong Bicol region. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagbabantay at pagtulong ng Philippine National Police sa mga apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Naka-standby din ang mobile unit ng PNP na may special na gamit para sa search and rescue at high-powered lighting sakaling kailanganin lalo na sa gabi. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
5: Walang tulugan ang Philippine National Police o PNP sa kanilang pag-alalay sa mga lugar na naapektuhan matapos ang pagputok ng Bulkang Mayon sa Albay. Mula sa pagpapalikas sa mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone, pagbibigay seguridad sa mga evacuation centers, abala din ang ilang tauhan ng PNP sa paglilinis at clearing operation sa mga ibinugang abo ng bulkan. Layo nitong matiyak na ang mga sasakyang pang-emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Kabilang sa mga lugar na pinagtutuuran ng pansin ng mga pulis ay ang Ginubatan, Ligaw at Kamalig sa Albay.
6: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall.
5: Bukod sa manpower, nasa probinsya na din ang mga mobile unit na may espesyal na kagamitan para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi.
6: Not only about the ashfall but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung pulis natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
5: Inatasan din ang hepe ng pambansang pulisya, ang Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsada na nabalutan ng abo, kung saan halos zero visibility ang lugar. Nakapag-abot na din ang PNP ng 5,000 food packs para sa mga residente ng Ginubatan Albay. Batay sa pinakahuling tala, nasa 100 barangay na ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong Sabado, kung saan naabot na rin sa 200,000 individual ang apektado ng ashfall. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nasa 30,000 pamilya sa lalawigan ng Albay ang tinatayang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
7: Patuloy na nakatutok ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay OCD Bicol Regional Director Cesar Adornado, ang mga bayan ng Ginubatan, Kamalig at Ligaw ang pinakaapektadong lugar. Tinatayan 30,000 pamilya ang apektado sa lalawigan kung saan naabot sa higit 1,200 pamilya o katumbas ng halos 5,500 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Patuloy rin ang isinasagawang road clearing operations at namahagi na rin ang OCD ng mga face mask at supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Sa bayan ng Ginabatan, nagsasagawa na sila ng flashing operations upang maalis ang abo sa mga kalsada habang lubhang naapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa ashfall.
8: Ngayon po sir, andito naman yung mga ano natin, mga ahensya, yung sa BFP, nagpadala po yung ano natin, yung regional ano director si RD Santiago, and then ngayon nga paalis lang ng ano staff ni ano Governor Hamon ng Sorsogon, nagpadala po ng mga food packs, then mga water tank na magtutulong po sa flushing. So as of now po, ongoing po ang clearing operation from dito po sa business center hanggang ano po, hanggang Maharlika Highway po. Yung mga pananim po na nasa halos sa foot ng mayon, due for harvest na sana po. Kaso, ito, nag-alboroto, syempre, yung epekto ng, ano, ng abo, ng ashes po sa pananim natin, talagang masisira at nasira po yung ano nila, yung pananim. So, yung, syempre po, yung kapital nila sa pagtanim, yung pagod and everything, talagang, kumbaga, kawawa talaga yung mga, ano natin, farmers.
7: Apektado rin ang pananim ng mga magsasaka sa Kamalig Albay.
9: Yung mga pananim talaga ng ating mga magsasaka talaga ang apektado po. Kumbaga yung makapal na abo na tumama doon po sa kanilang mga tanim ay talaga po hindi napapakinabangan yung mga tanim nila. Kailangan na po talaga nito, matulungan po natin na maibalik ang kanilang pananim. Pero sabi natin, di po ito ganun kadali. Kailangan po natin ng medyo magandang plano ito at intervention para may balik po yung hanap buhay nila. Kasi pati mga kalabaw nila ay talagang may mga namatay na kalabaw at sa ngayon wala po talaga po makain.
7: Tinatayang 8,000 pamilya ang naapektuhan sa kanilang bayan, kusa nasa 258 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center kusa sila ay nakatanggap ng mga family food pack mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakangailangan ng LGU ng donasyon para makatulong sa pagbago ng mga residente.
9: Initially po, yung face mask nga, then tubig. Then siguro kung may bibigay din po ng mga farm tools, yun po ang pwede natin ibigay doon sa mga farmers. At kung may magbigay din po ng mga seedlings, yun po ang kailangan namin para po doon sa recovery po namin. So, may balik po yung hanap buhay ng mga tao natin.
7: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sunod-sunod ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang mga pangailangan ng mga residenteng apektado ng heavy ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
10: Ilang oras matapos mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ng ilang bahagi ng Albay, sunod-sunod ang dating ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa Legazpa City. Agad nagsigawa ng road clearing ang PCG Picol katuwang ang Bureau of Fire Protection para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development nga, puspusan ang pamamahagi ng family food pack sa mga residente na naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy ng mga emergency medical team sa 17 evacuation centers para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Ang mabilis na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga taga-Albay na apektado ng ashfall.
11: Sa utos na rin ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na lahat kami from the national government ay dapat ready at handang tumulong at lahat ng mga programa namin na pwedeng ibigay sa Albay ay dapat maibigay at para makatulong tayo. So all hands po, lahat ng mga NDR member agencies ay nakatutok dito sa activities ng
10: Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa mabilis na tugon ng pamahalaan.
12: Thank you po PBBM sa agad ng aksyon and sa suporta po na natatamasa namin. Lalo na sa palawagan mong tulungan kami dito sa Albay.
13: Anak po, salamat po ako sa una-una po kay Presidente. Nakalang tabang po yating yating pinauna oportunidad na una-una po sa food pack.
10: Samantala, wala pang indikasyon upang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Gayunpaman, patuloy na nakamonitor ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan dahil patuloy pa rin ang pag-aalboroto nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Nagpaabot naman ng tulong ang mga karating probinsya ng Albay na sursugon sa mga residenteng lubhang apektado ng heavy ashfall. Yan ang ulat ni Paul Happin ng Radyo Pilipinas.
14: Bukod sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalaang panalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Sa katunayan, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa Ginubatan. Bunga yan ang pagtutulungan ng mga kawani ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda upang masiguro ang mabilis at maayos na distribusyon nito. Nagpadala rin ang Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal ding nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong mula sa Sorsogon patungo sa mga apektadong lugar.
15: Sana po makatulong itong kaunting tulong na ipinadala po ng pamahalaang panlalawigan para po sa mga taga-Ginubatan. Hindi man natin mabigyan ng lahat. But at least ano, sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kahit po paano ay makakabupo tayo ng mga resources para ibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan.
14: Nagpasalamat naman si Ginubatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon para matugunan ang pangangailangan ng mga residente rito.
16: Thankful po ako on behalf po ng LGU. Pasalamat po kay Governor Buboy Amor sa ayudang pinadala niya. Malaking bagay po yun sa bayan namin, and yung ganyan pong bayanihan spirit, talagang napaka-importante po, lalong-lalo po sa ganitong kalamidad.
14: Sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, naging mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Na ng iba't ibang tulong, Department of Social Welfare and Development, dahil sa pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon. Tinatayang na sa 52,000 na pamilya o halos 200,000 Pilipino ang apektado ng pag-alboroto ng bulkan, ayon po yan kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Habang nasa 5,000 individual naman ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers. Kaninang umaga, nakapagpamahagi na rin ang kagawaran ng 71,000 food packs sa mga residente para matiyak na walang sinuman ang magugutom at papabayaan sa kasalukuyang sitwasyon.
18: Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items.
0: Kasagsagan na ng tag-init sa bansa habang nakararanas naman ng maulap at maulang panahon ng ilang mga lugar dulot ng hanging silangan. Apektado nito ang Zamboanga Peninsula at ang malaking bahagi ng Palawan. Dala rin ito ang maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, patuloy rin ang matinding init sa bansa. Nasa 14 na ang lugar na nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon sa forecast, bukas ng hapon, kabilang dyan ang Dagupan City sa Pangasinan at San Jose Occidental Mindoro nasa 43 degrees Celsius maging sa Cuyo, Palawan. Posible naman pumalo sa 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at sa Tugigaraw City sa Cagayan. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat stroke. At o heat cramps, posibleng magka-heat stroke din lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Pasay City at Quezon City, tinatayang aabot sa 38 to 39 degrees Celsius. Habang sa Mactan, Cebu International Airport area, posibleng umakyat sa
1: sa 40 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, papalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ng heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
17: At abangan, iba't ibang tulong para sa mga barangay sa General Trias sa Cavite, personal na inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Libreng toll sa bagong bukas na subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway, ipatutupad sa loob ng isang buwan.
4: At La Union Bet na si Bea Milian Widorski magiging kinatawan ng Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
19: Health Watch, alertong pangkalusugan.
20: Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
19: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
20: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
21: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
22: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
23: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
24: Na hindi patas ang lipunan.
25: Leadership starts from the top.
26: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
27: Good governance, because good governance is a matter of right.
28: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
29: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
20: At matuto sa iba't ibang karanasan.
30: Sa oras ng peligro.
31: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
20: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
17: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas. Partikular po sa Eastern Samar kaninang alas 2:09 ng hapon. At para po sa pinakauling sitwasyon doon, makakapanayan po natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 8, Director Joel Erestain. Magandang gabi po, Director Erestain. Dayan Kirer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
32: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat po ng inyong mga nanonood at tagapakinig.
17: Right. Well, Sir Joel, kamusta po ang sitwasyon ngayon doon sa Eastern Samar? At base po sa inyong monitoring, ano pong naging epekto po nitong pinsala, ito pong lindol na ito, Sir?
32: Marami rin po talaga naapektuhan din. Nayanig din po, siyempre, alam naman po natin, hindi kasi naman talaga common na occurrence ng isang lindol. Kaya marami rin pong mga natakot, nayanig din. Pero handa naman din sila. Alam naman nila ganun yung ginagawa nila. Yung mga napanood po tayo, mga CCTV footages po sa nakita po natin, ano? Na mga na-share. Alam naman po ng mga ating kababayan ko nung ginagawa nila. Kaya rin naman, so far, sa ating pong monitoring, wala pa po tayong na ulat na casualties. meron po tayong mga naulat na minor damages, hindi na po natin maiwasan yan. Siyempre may mga nahuhulog pa rin na mga gamit sa mga shelves po ng ating mga bahay o mga tahanan. Meron din mga konting cracks na hindi natin din maiwasan dahil minsan sa pagkapalitada po yan ng ating mga pader. Pero so far din, wala rin pong major damages po na naiulat po sa atin.
17: So no casualty, so, mga minor cracks and damages lamang po ang inyong na-monitor. Sa pakikipag-ugnayan nyo rin po sa FIVOX po, Director Restain, gaano po itinagal ito pong lindol na ito at saan pong lugar sa Eastern Samar yung pinaka naramdaman po itong lindol?
32: Ito po ay yung lindol sa may San Julian. Sa San Julian po sa Eastern Samar, na medyo malakas-lakas din po ang naramdaman, umabot po sa Canavid. Opo, sa Canavid po. Yan.
17: Alright, sir, may mga aftershocks po bang aasahan?
32: Yes, ma'am. Kasi medyo mataas das din po ang magnitude po ng earthquake. Kaya may inaasahan talaga tayo mga ano po, mga aftershocks. Inaasahan din natin na may mga damages. Pero dahil sa ating po mga una pag naulat po ng mga damages, hindi naman po masyado grabe, hindi masyado mataas.
17: Well, simula po nung nangyari yung lindol kanina ng alas 2, and as of the moment, may mga naramdaman po bang aftershocks na?
32: May mga ulat po tayo na may mga nakaramdam po na aftershocks, pero mas mabababa na po, may mga 3 point something.
17: Alright, now... Well, you mentioned, sir, na mga minor cracks and damages, but then again, importante pong ma-check pa rin yung mga structural integrity dahil yung simpleng cracks, hindi po pwedeng baliwalain yan. Ano po ang advice po ng OCD or even LGU doon po sa mga residenteng may makikita pong cracks sa kanila pong mga tahanan or even po doon sa mga buildings, sir?
32: Correct po, tama po yan. Meron po kasi mga cracks na nakikita natin doon sa mga dingding na hindi naman load-bearing, no? Meron din mga cracks na makikita natin sa mga, siguro, mga load-bearing na dingding o load-bearing na mga, mga pillars po na ating bahay. Mas maigi po siguro kung may pa-check po natin sa mga engineers, sa mga structural engineers. Kaya rin po, hinihikayat din po natin ng mga LGUs na i-open din sana nila ang kanilang mga tanggapan para yung kanilang mga city or mga municipal engineers. Pwede rin po natin latwitan para humingi ng tulong kung pa-check kung structurally sound pa ba ang kanilang mga bahay po o mga tahanan.
17: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, may mga interventions po bang gagawin ng OCD sa pakikipag-ugnayan nyo na rin po sa LGU?
32: Yes, ma'am. Kanina po, nag-ano na po tayo. Nagpatawag na po tayo ng emergency meeting with the local DRMOs na affected, lalo pa pati mga ibang agencies. At tinignan po natin kung ano po yung assessment natin. Kasi syempre, hindi naman tayo basta-basta magpapadala ng resources na hindi kinakailangan. So wala, parang hindi po tayo magkaroon ng wastage of resources. Sa ulat naman po sa atin na mukhang okay naman, kaya din po ng ating mga local government units, lalo-lalo na po ng mga provinces. Kausap po natin kanina si Governor Evardoni. Sila po ay masusi po nilang tinecheck po yung kanila pong lalawigan.
17: Mm-hmm.
32: Well, kasi malakas pa rin pong intensity 5, pero kasi pinakamalakas talagang naiulat natin is intensity 5 lang talaga.
17: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, meron ba tayong mga residente na hindi muna pinauwi po sa kanila pong mga tahanan or dun sa kanilang workplace and they have to be stayed in a safer place?
32: Wala po, kung na mayroon po tayong mga evacuate, wala po kasi sa ulat din po, wala pong kinakailangan i-evacuate. Nadularin po tayo kasi nakitang mga tahanan na totally damaged.
17: Alright.
32: Mga minor damages lang. Ba?
17: Okay. Supply po ng kuryente, sir, and communication signals. Kamusta po?
32: So far po, wala rin tayong naulat na nawalan ng kuryente. Pati signal po, nakakonekta naman kagad tayo. Receive tayo ng messages po mula po sa mga natamaan po ng lindol.
17: Mm-hmm. Well, Director Restain, panghuli na lamang po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan at mga kasamahan po dyan sa Eastern Samar.
32: Opo, nandito po tayo para sa ating mga kababayan po dyan sa, dito po sa Samar, lalo na sa Eastern Samar, dito po sa buong Region 8, nandito po tayo ang OCD. Kasama po natin ang lahat po ng membro natin na agencies, pati na rin po ang ating mga LGUs. In contact tayo with our local DRMOs and they are in the thick of response at pati na rin po sa assessment. Kaya nga rin po ang mga LGUs natin, and they're also very busy right now in assessing damages, whether public or private infrastructure. Opo, lalo na mga kabahayan. Meron din po tayo mga nakita po na cracks, no? Sa mga daanan, pero hindi po sila impassable. So passable naman sila lahat. Lahat talaga minor damages.
17: Well, maraming salamat po, Director Joel Arastain, sa mga impormasyon inyong binahagi. Si Director Joel Arastain po, ang Regional Director ng OCD, Region 8. Thank you, sir. Sa ibang balita, tulong sa barangay, sama-samang aangat sa buhay. Yan po ang handog sa mahigit 30 barangay sa General Trias sa Cavite mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Ang lahat ng yan sa ulat ni Clazel Pardilia.
2: Estudyante sa umaga, fast food crew sa gabi. Ganito iginagapang ng third year college student na si Christian ang kanyang sarili. Maabot lamang ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo at matulungan ang kanyang pamilya.
3: Minsan pa gusto ko na pong give up, gawa nga po ng sobrang hirap ng sitwasyon ko po ngayon. Na pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko at yung pagtatrabaho. Iniisip ko na lang po na matatapos din po lahat ng paghihirap ko pag nakapag-graduate na po.
2: Para matulungan ang mga tulad ni Christian sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tik 200,000 pisong tulong pinansyal sa 33 barangay sa General Trias, Cavite. Kalahati ng pondo na kalaan sa scholarship ng mga estudyante sa kolehiyo.
5: Sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na dala-dala na ninyo. Ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community.
2: 5 estudyante sa bawat barangay ang makatatanggap ng tig 20,000 piso. Para sa mga estudyante at benepisyaryo, hindi lamang ito pinansyal na tulong. Katiyakan ito sa pag-abot ng kanilang mga pangarap.
6: Sobrang laking tulong po. Lalo na po ngayon is magkakaroon po kami ng OJT at kaming thesis na rin po. So malaki-laki din po budget ang kailangan kong ilabas. And sa kailangan ko pong binhin gamit this school year po ulit na pasukan.
3: Maraming salamat po sa malaking tulong po na 20,000 sa aming pag-aaral po.
2: Maaari namang gamitin ng mga barangay ang natitirang pondo sa pagtatayo ng evacuation health center. Nagabot din ngayong araw ng 10 kilong bigas ang presidente sa 2,000 pamilya sa General Trias, Cavite. Layo nitong matiyak na may sapat na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: Pagtigil sa tangkang pananakop ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong araw. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick.
7: Ay ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Luwag, Ilocos Norte sa isinagawang counter landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang partikular na bansa.
8: Magkakasunod na raket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit at mabuhanging Luwag sand dunes sa Ilocos Norte. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army, pati na ang kanilang Sabra Light Tank. Ang misyon pigilan ang tangkang pananakop at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone. Hanggang sa nasa po ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache attack helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises ng Balikatan.
0: We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore. I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
7: Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise dito sa Lawag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at synchronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system.
1: That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation.
8: Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise ng Balikatan.
4: It is a very great experience for us. I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
1: Amazing work by our Japanese forces, longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise.
8: Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones at iba pang unmanned surface vessels na nakatulong sa pagtukoy ng mga target.
7: Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng Balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang missile na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Yan ang pinakuling ulat mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Ice.
17: Maraming salamat, Patrick De Jesus.
9: Samantala, mas mabilis at mas maginhawang biyahe ang pangako ng bagong bukas na Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 45 minutes na lamang ang dating 2 oras na biyahe sa lugar. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
17: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX, isang 7.88 km stretch na karagdagang kalsada sa gawing Governor's Drive Interchange sa Cavite. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapagaan ng trapiko na ayon sa Pangulo ay malaki ang magiging gaan para sa mga motorista.
5: At hindi lang kasi mabibilisan dahil marilive din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na.
17: Dagdag pa ng Pangulo, mababawasan na rin pati ang oras sa pagkocommute, papasok man o palabas ng syudad.
5: Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite.
17: 10 taon ang iginugol para mabuo ang CALAX at dinisenyo ang bagong segment para makapagserbisyo sa mas marami pa nating kababayan sa kalsada. Ang CALAX kasi ang magsisilbing alternatibong ruta para maiwasan ang gitgitan sa iba pang local at service roads. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang libreng toll fee sa CALAX Subsection 3 sa loob ng isang buwan na magsisimula mamayang hating gabi habang mananatili ang kasalukuyang singil sa ibang bahagi ng CALAX.
5: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month, walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin ito ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo, na ang malaking ginhawa na dinadala ng nitong mga ganitong malalaking project.
10: Bukod sa libreng toll fee sa segment na ito ng Kalak sa loob ng isang buwan, ay inaasahang mas bibilis na rin yung biyahe ng ating mga motorista dahil yung dating binabiyahe nila ng isang oras sa pagitan ng Binian, Laguna at General Trias sa Cavite ay magiging nasa 26 minutes na lamang at hindi lang yan magaan sa bulsa, kundi magaan din pagdating sa konsumo ng gasolina. At bukod pa dyan, inaasahan din yung karagdagang accommodation ng nasa 6,000 motorista kada araw. Sa sandaling makumpleto, ang 44.6 kilometer Kalax ay magdurugtong sa Cavitec sa Kawit at Eslec sa Mamplasan na may 8 mahalagang interchanges para sa mas maayos na daluyan ng biyahe at kalakalan. Inaasahan naman na aabot sa halos 95,000 na sasakyan araw-araw ang maseserbisyuhan ng pinagsamang expressway network. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Inaprubahan ng lahat ng miyembro ng House Committee on Justice para pagkutuhan sa plenaryo ang committee report na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
11: 55. Out of 55, justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
12: Unanimously approved ng House Committee on Justice ang committee report sa probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Consolidated o pinagsama na ang dalawang impeachment complaints sa committee report na may grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes.
13: Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
12: Matatanda ang isinagawa ang clarificatory hearings noong April 14, 22 at 29, kung saan ilan sa mga inilatag sa mga pagdinig ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na dati umanong aide at bagman ni Vice President Duterte. Ang mga misteryosong envelope at questionableng resibo, COA findings na nag-utos na ibalik ng bise ang 73 million pesos at 375 million pesos sa disallowances, ang ulat ng AMLAC patungkol sa 6.7 billion pesos sa mga transaksyon na dumaloy sa mga bank accounts ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Man Scarpio. Kaugnay nito, isiniwalat din sa pagdinig ang testimonya ni former Senator Sonny Trillanes na ang malaking bahagi umano ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal na droga na tumutugma sa AMLAC record. At inilatag din ang mga ebidensya ng pagmumura, pagbabanta sa buhay at pangungontrata umano ng assassin ng Vice Presidente.
11: Malayo pa! Pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong senado. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her.
12: Nagkaroon naman ng minor revisions amendments sa nilalaman ng committee report. Naghain ng motion sina Representative Laila De Lima at Representative Chel Jocno na itama ang clerical at typographical errors sa committee report at motion to change in language para mas maging akma ang committee report sa articles of impeachment. Samantala, Pitabulaana naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Justice Committee Member Terry Ridon ang mga kumakalat na listahan patungkol sa pag-withdraw umano ng ilang mambabatas sa pagsuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
14: Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit po na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito.
12: Kinumpirma naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hindi siya makikiisa sa botohan ng impeachment sa plenaryo at iniiwasan niya ang maiugnay sa anumang political na kulay. Pero hiling niya na mabusisi ang non-declaration ng cash on hand at cash in bank sa SALE ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Carpio. Dadalhin na sa Committee on Rules ang committee report para sa order of business, tsaka ito pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo, kung saan kinakailangang makuang at least one-third na boto ng mga miyembro ng Kamara na pumapabor para maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Naaksyonan na ang siyam na reklamong nakahain sa Senate Committee on Ethics. Apat dito ang ibinasura. Dalawa ang nangangailangan ng sagot mula sa sangkot na ahensya at tatlo ang kailangan pag-aralan kabilang ang reklamo laban sa hindi pagpasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
16: Pinag-aaralan na ng Senate Committee on Ethics ang pagrekomenda sa Committee on Rules ng pagkakaroon ng guidelines patungkol sa absenteeism at ang pagkakaroon ng no work, no pay policy. Kaugnay yan ang reklamo sa patuloy na hindi pagsipot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado matapos mapabalita ang umano'y pag-issue ng warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senate President Tito Soto, wala pa rin pakikipag-ugnayan sa kanila si Senator De La Rosa. Imumungkahi rin niya aniya sa Ethics Committee ang paghingi ng eksplanasyon mula kay De La Rosa.
18: Nasuggest ko na hingan si Senator Bato ng eksplanasyon. Matang sa pagkasano, show us why we should not follow or give in to the complaint.
16: Sabi naman ng chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito, inaksyonan na ng komite ang reklamo laban kay De La Rosa at hinihingan na nila ng komento ang senador patungkol dito.
19: The committee already acted on it. The committee already asked Senator De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules.
16: Kaugnay naman sa proseso ng pag-amienda sa rules, kaugnay ng no work, no pay policy, sabi ni Senator J.V.,
19: we cannot act on it because we have to have the plenary in session. The Senate as a body has to amend the rules.
16: Samantala, inaksyonan din ang siyam na reklamong nakabinbin sa komite kung saan ang isa dito ay laban mismo kay Senator JV. Nag-inhibit siya sa naging pagdinig na pinamunuan ni Senator Pangilinan. Apat sa mga reklamo ang dinismiss at tatlo ang deferred habang humihingi pa ng karagdagang detalye mula sa mga government agencies ang dalawang iba pa. Napagkasunduan naman ng komite na panatilihing confidential ang mga pagdinig at detalye ng mga ito. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: Sa kabila ng panggigipit ng China, naging matagumpay ang ikaapat na civilian mission ng ating ito koalisyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
21: Mission accomplished. Ito ang masayang ibinahagi ni atin ito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David matapos na makapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pagasa Island, makapag-jetski sa bisinidad ng isla, at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy K2. Ito'y bahagi ng ika-apat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea.
22: Ito po ay para sa atin napakahalagang mga panalo, mga first para ipakita na ang Pag-asa Island ay integral part ng ating teritoryo. At gayon din, klaro sa atin na kung tayo, mission accomplished, ang China, mission failed. Sila po ata ang hindi nagwagi na takutin tayo.
21: Ito ang isa kabila ng mga hamon gaya na lang ng patuloy na pagshadow o pagbuntot ng Chinese Coast Guard o namata ang People's Liberation Army Navy.
23: Ginamit natin ang ating presensya at pagkakaisa para igiit ang ating karapatan. Isang Pilipinas na malaya, matapang at hindi niyuyurakan. Atin ito at habang buhay natin ito ipaglalaban.
21: kaugnay nito, tinawag ng Chinese Embassy na paglabag sa territorial sovereignty ang ilegal na pagpunta sa Sandy K2 ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at ng atin ito coalition. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ito'y paglabag din sa provision ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. Magpapatuloy anya ang China sa pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang alinsunod sa batas para ipagtanggol ang kanilang territorial sovereignty at itaguyod ang integridad ng DOC. Binigyang din naman ng atin ito coalition na ang munisipalidad ng Kalayaan ang namamahala rito, kung saan ang Sandy K ay nakapaloob sa territorial waters ng Pagasa Island. Malinaw anya na ang China ang sumasakop at hindi sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi kumikilala sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling. Namataan din ng atin ito coalition ng isang People's Liberation Army Navy malapit sa Pagasa Island. Ayon sa grupo, ang naturang Chinese Navy vessel ay isang Jiang Kai 2 class frigate at may hull number na 525 na aabot lang sa 2 nautical miles ang layo sa isla. Bago nito, malapit ang naturang Chinese Navy vessel sa ML Chawi ang mas maliit na vessel ng grupo na siyang nag-deploy sa ginamit na jet ski sa layong 1,000 yards.
22: Talagang nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chawi. Buti na lang nauna yung Chawi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Tapos may helicopter pa na umiikot. Again, this is a clear sign na China yung medyo OA, over kung mag-react.
21: Mula kagabi naman nang magsimulang mamataan ng grupo ang barko ng Philippine Coast Guard na kung saan tingin ng grupo ay para tiyakin na maging ligtas ang pagbalik sa Maynila. Habang naging dalawa pa ang Chinese Coast Guard na nakashadow sa barko ng grupo. At kasabay naman ang isasagawang ASEAN Summit ngayong linggo kung saan ang Pilipinas ang chair, magandang pagkakataon anya ito para maisama sa agenda ang issue ng West Philippine Sea.
22: Pakita sa mga karating bansa natin na ang isang bansang katulad ng Pilipinas, maliit man kumpara ng China, ay hindi magpapabuli at hindi papayag na may ganyang umaasta na siga sa ating neighborhood o sa ating rehiyon.
21: Gaganapin ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings mula May 7 hanggang 8 sa Cebu. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jason sa matapos payagang makapagpiansa sa kasong pagpapakahalat ng peking balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, isa-isa namang kinontra ng National Bureau of Investigation ang umano'y maling mga impormasyon mula sa kampo ni Sonsa. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
2: Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi siya ang nagsampa ng kaso laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza kaugnay ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Matibag, Enero pa na isampa ang mga reklamo bago pa siya maupo bilang NBI Director noong Pebrero. Dagdag pa niya, ang Department of Justice ang nagsagawa ng sariling investigasyon at nakakita ng reasonable doubt at certainty of conviction kaya ipinaaresto si Sonza noong April 30.
3: So anything na sinasabi, whoever camp it is, whether it's NBI or the camp of Jay Sonza, dadalhin lahat sa korte yan and the final arbiter will be the court. They let the court decide on the matter. They can raise that as a defense, but eventually the court will say kung tama ba o mali yung depensa nila.
2: Binigyang din ni Matibag na ito ay isang kasong kriminal at hindi na kailangan na ang Pangulo pa ang magsampa ng kaso.
3: Sino nag-case build up, sino nagbuo ng kaso, it is the NBI. So the NBI can file a case based on the case build-up na ginagawa na at nagawa ng NBI. Those things that being addressed by the lawyer of Jay Sonza should be addressed properly to the court. Hindi naman natin siguro dapat sa social media o dito sa mga ganitong forum natin pag-usapan.
2: Buwelta pa ni Matibag kaugday ng mga issue na bawal umanong manghuli tuwing holiday o weekend.
3: Well, show me the law that saying that kasi from where I'm coming, wala akong nalaman na batas na ganyan na bawal manghuli. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato di aresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it.
2: Sa ngayon, laya na si Sonza matapos payagang makapagpiansa ng 10,000 piso. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: The new queen has been crowned. Nakatakdang katawan ni Bea Million Wendorsky ang bansa para sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico matapos magwagi bilang Miss Universe Philippines 2026. Narito ang ulat.
6: Miss Universe Philippines 2026 is...

0: Bagong Miss Universe Philippines Queen ang nakoronahan. Si Bea Milan Windorsky ng La Union ay nakatakdang kumatawan sa bansa sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico sa buwan ng Nobyembre. Ang 5'11 American Filipino aspiring lawyer ay isinilang at lumaki sa United States at kinatawan ang probinsya ng kanyang ina, ang La Union, sa pambansang kompetisyon. Sa huling question and answer ng pageant, naghatid si Bea ng isang powerful at convincing answer kung saan binibigyang diin niya rito ang pagmamalaki sa kanyang Filipina identity na hinubog sa kanyang paglaki sa isang non-diverse community sa Estados Unidos. Idinagdag ni Windorsky na ang kung bibigyan siya ng titulo, siya ay magsisilbing isang pampublikong tagapaglingkod para sa lahat, isang pahayag na sa huli ay nagbigay sa kanya ng korona. Panoorin natin to.
1: Miss La Union, are you ready for your final question?
2: I'm more than ready, and daghang salamat po to everyone who supported me through this journey.
1: All right, Miss La Union, here is your question. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
2: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all.
1: Thank you so much. Miss La Union, you can now breathe.
0: Ipinahayag naman ni Bea sa kanyang latest post sa Instagram ang kanyang pasasalamat sa ating mga kababayan. Anya, ready na siya gamitin ang corona para palakasin ang boses ng Pilipino sa buong universe.
3: Congratulations kay Bea, Miss La Union, and now Miss Philippines.
4: Palagay niyo ba may laban tayo sa Miss Universe?
5: Oh, queen na queen yung vibe niya.
3: Oh.
4: Ako ang tingin ko sa kanya.
5: Kayang-kaya.
4: Parang sumasalma Hayek ang beauty.
5: Ah, talaga. Kakawig din niya si Catriona eh.
3: Oo nga. Actually ako naman parang Pia Wurschbach ang
5: okay. May European blood kasi siya.
4: Well, good luck.
3: Bring home the crown. Puerto Rico ang Miss Universe.
5: Alright, at yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako po si Diane Kire ng inyong Pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakain.
8: Ito ang PTV4, The People's Television Network,
9: sa Capital 104.3.
8: Susunod na ang Sports Radio.
9: Sports Radio
8: 918.
9: Dito
8: sa Capital 104.3.
9: Capital 104.3.
8: The AM and FM Collab.
10: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. What's

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, ECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Sa isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.

0: kamusta ang inyong naging Monday, mga branda? Okay naman ba? Aba, ngayon po eh, may pasok ha, lalo na dito sa Metro Manila. Kilos na, bangon mga brada. Mag-almusal na, syempre. Dun sa healthy, malunggay pandesal. O, diba? Syempre, samahan nyo pa rin kami mga brad ha, na Romonda. Sa mga isyu at balitang napapanahon. Ngayon nga pong araw ng Martes mga brad ha. At syempre, sama-sama natin nga alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Hi, Papa Loren.
2: Headlines. Headlines.
0: Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kalangaman Island kasama sa World's 50 Best Beaches. Government-to-government oil procurement ng pagbili ng langis. Magandang estratehiya para matiyak ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Bilang naman ang krimen sa bansa, buwaba ng 34% itong Abril kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatitiyak na ang agaran at patuloy na pagbigay ng sapat na tulong sa mga residente ng Albay na apektado ng aktibidad ng Mayon.
3: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Alas 5:11 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Maya-maya rin makakausap natin, mga brad, ha, ang presidente po ng Sinag patungkol naman po sa supply ng bigas. At syempre, kung ano nga po ba ang magiging epekto ng nangyaring pagsabog ng bulkang mayon dyan po sa ating agrikultura, lalo na yung mga manggagaling po dyan sa Bicol Region. Ano nga po kasi marami po ang nagreklamo dyan o marami ang umaaray dahil nga po doon sa malaking kumbaga dagok na aanihin na sana. Aba, inaabuhan pa, mga brad. Nabagsakan pa ng ashfall. Kaya naman medyo hindi maganda yung mga sitwasyon dyan po sa Bicol Region, lalo na po pagdating sa usaping agrikultura. So maya-maya, makakausap natin dyan si President Rosendo Kasendong ng Sinag, mga brad, ha? Ronda. Sa ngayon, bilang tulong sa mga kababayan natin, apektado pa rin ang aktividad ng bulkang Mayon. Nagpapadala po, ha? At narito ang mga kinakailangan tulong ng ating mga kababayan. Kung kayo po may plano magpadala o kung kayo po ay kumbaga na nais tumulong dito sa ating mga kababayan, mga brad, ang kailangan po nila ay ang target nila ay 15,000 liters kada araw po, ha, ng inuming tubig. Malinis na tubig, ibig sabihin, hindi lang po basta tubig, ha, yung maaaring inumin na tubig. Drinkable water, ayan po, potable water, mga brad. Siyempre, kailangan po nila yung face mask, particularly yung N95. Protection din po sa ashfall. Yan po yung sinasabi po ng Department of Health. Binanggit po natin kahapon yan dahil meron pong mas mamaliit po na particles na kumbaga mahirap i-filter out using usual face mask. So ito po yung kailangan, N95. Siyempre, gamot para sa mga sakit at sa paghinga, yung mga nebulizers. Kailangan po yan. Hygiene kits, of course, para sa mga kababayan natin na natili sa evacuation centers. So this time, di po damit ang kailangan nila. Ang kailangan po nila yung, yun nga, mainom tubig, yung mga nakabote siguro dahil nga po mas ano yan, mas madaling protektahan at mas siguradong iinumin. Ano ho? So yung mga gusto pong tumulong sa ating mga kababayan, pwede pong makipag-ugnayan sa LGU ng ating ano, ng ating mga ng Bicol Region LGU para naman po diyan sa tulong na yan, mga brad, ha.

5:13 in the morning. O isa pa mga bro, datuloy na po ngayong araw itong malaki ang taas presyo ng produktong petrolyo. So kung kayo po medyo kinakapos na po ng gasolina, ng diesel, aba meron pa kong ilang minuto ha, meron pa ho kayong almost 45 minutes para po kayo ay makapag

0: paggasolina, makapagpa full tank bago ho tumaas po yung presyuhan ng langis. Ano ho? So dapat ho eh nakapila na ho kayo as early as now, dahil kung isasagad niyo pa ho yan, ako, just me, baka ho kayo ay mahirapan it for sure. Mahaba-haba po ang mga pila ngayon sa mga gasoline station, mga brad, ha. Piso hanggang dos ang ano ang presyuhan diyan po sa antas presyo sa diesel, habang hanggang 4 pesos naman, mga brad, ang itataas po dito sa ano sa gasolina. Ang kerosene, kung ang sasakyan nyo tumatakbo sa kerosene, rollback. Magantay kayo. Epektibo po yan, mga brad, ha? Alas 6 ng umaga ngayong araw po na ito. So antabay na po kayo dyan po sa inyong mga ano, sa mga inyong suking gasoline station, mga brad, ha? At speaking of langis, mga brad, aba, ito naman, ha. Isang magandang hakbang po ang plano ngayon ng pamahalaan na government-to-government oil procurement, ang pagbili ng langis direkta sa pagitan po ng ating gobyerno at ng gobyerno ng mga bansang nagsusupply po ng produktong petrolyo. Sa panayam po ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Attorney Jay Layug na magandang estratehiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatandaan niya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil companies sa ating bansa na bumili ng supply ng langis. Kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Iginit din ng undersecretary na kinakailangan na lumikha na ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribusyon ng langis sa panahon ng emergency o ng pangangailangan. Oo, dahil medyo alam nyo naman, nabingi ang lahat nung tumaas po yung presyuhan ng langis. Kita nyo, umabot ng 100 at 150, mga brad, yung diesel, ano ho. Pero ang maganda ho dito, sa oras na magkaroon ng government-to-government oil procurement, mga brad, aba, eh mababawasan syempre unang-una sa lahat yung middleman, ano ho. Eh, ang middleman, yan po ang pinaka na kumikita po sa lahat. Kita nyo naman yung ginagawa sa mga farmers natin, di ho ba? Maliit bibili yung presyuhan dyan sa farm gate, sa pinanggagalingan, and then mataas ibibenta doon sa ano, sa kanilang supplier o sa kanilang sa taong bayan. Oo, doon sa mga consumer. Ayun, mataas po ibibenta sa consumer. At ito, masakit. Nag-a-anunsyo pa ang mga magagaling na magkakaroon daw ng price increase. Habang yung kinukuha nila, nagkaroon ng price decrease. Excuse me. Yan yung ano, yan yung isa rin sa itatanong natin mamaya kay Kasendong, ano ho. Pero dito po sa punto ng applicable din ho yan, dito sa punto po ng oil procurement, mga brad, ha. Eh di ba, eh sabi pa nga doon sa Senado, eh meron daw pagkakataon na meron naman pala tayong supply ng langis. Oo, tapos itong mga abusadong oil companies, mga brad, eh talaga naman kasi sinasamantala yung pagkakataon para po tumaas yung inaantabay tumaas yung presyuhan. Eh kung titingnan mo sa at least sa mga apektado pong lugar, isa po ang Pilipinas sa pinakamataas na itinaas ang presyuhan po ng produktong petrolyo. Yun yung medyo nakalulungkot na parte, ha? Eh walang control ang pamahalaan simply because of the oil deregulation law. Kita mo naman kung paano inabuso nitong mga oil companies yung nasabing gawain na ganire, ano ha? Ronda, Ronda, Pilipinas. Kaya sana eh magtuloy-tuloy po itong ano, itong magandang oil pro government to government procurement, mga brad. And hopefully eh meron tayong makukuhanan na mga kumbaga merong ano, merong naka, di ba, meron diyan yung unleaded, yung 95, 97, mga ganyan. Sana meron nakalagay doon na ano, na dito ito yung government oil. Ayan, government oil. Government procured oil, para dito sa price ito mabilis, ayun. O mas mura, di ba? Alright, 5:18 in the morning. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating balitaan, nasa linya na po natin ang presidente po ng Sinag, si Kasendong Rosendo So. Nasa linya na po natin. Maganda-maganda morning, Sir Rosendo So, presidente ng Sinag. Sir, maganda-maganda morning. Lawrence Tanoco po ito ng Radyo Pilipinas. Parang hindi tayo naririnig ni Kasendong.
1: Lawrence?
0: Ayan. Yes, sir. Yes, sir. Morning.
1: Yeah, magandang umaga.
0: Yes, sir. Magandang morning po. At ito po ay pag-usapan lang natin, sir, yung about dito po sa supply ng ating bigas, dahil recently nagkaroon po ng mga pronouncements na magkakaroon po ng pagtaas sa presyuhan ng bigas. And of course, damay ko na rin maya-maya yung update sa agriculture sector sa Bicol Region, Kasendong.
1: Yeah, okay.
0: Alright, so una po sir, itong napipinto po umanong pagtaas ng presyo ng palay dahil po sa anihan sa September, dahil sa tumataas na presyo ng fertilizer ngayong panahon ng pagtatanim. Ano sa palagay niyo po ang ng sinag ang mainam na solusyon para maibisan po ito, sir, or para hindi matuloy if ever?
1: Yeah, around almost 30 days ago, nag-suggest kami sa Department of Agriculture na kung pwede magbigay ng MC card or yung tinatawag na coupon sa magsasaka around 6,000 pesos para please mabawasan yung cost of production, no? Dahil yung increase ng urea from 1,600 retail, ngayon umabot na ng 3,000 yung urea. So ang presyo kasi ng world market is yung $420 per metric tons. Ang almost yung huling purchase ng India is $935 per metric tons. So doble yung tinaas. So, kailangan support ka ng ating gobyerno para at least bumaba yung cost of production natin. Yun ang isa. No? Yung secondly, of course, yung sa fuel, almost double din yung ano yung price of fuel. So, kaya mahihirapan yung mga magsasaka yung dating na sa first month nagastusin pa lang dun sa fuel kung magtatanim ka. Almost kung magtanim ka ng May, no, June, around 360 liters na kurdo ang kailangan mo. So almost 30,000 pesos yun, no, based on 82 pesos the 82 to 85 pesos na diesel. So, pag ganon, talagang malaki yung additional cost. Dati kasi mga 17,000 lang yung first 30 days. Alam naman natin yung pagtalim ng palay is around 90 to 100 days yung binhi. No? So, magastos talaga kung titingnan natin yung planting season itong cropping season.
0: Sir, kamusta naman yung tugon ng ating pamahalaan patungkol po dun sa inihirit ninyong MC o yung ano bang tawag dun, MC card?
1: Wala pang ano, wala pang final kung paano ang solution or may mabibigay pang amount na ayuda para sa ating.
0: At if ever, sir, ito po ba first time o alam ko meron na mga ayuda before ang government when it comes to ano sa mga fertilizers po, ano?
1: Yeah, meron. Around ano lang yan, 1,000 ganun.
0: And ay 1,000 lang.
1: Yung binibigay, no, yung last is around I think 650 pesos per hectare or 700 pesos per hectare.
0: Okay. So if ever, sir, na magkamatuloy nga po itong inihirit po nating ayuda, magkano po are we expecting na hindi natataas yung presyo ng bigas by September, or ito ay makakaano lang, makakabawas lang ng konti?
1: Yeah, yung nabanggit ni Secretary na 62 pesos na bigas kasi, binabase niya na no around na 31 pesos landed dry sa miller. So kung yun ang presyo, yung 62 pesos, yun ang farm gate price na nasa around 24 to 25 pesos.
0: So, nasa magkano po kayang in-expect natin if ever matuloy itong ayuda, nasa 50 po kaya yung ano, yung magiging kilo ng bigas?
1: Yeah, kung matuloy yung ayuda na around 6,000 pesos ang fertilizer na pwedeng iayuda, tsaka yung sa fuel siguro mga 3,500. Mm-hmm. At least mababa yung presyo ng palay bigas, no?
0: Mm-hmm.
1: Up to around 52 to 55 pesos.
0: 52 to 55. Ah, okay. Sir, meron din po kaming balita na mababa ang kuha ng ilang middlemen sa ating mga farmers. I'm not sure exactly yung location, pero nasa 14 pesos to 15 pesos lang daw yung 15 pesos yung kuha, and then ginagamit ito to ibenta ng mas mataas dito po sa merkado. Ito po ba narinig na po ng Sinag?
1: Lorraine, sa ano naman, no, yung pilihan ngayon na sa bumaba from 25 to 20 pesos.
0: Mm-hmm. Baba.
1: Yung farm gate price. Mm-hmm. Pero ngayon, umakit ng konti na sa 23 to 24 pesos.
0: I see. Sir, dako naman tayo dito sa usapin dito sa Bicol, o di particular dito sa may mga mayon. May update po ba kayo? Kamusta ang agriculture sector natin or mga member nyo po dito sa mga tinamaan ng Bulkang Mayon, sir? Aktibidad ng Bulkang Mayon?
1: Yeah, yung mga gulay, no? Mm-hmm. Malaking apekto ito sa mga gulay. Mm-hmm. And of course, yung mga aani na sa area, mm-hmm, affected. Pero yung mga tingin naman natin, yung mga hindi pa for harvest, mga nagtanim ng 35 to 40 days, hindi ganun kalaki ang apektado, no? Pero siyempre kung malapit dun sa area ng Mayon, talagang malakas yung asphalt, no? Mm-hmm. Na bumubuga. So talagang apektado.
0: Sir, sino ba ang sinusuplayan ng Bicol region, particular itong mga nandiyan sa Ginubatan? At anong in-expect nating epekto nito sa presyuhan po sa merkado, sir?
1: Yeah, ang problema kasi natin, Lawrence, is ano, yung transport magastos, no?
0: Mm-hmm.
1: O dun sa area na yon na dapat kunin na lang yung mga produkto dun sa area.
0: Mm-hmm.
1: Kukuha pa sa other region. So, yun ang situation ngayon. Kung ganun, mas maging problema yung pagkain dun sa lugar.
0: I see. Siguro, sir, last na lang, mensahe na lang natin sa ating mga kababayan tsaka sa pamahalaan, especially regarding to sa hiningi po ninyong ayuda, na hopefully, syempre, maibigay agad. Ano?
1: Yeah, we hope na maibigay nito para at least yung production cost medyo bumaba. And kung makita natin sa news, yung Thailand, Vietnam,
0: mm-hmm,
1: nagbawas din ng production, no? Ibig mm-hmm sabihin, kung nagbawas sila, so hindi ganun ka-expected yung export nila kung nagbawas sila. So, kailangan talaga na mag-prepare tayo sa ating local products.
0: All right. Sige, sir. With that, thank you so much. And of course, tawag po ulit kami next time, Kasendong.
1: Thank you,
0: Lawrence.
1: Lawrence, pag-umaga.
0: Sige. Rosendo So, mga brad, ang pangulo po ng grupong Sinag. Ronda. Pilipinas. Ayan, medyo malaki-laki ha yung kumbaga 6,000 na ayuda na inihingi po ng grupo, pero syempre ito po ay para maibsa naman o para sumalo doon sa mga in-expect na additional cost ng pagtaas po ng mga presyuhan. Bunsod pa rin syempre ng pagtaas ng presyo ng langis po yan ha, fertilizer and any other preparatory proceedings talaga, process mga brad, dyan po sa pagtatanim. Dahil nga po buwan po na ngayon ng paghahanda. Sabi nga natin, syempre gagamit ka ng makinarya. Ano ho? Sangkaterbang makinarya sa paghahanda ng yung lupa. At paggagamit ka ng makinarya, hindi naman po manual yan. Unless magmamanual po yung ating mga kababayan. Diba ba? So, ito po automatic at syempre, nagpapatakbo po dito langis, so produktong petrolyo. Either gasolina or diesel, mostly diesel ho yan. So, it will add up to the cost noong mga ibinibenta nilang produkto. O kung ano man yung kailang aanihin, may bibigas. O yung mga tinatawag po nating gulay. Di ho ba? So hopefully magawan po ng paraan at sana hindi po tumaas talaga ng tuluyan yung presyuhan ng bigas come September mga brad. 5:29 in the morning. Sa pagbabalik natin mga brad ha. Ay, meron tayong big job. Natatandaan niyo pa ba yung big job natin, yung BJ? Sa pagbabalik po ng Ronda Pilipinas mga brad, gagawin natin yung magpapa BJ na. Ang gawang BJ nito ay mula kay Ligaya mga brad ha. Inihanda ni Ligaya para sa atin. So, pagbabalik po yan ng Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
14: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
13: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
9: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
13: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
14: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
15: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
16: Miss Philippines!
14: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
13: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
14: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
13: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
19: Bilanggo.
18: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 5:36 na po, na nagmamadaling umaga mga brada. Lawrence Tanhoke yung napapakinggan up until 6 in the morning. Ito muna ha, balikan lang natin yung usapin sa gasolina. Epektibo po ngayong araw, Mayo 5, alas 6 po ng umaga, ipatutupad ang panibagong oil price adjustment ng mga kumpanya ng langis sa bansa. Tataas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ang gasolina, habang madaragdaga naman ng 2 piso at 66 na sentimo ang presyo ng diesel. May pagbaba naman sa kerosene na abot ng 3 piso at 50 sentimo mga brada. Ang kada litro na bahagyang magbibigay naman ng ginhawa sa ilang consumer. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa pinakapangunahing dahilan ng taas presyo ay ang paghina po ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Dahilan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis sa bansa. Samantala mga brad.
18: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Tiniyak naman ng DOE o Department of Energy na natiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon po sa kanilang datos, may inventaryo ang bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang galaw ng pandaigdigang presyuhan ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakaapekto po sa presyo ng produktong petrolyo mga brad. Ha? And speaking of pagtaas po, ito naman ha. Binatikos po ni Senadora Maria Imelda. Maria Imelda Josefa Remedios. Amy Marcos, ayan, ang Manila Electric Company o yung Meralco, kaugnay po ng umanay paulit-ulit at pinalobong singil sa kuryente sa gitna po ng pagdinig ng Senate Protect Committee. Kinasyon ni Marcos mga brad ang mekanismo ng paniningil, partikular ang pagkasama po ng generation at transmission charges sa pagkukwenta ng system loss na nagresulta umano sa double charging. Ito, finally, Ayon kay Marcos, mga brad, tumataas ang kabuang bayarin ng mga consumers sa tuwing tumataas ang presyo ng petrolyo at humihina ang piso dahil nadaragdagan ng iba't ibang singil sa billing. Binusisiri ni Marcos ang pagtaas po ng transmission cost dahil sa ancillary services at ang patuloy na pagsingil nito sa mga consumer kahit hindi pa aktual na nagagamit. Kinasyon din ni Marcos, mga brad, ang pagpasa sa mga consumer ng gastos para sa lifetime rate at senior citizen discounts, gayon din ang pagpataw ng value-added tax sa bawat bahagi ng electric bill. Iginit ni Marcos na hindi sapat ang maliit na refund at nananawagan na agarang reviewin ang Electric Power Industry Reform o yung EPIRA law upang magtanggal ng matanggal ang mga hindi makatarungang singil at sistema sa pagkukwenta ng kuryente. Alam mo, pinakamasakit dito sa akin yung ano, yung system loss, mga brad. Dahil yung system loss, eh ito po yung kanilang kumbaga lugi niyo yan eh. Lugi niyo yan. Bakit niyo sa amin ipapasa? 'Di ba? Hindi niyo dapat ipasa sa taong bayan niyo. Pag nagnegosyo ba ako, yung kumbaga yung ikalulugi ko, kumbaga may risk sa akin yun eh. 'Di ba? Pag nalugi, eh, ako ang kawawa, 'di ba? Eh nagkataon lang kasi dito sa mga ganitong pagkataon, wala tayong magagawa kundi ano eh. Sila lang kasi yung ating makukuha na ng ano ng kuryente. Kaya wala tayong magawa. And hopefully, ito pong itutulak yung sulong ni Senator Marcos ay magkaroon ng magandang resulta. Ano? 5:39 in the morning. Report muna tayo ha. Halos 5,000 individual na natili po sa evacuation center kasunod ng ashfall sa Mayon Volcano ayon sa DSWD. Ramonda sa Baltangyan, Marian Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ronda. Balikan natin ha yung report. Ayan na pala, ready na. Sige, Banat.
20: 362 pamilya ang nananatili sa evacuation centers kasunod ng epekto ng ashfall at pag-alboroto ng bulkang Mayon, ayon yan, sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa pinakauntalang ahensya, katumbas na ito ng halos 5,000 individual na pansamantalang nanunuruyan sa 12 evacuation centers. Bukod pa ito, sa 26 na pamilya nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Ayon pa sa DSWD, nasa higit 6 na lang evacuees ang natulungan sa mga child-friendly space at 24 naman sa women-friendly spaces. Habang 276 naman ang nabigyan din ng psychosocial first aid. Sa kabuuan, umabot na sa higit 86,000 pamilya ang naapekto ng pagputok ng bulkan, batay na rin sa datos hanggang nitong Mayo 4. Patuloy na mapamahagi ng tulong ng DSW na umabot na sa 122,000,000 piso, kabilang dyan ang family food packs para sa mga apektadong komunidad, lalo na ang mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Bakit? Iniutos, mga brad, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pakipagtulungan naman ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginobatan upang matiyak na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, personal siyang ipinadala ng Pangulo sa lugar upang tiyakin na naipadala o naipapadala ang lahat ng kinakailangan suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Ann Hemaonghoko. Gayun din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operations upang alisin ang abo at debris sa mga apektadong lugar. Aniya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Sa ngayon, nanatiling nakantabay ang mga kagamitan na tauhan ng gobyerno upang matiyak naman ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente habang nagpapatuloy ang banta mula sa aktibidad ng bulkan. 5:42 in the morning. Hindi lang Hindi lang mga Brad, financial at physical na tulong ang ibinibigay ng pamahalaan sa mga kababayan natin na nasa evacuation center bunsod ng aktividad ng Bulkang Mayona. Ibinahagi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao na nagbibigay rin sila ng psychosocial assistance lalo na sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o yung tinatawag na senior citizen. Aniya, nagbibigay sila ng evident ng incident stress debriefing dahil sa traumatic na aniya o dahil traumatic aniya para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-aalboroto ng bulkan. Dagdag nito, mayroon ding mga ligtas na lugar sa mga evacuation center kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad para malibang at matuto ang mga kabataang evacuees. In the morning, nakapagtala naman mga brad ng 6.64 million pesos worth na pinsala at pagkalugi ang Department of Agriculture sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Ito ay dulot ng matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albayan itong mga nakalipas na araw. Ayon sa ulat, apektado ang 62 na magsasaka at tinatayang 16 na hektarya ng lupaing sakahan ang napinsala. Umabot naman sa 84 metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng paghahayupan kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos na ito ay sumasailalim sa verifikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang naman ng Department of Agriculture upang mga matugunan ang mga apektadong magsasaka. 5:44 in the morning mga brada. Okay, ito muna ha. Isabay na natin to. Yung mga Pinoy peacekeepers sa India at Pakistan pinarangalan ng AFP. Pilipinas nagpapadala naman ng observer team sa ASEAN. May report si kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Sinaluduhan at binigyan parangal ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pinoy peacekeeper sa United Nations Military Observer Group sa mga bansang India at Pakistan. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagkilala kina Major Mark Mabanglo at Lieutenant Colonel Edgar Bongod ng Philippine Air Force, gayon din kay Major Jaril Villanueva ng Philippine Army. Ginawaran ng Meritorious Achievement Medal itong si Mabanglo dahil sa pinakitang galing at tapang nito sa nangyaring pag-atake at pagkasunog ng UN Field Station sa Skardu noong Marso 1, habang pinarangalan din sina Bongod at Villanueva dahil naman sa pinakita nilang hindi matatawarang pagdilingkod sa sigalot sa India at Pakistan noong isang taon. Kasunod dyan ay isinigawa rin ang send-off ceremony sa lupo ng mga opisyal sa pangungunan ni Major General Oliver Makiling bilang ASEAN Observer Team sa Cambodia at Thailand. Sa kanyang talumpati sa lingguang flag raising ceremony sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Browner na may pagmamalaki ang mga sundalo Pilipino sa pagpapakita na to ng disiplina, integridad at matatag na pamumuno. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Pilipinas.
0: 5:46 in the morning mga brada. Tiniyak naman ni Presidential Communications Office of PCO Secretary Dave Gomez ang kahandaan ng pamahalaan sa pagsasagawa po ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Isang araw bago formal na buksan ang International Media Center sa Mactan, Lapu-Lapu City, ininspeksyon ng kalihim ang pasilidad upang masigurong handa na ang lahat ng kinakailangan o kakailanganin ng media personnel mula sa buong Southeast Asian region na dadalo sa pagtitipon sa ng mga heads of state. Kabilang po si President Ferdinand R. Marcos Jr. bilang punong abala. Umaasa naman mga brad si Secretary Gomez na magiging matagumpay ang pinakamalaking pagtitipon ng ASEAN ngayong taon at magkakaroon ng mabuting karanasan ang mga tagapagbalita at tutungo sa Cebu para sa nasabing aktibidad ngayong linggo. Pakinggan natin mga brad ang pahayag ni Secretary Gomez.
22: I'm happy to report that it's all systems go, no? I came here actually to do an ocular talaga of the International Media Center, and so far I'm very pleased with what I've seen and what I in the reports that I've received, no? Hopefully tomorrow when we open the facility, it will be up to the standards, no, ating mga kapatid sa media both international and local, who are coming to cover the 40th ASEAN Summit. No, hopefully we can give them the best summit ever, no? in terms of providing support and facilities to our partners in media. It's very important, no, the IMC, because we will provide our partners in media the not just the venue, no, but all the support that they need to effectively cover and report what.
0: Ronda Pilipinas. 5:48 in the morning, mga brada. Ayan ha, sana maganda kasi nung kami last time, maganda yung ano, maganda ang experience diyan sa ano ha, sa International Media Center sa tuwing magko-cover ka ng ASEAN, kasi marami kang makikilala talaga na kapatid, kasamahan sa pamahayag. And if you could talk to them, marami kang matututunan talaga. 5:48 in the morning, mga brada. Bumaba naman ng 34% ang bilang ng krimen. Ito maganda ha, sa buong bansa, mga brada. Nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon, batay po sa datos mula sa 3,941 na kaso noong 2024, bumaba ito sa 3,002 nitong 2025, lalo pang lumit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatayang o tinatawag na focus crimes, ang pagpatay, homicide, panggagahasa, physical na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Natates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layong palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman, mga brad, sa mga ipinapatupad na ang curfew para sa mga minor de edad, pagbabawal at mag-inom sa pampublikong lugar, paghihigpit sa mga aktibidad na sa gabi. Ayan ha, magaganda po yung mga ganyang klaseng programa. At samantala, iniulat naman ng Criminal Investigation Detection Group o CIDG na umabot na sa 1,124 individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mahigit 1 bilyon at 600 milyong pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang ilegal na aktibidad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico the second, nagsagawa ang kanilang hanay ng 743 operasyon at nagsampa naman ng mahigit 143 kaso. Iginit din ito na layunin ng kailang operasyon na hindi lamang ang pag-aresto, kundi kung masigurong makakamit ang mga biktima ang hustisyang nararapat para sa kanila. Good news yan ha. Eto pa. Sige, ano natin to? Report muna tayo ha. Ang Pangasinan pinalakas ang real-time at science-based disaster risk assessment at planning sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. May report si Mildred Kokya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakibahagi ang Pangasinan PDRRMO sa isinagawang 5 araw na pagsasanay hinggil sa hazard at impact assessment, pati na sa pagbuo ng exposure database gamit ang REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System. Pinangunahan ng aktibidad ng DOSC Ilocos Region katuwang ang FEBOCS na layong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa real-time at science-based disaster risk assessment at planning. Sa pagsasanay, tinutukan ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang pagbuo ng critical na datos sa oras na sakuna, lalo na sa mga lindol at iba pang natural hazards dahil ang rehiyon ay malapit sa mga pangunahing fault lines at coastal areas. Binigyan din ng mga eksperto na mahalaga ang REDAS hindi lamang sa pagpaplano kundi maging sa aktual na operasyon kung saan kritikal ang mabilis at tamang desisyon. Tinalakay rin ang kahalagahan ng iisang pinagkukunan ng datos upang maiwasan ang kalituhan sa koordinasyon ng mga ahensya sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at datos, makabubuo ang Pangasinan ng mas epektibo at maagap na disaster risk reduction and management plans para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ronda Pilipinas. Dako naman tayo, mga bro, dyan sa Visayas Region. Project Samar inulunsad para mapalawak ang access sa college sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung GIDAS ng Samar. Ramonda sa Baldangyan, RP Calbayog, Charmaine Perrito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpulong ang pamahalaang pandalawigan ng Samar sa pamamagitan ng Provincial Youth Education and Sports Development Office para talakayin ang implementasyon ng Project Samar Smart internet access and mobile academic resources. Layunin ng 5 taong programa na mapalawak ang access sa higher education, lalo na sa mga estudyante sa geographically isolated and disadvantaged areas, kabilang sa mga dumalo ang kinatawan ng Department of Education, Samar State University, Northwest Samar State University at mga lokal na pamahalaan. Saklaw ng inisyal na rollout ang mga bayan ng Mochong, Kalbiga, Villarreal, Daram, Zumaraga, Matuginaw at Gandara. Sa ilalim ng proyekto, magtatayo ng extension campuses at magde-deploy ng mobile academic resources upang makapag-aral ang mga kabataan ng mas malapit sa kanilang komunidad na makakabawas sa gastos sa pamasahe at tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
18: Pilipinas.
0: 5:53 in the morning. Mindanao naman tayo mga brad. Pansamantalang tirahan para sa mga biktima na lindol sa Maco, Davao de Oro at Caraga, Davao Oriental. Handa ng i-turnover. Ramon de Sabaltangyan, RP Davao, Maymay Benedicto.
18: Radyo Pilipinas Report.
5: Nakatakdang i-turnover ngayong araw May 5 at bukas May 6 ang modular housing units para sa mga benepisyaryo sa munisipalidad ng Maco sa Davao de Oro at Caraga sa Davao Oriental bilang pansamantalang tirahan ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon, kabilang ang mga biktima ng landslide sa Maco. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development 11, target na maipagkaloob sa Maco ang kabuuan na 50 modular units para sa pamilyang naapektuhan ng lindol at landslide, samantalang 25 units naman ang inihanda para sa Caraga para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Sa Maco, kinukumpleto na ang pag-install ng mga modular housing matapos dumating ang dagdag na mga container vans noong nakaraang linggo, matapos mantala ang paglabas nito mula sa Port of Davao dahil sa system issue sa Bureau of Customs. Sa ilalim ng kasunduan sa mga lokal na pamahalaan, magagamit ng mga benepisyaryo ang temporary housing sa loob ng 1 taon na maaari pang palawigin hanggang makapagbigay ng permanent housing assistance ang LGU o mga partner agencies sa mga apektadong residente. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
18: Ronda, Pilipinas.
0: 5:55 in the morning, bago tayo magtapos mga brad ha, ito muna yung online 360 natin kung saan meron po na mata ng mga bata. Panoorin natin ha. Habang binabasa ko itong report natin, iginit po ni Alianza ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na dapat manaig ang katotohanan sa usapin ng kapayapaan at kaayusan kasunod ng kumakalat po insidente sa loob ng isang jeep sa Las Piñas na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Nauna nang ibinahagi ni General Nicolas Torre ang naturang insidente bilang patunay umano ng paghina ng seguridad at nananawagan ng pananagutan sa mga leader. Ayon kay Goitia, hindi dapat ibatay sa isang insidente ang panghusga o paghusga sa kabuuang kalagayan at kapayapaan at kaayusan sa bansa, lalo na kulang ang konteksto. Samantala, agad naman tinugunan ni Philippine National Police sa ilalim ni Police General Jose Melencio Natares Jr. ang insidente kung saan natukoy ang mga sangkot at naipasa sa tamang otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Batay sa paunang ulat, walang naitalang nasaktan sa naturang pangyayari. Sinabi ni Goitia na mahalagang tignan ang kabuuang sistema at kabahayan o kakayahan ng mga otoridad sa pagtugon sa insidente, kasabay ng patuloy na pagpatupad ng mga hakbang ng PNP upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa komunidad. 5:56 in the morning.
6: Yes.
0: Oy, paalam na ha. Maraming salamat sa lahat ang nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Maraming salamat din kay Ligaya, sa ating producer. Lawrence San ako mga brad. Magkanigan tayo bukas. Adios!
18: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
23: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
24: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
24: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
25: Salamat!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na agad magbigay ng tulong sa mga individual na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon.
4: Headlines.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling lumala ang sitwasyon sa Bulkang Mayon.
4: Headlines.
3: Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag.
4: Headlines.
3: Panibagong oil price adjustment pinatutupad na ng mga kumpanya ng langis.
4: Headlines.
3: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, May 5, 2026. Muli sa mga sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ang agarang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Ito'y upang matiyaka na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, personal niyang pinadala o siyang pinadala ng Pangulo sa nasabing mga lugar upang tiyakin na naipapadala ang lahat ng kinakailangang suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Ann Gemma Onghoko, gayon din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang sinasagawang cleaning operations upang alisin ang mga abo at debris sa mga apektadong lugar. Anya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling lumalang sitwasyon ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Siniyak ng Office of Civil Defense na may mga nakalatag silang hakbang sa sandaling lumala ang aktibidad sa Bulkang Mayon. Ito'y matapos ang pagbuga ng makapal na abo sa bulkan nitong weekend dulot ng pyroplastic density current. Ayon kay OCD spokesperson Judy Castillo, may nakaporma na silang resources at buo na rin ang mga ugnayan nila sa lokal na pamahalaan para sa mga gagawing sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang na rito ang pagpapalawak ng evacuation o paglilikas sa mga residente sa loob ng permanent danger zone at iba pang agarang tulong na kailangan. Pero batay sa rekomendasyon ng PBOX, walang pangangailangan sa ngayon na magtaas ang alerto na doon kumalma na muli ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Panganib ng lahar, isa sa mga binabantayang sitwasyon ng pamahalaan sa Albay, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Balacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbabantay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay Tug na ito nang nagpapatuloy na monitoring ng pamahalaan sa matinding pagbuga ng ashfall ng Bulkang Bayon. Isa sa mga binabantayan, sabi ng Pangulo, ay ang panganib ng posibleng lahar na nabubuo kapag ang mga naipong abo at debris mula sa pagsabog ng bulkan ay nahalo sa tubig. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na dapat madagdagan ng hirap ng ating mga kababayan ngayong nasa oras sila ng panganib. Paniniyak ng Pangulo, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang apektado, at nagawa naman na niyang mailigas din ang mga ito palayo sa danger area at binibigyan ng atensyong medikal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: We were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: May kita.

0: nakatulong ang maagap na paghahanda ng mga residente upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Gayunpaman, may mga ulat ng pagkamatay ng ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. Samantala, may 1,238 evacuees mula sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang pagpapalawak ng permanent danger zone sa 7 kilometro na maaaring makaapekto sa tinatayang 10,000 pamilya. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Narawagan naman si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa Department of Health para sa karagdagang gamot laban sa epekto ng ashfall.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilantag ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo ang pangunahing mga pangangailangan ng mga apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa panayam ng Bangkong Pilipinas ngayon, sinabi ni Castillo na kailangan nilang face mask bilang proteksyon sa ashfall na binuga ng bulkan. Aniya partikular na kailangan ang mga N95 mask na pinamahagi na rin ng iba't ibang ahensya sa mga apektadong residente. Bukod sa face mask, kinabi ng OCD spokesperson na kailangan din ng mga residente ng tubig na inumin at panglinis, lalo na ngayong panahon ng tag-init.
2: Siyempre, tag-init pa rin tayo. So iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig.
0: Dagdag pa ni Castillo, gumagawang OCD ng mga paraan para maibigay ang sapat na supply ng tubig sa pamamagitan ng water filtration system. Sapat pa niya sa ngayon ang supply ng mga hygiene kits at family food packs para sa mga apektadong mamamayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang produksyon ng food packs na ipapadala sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Naritong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Abang pinaiiting ng Department of Social Welfare and Development ang pamahagi ng family food packs para sa mga apektado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, tuloy-tuloy rin ang pag-repack at produksyon ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, walang tigil ang pag-repack ng relief goods sa LDRC katuwang ang mga volunteer mula sa iba't ibang sektor kabilang mga estudyante at cash for work beneficiaries. Layo ng operasyon na agad mapunan at mapalakas ang relief resources para sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall. Una na nakapaglaan ng DSWD ng 5,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Albay habang nagpapatuloy ang distribusyon sa mga bayan tulad ng Kamali, Ginubatan at Sarigao City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi lang pinansyal at pisikal na tulong ang binibigay ng pamahalaan sa mga kababayan nating nasa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nagbibigay rin ng kagawaran ng psychosocial assistance sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o senior citizen. Anya, nagbibigay sila ng incident stress debriefing dahil sa traumatic para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-alboruto ng bulkan. Dagdag pa ni Dumlao, mayroon ding mga ligtas na lugar sa mga evacuation center kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad para malibang at matuto ang mga kabataang evacuee.
4: Nakakaapekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar because this could also cause anxiety and stress to most of them.
0: Si Department of Social Welfare and Development spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard nagsagawa ng clearing operation sa Ginobatan

0: Albay. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Operations ng Philippine Coast Guard, the PCG, sa ginabatan Albay kasunod ng ashfall na dulot ng bulkang Mayon. Ayon sa PCG, agad na kumilos ang kailang mga tauhan upang linisin ang mga kalsada at pampublikong lugar sa apektadong komunidad. Pinayuhan din ng PCG ang publiko na mag-ingat upang mapangalagaan ang kalusugan at kanilang kaligtasan. Isinagawa ang operasyon sa pakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang pagbabalik ng kaayusan sa lugar. Bahagi ito ng mandato ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at pagbigay ng serbisyo publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Bayang Dagat, Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inihayag ni US President Donald Trump na handang umalalay ang Estados Unidos sa mga barkong na stranded sa Strait of Hormuz. Ayon kay President Trump, magpapadala ang US ng gabay at proteksyon upang matiyak ang ligtas na paglalayag ng mga sasakyang dagat sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Tinawag ni Trump ang hakbang na ito na Project Freedom at sinabing anumang sagabal sa hakbang na ito ay buong pwersa nilang haharapin. Sinabi rin ng US Central Command na kabilang sa Project Freedom ni Trump ang 15,000 tropa, guided missile destroyer at mahigit 100 aircraft. Samantala, sinabi naman ng militar ng Iran na aatakihin nito ang anumang dayuhang armadong pwersa na susubukang lumapit o pumasok sa Strait of Hormuz, lalo na anya ang agresibong hukbong Amerikano. Patuloy namang binabantayan ng international community ang sitwasyon, lalo na't maaari itong makaapekto sa seguridad at kalakalan sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinatutupad na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang panibagong oil price adjustment. Tumaas ng 2 piso at 21 sentimo kada litro ng gasolina. Nadagdagan ng 2 piso at 66 na sentimos naman ang presyo ng diesel. Bumaba naman ang presyo ng kerosene sa nang 3 piso at 53 sentimo kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa mga pangunahing daylan ng taas presyo ay ang paghina ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Daylan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon sa datos ng kagawaran, may inventaryong bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DOE ang galaw ng pandaigdigang presyo ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magpupulong ngayong umaga ang Ad Hoc Committee ng Legislative Energy Action and Development Lead Council ng Kamara para plansyahin ang agarang tugon sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Target ng tinaguriang House Mega Panel na binubuo ng 13 komite na maaprobahan ang Kalinga Program, isang National Emergency Response Framework para maibsan ang epekto ng fuel-driven inflation sa mga Pilipino. Bunsod ito ng serye ng marathon hearings ng Lead Council para buuin ang Kalinga Bill, panukalang batas na magbibigay ng agarang ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Inaasahang pagtitibayin sa pulong ang Consolidated Legislative Response laban sa fuel price crisis. Nauna lang sinabi ni Representative Miro Kimbo, House Ways and Means Chair at Lead Council Head, na nag-breakout na ang mga komite upang tipunin at i-collate ang rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Nauna lang sinabi ni House Ways and Means Chair at Lead Council Head Representative Miro Kimbo na nag-breakout ang mga komite upang tipunin at i-collate ang mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Ang lead counsel ay binuo sa direktiba ni House Speaker Faustino Bojidi at ni Majority Leader Sandro Marcos bilang tugo ng Kamara sa oil price shocks. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang magandang hakbang ang plano ng pamahalaan na government-to-government oil procurement. Itong pagbiliin ng langis direkta sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng bansang nagsusupply ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Jay Layug na magandang strategiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatanda na niya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil company ng ating bansa na bumili ng supply ng langis, kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Gayon pa ng Energy Undersecretary na kinakailangan ngayon na lumikha ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribution ng langis sa panahon ng emergency o matinding pangangailangan.
5: The government intervened, and because of the declaration of national energy emergency, the DOE led the efforts to secure oil supply. And so it's a good strategy, but at the same time, perhaps we need to pass a new law, because right now the government is not into distribution of oil products, no? And that's been left to the private oil company. So we need to pass a new law to make sure that the government can also distribute these products.
0: Si Energy Undersecretary Jay Layug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Investigasyon tungkol sa pagdaas ng singil sa kuryente ikakasa ng Senate Committee on Energy. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Iimbestigahan na ng Senate Committee on Energy ang biglang pagtaas ng singil sa kuryente na ikinagulat ng ilang mga Pilipino. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Senadora Pia Cayetano, dumarami na ang reklamo ng mga consumer na nabigla sa paglobo ng kanilang electric bill nitong nakaraang buwan. Paliwanag ni Cayetano, binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation, transmission, distribution, systems loss at iba pang charges gaya ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy. Ayon naman sa mga distribution utilities, aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang singil na ito, habang sinasabi naman ng ERC na nakabase ito sa umiiral na batas at MUIS. Pero binigyang diin ni Senadora Pia na hindi sapat na legal lang ang mga singil. Dapat rin anya itong makabuti sa interes ng publiko. Dahil dito, nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Energy sa susunod na linggo para suriin ang mga dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente at alamin kung kailangang amyandahan ang mga umiiral na batas at polisiya. Dayon ng imbestigasyon na mabigyang linaw ang isyu at masigurong ang kapakanan ng mga consumer at maglatag ng mga posibleng reforma sa sektor ng enerhiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 25 power plants sinasang daragdag sa power grid ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Narito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot na sa 25 energy power projects ang nakaanda ng pumasok sa energy grid ng ating bansa. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Almario, sa naturang bilang, nasa 6 sa mga ito ang nasa energy grid at nagko-contribute na sa ating grid, habang 8 sa mga ito ang nasa commissioning stage at ang iba naman ay nasa compliance stage na sa Energy Regulatory Commission o ERC. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy ang pagpapadali sa mga nasabing mga energy power plant projects upang makadagdag dito sa energy grid ng Pilipinas at magkaroon ng mas malaking supply ng enerhiya ang ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa publiko. Naitigil na ang pagpapakalat ng fake news. Inihayag niya ito sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara. Gitnang House Speaker, hindi nakakatulong ang pagpapakalat ng maling balita at impormasyon sa pagresolba ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Sinabi pa ni D na walang ibang hangad ang mga miyembro ng Kamara kundi ang makapaglingkod at tuparin ang kanilang mandato ng may sapat na paglilingkod.
10: Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan.
0: Si House Speaker Faustino Boji D. III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Questionable ang kumakalat sa social media na listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng support sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Sa isang panayam, binigyan din ni Ridon na kung totoong listahan, bakit may mga pangalan doon na bumoto pa pabor sa committee report ng Justice Committee. Binatikos din ng mambabatas ang kredibilidad ng listahan matapos na mapansin ang isa sa mga nakalistang pangalan. Anya, walang sino man sa mga miyembro ng Kamara na may pangalang Bier Rodriguez.
11: Pag may nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga, may mga pangalan po roon. Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bier Rodriguez? Wala akong congressman na Bier Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bier Rodriguez.
0: Si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handang Senado noong oras na maiakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, inaprubahan ng House Committee on Justice ang Committee Report at Articles of Impeachment laban kay Duterte. Nakatakda na itong iakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw din ni Senator Soto ng magiging proseso sakalit maiakyat sa kanilang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon sa Senate President, aakto sila ng forthwith kapag gumabot na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ibig sabihin ito na magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magko-convene lamang agad ang impeachment court pero magpapadala pang ng kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara, pasasagutin ito, magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial.
12: We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is forthwith, but within reasonable time. What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith. I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations yan.
0: Si Senate President Vicente Soto III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba ng 34% ang bilang ng krimen sa buong bansa nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula sa 3,961 kaso noong 2024. Bumaba ito sa 3,002 noong 2025, lalo pang lumiit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatawag na focus crimes ang pagpatay, homicide, panggagahasa, pisikal na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Belencio Naltates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layuning palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman sa mga pinatutupad ng curfew para sa mga menor de edad, pagbabawal sa pag-inom sa pampublikong lugar at paghigpit sa mga aktibidad sa gabi. Samantala, iniulat naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na umabot sa 1,124 na individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mayigit sa 1,600,000 pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang illegal na aktibidad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico II, nagsasagawa ang kanilang hanay ng 643 operasyon at nagsampay ito ng mayigit sa 143 kaso. Gayet pa ni Morico, layunin ang kanilang operasyon ang pag-aresto sa mga gumagawa ng krimen. Dagdag pa ng opisyal na SD ng CIDG na matiyak na makakamit ng mga biktima ang hustisyang nararapat sa kanila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapatuloy ng mga programa para sa senior citizens, tiniyak naman ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Siniguro ng National Commission of Senior Citizens ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash gift para sa mga senior citizens na umaabot sa milestone ages o edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Merceditas Gutierrez na tumatanggap ng 10,000 piso ang mga aabot sa 80 hanggang 95 years old, habang 100,000 piso naman para sa mga centenarian o 100 taong gulang. Anya, ipinaabot ang programa sa buong bansa sa pamamagitan ng mga regional offices at katuwang na lokal na pamahalaan. Paliwanag na opisyal, layunin ng programa na kilalarin ang ambag ng mga senior citizens sa lipunan at sa pag-unlad ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang buong bansa mapayapa framework na bahagi ng Peace and Development Agenda ng ahensya. Sa panayam ng programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay na sa nasabing programa, sinasailalim nila sa case management ang mga dating rebeldeng nagbalik-loob na sa pamahalaan. Anya, ito'y upang patuloy silang masubaybayan at mapangalagaan sa kanilang pagbabagong buhay. Dagdag pa ni Tanhusay, nakahanda rin ang DSWD kung sasang-ayon ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na makisa sa normalization program.
14: At sa hanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami.
0: Si DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 7.88 kilometrong subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ang bagong bukas na seksyon ay mula Governor's Drive Interchange hanggang sa Aguinaldo Interchange. Ayon sa Pangulo, libre ang pagdaan sa nasabing bahagi ng CALAX ng isang buwan. Layunin itong maibsanan traffic at magbigay ng mas mabilis at komportableng biyahe para sa mga motorista na dumaraan sa Cavite at karating lugar. Sa panahong libre ng toll na sa bahaging ito, mananatili naman ang bayad sa iba pang bahagi ng CALAX mula Mamplasan sa Binian, Laguna hanggang silang sa Cavite. Nagpasalamat ang Pangulo sa Metro Pacific Tollways Corporation at sa MPCALA Holdings Incorporated, katuwangan Department of Public Works and Highways, para sa matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaking diskwento sa mga hotel, resort at e-commerce platforms tampok sa sinasagawang summer online sale. Narito ang balitang hatid ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Patok sa mga Pilipino ngayon ang isinasagawang summer online sale o SOS na isang malawakang promotional event sa Pilipinas kung saan nag-aalok ang mga hotel, resort at e-commerce platforms ng malalaking diskwento na kadalasang umaabot ng hanggang 70% off para sa mga bakasyon at summer essentials. Nagsagawa ang Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA ng kanilang taunang SOS na nagsimula noong April 24 ngayong taon at tatagal ng isang buwan. Narito ang pahayag ni Ms. Amy Villena, ang Director for Education ng Hotel Sales and Marketing Association International o HSMA.
16: We are facing another crisis. So we thought of having another sale and we want to keep SOS. It's a cry for help, no? Mm-hmm. But this time it's summer online sale. So there are about 69 hotels and resorts all over the Philippines that is vouchers, discount vouchers, packages for room accommodations, membership, F&B.
15: Maaaring bisitahin ang opisyal na website ng HSMA para sa mga voucher na may mahabang validity na karaniwang hanggang isang taon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Seven-Eleven rider Mervin Corpus nabigong ang kini ng overall leader's jersey sa pagtatapos ng pinakamahabang yugto ng MPTC Tour of Luzon. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
17: Nakawala kay Mervin Corpus, isa sa mga paborito sa karera ang pagnakaw ng liderato sa dayuhang si Nikita Solchenko sa 228 km stage number 6 mula Tuguegarao hanggang Pagudpod, pinakamahabang yugto ng Tour of Luzon. Nakasabit sa breakaway ang 7-Eleven rider at naging provisionary leader matapos na makalamang ng 9 na minuto sa yellow jersey group ni Solchenko. Subalit inabutan si Corpus at breakaway sa huling 20 kilometro kaya't nanatili siya sa 5th place mahigit 2 minuto sa hulihan ng overall leader. Samantala nakopo ng Koreano na si Min Kyung Ho ang stage honor kasunod si Ivan Anisimov ng LCW UAE at Ronald Oranza ng Standard Insurance. Bagong challenge, 23 kilometers individual time trial ang haharapin ng mga siklista sa araw na ito, stage number 7 ng 14 stage summer spectacle. Para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Judith Caringal, Pagudpod, Ilocos Norte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
19: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat, para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Counter-landing live fire exercise sa La Paz Sand Dunes sa Lawag City. Matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang atid ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rani.
2: Matagumpay ang pagsasagawa sa balikatan exercise ng counter-landing live fire exercise sa La Paz San Jose, Lawag City, Ilocos Norte. Kasali sa aktibidad ang pwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na mayroong 800 na sundalo o higit pa ang kabuuan. Ayon kay Lieutenant General Aristotle Gonzalez, commander ng Northern Luzon Command, ang naturang aktibidad ay mapapalakas ang interoperability hindi lang sa Armed Forces of the Philippines kundi ang mga kaalyadong bansa kagaya ng Estados Unidos at Japan. Sinabi ni Lieutenant General Gonzalez na ang senaryo na nangyari sa exercise ay hindi lang para sa internal combat kundi para sa anumang dumating na pwersa mula sa karagatan. Paliwanag ni Gonzales na walang anumang bansa ang iniuugnay sa nangyaring exercise kundi para lang sa pinagsanib na pwersa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ang balikatan ay taon-taon ay sinasagawa sa pagitan ng AFP at US military na nagre-representa sa mahigpit na alyansa, pagpapabuti ng kapabilidad at pagpapakita na handang ibigay ang kapayapaan at tagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Friendship Games at Static Display sinagawa sa Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito report ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May Ann.
21: Bilang bahagi pa rin ng Balikatan Exercise 41-26, naging mainit at masaya ang isinagawang Friendship Basketball Game sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga lokal na mga manlalaro sa bayan ng Ivana. Pinangunahan ni Batanes Governor Ronald Aguto Jr. at Mayor Jerry Agana ang grupo ng mga lokal na manlalaro na nakipagtagisan sa mga PH at US Marines. Bukod sa Friendship Games ay nagsagawa din ng static display ang mga kasundaluhan upang ipakita ang kagamitan at kakayahan ng militar. Samantala, namahagi din ng mga ito ng ilang assorted gift items para sa mga residente na nakipanood at nakisiya sa naturang aktibidad. Ang isinagawang aktibidad ay isang simpleng paraan upang palakasin ang tiwala, ugnayan at pakikipagtulungan sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Serbisyo para sa OFWs, tampok naman sa pakikisa ng OWA Mountain Province sa 44th anniversary ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dona.
22: Tampok ang iba't ibang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa pakikiisa ng Overseas Workers Welfare Administration Mountain Province Field Office sa ika-44th na anibersaryo ng ahensya. Binigyan diin ng OWA ang patuloy na paghahatid ng mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa temang Road to 50 Years Serbisyong May Puso kasabay ng tuloy-tuloy na malasakit at suporta ng ahensya sa mga OFW sa gitna ng mga hamon at kaguluhan. Ibinahagi ng mga kawani ang mga benepisyo at serbisyong maaaring mapakinabangan ng OFWs, kabilang ang Social Benefits, OFW Dependent Scholarship Program, Workers Welfare Assistance Program, Reintegration at Tulong Pangkabuhayan sa Pag-unlad ng Samahan ng OFWs. Hinimok ni Family Welfare Officer Jennifer Morrison ang mga OFW na magmiyembro at i-update ang kanilang OWA membership upang ganap na mapakinabangan ang mga programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: LTO Region 1, pinangunahan ang paglulunsad ng Ease of Doing Business at Road Safety Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Grace.
3: Alinsunod sa pambansang layunin na mapatibay ang husay at pananagutan sa serbisyo, binigyan diin ng LTO Region 1 ang mga inisyatiba nito para sa Ease of Doing Business. Bilang bahagi ng mandato ng Ease of Doing Business, ipinresenta ng ahensya ang mga pangunahing programa at inobasyon na naglalayong mas mapaganda ang paghati ng serbisyo batay na rin sa mga datos at feedback mula sa mga kliyente. Ang mga hakbang na ito na naayon sa Republic Act No. 11032 ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng LTO Region 1 na gawing simple ang mga proseso, mapadali ang access at magbigay ng mas mabilis na serbisyo publiko. Nagbahagi rin ng pahapyaw na detalye para sa manakalinyang aktibidad sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. Kasabay ng paggunita sa Road Safety Month, binigyan din sa programa ang kahalagahan ng responsabling pagmamaneho at mahigpit na pagsunod sa mga batas trapiko. Nanawagan ng mga opisyal sa kanilang mga tauhan katuwang sa industriya at sa mga motoristang itaguyod ang disiplina sa kalsada para sa kaligtasan ng lahat. Ayon kay Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ang Ease of Doing Business at kaligtasan sa kalsada ay hindi lamang basta mga proyekto kundi mga pangunahing tungkulin na dapat makita sa bawat transaksyon at desisyon ng mga kawani ng LTO Region 1. Ito ay bahagi ng mas matibay na pangako ng ahensya na protektahan ang buhay ng mamamayan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Full government support, puspusan ang pagpapatupad sa albay matapos si pagutos ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Gary.
4: Mabilis na ipinatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang full government support para sa mga komunidad na naapektuhan ng ashfall mula sa Vulkang Mayon sa lalawigan ng Albay matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Agad nagsagawa ng road clearing ang DPWHB call katuwang ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development naman dumayo na sa mga barabarangay upang mapabilis ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy na ng emergency medical team sa 17 evacuation center para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Namahagi naman ng libreng tubig ang mga tauhan ng Police Regional Office 5 sa pamamagitan ng kanilang water desalination operations. Mahigpit na binabantayan naman ng Albay Veterinary Office ang mga livestock pooling sites na direktang naapektuhan ng ashfall upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga hayop. Ayon sa DA, apektado ang anasa 62 magsasaka at tinatayang 16 na ektarya ng lupang sakahan ng napinsala. Bukod dito sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Nagpadala rin ang Sorsogon ng DRMO Watson o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ito ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Dito nagpasalamat ang mga lokal na pamahalaan katulad na lamang ng Ginubatan Albay na si Mayor Gemma Onghoco kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mabilis na pagtugon at pagpapaabot ng tulong at mga pangangailangan ng mga residente sa apektadong komunidad. At sa ngayon, Sir Alan, nag-anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay na balik na sa klase ang mga paaralan at balik na din sa normal na pamumuhay ang mga residente habang tuloy-tuloy ang isinasagawang paglilinis ng kalsada. Yan muna ang malita mula po dito sa Legazpi City, Albay. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Thank you, Gary Carl Carillo, mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Trabaho at klase sa ilang bahagi ng Eastern Samar suspendido matapos po ang tumama doon ng malakas na lindol na may magnitude 6.0. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito si Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen!
28: Magandang umaga, Sir Alan. Nanganig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Eastern Samar bandang alas 2:09 ng hapon Mayo 4. Ayon po ito sa situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na italang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian. Agad na nagsagawa ng monitoring ang PDRRMO sa pakikipag-ugnayan sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at iba pang ahensya upang alamin ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa inisyal na ulat, walang naitalang nasawi, nasugatan o nawawala, gayon din ay walang evacuee sa oras ng pag-uulat. Gayon man, nakapagtala ng mga minor na bitak sa ilang infrastruktura sa iba't ibang lugar kabilang ang mga gusali ng pamahalaan, paaralan, simbahan, tulay at covered courts sa mga bayan ng Dolores, Hernani, Maslog, San Julian at Sulat. Patuloy naman ang assessment sa Borongan City. Sa sektor ng agrikultura at iba pang aspeto, wala pang naitalang pinsala habang isinasagawa pang pagsusuri. Samantala, ipinatupad ang executive order ni Governor R.V. Iverdoni na nagsususpende ng trabaho sa pampubliko at pribadong tanggapan, gayon din ng klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Nananatiling possible ang lahat ng kalsada tulay habang nananatiling maayos ang supply ng kuryente at komunikasyon. Patuloy ang ginagawang monitoring ng PDRRMO kabilang ang pagbibigay ng abiso at babala sa mga lokal na pamahalaan. Naka-activate na rin ang Emergency Operation Center, naka-standby ang mga response team at rescue vehicles at naka-preposition ang mga relief goods bilang paghahanda sa posibleng epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Southern Leyte, pinaigding ang sustainable development sa Diog at agroforestry sa tulong ng international expert. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
29: Isang mahalagang hakbang tungo sa sustainable development sa agrikultura at kalikasan ang isinagawa sa lalawigan ng Southern Leyte matapos magtipon ang iba't ibang stakeholder para sa scoping study kick-off meeting na nakatoon sa pagbabago ng industriya ng Niog at pagpapaunlad ng agroforestry. Pinangunahan ang aktibidad ni Jelam Kodhari, Associate Practice Lead ng TechnoServe mula India, kung saan ibinahagi niya ang mahalagang kaalaman at estratehiya upang mapalakas ang industriya ng Niog at maisulong ang mga programang agroforestry sa lalawigan. Sa naturang pulong, tinalakay ang iba't ibang hakbang upang mapataas ang produksyon ng mga magsasaka, mapahusay ang mga industriyang nakabatay sa Niog at maibalik ang biodiversity sa pamamagitan ng mga sistemang agroforestry. Binigyang diin din ng naturang aktibidad ang layunin ng Southern Leyte na makamit ang inklusibong paglago at pangmatagalang pangalaga sa kalikasan. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon sina board member Rolando Bacoy at Rolito Manalo na nakapwa nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang naglayong mapaunlad ang kabuhayan ng mga lokal na komunidad at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa opisyal, inaasahang magsisilbing pundasyon ang nasabing inisyatiba para sa mas matibay, makakalikasan at mas inklusibong ekonomiya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
0: Libreng school supplies, bags at PE uniforms. Papamahagi ng Bacolod City Government sa mahigit sa 100,000 mag-aaral bago ang pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marian.
8: Mamimigay ang pamahalaang lungsod ng Bacolod ng libreng school supplies, bag at PE uniform sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ay makakatanggap ng libreng school bags at school supplies, habang ang mga bag kasama ang PE uniform ay ipamamahagi naman para sa mga mag-aaral sa high school. Paliwanag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, patuloy pa rin ang suporta ng lungsod para maibsan ang pasanin ng mga magulang. Tinatayang higit sa 111,000 na mag-aaral ang inaasahang makikinabang sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 24/7 repatriation assistance ng OWA Region 11 para sa mga distressed OFWs nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
9: Patuloy ang 24/7 repatriation assistance ng Overseas Workers Welfare Administration 11 para sa distressed OFWs, kung saan mula Mayo 1 hanggang 3 nitong taon ay umabot na sa 67 OFWs ang nabigyan ng agarang tulong sa Francisco Bangoy International Airport ng Davao City. Nagmula ang mga repatriate sa iba't ibang bansa at nabigyan ng airport assistance at transportation allowance upang makabalik sa kanika nilang probinsya sa Mindanao. Ayon sa OWA 11, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at agarang suporta sa mga OFW na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: PWD beneficiaries sa Zamboanga del Norte, na kumpleto ang Cash for Work program ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
10: Matagumpay na nakumpleto ng 40 persons with disabilities o PWD sa 10 araw na kalahi siege cash for work program ng Department of Social Welfare Development o DSWD 9 sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Layunin ng programa na mabigyan ng oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang kapakanan ng tulang sektor sa pamagitan ng pagpapahusay ng kanilang kasanayan at aktibong pakikilhok sa komunidad. Binigyang diin sa nasabing aktibidad na hindi hadlang ang physical na limitasyon ng mga beneficyaryo para maging bahagi ng pag-unlad ng lipunan. Nakiisa si Gudod Municipal Mayor Richie Uy sa culmination activity na kasabay ng pagdiriwan ng araw ng paggawa, kung saan ipinahayag na alkalde ang kanyang buong suporta sa inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng kolaborasyon upang makamit ang tagumpay para sa naturang sektor. Ang DSWD Kalahi Seeds Cash for Work Program ay nagsisilbing patunay ng paglilangsamang pagsisikap ng pamahalang lokal at mga katuwang na ehensya upang itaguyod ang pagiging inklusibo at yaking walang sektor na pag-iiwanan sa pagkamit ng bansang pag-unlad. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 23 Friends Rescued o FR nakatanggap ng tulong pinansyal at mga welding machines mula sa ECLIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
11: Nakatanggap ang 23 friend rescue or FR ng tulong financial at gamit sa pagwilding bilang suporta ng gobyerno sa mga dating rebeldi nagbalik loob sa pamahalaan sa pamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Ang programa ay ginawa sa Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga benepisyaryo ay nag-aral ng Shielded Metal Arc Welding o SMAW in situ sa TESDA sa loob ng 38 araw at ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 6,000 piso bilang allowance at isang welding machine upang sila ay makasimula sa kanilang magandang buhay at makapamuhay ng disinti at makatayo sa kanilang paa. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, ang inisiyatibang ito ay nagpakita lamang na tapat ang gobyerno sa kanyang hangarin na tulungan ang mga sumukong rebelde sa pamagitan ng pagturo sa kanila ng mga kasanayan upang gumanda ang kanilang buhay at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Binina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 5, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
12: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
13: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
15: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay May 5, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Traffic update, ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po Sir Alan at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula dito sa May Monte de Piedad hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Pagdating din po natin dito sa parte ng Connecticut hanggang dito na po sa May Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman po dito sa May Boni hanggang makarating po ng Guadalupe ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa May Cap.

0: ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ito po mga kaibigan, ang galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayong araw na ito. Nagsimula kanina, tumaas ang gasolina at diesel, bumaba ang kerosene. Ito po ang galawan, ha. Ang gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Gasolina po 'yan. Ang diesel tumaas din ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene naman, kerosene rollback, bumaba 3 pesos 53 centavos per liter ang pagbaba sa presyo ng kerosene. Okay. Base naman sa latest na impormasyon mula po sa Department of Energy, sa pamamagitan po ni Secretary Sharon Garin, ang inventory o stock, ng petroleum products sa bansa ay ito. Sa gasolina, merong supply for 52 days. Sa diesel, 54 days. Sa kerosene, 166 days. Sa LPG naman, 40 days. So, yan pong inventory updates mula kay Secretary Sharon Garin ng Department of Energy.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin, 12 minutes, makalipas ang 7 AM. Sandali lang po mga kaibigan, ilan mo ng mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Flight PR1043, now boarding.
7: Hey, that's us!
8: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
10: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
8: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
8: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.

0: 738 AM.
1: 15 minutes makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa lalawigan ng Cebu. Ayan, kung saan mayroon pong doon na ang primary venue, ika nga ng ASEAN Summit 2026, ha? Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ng spokesperson ng Cebu Provincial Government, si Ms. Angelis De La Torre Orong. Madam, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Sir Alan.
1: Yes, ma'am. Naku, hingi lang kami ng mga updates sa patuloy pong paghahanda pa rin ng ating provincial government para dito sa series ng mga pagpupulong na may kaugnayan po sa ASEAN 2026 Summit. Ma'am?
2: Yes. Yes po. Well, the Leader Summit is start tomorrow po. Pero ngayon may event na.
1: Yes.
2: Kasi it's already the opening of the International Media Center. So, yun po yung, we're very excited and very ready for it. Yun nga, expected kasi there are around, 2,000 siguro na international media. Nagsidating nga na since last week. And then, of course, we of our national and local media. So, yun po yung we're making sure that we're ready for that today. And ngayon po, may mga simulation exercises po sa Lapu-Lapu City scheduled. So, we're getting ready for that as well. We've posted as well advisories kasi may expected na a bit of traffic, a bit of inconvenience po for our commuters, for our travelers. We posted and we're asking for a bit of patience po to the public, especially in the area, sa Lapu-Lapu area po.
1: Mm-hmm.
2: So, yun ngayon, may tatlong simulation exercises po kasi 8 a.m., 3 p.m., and 6 p.m. po. But apart from that, for the next few days, we're very ready already. On the part of the Cebu Provincial Government, si Governor Pambarequato po kasi yung chairman ng Cebu Organizing Committee, and then we take cue and instructions from the National Organizing Committee, which is the main organizer. So everything is ready po as far as the agencies, the LGUs are concerned, based on the reports that were given to the NOC-COC po.
1: Okay. You mentioned, Ma'am Angelis, na ang Lapu-Lapu City, kumbaga, yung mga summit activities ay naka-focus diyan, no? Yung mga major meetings magaganap mismo diyan sa Lapu-Lapu City sa province ng Cebu.
2: Mm-mm. Yes po, si Lapu-Lapu City yung considered na a host city because everything will happen there. The hotels where the leaders and the other delegates are staying are all in Lapu-Lapu. Also the event halls itself, even the IMC, the International Media Center, it's all in Lapu-Lapu, Mactan, New Town area. Tapos yung airport po natin nasa Lapu-Lapu din. So, they are considered talaga the host city. But the neighboring towns and cities of Lapu-Lapu, namely Mandaue City, Cebu City, and Cordova Town, are already din po nag-prepare din po talaga. Just in case, of course, may mga delegates, hindi siguro yung leaders, but in case they want to go explore somewhere after the events. Also, yun po yung role ng province of Cebu, ng provincial government, in case may mga delegates, may mga guests tayo na gusto pumunta sa mga towns and cities natin in the province of Cebu for tours, to explore. So yun po, we're ready for that.
1: Okay. Ma'am, kanina nabanggit nyo na ngayong araw na ito, merong tatlong simulation exercises. Particularly, anong aspeto po ang gagawa ng simulation exercises today, ma'am?
2: Mm-mm. So, yung simulation exercises po ngayon is po yung pong pag-transfer ng delegates from the airport to Mactan New Town or the airport to their hotels.
1: Mm-hmm.
2: And the hotels to Mactan New Town where the majority of the events are. So, kaya yung primary affected areas, yung roads na yon, yung Maribago to Mactan New Town and Punta Inganyo Road to Mactan New Town po. But, hindi naman, temporary na naman yung road lockdowns natin. Intermittent stoppage lang po of vehicular movement.
1: Mm-hmm.
2: After po na mag-pass ng yung simulation natin, and we will immediately open up naman po the road.
1: Ayun. At base dito sa inyong binabanggit, ma'am, na ang mangyayari stop and go lang, ano, hindi magkakaroon ng total closure doon sa mga primary roads na dadaanan ng ating mga delegates, base na rin dito sa simulation exercise na inyo pong binabanggit, ma'am.
2: Mm-mm, yes po, temporary lang talaga siya. Walang mangyayari na whole day na closure, wala po. Just when they pass lang po the ceremonial routes. Pero still, we encourage po the motorists if they can use may mga designated diversion roads po kasi. So, para, you know, they would, lalo na if they're going to work, they're going to class, or what, magmamadali sila, may diversion roads naman po na available.
1: Mm-hmm. Okay. Well, of course, isang magandang opportunity na dito sa Pilipinas sa gawin itong summit na ito, particularly dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu. At syempre, ang isa sa mga tanong niyan, dahil Cebu will be showcased, ika nga, sa mga international leaders natin na taga-ASEAN, ano po, ano ang nakikita niyong epekto, matinding significance nito, ika nga, dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu, Ma'am Angeles?
2: Yes, Sir Alan. Very excited kami dito sa Cebu because this is a very historic event. Out of all the 82 provinces, we're given the chance to host the Leader Summit. And we see that this is a good opportunity for dalawa, our economy and tourism. Well-known naman din ang Cebu as a favorite destination site. But ngayon, at least more makikita ng ibang countries, lalo-lalo na madami media na nandito. So we'll use this opportunity to show them talaga that Cebu has a lot of tourist destinations, and we've improved a lot more just in the past year. And then also, this is a really good opportunity in the sense, in the economy talaga. Right now, syempre, may mga nangyayari, may mga, you know, may crisis tayo, but this is a good opportunity for MSMEs most especially. Even, like for example, ngayon nga sa ASEAN, may mga MSMEs that are given the opportunity to showcase their products. So, this is a good chance to show talaga that madami, not just tourist destinations, not just food, but local products po ng Cebu, madami po talaga. So, we were very excited. And even yung sa mga service providers po natin, yung sa hotels natin, ang daming guests. This is what, like mga 20,000 guests all in all, including yung sa national natin na guests. Booking sa ating mga hotels, sa mga pagkain, service providers. So, we're very grateful po talaga for this, for the economy as well of Cebu.
1: And given this developments, ma'am, nagtaas na ba ng alert level, ika nga, ang provincial government?
2: Yes, as far as preparation is concerned naman po, alert, highest preparation alert naman po tayo. Pero yung sa sectors po, divided po kasi yung COC sa different sectors, and they called different alerts last week or 2 weeks ago pa. So for example, as a DOH, nag-blue alert na sila based on their last meeting. Blue alert meaning lahat talaga, including the hospitals, private and public, are told talaga to prepare, and then ready na talaga. Security as well, nag-raise na din sila ng alert. So yes po, prepare na po tayo dyan.
1: Ayun. Okay. Well, itong binanggit mo rin kanina na Mactan Expo, ma'am, we understand na ito ang mag-host sa ilang mga pangunahing summit events, kasama dyan yung opening ceremonies. Please share with us additional details tungkol dito sa aspetong ito, ma'am.
2: Yes. So yung Mactan New Town po, all the events will be happening there. The IMC, the International Media IMC Media Center po natin nandun. And then yung Mactan Expo, where the meetings and the holding areas are also located. So in that area, yun nga, medyo strict po yung security natin dun. So we're just asking lang for the public to refrain na lang kung wala silang talagang intention or wala silang importanteng pupuntuhan doon, to refrain na lang from going to that area in the next few days kasi baka maghirap sila and that there will be traffic. Also, so from doon, papunta po ng malapit lang naman po yung airport natin doon. So in those areas po. All, but may areas po din naman na because yung area naman ng Mactan, Utah, may mga hotels din po doon, may mga kainan din po doon, may area din naman po na open. But in near talaga the Mactan, Utah area, yung Mactan Expo, closed off po tayo doon sa, to the public for the safety po of our delegates and our leaders.
1: Ayun. And of course, in anticipation of the big event, ano, na-imagine ko na may mga infrastructure work din na minamadali sa kasalukuyan to make sure na maayos ang lahat. Ha? Kasama dyan probably mga, ano, mga kalye natin, ma'am?
2: Actually po, based on our last meeting with the 30th, April 30, 100% complete na po yung lahat ng ginagawa ng DPWH. Kasi si DPWH po yung sa road rehabilitation, mga paglagay ng mga lightings, street lights, to make sure that everything is well lit. Okay na po, 100% na po yung report nila. Also, si Tieza naman, sila po yung sa interior natin. And then also the design para maganda tingnan. So, and then sa kanila pong end, complete na din po. So, we're really all good to go. Very ready na po.
1: Ayan. Okay. Nako, Ma'am Angelis, thank you so much po for the updates mula sa inyo sa provincial government ng Cebu tungkol dito sa ASEAN Summit 2026, ma'am.
2: Maraming salamat po, Sir Alan. To all the Cebuanos, let us show our delegates and our leaders the world-class hospitality that we're known for. Thank you po.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Ms. Angelis De La Torre Orong, ang spokesperson ng Cebu Provincial Government.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 27 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Nang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 7:38 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 30 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit namin, kanina lang tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Assistant Chief ng PNP Public Information Office, si Colonel Renel Sabaldica. Colonel, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Good morning
1: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami, of course, sa mga koordinasyon, mga paghahanda ng ating Philippine National Police para naman dito sa ASEAN Summit sa Cebu. Colonel, sir.
7: Yes po, Sir Alan, para sa kaalaman ng lahat, handang handa na po yung ating kapulisan, lalong-lalo na sa pangunguna ng Police Regional Office 7. Ang malawak na deployment ng police natin sa mga venue, sa mga hotel, paliparan, critical roads, upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at publiko para dito sa gagawin nating ASEAN Summit sa May 7 to 8.
1: Opo. Ibig sabihin po ba nito, Colonel Sir, maliban sa mga police units dyan sa naka-assign dyan sa lalawigan ng Cebu, magdaragdag ba tayo ng additional na mga tauhan mula sa mga neighboring provinces or regions, sir?
7: Tama po, Sir Alan. Nasa 7,300 security forces yung i-deploy natin dito sa activity na to. At 2,850 dito ay manggagaling mismo sa Region 7. So meaning meron tayong augmentation coming from other provinces and region.
1: Okay. Given the situation, Colonel, sir, ano po ang alert status, ika nga, ng PNP sa lalawigan ng Cebu sa kasalukuyan, sir?
7: Simula po ng May 4, 12 a.m. hanggang May 11 po, naka-full alert na po yung ating kapulisan covering Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City, and the entire province of Cebu.
1: Ayun, okay. Ibig ba sabihin nito, meron ding, mataas ng security preparations o security alert. Meron ho bang gun ban dyan sa mga areas na inyo pong nabanggit, sir?
7: Tama po, suspendido yung permit to transport, yung ating mga PTC, permit for yung mga gun manufacturers and dealers. Gun ban na po tayo at bawal na po ito sa panahon na ito.
1: Okay. Yes, sir. Dahil nabanggit nyo, mataas na alert status ng PNP natin doon sa mga areas na inyong nabanggit. Kumusta ang coordination with the security personnel of the various establishments na kung saan gaganapin o kaya nakabilit ang mga bisita natin for ASEAN 2026? Yung mga force multipliers, ika nga, Colonel Sabaldica, sir.
7: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegado, Sir Alan.
1: Ayun. So ibig sabihin, pati yung mga major road networks na dadaanan kasamang nakadeploy ang ating Philippine National Police to make sure that everything will be okay, sir.
7: Tama po kayo, pati yung mga head of state, ministries, ministers, and senior officials, meron tayong nakatalagang mga tao para bantayan itong mga delegado natin, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter, Colonel Sabaldica, please, makikibalita lang kami. Of course, ito pong matinding abo na ibinuga ng Mayon Volcano, maraming mga areas ang nakaranas ng ashfall. Kumusta po ang bahagi ng disaster response operations ng ating PNP diyan sa lalawigan ng Albay pagkatapos po ng activity na yan ng Bulkang Mayon, sir?
7: Opo, Sir Alan. Tuloy-tuloy yung monitoring and coordination natin sa mga provincial, municipal and city Disaster Risk Management Office natin. Binabantayan po natin ito. Ang pinaka-apektadong lugar dito ay lalong itong Kamalig, Ilubatan, na umabot na po sa 10,000 families ang ating evacuees, na umabot sa kabuuan na 33,239 evacuees.
1: Opo. At siyempre, pagkaganyang may kalamidad, yung iba naman, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon, yung iba mga nagnanakaw, ng lalamang ng kapwa, yung mga ganon. So, kasama ho ito, of course, sa mga binabantayan ng ating mga tauhan, sir.
7: Kasama po ito, Sir Alan, na binabantayan, lalong-lalo ng ating kasurugkaps. Sinisigurado na lalong-lalo na yung pagbabantay sa 6-kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8-kilometer danger zone, na pinagbabawal yung mga residente na bumalik.
1: Opo.
7: Para masiguro na ligtas sila at walang anything na mangyari sa kanila.
1: Mm-hmm. Okay. And of course, pagbabantay sa iba't ibang mga strategic areas, kasama rito yung kung sakali, yung maayos na paggalaw, pagtatransport ng mga delegates from airport to the various venues, and for possible emergencies, Colonel, sir.
7: Tama po kayo, round the clock po yung monitoring natin ng ating kapulisan para masiguro na maayos yung daloy ng pag-responde ng ating kapulisan, at kahit yung mga other government agency na nagbibigay ng support dito sa mga evacuation centers natin.
1: Okay. Well, in closing, Colonel, sir, baka of course mensahe para sa mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Martes dito po sa Radyo Pilipinas, at mga nanonood din sa ating live streaming sa Facebook. Please go ahead, Colonel Sabaldica, sir.
7: Opo, lalong-lalo na po dito sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Siguraduhin na nasa maayos tayong lugar, nasa mga evacuation centers tayo, lalo na yung apektado ng 6-kilometer danger zone. At makipag-anything na mapansin natin na hindi maayos, o meron tayong nakikitang kahinahinalang gawain, huwag mag-atubiling magsumbong sa ating mga kapulisan. Nandiyan sila, nakabantay. At kung hindi man ay nakabukas po yung ating telepono, dumaya lang po sa 911 for any assistance po dyan sa Bicol region. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Colonel, salamat po na marami. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Philippine National Police Public Information Office Assistant Chief, si Colonel Renel Sabaldica.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Samson Domingo Delgado. Sabi niya, Sir Alan, good morning from San Jose Occidental, Mindoro. Mm-hmm. Ito naman, si Nita Francisco. Sabi niya, magandang buhay po. PTR Edgar Bongbuot at sa lahat ng platform ng social media. God bless everyone. Ayan. Thank you, ha. At dun sa mga nanonood din sa atin mula po sa pamamagitan po ng The Capital FM 104.3. Sa iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service, nariyan po ang Sports Radio 918 kHz at ang Radio Magazine 1278 kHz. Ang ating oras, 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Ilan munang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
9: I love it when you call me Senorita. puso ko'y para sa'yo.
10: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
11: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 42 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong nagaganap na pyroclastic density current, o sa salitang Bicol, Uson. Yan po sa dalisdis ng Mayon Volcano sa Bicol. Dagdag na mga detalye po maya-maya. Ingat po, ingat palagi ah. Yan po ay galing mismo sa FIVOLX, yung update na yan. Gaya po ng paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ingat tayo. Pag halimbawang may mga ash fall, hanggat maaari magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Suggestion nila yung N95 mask. Pero kung wala nun, although wala namang asphalt na, pero maiging may bit-bit kayo, may dala kayong ganon kung kayo lalabas ng bahay. Kahit yung ordinaryong face mask daw, pwedeng doblehin. Lalo tigit dun sa mga vulnerable sectors, mga senior citizens, yung mga may karamdaman sa baga. Ingat-ingat palagi. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Kasama po sa mga tumutulong sa disaster response diyan sa Albay. Kasunod ng pagbubuga ng matinding ash o abo ng bulkang Mayon ay ang Philippine Coast Guard. Hingi lang tayo ng update from the Philippine Coast Guard maya-maya sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson si Commodore Noemi Kayabyab. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sama-sama tayo until 8 AM, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, ha? Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa 104.3 The Capital FM.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O ito, paalala rin ng DOH. Kung sakaling mataas ang temperatura sa inyong lugar, O kung mataas ang heat index. Meron po kasing mga areas na mataas ang heat index o damang init, ha? Kinakailangan mag-ingat tayo palagi para makaiwas po sa heat stroke. Yan, heat stroke. At mga kahalintulad na kondisyon. Okay, ano gagawin natin? Una, iwas po tayong maglakad o pumunta sa direct na sikat ng araw pag mainit na. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Iwas tayo yung ganyang oras, ha? In fact, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho direkta under the direct sunlight. Halimbawa, nandyan ang mga traffic enforcer. Di ba? Ang iba pa, yung mga construction, iba pa, yan, ha? Dapat merong sapat na heat break. Yun. Relax muna, 5 minutes, silong, ha? Inom ng tubig. Para hindi tayo nagkaka-heat stroke. Ano pa? Yun, ha? Dapat ay properly hydrated ang katawan. Uminom ng maraming tubig. Tubig po, hindi soda. Hindi rin kape. At ang isa pa, magsuot tayo ng komportableng damit. Komportableng damit, cotton, preferably yung mga ganon, di ba? At saka ang kulay, dapat yung mga light colored. Para kasi pag dark colored, mas mabilis mag-absorb ng heat. Di ba? Para mas presko yung mga light colored na damit. 47 minutes makalipas po ang 7 a.m. At narito na, mga kaibigan, yung binabanggit ko sa inyo kanina lang, ang ating pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
11: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
1: Yes, yes, ma'am. Hingi lang po kami ng update from your end sa Coast Guard. Alam namin naging abala rin ang inyong mga tauhan at abala pa rin hanggang ngayon sa pagtulong sa Bicol Region, lalo tigit yung mga naapektuhan po ng ashfall dahil sa Bulkang Mayon, ma'am.
11: Yes, Sir Alan. So, naka-activate na po lahat ng ating operating units. Yan, kasama po yung ating mga deployable response group. And as we speak, Sir Alan, halos 195,363 individuals na po ang ating natulungan na madala po sa mga evacuation center. At nagpadala na rin po, Sir Alan, ng dalawang unit ng water purification or desalination unit ang Philippine Coast Guard sa area po ng Hinubatan at saka Kamali. So ito po ang desalination unit ay may kakayahan po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters po ng malinis at ligtas na inuming tubig araw-araw po yan para po matulungan ang ating pong mga kababayan, particularly yung mga nasa evacuation center po. At nagsagawa rin po tayo ng ating cleaning operation sa may area na rin po yan sa Hinubatan at Kamalik para tumugon po na sigurado po ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan. At tayo rin po ay tumulong sa pag-unload ng mga DSWD family food pack kasama po ang lokal na pamahalaan ng Hinubatan at saka ng Kamali.
1: Opo, napakahalaga nitong binanggit niyong pinadala niyo mga water purification and desalination unit. Kasi pagka ganyang uri ng mga kalamidad, minsan nagkakaroon ng problema sa supply ng malinis at inuming tubig. Commodore, ma'am.
11: Yes, tama po kayo. So yan din po ang naging immediate response rin po ng Philippine Coast Guard to address po yung talagang kailangan po ng ating po mga kababayan.
1: Okay. So ibig sabihin, pero kumusta na po? Naglalaylo na ng konti ang Coast Guard operations dito po sa bahagi ng disaster response sa Albay, ma'am?
11: Sir Alan, naka-activate pa rin po yung ating deployable response group kasama po yung ating mga land mobility. Ang naging position naman po natin ngayon is we are now for us to ensure po yung pag-maximize ng ating resources, lahat po ng ating galaw at instruction ay nagagaling po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po to maximize lahat po ng assets na meron po ngayon ng Philippine Coast Guard.
1: Yes. Okay. On another matter, Commodore Cayabyab, syempre, abalang-abalang mga kababayan natin at ang mga opisyalis din natin diyan sa Cebu bilang preparation dito sa ASEAN Summit 2026. And we understand ang mga assets ng ating Philippine Coast Guard ay kasama rin sa mga nagbabantay sa mga karagatan sa palibot po ng lalawigan ng Cebu. Commodore, ma'am.
11: Yes, Sir Alan, hindi lamang po ating mga tauhan ang nakadeploy dyan. Kasama po yung ating mga floating assets to ensure po yung pagkakandak ng maritime security patrol po natin.
1: Ayun. And of course, ang ilang mga tropa ay kasama rin sa mga tumutulong sa kaayusan on land dyan mismo sa mga site venues, ma'am.
11: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Again, ang ating pong support at kooperasyon para po masigurado ang successful conduct po na itong ASEAN Summit po.
1: Okay. Nako, Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, salamat po ng marami dito sa mga updates na ito mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
11: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila. O, banggitin lang natin uli ha, yung price adjustment sa petroleum products. Ha. Simula kanina yan. Gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Ang diesel tumaas ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene bumaba naman ng 3 pesos and 53 centavos per liter. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Pero bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng May 5, Tuesday, happy, happy, happy birthday muna. Happy birthday sa aming broadcast traffic officer, si Maribeth Noda. Happy birthday, Beth, ha? Happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Beth Noda, ang aming broadcast traffic officer sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
3: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, President. Okay, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
6: Bangon, bayang mahal.
7: Bangon,
6: bangon, bayang mahal.
7: Pag-uusapan,
6: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Tatalakayin,
6: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
7: At sasagutin,
6: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
7: Kasama si Ray Sampang
6: dito sa Radyo Pilipinas
7: 738 AM.
5: Alas 8 na ng umaga. Abay, tanghali na bayan o, sikat na sikat ng araw. Bango na, bango na. Mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Martes, ikalima na po tayo sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal. Hatid sa inyo ng Impilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Po niyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating maagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side, maging ang mga tagapagatid natin na balita sa labas ng ating himpilan at mga kaganapan sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ng ating mga overseas Filipino workers. Sama-sama pa rin po kami maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito ng Tuesday! Tapos po ang pagbuga ng napakakapal na usok na nagdulot ng ashfall sa mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Ligaw, Albay o sa Albay, tinatayang 200,000 mga residente ang tinatayang apektado. Busod dito, agad na magpapatupad ang Department of Labor and Employment ng tulong sa mga apektadong disadvantaged o displaced workers sa ilalim ng Tupad Program. Para alamin natin ang mga karagdagang programang nakatutok upang tulungan ang ating mga kababayan. Sa Albay, makakasama natin mamaya-maya ngayong umaga si Regional Director Imelda F. Gatinao ng Department of Labor and Employment, Bicol. Sabi nga po ng PIVOX, medyo meron pa rin mga asahang aktibidad mula sa Bulkang Mayon. Siyempre, tututukan din po natin ano po ang mga nabigay ng mga tulong ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Makalipas ang ilang araw nitong ikang huling pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Mga apektado rin nating mga kababayan. Gayun din, ito sa mga naapektuhan ng 6.1 na lindol sa May San Julian, Eastern Samar. Kung tayo ipapala rin, kailangan natin din makipag-usap sa National Food Authority dahil dito sa issue ng pagbili ng bigas. Marami pong mga kababayan tayong mga magsasaka ang dumadaing dahil po dito sa hindi sila makapagbenta sa National Food Authority ng palay na uuwi sa mga traders. Ang hirap, pag sa traders ang nauwi ang magsasaka, medyo hindi maganda yung presyo. alamin natin kung tayo magkakaroon ng pagkakataon ng makausap si Administrator Lacson ng NFA para malaman natin kung ano ba mga aksyon na gagawin nila o ginagawa na nila para po tugunan itong isyung ito.